0: Pagkagat ng hindi ako sa right. Hindi, minus ang sakit ng paa. Ah.
1: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo?
0: Yes, okay. Muna akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
2: Magkaradyuman sa mga tabaramati natin mag-evergreen herbal capsule.
3: Tatak RMN.
2: Choy! Gusto mo magpa-doktor pero wala ka kwarta. Lain matsag mo, galigid ka sa banig pero wa'y ka paralite. Hulam ka lang to paralite. Call ko na ang imo sinibayad sa doktor. Kadto ka lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang doktor dito libre. Bisan 5 wa'y ka bayran. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. Gani, kadto ka na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy aras na sa Banwas Estancia, Sudad San Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara. Sa sudad sa Iloilo, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras. Ito na papabuday ng aton lawas. Kadto na sa doktor, kay ang doktor ang kahibalo sa aton ikayong lawas. Kung may guba aton balay, kadto ta sa engineer. Kung may problema kita sa aton ikayong lawas, sa doktor kita. Gani mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Tatak RMN.
2: Sa balita, sinampang.
3: RMN News Sports.
2: Na record sang Filipino Olympian kag pole vaulter nga si AJ Obiana ang iya best performance sa outdoor season. Imatapos king clear niya ang 5.85 meters ka nakuha ang silver medal sa meeting sa Madrid, Spain. Kinahanglan ni Obiana ang duha ka attempt agon mag-clear ang 5.85 meters matapos malumpat ang 5.50 kag 5.75 sa iya unang attempt. Nagpaiway siya nga maglumpat sa 5.65 kag 5.80 meter heights. Nalumpat niya ang 5.90 meters antes na pastawan sa 5.95 meters sa tatlo ka mga attempts. Nakuha sa pambato sa Germany ang gold matapos nga mag-clear ang 5.85 kag 5.90 meters sa unang attempt antes na pastawan sa 5.95 meters sa tatlo naman ka beses. Sabi man nga sports ni. Gakuan ka bala pag kapot mo to sa daw pool niyo, ihabyong mong lawas. Last 8:03, santak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Ang balita sa nampang, ang giladuro man sa inyo sang non-slendamento, libutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo kay Menemtre Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may cologne ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban. Choy NTI, mag non-slendamento oil.
3: RMN News Entertainment.
2: Nadala ang Filipino content creators nga sanay Bretman Rock Cagniana Guerrero sa 2026 Time 100 Creators List. Sunod sa Time, ginkilalang listahan sa 100 Most Influential Digital Voices. Subong atuig naghalin ang honore sa madamo nga pungsod ka managahimo sa content sa tanan nga platforms nakip na sa TikTok, Instagram, kag YouTube. Lunsay nalakip sanay Bretman Cagniana sa Titans category. Sada, so nada, ang makita nyo na nada, kuha na, Boss Idol 3.0. Kung hindi gani, Labugay Boys sa TV. Last 8:04 na, antak na sa aga sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Choy, kung gusto mo sang kape, inom ikaw sang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may Rizzi Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract. Magkabulig ini sa imo, magkaradyuman, amo ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Din ka kakita sang kape nga may vitamin D3, aber, wala. Vita D Plus Coffee Mix lang. Ang kape nga may 200 ayo ka puro kadikalidad nga vitamin D3. Gani magkaradyuman, kadto na sa aton sinima butika ka grocery stores, inom na kag bakal na sang Vita D Plus Coffee Mix. And of course, sa mga suki nato, di magkamo magkalipat kung gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services and Incorporated. Ara sila sa Maylawaan Vili sa Balantang Saharo. Choy, kung makabakal ka dira sa minimum 3,000 pesos na gamit panguma, labi nagwit kubuta, may chance ka na magdaog sa ila sining raffle sa December 5. Ang grand prize nato, isa ka nagainaw-inaw brand new nga kubuta tractor para sa imo. Gani, kadto na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio, si Sir John Erland Podadera. May ara man sila sa mga binhi, may ara man sila sa mga abuno, kag mga dekalidad nga mga spare parts para sa inyo. Gani mga karadyuman, bisita na kadto na sa Iloilo New Agri sa Banwa o sa Maylawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Maiseres Terminal. sa managahiwat sang ilang mga birth

0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:12 sang aga.
1: Sumasaludo.
3: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people's success story and humanity. SDP. SDP.
2: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa Sapat Turismo kag Pumuloy.
4: Ari kita sa adlaw ng Sabado, July 18, 2026.
2: Nanbay, dugay-dugay sa ato niyang topiko. Sa ato niyang main topic sa mga daw. Istoryanta ining pickleball ordinance. Agin pasar ni City Councilor Miguel Treñas. Kag ano ang mga impact sini sa aton nga sports tourism. Sa ibalonta mga long-term plans sini after nga mabutang na ang infrastructure diri sa aton sa bilog ng mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo.
1: Tatak RMN.
2: Ang mga intern ta sa West Visayas State University College of Communication nag-preparar sang segment sa animal welfare. Angot ini mga karadyuman sa Po Family sa diin ang kada katumbas sang ikog nga nagapakita sang gugma. Oh, madalom ha.
4: Madalom ang mga pinagsasabi niyo ha.
2: Grabe ha. Sanday Radyoman Queen Fuentes kag Sean Mendoza ang nagpreparar sini kag ibaloon naton karon.
1: Tatak RMN.
2: Ang aton nga be the best, you can be a hero in your own little way. Hindi man magpapierde si Radyoman Lineth Yulatris. Ang passion kag dedikasyon sa musika. Sikreto sang isa ka Ilonggo pianist agun magpangibabaw sa international stage.
1: Tatak RMN.
2: Kag si Radyoman Flo Navarrete natural. May ara man sa adventure nanday boss kag idol. More kayod, more blessing. Kombinasyon sang kauswagan sang Louis Rose Batsuyan sa Banwa sang uton.
1: Tatak RMN.
2: So, sa isa on tabi karon ang mga
4: patilawan nyo tabi na sang Batsuy nyo be. Higop lang isang gamay lang sabaw para nga daw mabasa-basa man ang tutunan tabi.
2: Chimpuhan.
1: Tatak RMN.
2: Ante sang aton nga mga diskusyonan karon nga topiko. Yari anay ang pila ka mga balita nga balantayan taman. Subong adlaw hasta sa masunod nga semana. Kahapon, grabe ang pag-viral sang video ni Ivana Alawi. Actress kag social media influencer o content creator. Vlogger. Nga managtag sa 100GB ka iPhone. iPhone 17. Tipi lang bilis ang iPhone 17.
4: Iko mga low-end nga iPhone 17 na Jumanovi, siguro hindi na magnubo sa mga sisinta. Low-end niya. Sisinta, gurong low-end.
2: Ang high-end niya sini.
4: Mga 100.
2: iPhone 17
4: Pro Max.
2: Pro Max, no?
5: Salakyan ka mo. Salakyan ka mo. May iPhone 16 Pro Max ka. So funny. So funny.
2: Sunduman niyo pa na. May nahinay lang galing ang udyo eh. Sunduman niyo ito, may inaway ito ng mga kwan. Kabataan to sa diversion. Kaya ang isa di, gapabugal, niya may iPhone 16 Pro Max ka. Kung baratoon, bali, cellphone mo kagway kaslak yan.
4: Iway kayo.
2: Gado ka, niya mag-away sa akon. Niya may iPhone 17 Pro Max ka.
5: Salakyan ka mo.
2: So sorry.
5: Salakyan ka mo. Salakyan ka mo. May iPhone 16 Pro Max ka. So funny.
2: Eh, may iPhone 16 Pro Max ka? So sorry, guys.
4: So funny.
2: So funny. Kasi sinabi hindi gusto sang iPhone.
4: Tiyo eh.
2: No?
4: pinaginapangarap na iyara Jumanovi sang tanan. Ini man guro sang tanan pero mare kadam-an.
2: Pero napadalman mo ni Busay Idol ang storya sa likod sini.
4: Why ko mapadalman?
2: Busay Idol managtag sa 100 ka iPhone 17 pero may kondisyon. I-like mo ana yung gina-promote niya nga online casino.
4: Kibal ana eh.
2: Duda ko gani mo maning pinanawag si mo.
4: Gingaan ta ka mo ini Radjumanovi. Amo ni subong ginaobra sang online casino. May isa ka influencer, mag-asawa sila. Gin offeran sila kay ti ang ila milyon naman ang ila nga followers mo. 500,000 for 15 days. 15 days ha. Pero wala nila ginbaton. Sa akon para nga ma-insindihan ninyo, do offer ni sila. Kita nyo na ang mga influencer nga may ginapagwa sila nga link. Di may nag-a-appear sa idalom nga mga ngalan sa mga kasino. May bayad na. Nanawag sila sa akon, kag siging pinanawag, Radjumanovi. Nag-offer sa muning amount, eh. Sigaan naman lang ang akon eh. Gamay-gamay lang ang akon niya nga, nga page. Nag-offer sa amount siling nila, siling niya, Busa Idol, pwede alog ni Radjumanovi. Pwede ka ka-promote, isa lang ka-post. Isa ka post Radjumanovi every day. Kada adlaw isa ka post. Niya mahatag ako sa imo 5,000 kada semana. So may 20,000 ako kada bulan. Di para sa aton nga mga isang kahig isang tuka man lang dako na nang 20,000. Pero sa pinsar ko hindi ko. Sige gitawag. Sa gisabat ko siling ko maliit yan boss.
2: Pakuno-kuno.
4: Pakuno-kuno man kita. Nag-offer liwat. Sili niya, himuon ko 10,000 kada simana.
2: 40 na?
4: So 40,000, may 40,000 ako, Radjumanovi. Ang 40,000 nga ina, malayo na mararating ko niyan. Sili niya, end. Mahatag ako another 500 pesos daily. On top sang imo nga 40,000, 500 pesos daily pag gusto ka. Kung ihatag mo na sa imo nga mga followers, basta mahatag ko another 500 sa 30 kadlaw, that's already 15,000. Tira Jumanovi, amo nang gastuson niya sa akon nga kagamay-gamay nga page, ma-offer sa 40,000 and everyday 500 pesos. Ti si Ibana pila? 10 million? Sus Maria kagusip. Amo na subong.
2: Kay Bana Goro, mambal ka Goro, 5 million.
4: Aba, kulang ka para Jumanovi.
2: Tiyari naman galing. No?
4: Ay.
2: Grabe man ang kritisismo sa iya subong. Kay hambal sang mga nagakoment. Nya after mo ibulad ang lawas mo sa mga manyak namon nga Bana, subong naman, tudluan mo naman sila masugal.
4: Ito na. Ti ako, may pamilya ko ya. Dayon tudluan mo magsugal. Abi mo piso-piso lang na. Tikaron kon mga ganyat kada. Ang imo piso ra Jumanovi gasin. Dugay-dugay perdi ato tag dalagko na. Kita nyo mga pulis to nagliligad to nga perti kadagko sa scatter.
2: Kay ba nagailikop? Pero hindi man magako ang investigasyon sa pulis para ma-release ang benepisyo.
1: Tatak RMN.
2: I-like mo ang casino. Online nga gina-promote niya. Sabi nyo anong eksena sini? Ginansa si Ivana Alawi.
4: Ginansado siya kayo.
2: Mabayad na yung kasino sa iya. Basi kasino, patunay nagbakal sa iPhone.
4: Sino man abing mabakal sa to?
2: Siya, mga tag sila. Equivalent sa to, mga 4 to 5 million.
4: Grabe to.
2: So, naka-income na siya sa kasino, na-monetize niya pag-in page niya.
4: Ay, grabe ba monetization?
2: Libong share mo.
4: Grabe.
2: Oh.
4: Grabe.
2: So, ginansa si Ivana. Ikaduha, ginansa man ang kasino. Nga, nagdamo followers nila. Kagdakot saan sa damo pagid masugal. Kaya tinatultulan na nila ang ilang market. Kag natultulan na sila sang gusto nila pasugalon. Pero ang tao nga gintaw-tawan ni Ivana Alawi sang iPhone 17. No? Sa libo sa inyo, isa lang kagatos ang madaog.
4: Yeah.
2: No? Tapos,
4: isa lang kagatos eh.
2: Sa libo sa inyo, no? Isa na lang gani kagatos ang madaog. Wala ka mo to share ya sang bayad sa Yes Casino. Why mo ka mo share sang monetization niya sa Facebook niya? No? Kagdako pagid sansa, libo ka mo nga malulong sa sugal.
4: Sabi nyo nga ginapalay ka mo sa page sang casino. Radjumanovi. pag na-like mo na, automatic na si Meta, i-kuha niya kada open mo sang imong nga Facebook, magwa na siya. Kiti following na kamo dito mo, ga follower na kamo mo.
2: Amo nang ginatawag nga algorithm.
4: Kita niyo gina-like
2: mo. Ang gina-like mo, gina-follow mo, kag isa gina-search mo, bisa na gina-istorya mo sa Messenger.
4: Yes.
2: No, ga-appear na ta sa system sang Facebook. Dayon habuyan ka na nga habuyan sang machine, sang programming nila da. Sang amo na nga feed. Kung halimbawa, gasunod ka abi sang buyayaw kay Ruben Padilla.
4: Gagwa na da.
2: Habuyan ka na sa tanan nga gabuyayaw kay Padilla. Nga
4: gagwa na da. Gagwa na da.
2: Amo man nga ang mga Duterte, nagdamo ni ang mga followers nila. Kay sila ang nakauna, sinibo sa idol. Sang una, no? At isubong kalagas man ng iban eh. Nga kung ginaluto ka mo sang balita nga ang ginapauso, wala, malita, bangag, bias media, kung nakaagi ka comment mo na, nakasunod ka sa mga vloggers nga mo man ang ginapangambal, i-feed ka na nila.
4: Yeah.
2: Kita mo may iban sa aton, di, why na mo. Gulpi lang makoment lang ya sa media nga, bias media, no? Malita, bangag.
4: Kaya mo na nagagway.
2: Amo na adlaw-adlaw ang ginahaboy sa inyo. So inisubong, kung i-like nila ang kasino,
4: piho kagid.
2: Adlaw-adlaw, buyan ka man sa tanan partis kasino, hasta nga, pila ka adlaw,
4: kibot ka na lang,
2: nainganyo ka na mag-intra.
4: Pag-like mo, Radyo Manuvi, kundi like ka da.
2: Oh.
4: Kada appear na, ma-appear na sa mga feed, no? Tikaroon, do, sige nga appear niya na da, mapindot ka. Pag-pindot mo, do, nami niya, ho? Pwede ka pa-register na mo. Baya Gcash, do, pila man na da, do, pisos-pisos na na, Radyo Manuvi. Pisa niya ka na sa gamay. Karoon ko naka-join ka na da, hala, sige-sige na. Damo-damo na, wala na nauntat.
2: Tiyan mo nang malain. Kita no? Dapat ang mga influencer nga pareho sini, gina-call out ini sila. No? Kaya taneng influensya nyo, gina-usar nyo sa insakto, ang PCSO gani, mag-promote sang ila nga sugal, nagahambal gid nga para lang ni sa amuning edad. May extreme caution gid. Tiya raya sa social media, no ang caution mo da?
4: Wala.
2: Tiya mo na ang manggad ni Ivana Lawia mo ng influence mo. Huwag kagiga pangirakira nga ga-promote ka sang sugal. No? Then intuon mo pa subong. Ang bago nga market niya nga gusto i-conquer, dala pa hasta kabataan. Oh, doon duman niyo tong nag-ikog, nagligad, nga bata. Nabalita, tabla?
4: Yeah.
2: Ah, nalulong to siya sa scatter. Ti, walang to galing kinpadalman, kaya ti, siyempre, ikog mo. Ti, subong, ang market sang iPhone, sino interesado ako? Kabataan?
4: Kabataan ni, tanan interesado iPhone na mo? Ti,
2: pagpaminsar ning uba-uba, girl, nga nga si Ivana Lawi. Huwag man tayo na tani, kaya yaman niya kung gusto niya man eh, mula dawas niya.
4: Yaman
2: niya. Tani, bla, hindi mo yan pagganya to ng kabataan. Kaya ng iPhone, kabataan, gina-gina magnet mag-intra.
4: Hindi ma-intra gina ang kabataan.
2: Eh, pag-like sa kabataan sa casino, re, ala, hindi nakakonsentrate sa eskwila, oh. Dira na na, base, malulong naman.
4: Kailangan mo gani,
2: may... Dapat gina-call out ni si Ivana Lawi, amo na ning influenza mo.
4: Ako lang personal, hinablos ko, Radyo Manuvi. Siling ko ga-scatter ka. Niya ho to. Siling niya kagi ko to daog 3,000. Siling ko kagi ka daog 3,000. Pila ang pirdi mo? Siling niya to, hasta malang ko to sa 300 ng pirdi. Radyo Manuvi, hambal niya, hasta lang sa kuno sa 300. Kung mapirdi siya, ga-stop siya. Pero kada adlaw hampang. Kada adlaw, pirdi ka 300. Pila na ka gatos-gatos, libo-libo ang imo pinirdi. Ina, kung gasugin sa tuod sa akon, eh paano kung nag 1,000 ang pirdi mo? Ti ako gani
2: ka kumi ka kabataan pa na.
4: Ti iga kasalig na sa gini kana nila. Ti ako gani may trabaho ko ya.
2: Pero ay kaya gintra.
4: Ti hindi ko ya magintra kay balaan ko gid. Ngaway niya ang kasino ya Radyo Manuvi gin design niya para mapirdi ka.
2: Kag mature enough kaya kapaminsar. Ti paano yang kabataan nga among gintawtawan niya na isang iPhone
4: niya.
2: Kita mo gilang ni si Ivana Lawi. Oh,
4: ari-ari lang blaw para nga may idea lang kamo base sa inyo da nga mga content creator subong. Nagalaway ka mo, kwarta ni mo. Ti, sino malang abi ang hindi madala sa kwarta Radyo Manuvi? Pero, ang aton balaya nga moral nga obligasyon para sa aton pamilya, hindi taman pagpatamaan, gid. Why man tagang balaya, pag gusto man ka mo, ako niya, akon personal niya, ang iba na kita ko, mga kilala ta para Radyo Manuvi ga promote. Inyo man na iya. Pero para iya sa amon, doon na iya ginapromote ang sugal. Siling na sa nag-text sa ako, no? July 8. Sinya boss, gatawag sa Radyo Manovi mo. Mm. Ti hindi ko sa way ko gasabat kay ti kundi gani kilala, way ko gasabat kay hindi ko gusto sang stress. Nag-text. Ya boss, pa-check po PM ko sir for promotion po TY. Sabat ko anong promotion boss? Online casino po sir. Magpapa-promote po sana kami. Siling niya, sir, pwede ka po mag-call sa number ko po, explain ko po for full details. Di po kasi kita matawagan sa number mo na to. Kaya ang number ko Radyo Manovi, automatic pag hindi ko na ipagsabton, gakadto ka sa voicemail. Inset ko na kay tamaran ko gani magsabat. Di po kasi kita matawagan. Sabat ko siya, sorry boss, nasa meeting po ako.
2: Grabe, nasa meeting.
4: Paki-message na lang po.
2: Okay.
4: Eh? Ang gusto ko nga i-message niya sa ako ng detalye sa message. May message siya ako. Hindi siya. Hindi siya. July 9. Thursday. Good morning po, sir. Alas 8 sa aga ka programa kita Radyo Manovi. Follow up lang po, baka po interested ka na po today. Siling ko sa iya. Ginbaslan ko sa 9:13 AM. Boss, maliit yung 5k per week, boss. Siling niya, sino po nag-offer sa iyo, boss? Siling ko, tumawag kahapon. Okay. July 10.
2: Meaning, damo sila eh.
4: Laban-laban, do grupo ni sila, guru.
2: Hey, laban na porsintuhan ka na gani nila.
4: Yeah. July 10. 3:16 PM. Hello, boss. Good afti.
2: Good afti.
4: Boss, 10k weekly. Plus, daily sponsor po kami. Sa followers mo po. 500 po daily po. Ginsabat ko sa 4:42 PM after 1 hour Radyo Manovi. Pag-isipan ko muna boss. Thanks.
2: Yeah, dia. Yeah, mo ano nga ako analysis? Yeah, dia. Lawak istorya niya sa pugo.
4: Radyo Manovi. Amo na yung mga style.
2: Akon duda po sa idol, na-profile ka na na nila.
4: Kaya ka may malang akong followers sa Radyo Manovi, 50.
2: Pero ano ang ginalagas nila sa imo kaya na-profile ka? Diba? Kay tap ang kurman ka sa Iloilo.
4: Kaya na-offer ka sa akon kaya ka may malang akong followers?
2: Oo, ti balanta na na. No, gusto ka nila nga mangin party sa team nila. Kay abi, credible ka nga news anchor diri sa Iloilo. Kaya na-profile ka na na nila, so kwaon ka nila. Oh, para nga pilakadlaw, may ang yun na na, boss, pwede bang ipasok sa straight to the point?
4: Diba?
2: Kahit pakunti-kunti lang. No, total, diba? Nag-a-announce ka naman dyan ng STL. Amo na nang sugpon. Di, dugay-dugay na, mambala, boss. Iyong naka-orange, kasama mo ba yan? Pakisabi naman dyan, baka pwede additional 20k weekly. Di, dahil dugay-dugay na na. Boss, meron tayong bagong client. Oh, digidugay. Promoter ka na sa promoter. Mabantayan mo. Te, pero kung kapabli si Busa Idol dyan, mag-reject 40 mil kada bulan.
4: 40,000? 40,000 ni Jan? 40 mil ni?
2: Kung kamalon ang ginaganar niya, gamay lang ng 40 para siya. And reject niya ang 40.
4: Ginistorya ko abis si Mrs. Radyo Manovi, nung bala ko si Mrs. Eh? Siling ko, may kakuhan sa akon. Ay, siling niya di pagbato na. Hindi pagbato na. Siling ko, hindi ko pagbato nun kay gamay or ano. Siling ko sa ako niya una-una. Siling ko ma-offer ni next. Mas dako ang i-offer niya sa akon. Ti kung may gin makita ka mo gani nga may na-promote ko, binaton ko. Pero hindi ko pagbato nun.
2: Hindi ko nag-offer sa BC mo nga house and lot.
4: House and lot?
2: Oo. Tapos isa ka iPhone. Tapos nagsaka 10 mil kada bulan. Huwag ka sa mga brown, makroll lang ang casino. Kahit kung anong bandang asugal sa imong mga video.
4: Batonon ko, guro, pero ma-resign ko.
2: Ladies and gentlemen, ang ating bagong pugo operator.
4: Si Ami, natawa nyo lang bala, Radyo Manovi. Ang akon vlog, huwag mga pulos. Way ginatamu-namu mga vlog da. Ang mga kung ano-ano lang na masulod sa pinsar ko.
2: Oh.
4: Way ginaya, hindi bala consistent.
2: Pero ang gusto ko yayang makita sa diba? Vlog mo. May gusto kami ginaingyo ni Jan ng mga content sa vlog mo.
4: Mga ano,
2: pagbigyan mo naman ang mga fans mo sa vlog mo. Gusto ko makita mo sa idol nga magsaot ka naman. Mapapau. Mapapaulala. Abi mo sa idol, one time lang palang tawa kami, be.
4: Kun hubugid ko guroy.
2: Ita, mapapau. Mapapaulala. Palang tawa be kami, bisan ka isa lang. Bisan na karon lang, tayo mapuli, kakaroon ng tambalisa. Dito bisa talam na ni tatay mo, be. Yan isang babaw ka sa likod sang karbaw, be. Tisting niya, be mo sa idol. One time lang matrinding guro mo. Sige, be.
4: Hindi ko yan. Siguro maka-relate ka muna, ka-relate ka muna, ka-relate ka muna.
2: Sa mga influencer, walang halong ka mo.
4: Gabi na.
2: Kay base kon sa hindi nyo hungod.
4: May...
2: nausar nyo ang tao nga magsugal. Pero ni kay iba na alawi.
4: Gabi na.
2: Why gid sana minsar sini? Palaikon mo tao sa kasino.
4: Gabi na.
2: Di kung tatawaan mo cellphone, pilang share niya ka? Punbuda mo mo?
4: Pila, libo? Mga pila share niya man? Mga 50,000? 5,000?
2: 5,500 shares?
4: Ha?
2: 5 million shares?
4: Ay, agay!
2: Te, mag 5 million share, pila ang na-monetize ni Ivan Nabi?
4: My goodness!
2: Kaya ang engagement mo sa idol, amo ng pinakamahal? Grabe! Sos Maria Kagusip. Te, amo na nga gina-call out tagi din eh. Tani, bala, hindi man sa amo ni nga simpo. Kaya kung nag-promote sa iPhone, no, tapos nagambal sabi nga, i-like niyong page ang... Bible 101, abe. Or anything, bla, sa moral and values formation, ta? Makambal kita.
4: Juan Rajumanovi, ang iyang followers is 49 million.
2: Mm.
4: Abi mo pila ang likes?
2: Mm.
4: 7.3 million.
2: Mm.
4: 5.9 million ang message.
2: Mm.
4: Kag 3.2 million ang shares.
2: Te, mak mo na.
4: Sus, my goodness nga, sis.
2: Pila yan ang monetize sa muna ng hulag mo sa ido.
4: Ay, abaw, Diyos
2: sa monetization niya pa lang, bawing-bawi na si Ibana. Di, may bayad pa yung kasino siya.
4: Crap.
2: Di, tawan niyo bala, damo sa aton, di isang wala lang kabalo nga nausaran ka mo.
1: Tatak, RMN.
2: Di, siyempre, natagaan nga siya niya, di, maangin matay niya kay Ibana. Di,
4: grabe man. Di,
2: pilagi ka mo ang natagaan.
4: Ang galing man, sabat naman na sila. Choice man ni namon.
2: Tiyo eh.
4: Amo na.
2: Tiyo, choice niya man ha. Di man na illegal ang iya mo. Pero ti choice taman eh. Nga pensindihon ang tao.
4: Yeah.
2: Kagti, pwede man ganin balong hisa lang mo inyo eh. Wake mo yas mulunong munak damo. Pero ti nag-offer man niya ang pugo kay Busaydo.
4: Si Ibana Blaya, ga, sa YouTube, Radyo Manuvi, ka panglabas siya, ga live, panglabas sa iya, ga short lang siya ka panglaba.
2: Oo.
4: Susara eh, mo viewers, live ha?
2: Kaya mo na ganing comment sa mga sawa, niya kanami ba? After mo sila niya ubahan ang mga bana namon, nga dira na sagad ka pinalo si imo? Tudluan mo pagid silang masugal ba? Tutuodong chismis silang niyo.
4: Daw?
2: Ah, Mayor Tublana eh.
4: Daw?
1: Tatak RMN.
2: Sige, standby, no? May kaupod na natong dikido, guys. Si City Councilor Miguel Treñas.
4: Pero standby sa mga tapalamati natong Radyo Manuvi, sa mga suki natong, sa mga wala pa nakainom sang Life Extension Vitamin D3. Aring isa sa testimonya nga nakabulig sa iya ang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Kay Subo, atong pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iya nga bana nga si Jose Capanas.
4: So, kamusta na sa Subo, Ma'am?
6: Okay na sa sir.
4: Ano ginagamit ka Subo nga products ng Life Extension?
6: Life Extension, vitamin D3.
4: Mm-hmm.
6: Tapos, yun para isa niya sa pumiti. Yun pa ultrasound, dito na kita, nga dako na. Hindi nga madara ko lang sa opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Ginagamitan ko niya sa Life Extension, vitamin D3. Yun para isa niya sa pumiti. 1 week,
4: Kaya
6: na kaya pangihi. Normal ba lang, hindi na siya dugay din balik-balik sa Renula. Okay na sir. Tistingin nyo ang pumiti. Tapos, Life Extension, vitamin D3, ay tistin. Lain niya kaya nga kwan sa lawas eh, nila.
4: Uh-huh.
6: May mga prostate.
1: Life Extension, vitamin D3 for longer life. Tatak, RMN.
2: Alright, salamat gid sa Life Extension Philippines. Mga karadyo man, ari subon sa itong linya, si Iliwilo City Councilor Miguel Migs Treñas, ang principal author sa pickleball ordinance. Namin ni kido uso na gining hampang subong. Everybody is talking about this. Plus, kanami, kay ka-light lang ba lang sports mo sa idol?
4: Why pa kuya, gidiya Radyo Manuvi ka, kaskwansi na, ka... Testing ba?
2: Testing. Wala pa? Testingan mo. Uso na ginisubong, dragani sa Robinson Saro. May membership dagli, antes ka magampang. Kita ko magagmay mga bata, tapos ang iban mga dalaga, mga sosyal pa na bla. Tapos may iban man nga mga nanay, nanay nilang upod nila ampang. Tapos may iban, tamigin pa mangkot ko, bako mama, mother mong upod mo. Nga oo, nga first time sila niya nga may sports na kami, nga mother and daughter. Kaya sa basketball, sa volleyball, di ba na yung mga malangka, hampang?
4: Hindi na sila yun.
2: So, do medyo napapanahon gini ni Busaido. Sorry sa itong alinya, si Councilor Migs Trenas. Councilor, Radyoman Novi, kag Radyoman Reagan. Good morning.
7: Wrong, Reagan, may nga gagit, no? Konsertanan, di pa mati, isang RMN. Yes, ang pickleball, kita gini na duso din sa syudad natin. I think, 3 months ago, gin hatagan ta lugar. Kung diin makampang ang mga kabataan, mga pumuluyo, kung diin makampang ng mga lugar nyo. In-identify natin apat ka gym. May isa sa Arevalo, may ara sa Haro, may ara sa Molo, may ara sa La Paz area. Subong daw na kita natin na nag-boom naman liwat. Sabi natin, ambulan to gali ang first wave. Damo pa gali may mga may mga hotel, may mga malls pa gabutang pagin sa mga lugar para makampang aton mga pumuluyo. Aton ginasuportaran tagid. Kung may mga grupo kung kilanlan na ginakantuan naton gapa sponsor, ginabuligan kit sang aminyo amigo mix. Ako nulang itko gapabaya. Ang pagtapos ang aton tournament na gibilin na naton mga SK naton no. Nagbilin kita sa paddle, nagbilin kita bula, nagbilin man kita net para makahampang man sila sa ila barangay.
2: All right. Okay. Siling ko do timing gini sir kay first kuno nga nakita sa third level blas ang Robinson Saro magparking ka. Ang half sa parkingan ginimo na yang pang pickleball, mangkot ko sumagwardiya kung ano na ni. Yan pickleball, bakuno nang pickleball, yan ang usog la subong sir. So dito pa lang kuya ka nag-research, kag dito ko nabalaan nga popular na gilini katama. Pero anyway, tawag sining aton ordinansa is pickleball ordinance. Councilor Mix gusto naton may bulan. Ano ang unod sining ordinansa mo? Paano ini maghatag sang impact sa ginapananaw ta sa pila kadlaw nga mangin kabahin sang aton yang sports sa tourism, Councilor?
7: Nasunod sa ordinansa naton gina-encourage sa gid no ang kabarangayan mga barangay officials mabutang gid sila space sa lugar para makampang man ang mga pumuluyo pickleball kay usually sa isa ka gym no basketball lang kag volleyball gina hatagan lugar no subo nga mo na ginatingwaan gid naton. Actually, bago lang ko alin sa Suok, libot kita to sa barangay, nakita naton ang ila gym. So, gusto naton padakoon para may space kaya for basketball, may space for volleyball. Kay ang gusto naton makahampang man ang tanan ng mga kabataan naton. Ang kagina, pag umakot ko alin sa Molo Plaza, may run man to kagina. May mga gusto natin ang masikat na gid ang syudad, ang Iloilo City for tourism, sports tourism no. Dara okay. Kita gaakalo, gaanggulo sa mo.
2: So ining mga gym natin, Councilor, ti may kurit na ning daan basketball, tapos kisa may ara volleyball no. Pero hasta landa. So posible nga kun wala ka bi extra yang space nga ma-extend mo ang gym nyo. Posible man nga makabutang sang kurit man nga para iya sa pickleball within sa basketball court, Councilor?
7: Yes, no, subungga paliga kami sa kabarangayan nato. Ang akon mang linya lang na gani, temporary lang na balagi na butang namon, masking tape lang gani. So, may mo ang... Pero ang gina-try ta, gina... ang mga future projects naton sa gym naton, i-try ta gid no, ipanamion ta mga salug, ipanamion ta mga ang infrastructure ta dapat first class na gid. Amo na ginagad panaog kami sa kabaranggayan naton, tagtagit ang para sa barangay no.
2: Tugod grabing acceptance ang tao no, damo galing trisado magampang sini no. Kaya nami kada hindi sa bala cancer no, do hindi sa tama ka strenos no, hindi sa masyadong kung may mga health issues ka, do kulbahan ka basi atakihon ka gulpi bala sa tunga sang court. Arya do medyo light lang sa pero not so light man. So no, moderate lang sa bala no. Amo nang mga kita ko iban gampang sini may edad na gabato pa.
7: Yes, ang nami kitang sport kay para gid sa tanan. Ang sport it's very low impact sport no. Hindi sakit sa tuhod, hindi sakit sa likod. Kami gahampang kami sang wife ko. So kami na enjoy kami. Kay maka-socialize kita. Maka-dasig sang hampang. So at least bala maka-enjoy man ang tanan.
2: Okay. So ti kurita ni. So gapampang kita subong. So punduhan tang anuman nga mga tournament related sa pickleball. Plus kung may ma-extend da, mabutang sila court gidya para sa pickleball. Ready man ang budget no? Kuning kaso, councilor, may budget sini nga i-allocate ang syudad.
7: Ang subong na year wala to pa gina ginapangayon to pa budget.
2: Okay,
7: for next year. Pero for next year hopefully matunaan sang sports natun na makabutangin kita budget, makabakal kita sa mga nets, makabakal kita mga paddles, mga balls, kaya kilanlan gid natun. Gina-introduce natin sa barangay. Pero ang subong daw ang mga gahampang daw na enjoy man sila. Nakita ko abi nila daw pang ano lang sa may kwarta lang no. Pero pag introduce mo sang sport namian man sila. Na ako kadala ako trainer, kadala ako sa mga equipments at least mapalaan man sang aton mga kabarangay.
4: Okay. Nagapamati lang gani ko Councilor Mix pero do mahilo na ako ya. Nga maghahampang man sila.
2: Try mo.
4: Ti tatlo bata ko mo. Lima kami. Pwede kami kahampang sila.
2: May substitution pa.
4: May substitution.
2: Apon wala. Wala ulos.
4: ining pickleball ordinance councilor. Maka-encourage ini. Sa aton sini nga mga hotels and resorts nga maka-offer sang pickleball hotel packages. Para nga mapadamo pagid naton ang aton sini nga mga guest diri and mapatahom pagid ang ining programa nga ini.
7: Bung may mga dalagko na kita na tournaments no. May ara to sa Grand Plains Haro. Nakita ko I think 2 days ago kadako sa premium nila. So encourage kita na mga organizers pagbutang man sa mga tournaments diri sa Iloilo City. Kay ang sudad kag upod sang inyo amigo ga ga bulig git kita sa mga events.
2: Okay.
7: Nakita ta sa iba na mga malls nato na mga ka-parkingan nila ginahimo na nila gani courts. Mga iba na mga hotel, I think kila na tagit sila encouraged na makatag man discount kung may mga tournaments kita.
2: So dako
7: hindi ta pagpabayaan gid ang mga amunin na mga bagay kay dako gid na bulig sa aton turismo diri sa syudad sa Iloilo.
2: Tiyamak muna no kun may tournament abi sir damo makadto
4: di. Damo eh.
2: Tapos ang video abi dira na lang sa hotel nga may star sila. Saka ka lang sa babaw o manaaw ka lang sa parking ako di madayang pickleball space nga gin-designate sa mga hotel. So all in one no. Kun sa mall man ibutang di markila sila hotel. Kadto sila sa mall.
4: Magasto sila din.
2: Ampang sila to. Pagtapos ampang, tindin pa nabi mabakal grocery, mabakal tubi.
4: Makaon gina niya.
2: Oo, din sila makaon. No? So grabe ni nga economic driver, no? Dako ang potential sinisang ordinansa nga ini. Sige, pero sir, ano nakita mo? Kung magdako, abin niya kayo na pananaw, talaga matamat gidako. Kung dumako ini siya, ano ang mga logistical kag infrastructure support nga ginaplano mo?
7: Ang ginaplano ta ang city gatagid sang support no. Ako upod sa aton MICE office ang sa sports naton ginabuligan ta gid na sila mga events or mga sports events. Example ni ang aton mga fun runs ni. kadako ni ng mga bagay, kadako ni ng mga elemento, kadako ni na bulig sa syudad natin. So wala gid ta pabaya kung may ga pa may mga runs di ga ga kadto sa syudad no. So mga like this event ginasuportahan gid natin, alalaya natin, hopefully masikat pag diri sa Iloilo City.
2: So sa mga interesado nga diri sa syudad nga mga barangay, tikoning kaso nga daw gusto nila mangayo sang pundo, may plano sila da sa barangay nila, kanto lang sila si imo ah, base pa lang kung mapabagitan for next year no.
7: Okay. Yes, anytime may gakadto gina sa akon nga pa sponsorship ako ga ga ulagid ko hindi sila when it comes to pickleball.
4: Okay. Counselor, may mga listeners kita subong from Carles Iloilo, pinakalayo na ning Banwa sa province of Iloilo, nagamonitor sila subong. Pamati sila sa imo interview. Sila so, nami ang ilang mga ano nga mga reaction diri. Nilipay sila nga may-ari sa Iloilo kay siling nila dito sa Carles, sang June 21, nagligad lang ang bulan na Radyo Manovi, mismo ang Banwa, naghiwat sila sang first ever Carles Pickleball Club Pickleball Tournament. May kompetisyon gani ang Banwa sang Carles. Natawa bala kung mahimot ni sa mga Banwa, then ang mga Banwa, Radyo Manovi, ma-join dire, bisan within city and province of Iloilo lang. Natawa bala nga economic driver ina kung hiwaton ini sa sudan sang Iloilo. If may mga tournaments kita, Councilor Migs.
7: Oh no. Ang aton sang first time ganit ni sa charter day nato na event kin pabutangan naman na pickleball tournament no. Kadamo pa kita ululubrahon paincidihon ta pa mga pumuluyo naton dapat i-share nila man ang venue bala sa mga basketball kag sa mga volleyball pero amat-amato naton. Mga infrastructure naton dapat i improve natin mga future na mga pag-ubra sa mga gym natin dapat i-planuhan tanana kay mga sports events na hindi lang pang basketball para sa gid sa tanan sa aton no.
2: Yes no, kagti hasta guro sa mga eskwilahan na councilor no, kagti pilagin man abing makasarang niya magampang basketball kag volleyball no, no? Pero sa pickleball ya hasta ang mga sorry for the term ha, mga medyo lampagawa sa sports. Kung pickleball mo lang, sir, mahabato niyo. Damo yeah, niya, makampang. Sa doon, inclusive sa balang nga klase, kampang, no?
4: Kagang ang gina-target natin na Councilor Radyo Manovi, ngati ang iban nga tao, hindi ta na sila ya mapabalhasan, kay hindi mo sila magdalagan, hindi mo sila mabasketball. Ining parts ang ilang mangin exercise nila, nga upod nilang kabataan nila, nga bisan daw medyo hinaina ng tuhod, pwede gyapon ka enjoy sang hampang, Councilor.
7: Dakto ginariga, no? Ang pickleball, yati, pwede mo madala mo mga kapataan, ang imo asawa, kay pang ano, no? Pang pwede, pang family, ah. And very low impact. Hindi siya sakit sa kalawasan natin.
2: Okay. Anyway, karoon mamangkot kami sa imo, sir. Kay ang scoring sinido hindi pa gani ako masyado.
4: Ako hindi kiko. Why kiko idea pa wala ako idea.
2: Ang gampang di samon sa Remen City oi panso sagad sa samon ha. Namangkot ko siya bako Mike paano na mag-score sina. Karon mamangkot kami na sa imo councilor para nga mga listener tabla mangin aware man sini. Pero sir in terms of job generation, kagti siyempre tourism receipt sabi. Ginapananaw ta kun dumako ini sa sir ang referee alone sa ampanga ini. Mga trainer, ang mga kwan mismo, ang mga officiating staff naton sini employment na ni kada no? Ti, way pa nalabot kung ang mga hotel ta maghiwat sang amo sini sa mga guest nila, natural ma-hire gina sila sang naka-insindi ya mag padalagan sa morning event. So nang pananaw ta daw damo ni matagaan extra nga trabaho sa amo sini nga sahi sang turismo councilor.
7: Yes, no, sa pag-event natin a month ago, nag-top kita sa mga trainers. Ang gin-top natin mga sa una gampang na sila tennis, subong nag-shift sila sa pickleball kay nakita nila daw hapos man bala para sa ilalawas. So nakita natin daw mo kita mabuligan, no. Mabuligan tang isa ka organization, mabuligan tang isa ka sa ang amunin na sport, mabuligan natin ang mga kabataan, ang actually tanan mabuligan tagin. So ako gina-encourage ta kay bago pa lang ni na sport, hindi taman ni madali-dali. Gina-introduce ta amat-amat sa kabarangayan natin. Last time ang hesitant pa mga tigulang magampang kasano. Pulbaan sila kung mabali lang mabali sila magkipalo. Pero after, nagbalik kami week after, naghampang sila. So, hindi siya madali-dali i-introduce sa kabarangayan natin. Pero dapat, kasi dapat patient kagid, katuan nyo kagid, mapatrain kagid sa ila, para baka ma-learn man nila ang hampang. Ang kadamo sa mga materials pa ikilanlan ta ihatag sa kabarangayan natin, kamahal daan sang net, kamahal sang bula. So, as of now, so kita lang nga i-provide para maka-learn man sila sang sport na pickleball.
2: Okay. Anyway, antes kita magtakop, mamangkot kami sa imo, sir, kung ano ni siya, no? Ang magampang sini. Ang net niya sini, pang pickleball lang gid, or the same net sila ni sang badminton kag kwan table ang tennis or lain ni siya.
7: Ang net niya ya nubo, no?
2: Oo.
7: So nubo. Tang yang ang badminton niya sa babaw yang
2: yan. Okay, okay.
7: Ya nubo. Tapos ang ball daw parts daw ano siya daw badminton na daw tennis. Ang scoring din lain. Kung ikaw ga serve dapat kaduwa ka mag-score before ka maka-point. So pero ang hampang sang pickleball dasig it will take you 10 to 15 minutes pwede na. Next game ka na yun.
2: Oo. Na-notice ko sa Robinsons bago lang kasugod dugay tapos na. Oo, so mo mananga kung malamang gampang okay gid niya.
4: Okay gid niya.
7: Hindi siya madugay.
2: Oo.
7: Kay ang game dasig siya matapos. So hampang ka naman next game eh.
2: Pero sino ano mag-serve? Ano mag-serve? I-bounce mo na
7: ang ibang ga-bounce, ibang ginahampak lang doon.
2: Okay. Dayon pagtabok, so, din mo dapat patupon. Kung halimbawa sa ara ka sa court mo, sa right ka, being aside, no? Kung sa right ka, di mo patupon, pwede sa left or sa right man sa piya.
7: Dapat hindi siya mag-asulod sa kitchen, no? May tawag ng kitchen sa tubangan at kitchen ang tawag.
2: Okay.
7: Pero ano ah? Paghampang ko sang sport, nagkuha lang ko trainer, isa ka adlaw. Mensindihan mo din mga ang rules sang sport. Kung makachinpo ka, no, pwede takampang, no?
2: Pwede, no?
4: Ako,
2: mag-serve ka, pwede diretso, pwede nga i-bounce man.
7: Pwede man, bounce.
2: So, kung sa right ka, patupon mo man sa left. Sa left, sa tatlo mo, sa piyak. Anong scoring, sir? Anong scoring, sina?
7: Ang scoring may iban 1 to 15, 1 to 25 ang iban.
2: So 7 ma-change score? Pag 7 or 8 ma-change score?
7: Oo, ga change siya every mid.
2: So pwede nga 1-on-1, pwede man nga double?
7: Oo, so ang sikat subong ang doubles, no? Kaya ang 1-on-1 daw mas hapo para sa iban.
2: Malagan.
7: Pero nami siya, next time pwede takampang yun.
2: Paano gina-determine ang kwan, ang matapos ang serving mo? Pag naka-score ang piyak?
7: Ang iban to, kung wala ka may scoring, ti honest game na lang, usually.
2: Okay.
7: Scoranay na lang ka mo yan ako, honest game na lang. Ti iban to, may mga tournament, ti may ga-score gid eh.
4: Ga-score, may gabantay gid.
2: Pero ang skang serving, bulos-bulos na, no? Kung ma-miss sabi ako, serve subong,
4: siya na yun?
2: Piyak naman to, piyak, no? Kung ma-miss nila,
7: sa'yo
2: naman sa upload mo din,
7: sa'yo naman. Daw mo lang scoring.
2: So, 1-15 lang yan.
4: Ang ako, nabi, counselor nga, para sabi, makuntrahanay kita, no? Ang nakulbaan ko, makuntrahanay kita, kaya ang serve ko yan, pretty kakusog, eh.
2: Yeah.
4: Masi bala pag, paghampak ko bala sa bula, bala.
2: Nabotos dungon, bala.
4: Haloy kita na sa may dungon, hasta bala sa kalahunan.
2: Gano'y, grabe yung
7: sugo. Kansalan lang eh.
2: Sige. Anyway, Counselor, salamat gid sa sining-sining po kag maayong aga.
7: Maayong aga man sa inyo. Thank you.
8: Tatak RMN.
2: So, potential sini sang pickleball.
4: Kagi ka nampang na wala pa. Taga Kabatuan ra Jumanovio, nag-message sa akin di. Mga senior. Siling nila may ara, hindi ang Kabatuan kuno may ara nga mga naghalampang man dito.
2: Yeah.
4: Uso na?
2: Uso na subong.
4: Uso gid ya subong ang pickleball gali ra Jumanovio. Ti kun magano ka, mag pa-event kasi ni, ikadamu-damu guro sa makadto niya.
2: Te, ang akon to, nagbakal kami net kag duwa kaset sang bula. Sadya busay dun.
4: Dapat abi, yung pangumusa sa close area. Kaya kung wala ka close area, ang bula, yawan ka pulot.
2: Sige nang lan na kwan eh.
4: Mabutakan mo net ang likod mo. O, hindi, kay kun wala ka ni...
2: Huwag ka naman magpulot eh.
4: Yawan sa kapamulot.
2: Pero kung duwa lang ka mo, ito masing pulot lang mo eh.
4: Yawan, kaya dapat ang likod mo, may net ka da, o dito man sa punta, kung open space ka, para nga hindi ka man ayawan, kaya kapulot na dumanubi.
2: So, manigali, oh.
4: Kung, so, kita ko na.
2: Kung namun na yung court tabi, tingin na tunga mo na sa duwa, ang nets tunga. Kung diri ka...
4: Dito ka sa piyak ko.
2: Maserve ka, di mo ba tupon, diri?
4: Dito sa piyak na.
2: Okay.
4: Ang ginatawag nila na...
2: So, 1 to 8 na, then change court. Kung sino una, 8, change court.
4: Change court.
2: Dayon, amo man, ang piyak, amo man dayon eh.
4: Amo man na.
2: Sa opposite, amo man patupon.
4: Ang naintindihan ko ito gina sa kay, ano, kay, counselor, mutong ang Balmora Jumanovi, may ginatawag silang kitchen. Kung diri kami nag-serve, dapat, gapas lunch siya. Diri ka ma-serve, dapat diri mo patupon ang bula sa piyak.
2: Sa karon man sa piyak.
4: Karon kung pag-serve mo, diri lang sa tunga,
2: hindi pwede.
4: Pwede ka, kuhan ka.
2: Score sa kontra.
4: Score sa kontra.
2: O kung diri man nagtupa sa tubang mo, score man
4: sa kontra. So dapat ma-slanting sa ni sa piyak ko. Nami man nga rules.
2: Kag may ara pa na, may line na sa after sang net.
4: Okay.
2: After sang net, yung munibing net mo, ang munibing net o, diri bing net sa tunga, may line na di o, mga guro, mga half kadupa.
4: Okay.
2: After sang net sa piyak, amo man half kadupa.
4: Anong purpose na?
2: Kung hindi ka da pwede kahanot nga sa sulod sang kuret. Oo.
4: Okay.
2: Kag kun halimbawa sa piyak, binagbalon ang hampak niya. Pagbalon, tikay nubo ang net mo taga.
4: Tagahawak mo malang.
2: Way ganiya?
4: Oo.
2: Taga tuhod, hindi man gira. Ulo na lang sa tagahawak ka. Tikun lapit-lapit strike mo na turutudo. Ya, paano na sanggon?
4: So hindi pwede.
2: Hindi pwede kung sa sulod ka kuret. Pero kung sa guwa ka, pwede ka kampak tudo. Pwede ka kampak. So basta manami ang pickleball.
4: Sa kukun kita diri abi sa RMN, ang pangkitabi kita-kita di. Okay, hindi naman kita sarang mag-basketball. Kaya pala nakit man tuhod mo. Mag-pickleball kita abi. Matsag ko, mamulot ka mo aso sa akong
2: guro. Ati sa sugid pala nga daan. Pero may suggestion ko kay Counselor Meg Strenyas. Sir, kung gusto mo nga, first palang guro niya radio interview siya.
4: Oh, first radio interview.
2: Wala sa newspaper, talang kag-online eh. Counselor, pa-tournament ka bala sa intermedia.
4: Intermedia bala, Counselor?
2: Kay kung mga reporter, mga angkor. Kakasta vloggers, pampangunta.
4: Pampangunta vloggers, ha?
2: Isa man niya ka-team ang vloggers, o duwa ka-team ila da. Kung kami na mismo ang nag-ahalampang, dahil may microphone kami maka-post, kami maka-explain sa tawo. Counselor, dasig nga mapopularize ta ining ang panginim. Pa-tournament ka bla sa media?
4: Pa-tournament ka bla?
2: Ang pandula lang, sir. Pwede mo na yun. Garing information office daw. Kaya ubrab lang information.
4: Oo, gaya bla. Gaya lang. Naton sila tap sa media o sadya-sadya.
2: Sila organize?
4: Kahit permi lang, abi, kita basketball.
2: Oo.
4: Ang basketball, ya, ang mga babae ni Kampang.
2: Kaga...
4: Ariya! Rajumanubi! Ano ba
2: nga tamaran na yan mag-basketball, eh?
4: Kaga hindi may mga edad-edad na.
2: Oo.
4: Hindi na sila sa basketball, Rajumanubi. Pero iniya, do gusto pa ni Gani isang sa bowling mo.
2: Daw table tennis ni siya nga naglapad.
4: Naglapad
2: na. Daw mo nang halimbawa niya. Kag nagdako-dako man eh.
4: Radyo Manubi, ka balokoy mag-badminton mo? Balokoy mag-badminton?
2: Maras nami, pag inis badminton, hindi kayo magtanga.
4: Tiyo ang badminton niya.
2: Mga malam, magtanga, galingin ulo mo.
4: Ariyaway
2: ka. Mga malam, ya, uyong, hindi ka man ni magduko.
4: Ano ka na
2: kung, sakto lang?
4: Ano ka na kung racket niya?
2: Ang racket niya daw...
4: Daw badminton?
2: Hindi, lipot siya.
4: Lipot siya?
2: Daw table tennis siya, nga naglaba-laba, ka naglapad-lapad. Kaya nga, paddle tawag.
4: Kung hindi ka na maayo pa ka sa, ano, baguhanon, kaya hindi ka igo na. Kaya gamay ang paddle mo.
2: Oo.
4: Gamay doon, gamay-gamay lang sa
2: plato. Kaya ang bula niya, daw yaguro sang kwan.
4: Table tennis?
2: Hindi. Gamay-gamay, table tennis siya.
4: Daw gamay-gamay sang sa lawn tennis?
2: Ang lawn tennis, gamay na. Dako-dako da. Siguro ang lawn tennis nga bula, imuon mo sa nga mga apat.
4: Daw itlo guro kagansa ah. Dako-dako da.
2: Daw cup mo na guro.
4: Amo ni dako.
2: Oli puton mo lang. Tunga sang cup mo.
4: Na, okay daw mo na.
2: Ang tunga sang mag bayawab lang mag mo.
4: Adyo.
2: Tunga sang mag mo na natunga sino.
4: So tungon sini nga do bilog lang.
2: Oo, pabilogon mo sa. So nami, no? Kaumpok plastic na sabo sa idol. So hindi ya masakit bisan kusog kontra mo, hindi sa masakit.
4: Kay... So amo nang hindi saya magumpok Radyo Manovi. Anyway, sa gumpok
2: kan plastic sa masakit siya mo. Kung kusog maganot kontra mo, kay daw plastic siya. Tapos bangod kay mag-an siya. ang ano gani low gravity mo pagampak mo bisa ano kusog kay magansa
4: hindi sa dali-dali
2: inaaway sa sanghangin so hindi sa high impact kun magampak sa piyak
4: amo na nga dapat ang pangon mo sa indoor kay kun outdoor mo sa pangon
2: nagahangin-hangin
4: hindi pwede pero sa blasad badminton kita mong badminton Radjumanovi kun mahangin
2: why eh, ang racket mo galupad
4: ang imo na nga kuana galupad na
2: shuttlecock
4: mo ti amo na mas nami ni galiyaw kay ang aton nga mga senior ang akon lang magluwas abi sa Pampanggino may time bala ka mo nga makapurpabalhas. Purpabalhas sa mga senior, 15 minutes sa Radyo Manuvi, sa hulag mo da sa court, balason ka na da. Kayron kay gina-introduce ni sa aton, base pa lang, tiyaryo, ang nagamisin subong sa aton, kabatuan. Gamisin subong sa aton, ang Banwa San Carles. Ti, ang mga banwa, yagali, may ara na. Imagine mo nga may tournament, mapas-tournament tabing city government.
2: Tadjana.
4: I-invite, Iloilo City lang, anay, in Iloilo province. So, sara imo crowd nga.
2: Tisipong sa city, kinamatamat na nila. Pero ang bal ni Councilor niya, kung may mapatournament da, gasponsor gid siya. Ano nga itong patournament man?
4: Tournament ta bala?
2: May sponsor lang o.
4: Sponsor naman?
2: Pero nami, guro, intermedia. No?
4: Intermedia. Baha
2: na yan. Station sa station na.
4: Actually, nami niya Radyo Manuvi kay...
2: Tapos, sa basketball, male, female kategori.
4: Sa basketball, yeah. May lagit.
2: No.
4: Ginalagitan. Mahambal sila sa ako ni Gadyo sa gaubra ni Samon pero wala gali way man gaubra kay nami na magampang ina lagitan ari ya hindi mo mambal kay
2: hindi bago... ka ambalo kang saton sa media ang lagitan na ay kasulod na ng mga bata nila declare nila ng piano nila kapin pa sa mga istasyon nga hindi man bala sikat gin no kay tudlo lang nila nga re dyan itor na mo na yung manimoto
4: technician
2: oo kay gamo na kay wala gawa player Ariya, bisan ang hindi iya sagad magbasketball, sagad na iya magpickleball or kabalo na. So, why di siyang lagitan na nga mapalusot kung sino mampang?
4: Bukas sadya sini daw. Sadya sini daw. Dayon pwede iya nga puro bayi. Dayon bayi laki. Dayon puro laki.
2: May bayi-bayi laki.
4: Bayi-bayi. Dayon may single.
2: May single, may double. Para
4: ako,
2: nami.
4: Ako kung sa media Radyo Manuvi, hindi ko iya gusto mo pa-double. Single ko iya.
2: Tiyo eh. Ang lawas mo na ando, double naman.
4: Makaramutsing ning kontra ko sa totoo lang magpamidya games kita sa pickleball. Panglasakon ko gining iban nga mga iban
2: naman. Batihan naman na namon sa unas basketball. At nung balik dyan, why naman?
9: Dokrad lawan.
10: Tatak RMN.
2: Ang ngore-ngore man si Councilor Trinias Tikal mo ba yun?
4: Ya mo na kon ma magutran
2: sa Gurusimol.
4: Magutran ay kami abi ni Councilor Trinias. So mati sa. Sabi kontra ko 1-on-1 kami. Ambot ko masagang yung bakol ko Radyo Manuvi.
2: Kung ikaw may kwentro niya, masakam niyang bakol mo.
4: Hindi
2: mo na matabo?
4: Ano?
2: Hindi na sa kadumdum maglagan congressman. Isumpa niya nga naglagan pa sa... Eh, grabe ka traumatic nga daan niya.
4: Hindi yan masagang puro ang akon nga hanot. Yan do, kita mo nang do, nagpagtulok mo do, nagkirab lang di sa imo.
2: Grabe, ano.
4: Pagbakol ko na yan.
2: Grabe, no?
4: Di mo na makita. Yan mo na ginakulbaan ko kung magkontra sa akon si Councilor Trinias.
2: An hour ago dyan, ano gani hambal niya gintro ta? Why sakbalo ko na nung pikol? Pero subong niya do, kuya do, kilat lang ko nung agi sa hanot. Balahanon ka gidya mo sa idol. Laing imang kong ginatawagan sa pugo. Last 9:05, magbaliktang aton ng mga segment si Pabati nato. Hindi ka bahin mo sa idol?
4: Agara juman sa matang palamati nato. Subong aga, tiuna para nga mag-inom kita sa ato suring kape nga may ara sang glutathione. Ang kape nga may ara sang collagen. Abi nyo nga ang ginahambal ginaton nga mahayo ini nga kape. Kaya ang glutathione, nagabulig ni papaputi sa aton. Nang imo nga panit balay, nang magpurupugis ka man. E kadua, ang glutathione or ang collagen, amo naman ina ang nagapabakol sa aton suring atulan, parang hindi kita agay-agay kung kita nag-edad na. Gani mga karadyuman, ang kape nga kumpleto para sa imo, may collagen, may glutathione. Inom kita sang Santon Gold Coffee.
10: Satak RMN.
2: O, si Radyuman Mon, no? Why na niga basketball? Kaya iti gapalya na.
4: Gapalya na na.
2: Pero sa pickleball interesado, may message si Radyuman Mon. Ang bago nga office sa fourth floor sang Comelec Integrated Office, gin-convert nila sa pickleball.
4: Uy.
2: Kagang LTO, nga space ginbutangan man pa tournament sa mga empleyado. Eh, kita mo?
4: Sus.
2: Aton ding rooftop ta kun imos lang, pwede pa niya inahinay lang. Bisan open sa?
4: Di na ko magambal kay Dawag magambal. Pero ito, nami man sa rooftop ta.
2: Basta may space.
4: May space lang.
2: Although, hindi

0: Bulboy ko kahikap sang bull yung pickle bull.
1: Bulbul yung ka...
0: Pirmi na yung bulbul.
1: Bulbul hilo. Pero na, may dakong potential si Nafor Sports Tourism.
0: Tikon ginaubra na ni sa mga damwa.
1: Kung mapaturnament na di, why pa sang LGU?
0: Wala pa?
1: Yat mo. Wala nga, pa? I mean, invitational, di ba? Halimbawa, tayon luwas nga mapaturnament ka di, ang mga hotel ta, encourage mo nga maghimo sila sang... package black pickleball package nga kun makadto ka sa Iloilo kag dire ka sa amoning hotel ma star may libre nga halampangan di pickleball
0: posible man
1: di bla
0: mo po namin na namin
1: ko may amo na lagson na sang iban mo
0: tiyo ikada mistake ko to may pickleball
1: exercise kaya ti dayon after sina ti lagaw na sila yan di no kun iban wala man ang mga mall ta may ara ti pagkadto sa mall mampang sila da, then dira naman lang sila malaklon. So, ang ginatawag lang nga experiential tourism, dako nga bagay. So, kay Councilor Trenya, sir, dako ka tamang potensyal sini.
0: No? Iduso mo na, sir, ha? Iduso na.
1: Tama ka dako kinsang potensyal sini. Kag kinanglan, medyo aggressive tayo.
2: Tatak RMN
1: Last 9-8.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Char, Fabicon, pangong pumapaglo, tanggal amoy tulog, sa bangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pantong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: Yes.
6: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipo ang pera na kuno ni. INB Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas.
9: Mabakal sa mga butika. Supple Plus.
11: Makatutsoon sa butika sa Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
13: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
12: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, believe.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
16: GTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
16: GTX 500!
2: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalo.
2: Go front desk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para mulingan ako wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang Unique toothpaste, may max

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Santong Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redbeer, damo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9, this is I. Sa aton nga mga tagpalamati, yari na yung aton nga health news. Radyo Man, Joel Franco.
3: Bahing yung dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo mo na ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: May mga higayon nga nagalingin ang aton ulo sa aton nga pagbugtaw kun aga. So na sa mga eksperto, posible dala ini sang dehydration, manamo nga blood sugar o kung hinaling nga pagpanaog sa blood pressure kung nagabago kita sa posisyon sa mga nagatulog. Gani kung makabatyag ka sa paglingin sa ulo kung naaga sa imo pagbugtaw, hinapag ganang inigilayon magbangon.

0: Kagba kaligat ang pilakation, magpungko sa kilid sang katre, agod ma-normalize ang blood pressure. Matapos ni mahimo na makainom sa tubig, agod ma-rehydrate ang lawas. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Maga Radyo Man, ang Jimpo Subong daw ini nagid maayo, pwede kayo ni tapos gulpi na magulan. Gani uso naman ang flu o kon nga trangkaso ang flu, isa kakumon nga masakit nga nagaresulta sa ubo, hilana at sore throat, sipon para nakisarawa, sakit sa ulo kag iban pa. Sa balay itong anak ko to na trangkaso. Gani dapat babakuron gid ang imong immune system? Mag-inom gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ari ini sang Alkay Glycerols nga nagapabulig padamo sang white blood cells lawas para magbakod ang aton immune system. Ang Dr. Pinoy, isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingrediente sang flu vaccine, halin pa sa 1998 para maging epektibo ang bakuna batok sa masakit. Mga karadyuman, your 24-hour immune support, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
3: Labs ko si Mother Earth, Radyoman Joylin para onda.
4: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
5: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagdala sang aton kaugalingon nga bag kun kita ang magpamalaklon. Pinaagi sini mabuhina naton ang pagdamo sang plastic nga ginagamit sa paghimo sang plastic bag kag ang pagsupot sini sa mga basurahan. Sa amuman nga pamaagi maprotehiran naton ang aton palibot batok sa polusyon kag makakinot pa kita sa kwarta. Magluwas diri makabulig man sa aton maayo nga porma ang pagdala sang reusable bag imbes nga plastic bag.
4: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment, dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak!
1: RMN.
2: Sa mga tapalamati nato, mga karadyuman, hindi ka mo magkalipat kung vitamin C, mighty C, alkaline, kalidad, effective nga vitamin C, mayonis, mga sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Gani? Tandaan nyo lang, sa mga tamparamati naton, ano pang inulat ninyo, mainom na kita sang Mighty C, ang aton alkaline nga vitamin C.
1: Tatak RMN.
3: Alright, mauna kita sa aton nga animal welfare. Sa aton yung segment ang related sa kasapatan, puppy love, ang tig-ulo. Ano to gani dyan? Pinabla? Nahan. Po family, sa diin ang kadakumpas ang ikog, nagapakita sang gugma. Po mili. Be. Po may, mili. From the word family, pero po ang tiil eh.
2: Tiil no?
3: Sang ido. Abebe, matiantang ipreparar sa aton ng mga intern, nagikan sa College of Communication, nagikan sa West Visayas State University.
6: Gugma sa kasapatan.
7: Gugma sa kasapatan.
6: Pasundayag sang ila kinaadman.
7: Puppy love.
6: Puppy love. An expression of love to a man's best friend.
7: Puppy love.
8: Kada kumpas ang ikog, nagpakita sang gugma. Para sa iban, ang ido ginakabig sila bilang isa kasapat nga nagabantay sang panimalay. Apang para kay Alea Pauline Hipolito, ang mga ido hindi ilang basta hinugtanan, kundi ilehetimo nga mga miyembro sang pamilya. Sa kada kumpas ang ila ikog, nagapakita ini sang gugma na wala sang katupong.
9: Grade 3 pa lang siyang, so nagsugod ang iya pag-atipan sa mga ido. Nagdako siya sa isa kapamilya nga ang pag-atipan kag paghigugma sa mga ido, kabahin na sang ila pang adlaw-adlaw nga kabuhi. Amo ini ang natukod nga pundasyon sang iya pagpalangga sa mga sapat. Naglinigat ang mga tinuig, ang iya mga fur babies nangin mas dako pagid nga kabahin sang iya kabuhi. Para sa iya, ang ila presensya nagahatag sang kalipay nga hindi mabayluhan sang bisan ano nga material nga butang.
10: Ang inspirasyon gid namon sa pag-adoptar sa ila tungod nagahatag sila sa amon sang kasadya and also nagarelieve sila sang amon nga stress.
9: Sa simple nga pagsugata nila sa iya kada pauli sa balay, sa malipayon nga pagkumpas ang ila ikog, kag sa wala sang katupong nga paghigugma, kinapahanumdum siya nga may nagahulat sa iya.
10: Mabalaan man atong tanan nga ang mga kasapatan, wala gid sila ya in terms of verbal nga abilities, pero makita naton sa ila ang pagpalangga through sweet gestures nga ginahatag nila sa aton. Especially ma-sense nila if we are down or sad, ginapalapitan kita nila. Mabalaan sila nga, ano ang problema sa imo, okay ka lang, through like simple lang gid nga, puro paangga nila.
9: Halin sa gugma nga padayon ng gatubo para sa mga ido, nangin inspirasyon man ini sa iya karera. Nagapaninguha siya nga magtrabaho sang maayo, agud mahatagan sang mas komportable, kag malipayon nga kabuhi ang iya mga fur babies.
10: Sila ang nag-move sa akon para mag-gubra, kay para may pakaon sa ila, no? Pero at the same time man, during my down moments and syempre pressured kagid sa obra, mapalapitan mo gid sila kag maoroangga, kag ara gid sila. Although they lack verbal skills to show their love, they can show their love man para sa aton through sweet gestures.
9: Sino kayang ang kada sakripisyo kag panikasog may mas dako nga rason? Ang pag-atipan sa mga kabahin sang ila family. Samtang yara siya kag ang iya manghod sa malayo, ang ila mga ido amo ang nabilin nga kaupod kag kalipay sang ila mga ginikanan sa probinsya.
10: As what I've said, hindi kita again sa mga tao nga willing to pay para sa mga sapat na gusto nila alagaan. Pero tagaan nato sang tsansa ang mga animal rescue centers nga palapitan kag lantawon ang mga kasapatan nga yara. Dito ba si ula ka nakabalo, may mga kasapatan ka mo or nagusto dito sagudon, palanggaon, at the same time updon as tanga ma as ta kun san sila ang buhi.
9: Para sa iya, ang pag-angkon sang ido hindi lang dapat nagabase sa ila ka cute o kun sa personal nga gusto sang tag iya. Nagakinahanglan ini sang dako nga responsibilidad, pasensya, kag wala sang kondisyon nga paghigugma. Ang maging fur parent isa ka responsibilidad nga nagakinahanglan sang bugos nga pag-atipan, gugma, pasensya kag paghangop. Paghatag sang seguridad paagi sa pagkaon kag pulud-an, kag pagpalangga nga ila ginakinahanglan. Ang istorya ni Aleya Pulin Hipolito, nagapamatuod nga ang gugma wala nagapili isang lahi. Para sa iya, ang mga ido hindi lang basta alagang sapat o kuminuktanan. Sila ang nagahatag sang kalipay sa tagsa kaadlaw, nagaupod sa tion sang kalipay kagkasubo, kag nanging kabahin sang pinakamatahom nga mga handumanan sang pamilya. Kaysa isa ka pamilya, ang gugma ginapakita paagi sa mga biniligon na pag-atipan sa aton mga alaga. Ag, ginabalusan nila ini sa tagsa kamalipayon nga kumpas ang ila iko.
11: Para sa Puppy Love segment sang RMNSTP, sapat turismo kag pumuluyo. Kami ang mga interns sa Linsa West Visayas State University College of Communication. Ako si Sean Arnel Canoy Mendoza, kaupod si Queen Fuentes, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
3: Sanday Radyo Man Sean Mendoza kag Radyo Man Queen Fuentes sa West Visayas State University College of Communication sa ilang segment sa Puppy Love. So, ang subject gali ni si Radyoman Young Hipolito. Di, do, taas na yung gawang salary grade. Tapos buong di medyo gugang-gugang ni gurong ni radap ni do. So, gadamo na ang mga aware katama sa animal welfare. So, gusto ta ni, no? Kaya nagahubin nga nagahubin. Mm-hmm. Ang may mga amor, no? Sa kasapatan.
12: Mas nami nga damo ang aware na Radyo Manuvi. Mm. Unlike sang una nga daw kabudlay gid iduso pero ti subong ang awareness ara na mapos mapos
3: kita mo to nag viral nga iya content ya tinukapan yang ido ara sa page ta saba kwanto si Buano sa pro palo man sa Magilunggo sa taga kwan sila taga ni Gross ama kay imya nya ano pa nga mga content content tok apan yang ido sus naglumpat. Te, ginkondinar sa? Palasuhan pa sa?
12: Munang content. Kinatong nalingin, ginulo mo na?
3: Oo. Di ba't di niya na kinuha ang content? Di ba nakit siya sang inusinte? Di kondinar sa huyan sa kalasuhan pa sa unaway na sa muna ang awareness ng tao. So di ining programa ta nagabulig ining mas maproteksyonan ta ang welfare sang aton kasapat.
13: Tatak RMN.
3: Yan o sunod after sang Ido, ano gusto mo? Batsuyan naman.
12: Gusto ko adventure.
3: No, batsuy
12: kita pero sa
3: samtang utom ko no.
12: Ako gani.
3: Mami mo matsoy no.
12: Amo man lang tuganing aton pamahaw kagina. Isa ka ba
3: is? Kay Rab Chan ko subong kay daw lain gid ya kun. Amo man lang tong pamahaw ta kay na.
12: Daw hindi ang mind ko abi daw bisan gamay lang kaunon ko basta kanon.
3: Gani, lain.
12: Daw lain ang mind ko to kagina ya ti. Kwanto ya mo kutsinta.
3: Mais kutsinta ka
12: po. Although nga karbo man to Radyo Manuvi pero daw lain yang kanon ya.
3: Pag lain gid ya ko may protein eh.
12: Tiwa pag lain gid ya tani nga gahigo pa kubla ya sang sabaw.
3: Gani no.
12: Dayon.
3: Daw kanami mamatsoy no.
12: Gina. Galing kay. Di ko anay mamatsoy.
3: Roro pa may 40 mil sa pugo.
12: Di. Ginahulat-hulat kong magdako-dako. Sili ko kay...
3: Lantong, le.
12: Ling ko kay Mrs. Sili ko na tobla. Tawa lang. Ma-offer na. Ma-offer na.
3: Ikabay pa mo sa idol nga hindi ka magpasulay. Kaya basta, may kakabalo kung ano ang sundan mo. Basta sila kadlaw, may higot ka na. Bla?
12: Basta ang habal ko, Radyo Manuvi. Nga hindi ako iya.
3: Kagdugidugay, bla. Basta kung... Ikaw na bla, subong na yun ayaw ka kay Matibag kontra kay Cayetano. Basi kung traon mo si Matibag, kay sila nang mo sisasi mo.
12: Sa mga tapo na mati natin, subong agad, ikaw mo magkalipat, magkaradyuman, inom ka mo Super Fiber, 30 minutes bago kita magpaniapon, o bago kita magtulog. Kaya ang 3 to 4 days nga di kakapamuhin, Choy, delikado ina sa aton kolon. Mahigo ka sa kolon cancer. Kag, ang manami, diriwala constipation. Pagpungko mo, tapos doon. Dari mga karadyuman, sa mata para mati natin mag Super Fiber, ara na sa aton nga mga buti.
13: Tatak RMN.
3: Ari Bio, batsoy naman ni sa utono. Bebe Matianta, anong istorya sa likod sang negosyo nga ini? Radyuman na Flo Navarrete.
14: Adventure.
15: Nanday Boss Kag Idol.
14: Nanday Boss Kag Idol. Kilalaha ang Iloilo kung nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. The province of fun, foodie, and friendly people. Adventure. Adventure. Nanday Boss Kag Idol.
16: More tayod, more blessing. Ini ang kabayan sa pagpahayag kag ginakaptan ng inspirasyon ni Winaling Gadisila, assistant sa mga tag-iya nga Sanday Roslyn kag Louie Rose Acosta. Sa pagpadalagan sang Louie Rose Batsoyan na nahamtang sa Barangay Kabanbanan, Uton, Iloilo. Opisyal nga nagkumpisa ang ilang negosyo sa itong Nobyembre 8, 2024. Suno pa sa iya, Louie Rose ang pangalan sa negosyo, bangod ginkuha ini sa kombinasyon sa unang nga pangalan sang mga tag-iya.
17: Nag-start kailan ang negosyo since November 8, 2024. Amo ni kailan ang pangalan sa negosyo, Louie Rose Batsoyan tungod kay ang tag-iha, wali si Roslyn Acosta, kag si Louie Acosta. So, gin-combine gali na sila sa muna nga naging mga Louie Rose Batsoyan.
16: Madamo sila sa ginataniyag na pagkaon apisar sa ngalan sang ilang negosyo nga Louie Rose Batsoyan. Pagkaon na patok sa panlasa sang masa, apang may isa nga mas nagapangibabaw.
17: Ang first minogin namon is Batsoyan. So, nag-next kami, nag-add kami sang street food, shake, nag-add pagi kami sang burger with float. So, ang naghimo kami sang combo is burger with float and fries. Muna nga mo nga combo. Pero ang bestseller ginamon is ang batsoy.
16: Apisar nga matamat na nga nagadako ang ilang negosyo, aminado si Winalin nga hindi malikawan nga maka-experensya sang kapudlayan, ilabi na kun magdagsa ang mga customer nga dungan nga naga-order kag nagapaluto.
17: Ang trials gid nga na agma namon diri sa Louie Rose Batsoyan is kung magdamo ang customer namon, gasala ako kay syempre may luto sa piyak, may order pagi sa piyak, so hindi ko naman no kay ako lang isa kay street naglakat.
16: Dugang panya bisan makapoy iya ini ginaagwanta ang tanan hindi lang para siya kagulingon kundi para sa iya pamilya. Bangod nagapati ini nga dako gid ang naibulig sang ila negosyo para suportahan ang pinansyal nga aspeto sa pagpaeskwela sang ila mga kabataan kag sa ila adlaw-adlaw nga tanan.
17: Ang negosyo nakabulig gid sa balisakon, nakabulig sa financial paeskwela sa akong mga kabataan kag may ano kami sang amon nga pagkaon sa dalaw.
16: Naghatag man si Winalin sang panugyan sa tanan nga nagatuyo nga magsulod sa sininga negosyo nga magpadayon lang kag magpanikasog para makaasenso.
17: Ang advice ko lang is maging more kayod kita kag more blessing man ang maabot sa aton. So ma-more kayod kita is ubra lang kitang ubra para nga more nga negosyo naton magsaka nga magsaka, hindi lang kita mag-ibig.
16: Upod sang intern sang West Visayas State University College of Communication, Radyo Man Michael Erezuelo. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man Flo Navarrete. Te, kuha niyo to? Kuha talamnan lang ning ila, pero social man.
12: Tiwa.
3: May batsoy, may burger, may fries.
12: Yeah.
3: May kuan pa sila, may
12: milk tea.
3: Hindi mo gid mabakusan. Sabon, no? Bisa mga... matsaga nyo do ka tunga talamnan sabi nyo do barat pero hindi igli
12: kita nyo ang mga sang una makakaon ka lang sina Radyo Manuvi kung lapit ka sa syudad subong hindi na ara na tunga talamnan
3: pag nami pa magkaon guys tunga ka sang nature
12: mga lapit lang ang tambali sabi mga lapit lang di sa amon kay hindi magtabok sa dagat
3: tapos gini no
12: at sag kumay umumang ko nagurong ang negosyo
3: butangin nyo lang taytay ang negros kag Iloilo kaya tapos program panyagahan ka muna mo ni Busa Idol sa Bakulod.
12: Or base ko or base
3: 30 minutes man lang.
12: Matsag ko Radyo Manuvi sala nang imo ano inambal. Ano? Ang ambal mo nga base after program.
3: Manyaga
12: sa Bakulod India.
3: Ano?
12: Didto gid kami iya sa Bakulod maubra.
3: Daw gina applyan mo na ang remain Bakulod mo sa Idol. Uda ko ma gandong ka magdramatista.
12: Sala na yung imo nga pagtapos program dito Manyaga. Hindi ah.
3: No?
12: Tapos na program, hindi ka man nag-travel. Ato na tato yung adaan kay
3: bagay,
12: kita to ya.
3: Kung lapit man lang sa Iloilo.
12: Tiyo, eh. Mga 30 minutos.
3: Sus.
12: Tiway na yung traffic Radyo Manuvi mo.
3: Tiyo, diritso na yan mo.
12: Matsag ko kung mga tulay. Ihambalong ko abi isang arimen sa iluhon ko to sa Bakulod. Do ini ko guro mang hambal nga do ma kwan gi ko ah. Do ma
3: subuan na.
12: Uwa, sus. Mapuli ko to basi kun kada kwan guro ari ko disi dito.
3: Da parehas mo lang inassign ka sa mga
12: pasi. Do nagpahaniway ka lang na.
3: Oo, to na. Pero highly urbanized city.
12: Kagang nami nga dalagan da Radyo Manuvi, way kaya sang agian nga ibanda. Do diretso bla.
3: Diretso. Way traffic mo?
12: Kabay pa.
3: Hindi na mag-traffic, eh, tay-tay mo.
12: Tay-tay, why na yan? Tilapan na mo.
3: Diretso, anay na yan mo, why na pundo-pundo?
12: Buka
3: na
12: kami.
3: Na, kung di ka batiyon nga, naglumpat ka sa tay-tay. Diba si lumpatan mo, bati ka tumiklan, ano man.
12: Kasi hindi naglumpat sa tay-tay, kaya may talaba, tumulan ako lang ko.
3: Okay mo nang Bakulod, chicken.
12: Mami man,
3: chicken sa Bakulod. May ari di sa may SM Terminal Market.
12: Oo, nakakaunta to. Pero sa nagpa-Bakulod kuliga, Radyo Manuvi, nagkakaunig kami to sa ilan na nga manukan. Ang akon mga upod, the misis, mga upod ko, sinin niya daw, hindi sila kuno iya. Pero sa akon, uyon kuya.
3: Akon, uyon ko.
12: Uyon ko.
3: Pero kung kombinaron mo, gidman, kung kumparahon mo, Diyos inato, chicken sari-sari, manami Bakulod, chicken house, kag manginasal. Kagwa gidya sa review, manginasal. Bili mo anong advantage sa manginasal. Kay juicy ang manok niya.
12: Dagko siya, Radyo Manuvi. Ang manok niya balang manok sang manginasal. Daw dalagko ang ila to abi.
3: Kag juicy gid sa'yo.
12: Oh, juicy siya.
3: Usapon mo sa'yo, daw may masaburan kag gidya nga katas bla.
12: Mambal sila magkaon sang ano, sang manok. Mang ina tao. Basta kwan ha, basta mo nang luto ha. Kay ti lain man niya nga style ang luto iya sang tatoys mo.
3: Pero may bato Bakulod. May bato sa.
12: May bato man siya.
3: Ti siyempre kun manok nga Bisaya, ya ti.
12: Ti lain na iya, lain na iya.
3: Ang tatoys kumpleto iya mo. Ang sabor niya pagka juicy niya.
12: Lain gid.
3: No? Ang katinlo niya ang way gid sa baho bla.
12: Kung aling kami nag-log out ko di Radyo Manuvi, diretso gi ko to din.
3: Kay
12: o kay hambal ni Mrs. Makaon gid sa kuno sang manok.
3: Bisaya
12: kita. Oh, Bisaya. Ay, isa sa lakyan pa lang timbong.
3: Ikaw yabo sa idol, hindi ka gidyak panago ya.
12: Nga man. No?
3: Kaya ti tanan mong ulag ya ra sa page mo. Ti malan ko gidyak nagbakal kag Bisaya ang manok.
12: Ang ginatago ko lang da ya Radyo Manuvi. Ang mga daw medyo hindi gid man dapat ipakita.
3: Yeah.
12: May mga private moment ako.
3: Yeah, mo na ya.
12: Nga hindi kuya dapat pag i
3: mga pang-grocery mo sa SNR ya. Why na yan napakita?
12: Why na yan napakita?
3: Ano yung mga bill mo yan tag 20
12: mil? Why na yan napakita?
3: Tag 30 mil.
12: Why na yan no? Napakita?
3: Then pag billing, i-arrange banko nga kung... pang-year to pay.
12: Kung mga kaon-kaon ya, sure mo yun eh.
3: Sure gina yan.
12: Why na yan?
3: Pero kapon ang kaon ta kapon, why mo gina document na lipat ka?
12: No, ya, ko tubig kagapon. Kaya ito, siyempre, basi, bala, hindi man ito magsugot, bala ito maupod tao.
3: Okay man ito, yung story yata, pamunit competition. Ano ginanguyaan mo sa tobe?
12: Dasun, makirita na ipaman kita.
3: Bantay ka mo, son, ha? I-launch na mo na ng aton nga fishing competition sa RMN Iloilo River Festival.
15: Tatak RMN.
3: Ano ng aton nga be the best. You can be a hero in your own little way. Storya sa magagmay nga mga tao nga makuha naton sang inspirasyon para nga kita maka angat man sa pangabuhi. Isa ka Ilonggo pianist oh, nagdaog sa international competition bata panigliyo. Abi check naton si Radjoman Lineth Yulatris.
18: Be the best, bida ka na.
19: Bida ka na.
18: Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig ka pareho. Be a hero in your own little way.
19: Be a hero in your own little way.
18: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best. Be the best.
20: Naghatag sa bugal kagdungog hindi lang sa Iloilo, kundi pati na sa bugos na Pilipinas, ang isa ka Ilonggo pianist nga nagpangibabaw sa international stage sang damlaglang.
21: Ako gali si James Kaiser Canong, 18 years old, taga-Lapas, Iloilo City. Kag recently, nag-champion ako sa Philippine International Performing Arts Festival na instrument category. Kag recently pa again sa 13th Asia Arts Festival na ginheld sa SOTA, Singapore.
20: Si James Kaiser Canong ang nagpangduha sa Piano Open category sa Grand Finals Nights ng ika-13 Asia Arts Festival sa Singapore sinilang Hulyo sa diingin pasakupan ini sa masobra 20 ka mga pungsod sa bugos ng kalibutan. Sa edad pa lang 6 nagwakita na sang interes sa pagtukar sang piano si James butang nga ginpadayon niya kag nagdala sa iya sa nagkalain-lain nga entablado.
21: Sang mga dumduman ko sang about 5 or 6 years old ako sang kinder pa lang naka-enroll ko sa drop-in center sa West Visayas State University. Kag sa una to, noon lang, pangampang obra namon, kaon-kaon. Kag, kisa may break time na kami, kisa gatulog ka mong classmates. Kag samtang tulog sila ya, may rada sa corner daan nga music, ano, music corner. May mga musical instruments, may mga gitara, ukulele, kag may rada to piano. So, tulog mga classmates ko ya, araan ko ya, katambay sa music corner. Gabi natindas ang piano, gatokar-tokar, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung mga do, a deer, a female deer. Before ko nag-perform sa mga competition, may recital ako, mga concert. Pero ang naka-first ugid na competition is ang Philippine International Performing Arts Festival na ginheld sa West Visayas Cultural Center this May lang. Nga nag-compete ako as instrument category. Kaya nag-champion. Kaya because nag-qualify ko sa PIPAF or Philippine International Performing Arts Festival, nakibot mo gani nga qualified na ko na mag-represent sang Team Philippines sa 13th Asia Arts Festival nga ginheld sa SOTA, Singapore.
20: Sa subong nga 18 anyos na si James, isa nagka-college student sa Central Philippine University, ginako niya nga masako ng iya schedule apang ginabalanse sini sa gihapon ng iya pagtuon kag pagtukar sang piano.
21: The whole weekdays, Monday to Friday, busy ka ng schedule ko kag 8 to 5. So, magpuli ko na. Maalat ko na sang time, mga 6 to 8 guro, matuntuon ko na. Yun, mag-break kamay, mga 1 hour. Kag mga 9, 10, 11, 12, mapraktisi ko na sang piano para mapagkasangkid mga tudlo ko.
20: Tuma naman ang kalipay nga nabatsyag sang amay ni James nga si Task Force on Moral Value Information Head Nestor Canong sa nilabot sang iya anak na suno sa iya kaugalingon niya kung tani ininga handom sa to.
22: I'm so proud and humbled. Kaysang una, amutan ni akon mo, sang gamay mong kuha, akon sa nga ngita mong kopyan, nung magtukar-tukar, siguro na nagparahan sa una sa gastorya ko sa iya. So doon siya ang nagpadayon sa akon nga nanduman-duman nga magtukar-tukar piano. So tama iko ka malipayon. Kag ako ng isang pabugal na amunin ng labot niya sa iya edad nga taman pa kabata kag nakita ko dako pangyaputuro basta sige-sige niya lang ang iyang handom kag nang bayang kinabatian ko, always strive for excellence sa anuman nga imo nga ginahandom o ginabuhat para manami gid ang resulta.
20: Gani gid ang ganyo ni Mr. Nestor Canong ang mga kinikanan nga suportahan gid ang ilang mga kabataan agud mapasanyog pa ang abilidad kag ikasarang sang mga iniya.
22: Ang ako nang mahatag nga mga advice, panugyan sa aton mga ginikanan nga makita ilang ila kabataan may ara yang huyogid o kung tama ka passionate sa patag sang musika, sa kantaman, ambaman o kung sa mga instrument, gitara, dapat importante gid nga hatagan gid naton sang aton bugos na suporta. Kay dirita makita ang ilagid potential once nga mabatsagan sang aton mga kabataan. Just take the case na kay James Kaiser sa makita yung tanan nga suporta na tag sa iya ang kinanglanon niya. Kay ako nakita nga dirigid ang disiplina niya sa iyang pag-practice and even sa iyang love for music. Tumangid ka-importante kagamuning naka-apekto man sa iya kabay dako nga positibong influensya subong sa iya nga pagdako.
20: Samtang mensahe naman ni James sa mga may interest man sa music nga padayon lang sa pag-practice mangin pasensyoso, determinado kag magpanikasog agud makuha ang kadalagan.
21: One thing that I can say for those nga gusto mag-pursue sang ila passion for music is amo to ang dapat kailangan gid ng patience, perseverance, kag dedication sa passion is music, kag ang strive for excellence. Kag dapat sina may ara ka 1% inspiration nga inspired ka sa craft mo, sa passion mo sa music, kag ang the rest 99% perspiration nga dapat mo gid balasan ang imo crafts para in order to succeed kag maging excellent ang imo results. Kag ang importante gid ang practice, practice, practice and more practice. Ako si James Kaiser Canong, kag ako ang bida sa akon istorya.
3: So hindi ito na pagpalawigon ang ulubrahon ta para mag-excel kita sa isa ka competition. Simple lang hambal ni Mr. Kaiser Canong. Sila niya, practice, practice, more practice.
12: Saan, saan pa kita?
3: 99% perspiration. Pabalasan mo, Gil.
12: Pabalasan mo.
3: 1% inspiration. Ay, nadurong istorya ni nga ito na. Ara ang pinakanami nga sabat on how to succeed in life.
12: Ang ako nabi, Radyo Manuvi, 99% yung inspiration mo. Ang 1% lang niya ang perspiration.
3: Ay, ganyan ginabalas, no? 99% bago-bago. 1% lang na yung balas. So, congratulations. Good, grabe.
12: Grabe na.
3: Achievements ang bata niyo.
12: Wait a minute. Kita mga ginikanan.
3: Gindawang niya ng Iloilo.
12: Grabe.
3: No, gindaog niyang Pilipinas, nag-represent sa Southeast Asia, daog pagid.
12: Hindi nga na iya sa bata. So, ikuan mo na siya, i-guide mo na lang siya, suportaran mo na siya. Ako nga ni Radyo Manuvi, di pa igikuya nga ang bata ko, may nabalaan mo. Sa musical instrument, kabalo ang bata ko mag-gitara, kabalo sa mag-piano, ang ikadawa ko, kabalo mag-piano.
3: Grabe man ang gift mo. Ako gin-try ko man sa una, gulo-gitara, hindi ko gawin makuha mo sa idol. Ako, so, may part na sang brain coordination ta sa kamot nga wala kita sang gift nga
12: mga. Siguro mo na sang
3: pero
12: sang,
3: sa gift ta naman bawi naman kita ya sa ti ano gani aton gift ya
12: ti ang wakal nga tag apat ka oras nga wise script
3: yawan man na sila
12: malingin ulo mo sa amon
3: sana bugado hindi ka sarang sina iban apat ka oras mo wakal ka lima
12: apat ka oras way kami sa may ginatamdan di nga balasahon
3: pero damo man pareho sa aton nga mga angkor sa iba ng mga istasyon, damo na. May mga nauna sa ato, may gasulunod.
12: Oo, oh, eh, oo, eh, oo.
3: Nga taga-apat ka oras nga wakal, why man script, pa Manila.
12: Pa Manila.
3: Pero ang hindi nila makuha sa aton, guro, dirigi sila yawan. Mm. Amuning gift ta, nga hindi ta na kinanglan sang 99% perspiration. Kag 1% inspiration. 100% giniya, gift ta giniya.
12: Ano na?
3: Effortless niya, Busay, doon. Apat ka oras nga wakal, damo kita sa nga muna. No? Bulbisan budlay na. Broadcaster lang may gift nga muna. Ang wala sa ila nga ara lang gid sa aton. Tistingin nyo nga wala tawos tubang yung kadlo ko. Kamu na nga makobra sila.
12: Doon na huya gani kuya Radyo Manuvi. Kung damo bala tao magambal. Doon na huya ko kay... Pero kung ako lang...
3: Kung kita lang din, away lang, no? Pero nila... kung may mga nag-observe gani...
12: Di ko!
3: Dahil dito kambal, notice mo? Oh, mga speaking engagement. May mga gapil trip de.
12: Do you know ya ko na?
3: Kung maghambal, bisan ako. Amo na sa akon kasagad sa mga speech. magambal daw ka paminsar pa ko nga anon ko ni Kroni Wakal ko di. Pero nga akong ka-program ka, why man? Tapos duwalan ta di ka, kinadlaw ta. Obras ni Sibo. Duwalan ta di?
0: Duwalan kami di, abi nyo, may upod kami di, wala.
3: Wala. Tubang namon na tapos ang naglain pa ang ginakadlawan taman ang galantaw sa aton itsura taman
0: tsura taman gagawaan tsura to
3: Steve sa screen no amon man tsura lantaw namon
0: why kami imagine nyo na nga sagi kami kaya winakal di tingala ko na nga sila nila nga ako sa radyo babaan ka man
3: nga ako sa damo tao
0: nga ako sa damo tao like sa radyo sila nila kanta ka na balaw sa video ke radyo man uvin di ko magkanta pero sa radyo makanta ko gani, makanta no? Ko di pero, pero sabi, mag-video kida, bisan kami-kami lang. Do, medyo ka pa nag-adsan.
3: Nauya ka, no? Nauya ka sa radyo, loadlaw mo, no? Damo pa audience mo. Pero, amo na guro, kaysa kaduga yun, na-use ka na.
0: Do, muna.
3: Do, in the same way, kita. Kung na-use ka man sa tubang tao, kagadlaw-adlaw, ka-speech ka man guro
0: na. Dayon kaga, pambalun ka nga, why ka upod eh.
3: Oh.
0: Galain mo na.
3: Oh. Pero, tiyan mo na, ti, why kita gift ya, pareho sinin mga piano, mga gitara. Pero, ang gift ka naman ya, gawa kal nga way tawo.
0: Way tawo, no, nagkadlaw pa.
3: Nagkadlaw way tawo. Di nga mo kita, pero hindi kami abuang. Manog, manog. Manog buang pa lang. Sino makakuha sila, pero sinisubong. Ay,
0: di ba, di ba?
3: Hindi nyo na yung makuha.
0: Hindi
3: nyo na makuha. Ibang nga tawo, kadlaw ka mo. Hindi nyo na makuha. Pero hindi kami buang.
0: Manog, manog buang.
3: Manog.
0: Manig pa lang.
3: Non-Super Plus Capsule, the new and improved. Natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant. Suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpagpalangluya sang lawas. Gintingob ang mangustin, maguyabano, kagamalunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw. Non-Super Plus, mabakal sa mga butika.
15: Tatak!
0: Boss, inom ka, migaman. Kung gusto mo maglabing-labing kay Mrs. Karon, 1 hour before sa labing-labing, inom ka, migaman. Dayon si Mrs. mo, kung hindi mo, hindi ka maglabing-labing, kung galayan ang matchags na, kumpawi anay. Kaysa mga suki na ito, mabiyan, hindi ko na pagdugangan, balaan nyo na na, instinct na sang lawas nyo sa mga kalalakinan, basta sa labing-labing, mag Megaman.
15: Tatak!
0: Radyo Manuvi sa mga tampalamati natin subong. Oy sa mga tricycle drivers ng mga amigo natin. Kamuginanay subong ang akong tamyawon. Kay, di ba, mainit ang panahon. Ara ka mo sa parkingan. Ga-pick up ka mo pasahero. Karon sa hapon, sigurado ginapag-abot sa balay ninyo. Palamuy-puy ginayang inyo sa mga kalawasan. Ginakapin pa ko ng dalan na ginagyan nyo. Rough road. No, hindi simentado sa mga kaumahan subong mapalamoy-poy ginayang inyo nga mga kalawasan. Aryo, may ara kita sang ipabalo sa inyo. Tama ka importante. Dapat pamatian nyo gidni sa aton sinimabian nga mga ginikanan subong. Sa aton nga mga mapisan nga mga listeners dira, nagabatsyag kabalas ang kakapoy, daw may nagatuslok-tuslok ang palaman all. Posible madamo sa aton na may ara sina, pero ginaagwanta talang kay di pwede nga magunta sa trabaho para sa aton kaugulingon kagpamilya. Gani ang panugin ko sa inyo, Magfarix B Complex adlaw-adlaw, may sapat nga B vitamins, base sa DOST, FNRI, PDRI 2015, bulig ikaw sa palaman all. O kon bulig likaw sa palaman all, may nagatuslok-tuslok kag palaminhod with proper diet kag healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos gid lamang ang SRP niya. Gani sigurado gid nga kayang-kaya ta. Sa mga listeners, para sa aton nga mga handlong kapinalangga sa kabuhi, hindi gid magbuhi, kapadayon ang kita nga mag Farex B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tatak RMN.
3: Mga kasama, bantay ang amon palipay sa masunod nga mga inadlaw. Mahimo ka nga magdaog sang grocery packs, cash kag iban pa nga premyo. Siguraduha lang nga may ginagamit ka nga ACS product sa imo balay. May pangdakpon ka sa ACS Huli Ka promo. Ginadulong sa inyo sang RMN Networks kaupod ang Pride detergent kag Charm Fabric Conditioner. Bantayan.
15: Tatak RMN.
3: At sa katapusan, Mega Man Gold Coffee Mix ang kape nga nagapabakod sa aton sa pula. Kapatanglas ang aton nga paminsaron kape ba kung may ginatunan kita, may ginabasa, kag may ginatagaan sang solusyon nga palaligban. Kaya importante sa tanan, ginapanaming kondisyon sang aton prostate nga malikaw kita sa risgo sang pag-enlarge, pagtiga, kag base pila kadlaw mahulog sa prostate cancer nga uso gid sa mga kalalakihan. Kanilikawan ta na, wala ka sa ibang tumaron. No? Kape lang, no? Kay nagkape ka na gid man. Mag-switch ka na sa Mega Man Gold Coffee Mix. Kag kun nami ang kondisyon sang prostate, nami man ang kondisyon sang aton nga pagpakigilawas. Gani para healthy ang pangabuhi mag-asawa, Maga Mega Man Gold Coffee Mix. Oh, Mexico Boss Idol, ginigo sang lino bago.
12: Oh, 7.3.
3: Kusog-kusog man gawan eh. So, ginpatapos nilang World Cup ba? No, dito sa ila, kay tubong ang ampang sa US na. Ang ampang sa World Cup, no, Argentina versus Spain. Lunes sang kagahon, bantayan nato.
2: Tatak RMN.
3: Eh, ayos ka na Boss Idol.
12: Kita na kita sa Lunes.
3: Ako si Radio Man, Novi Guaso.
12: Radio Man, Regan Ato.
2: Satak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radio Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa Jones. Herbal Capsule.
24: Pate!
23: Ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag naon, sir? Tanaw ko di pahalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
24: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na.
23: Liver cirrhosis.
24: Ang cirrhosis of the liver.
23: Of course,
24: una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
23: Oo,
24: ate gwapo. Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Gagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
23: rowers yes,
24: garlic,
23: mushroom,
24: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
23: Nance Herbal Capsule,
24: mabakal sa mga butika.
23: Herbal
24: partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
23: Mega Man, Mega Man Herbal Capsule.
24: Partner, hindi anay bala mag-give up.
23: Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na yan.
24: Luya na gid ang uraro. Wow.
23: Sus, wala problema, partner.
24: May diyahan na yan nga magbaskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
23: Mega Man, Mega Man, Mega Man Herbal Capsule.
24: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
23: Mega Man, Mega Man Herbal Capsule.
24: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
23: maca,
24: honey goat weed, gagtong katali,
23: gayara sa
24: Mega Man.
23: Sigurado ko nga si partner mo naman eh ang manghampol kasla pro. Mega Man, Mega Herbal Capsule.
24: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido, para mahatag sa imo ang stamina,
23: resistensya,
24: kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
23: Mega Man,
24: Mega Man
23: Herbal Capsule.
24: Yara lang sa mga butika.
23: Nance Liniment Oil.
24: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba?
23: Ah, kaspa.
24: Nance
23: Liniment Oil.
24: Ang dandruff o ang kaspa partner, amon ang problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag iso sa ulo mo nga ginakaspa.
23: Nance Liniment Oil.
24: Yes, partner.
23: Kibot ka no?
24: Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
6: Non-lemon oil.
24: Ginakuha ang tanan nga mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
6: Non-lemon oil.
24: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
6: Mabakal.
24: Sa mga butika.
6: Non-lemon corn coffee.
24: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa nga asagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
6: Non-lemon corn coffee.
24: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching o ginatawag man nga blepharos spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
6: Non-lemon corn coffee.
24: Kung magsigisigi na, partner, basi bla kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang
6: Non-lemon corn coffee.
24: Non-lemon corn coffee. May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
6: Non-lemon corn coffee.
24: Wala caffeine.
6: Enjoy ka na?
24: Healthy ka pa.
6: Non-lemon corn coffee.
24: Mabakal sa mga butika.
6: Remind
24: Herbal Capsule. Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
6: Remind Herbal Capsule.
24: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
24: Also available
6: Remind Choco Mix.
24: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
6: Remind Choco Mix.
24: Megaman
6: Cold Coffee Mix.
24: Yari ng kape para sa matuntuo nga mga lalaki.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
24: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
6: maka,
24: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
24: Nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
6: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: DJ 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
10: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
9: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
10: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
9: Kabuntag na o gabi eh.
10: Wala karon pila na may mong sugar?
9: 136 na lang akong sugar.
8: DTX 500.
25: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglanon naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
26: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane.
25: Sugar cane.
26: Or in short, polyphenols extract.
25: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agam balkamidri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yab lang ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, mm-hmm, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, pera sa pait.
8: DTX 500.
27: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban, Kalansi.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
27: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, hindi na kong kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag-dua-dua ka kapsol, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
8: DTX 500.
25: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity. activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
26: Yawan ka kaon ang pulo.
25: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
26: No, ba na lang di take 500. Yung extract, yung sulod sa kapsula.
25: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
1: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
25: Husto.
1: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
25: Polyphenols.
1: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
25: Husto.
1: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
25: Sagid
1: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard, sugar cane.
26: Correct.
1: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate yung atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
25: Gusto. DTX 500!
11: Ako si Herminia Titong, 53.
25: Pila ang imo blood sugar sa una?
11: Sobra 300.
25: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
25: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
25: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
13: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
16: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-luoy?
14: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
17: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
16: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
14: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
17: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakainsyende ka! Ha?
14: Mang!
18: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
14: Ama ka
18: diba?
14: Na?
18: Oo, sometimes.
25: Diba? Love conquers all.
18: Oo.
25: Amo na galing
18: pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
25: Gani man.
18: Talugon.
25: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
14: Kun ako, paham balon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, paham balon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, paham balon.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
30: Pwede sa may mga diabetes.
31: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
29: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
32: Mga ka-peer
0: Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. G3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid nga kun irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang G3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: G3Bio,
3: ang G3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nang kapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang iBerry mabagaw sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ko si Mercy. Ara po ang almorana. Nagpa-check up ko kung tagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. So good and duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold
3: sa mga butika.

0: ISO Certified World Class Quality.
1: Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilog o nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio. GTX 500.
3: Si Edding Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
3: Mapakal na kamo. Sa Detex 500. Dynamic gitin.

0: E3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Sa barangay nila ka sa mga nagatambay nga daw gapanako sang ila nga ano sang ano be basta kamo na lang nagsugpon kag shout out sa aton tanan-tanan dira sa mga nagaselebrate sa ilang mga birthdays today. Happy happy birthday ti may lumpia da kabaton kami bala nila ilaya bala lumpia di sa amon. Kaga hindi ko na magpatagayon pa wala duruga mo ari ang sulat ni Popoy ang hataga naton sang pagtamod. Popoy ala brada.
3: Good morning ang dasin nyo, tanana. Tawagalan ninyo ako sa ngalan nga Popoy. Nag-apati bala ka mo nga kung anong puno, amo man ang bunga? Daw, hindi ko na yagurang magpati, ah. Pero daw, gagkatabo man, oh. Kaya nanotaran ko bala, kung pulis ang amay, pulis man ang anak. Kung doktor ang amay, doktor man ang anak. Kung driver ang amay, driver man ang anak. Ma'am! Mayara, no? Kaya ako, amo gina, ma'am! Ay, hala, si tatay, isa ka elektrisyan. Kagang problema kay luyag niya nga mangin isaman ako kay elektrisyan. Agad mang panyos ang lubos, sugurat ko sa pagsaising tanan.
4: Luyag ko nga elektrika lang kuhaon mo.
3: Engineering tay?
4: Hindi ah, vocational lang bla. Ang 2 years lang. Kung mayara gani 6 months, amulang na ah. Para dali ka makakita sa ubra.
3: Tiyan, maano ko na yun tay?
4: Maano pa abe? May elektrisyan ka man eh, pariho sa ako.
3: Ano? Tay, luyag ko taning turism.
4: Ay, nagi na yung imo.
3: Ay, hala, si Papa. Ay, si Hata. Naano niya mo ko?
5: Pabay, eh, ang anak mo, ha? Na, ikaw yung mabuot sang kurso niya nga kuhaon?
3: Oo, mantay.
5: Nak, sunday ang gusto mo. Ay, wai man niya namon sa pilakadlaw nga. Mapatay naman kami, ha? Ikaw, ya, lawig pa yung kabuhi mo. Kag mas maayugi dyan, nak, nga ang kurso nga nakuha mo, gusto mo, gid. Agud nga, wala balabasulay sa pilakadlaw? Hindi bala Leopoldo, senyor?
4: Ah, kamo da! Total kamo man ang aduha nag-insidihan ay! Kamo da!
5: Tatay! Leopoldo!

0: Tay na natay? Ano ka?
1: Nagainit ang ulo ko kay nanay mo.
0: Hmm?
1: Halin sa una, muna siya sina.
0: Tay, nag-aupod ka mo bala sa pila ka tuwag ni nanay. Amo gina iya.
1: Bakas gi siya yung mag-desisyon nga hindi man dapat nga mag-intra siya. Ha!
0: Palangga ka ni nanay, tay mo.
1: Ah, bisan.
2: Te, sinong luyag mo nga mag-desisyon para sa bata mo? Ikaw? Jesus! Wala sa matabo sa anak mo eh. Kag isa pa, anong ginaputok sa mutsi mo? Ha? Ako ang naghambal sa anak mo nga makuha man elektrisyan, ha? Ikaw! Kay ang luyag mo ma-elektrisyan ang bata mo, kay ti-elektrisyan ka man!
1: Ah.
2: Baugin ko rin, te mo! Ay, no, gay! Kung nag-apulto, senyor, ah!
0: Na, tatay, tay, kabate ka, kumplito na ang halang nga ginambal nanay si mo, buot silingon, akig na si nanay. Sige, sinyo nga doon, ah. Mauna ko sinyo, ah.
3: Hoy!
0: Hay!
2: Hoy! Lugay ka gani, Lipoldo!
0: Ay, tuwad, no?
3: Nanay, hindi ka
0: nakupon
3: sa mata mo!
0: Makita mo, king goyo Diyos nanay! Ay, ang buti nga mong pamilya! Wala ka diabi ka! Ay, sus! Ay, ano-ano man! Ay, naano ni si nanay kasi tatay man! Lugay-dugay, lab-lab na sila nga doon! Wala ka kuya bigana nga taklas-taklas sa ubra nga mo na yun! Taklas ha! Babae guro, may ganap ako! Ayan lo!

0: Poy, nak. Liyaw ko anay sa cutter, be.
1: Gagors, yun lang mala. Makitay lang ta. Bisan sa igadigad lang ta makaon. Eh, pwede naman na guro.
2: Okay na. Lang yun sa mga igadigad ng food, ah. Basta, upod ko lang ikaw.
3: Ayun, ipong garo, yaho! Leopoldo Junior!
2: May nagasinggit.
1: Ah, si tatay. Ah, tay! Nga, may ginasugo ka sa ako now?
3: Kaya na pa ako na rin nagkakabit-kabit, ho! Mag-oriente na lang ako din sa opisyo mo! Ang cutter sinig ko!
1: Ay, man! Cutter man lang galing yung napakita mo! Dali lang! Okay ah! Sige, karoon na tayo sa hapon kita na, ya!
2: Ate, sige ah!
1: Sige! Matumbang bang? Man, tumbang ito! Itlo mo tatay! Ayaw, natumbang agdan! Hindi! Natumbang agdan! Ngayon na natin lugar ni tatay! Ala! Nagkakabit-kabit si tatay malaya, no? Tay! Galisik ang itlog ni tatay!

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Bye. So, grabe no? Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
5: Ang probiotics.
3: Kag, gadamo pa gin ang imo probiotics.
5: Correct.
3: Imagine ba? Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
5: Correct.
3: Abot sa tinae.
4: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
5: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkaona mo ni.
5: Oh.
3: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
0: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow.
4: B-complex.
3: De, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
5: Wala na.
3: Wala na. So kung ako sa inyo, ama tama ta upgrade.
4: So D3 Bio.
3: D3 Bio na ta sir boy.
4: D3 Bio check.
3: Check.
4: Plain
3: D3 wala sila muna.
5: X.
4: Sunod, improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Hindi kaya arang bisyo mo.
5: 4 points na. 4 points.
3: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
3: May upod nga good fats ang D3 Bio.
0: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
5: Apat ka check.
3: D3X.
5: Apat ka X.
3: Plain nga D3.
4: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
5: May vitamin D lang siya.
4: Tapos one check.
5: Isa lang check. One check.
3: One check
5: lang siya. Gaano lang na. One check.
3: One check.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanan nga klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa Doc ang purpose sang aton nga mucus, no? Isang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining
2: sunog
4: buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3 check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh,
3: so, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to.
2: Pulo.
3: Checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3 Bio!

0: kayo.
1: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3. Mga butika. D3 Payo. Health News.
2: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Ginamintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
3: Megaman,
4: mabukal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, Mamungkong Makabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Ako si Bersel Dacromayan.
10: Ako si Jobin Lara.
11: Si Rose Caparangan.
12: Maher mo yun na agisando.
10: Barsing Gatingo. Kaya pasalamat na ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Nagayong mamatyag ko.
14: Biligid ako sa...

0: concentration, alertness, and memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring kusang Iberi. Tibo mang kuno ni sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabula.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ann sang sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sa mga buta.
3: Tay, kising pa po kayo?
4: Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihere at kantahan siya.
3: Tulog na po ako, tay!
4: Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufisyente kita ng oxygen sa atong dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Di nang apo mo nay?
9: Nga, sakiton mo naman.
8: Wala siya sang huya. Jutehan lang ako mapatay sang opisyon niya.
9: Kay man nagambal na ako sa imo, hindi ka magobra sa alang-alang nga oras. Ay naano man nga gadgad ang imo ya nga maobra ka dali na lang magdulom, kundi kalagas kaya sang oras.
8: Abis te. Tanan na lang kamo ya nag-aapin sa pupoy nga ato nga wala man gani siya sang pulos dire.
10: Si tatay ko magambal nga wala sa pulos. Tayo gyud sa kakabla sa stage. Gatakot ka pala sa medal ko, alis sa limitaryas na sa senior ay. Tayo ko mag-college na ko, ikaw gyapon, gatakot sa medal ko.
8: Buwisit ka!
9: Nan! Amo na nga hambal mo nga wala sang pulos ang anak mo! Gamita man ang utok mo! Ikaw yan aton ang wala sang pulos kay halin sang una. 78 lang ang grado mo!
8: Nay!

0: Anong ginpainrolan mo nga kurso?
1: Tourism, tay.
0: Ah, gali. Bot sa lingon nga ginkuha mo diyang kurso mo nga gusto. Wala kaya nagapanumdom nga magbulos sa akon kung mag-retar na ako.
1: Tatay?
2: Pareho kami ni Popoy, Tom.
0: Kagsisino ka naman ni Moya?
1: Nubiya ko, tay.
0: Adi pong garoy. Eskwila ka palang, may nubiya ka na.
1: Puso na naya, subong, tay.
0: Ate Mayoy, no? Posuhon ko man, subong. Ikaw pa eskwila sa kaugalingon mo, ha? Kay mangita ako sa pala-eskwilahon ko nga elektrisyan. Agon may mabulos sa akon kung mag-retire na ako.
1: Ngayon, tatay.
0: Ah.
3: Testing eh, oh, may malayas ka din sa balay.
0: Ah, testingan ko, gitman. Tanawon ta kung sino magutman. Hindi man ko maghatag sang kwarta sa inyo, tanawon ta.
3: Leopoldo, senyor.
0: Ha, ah, mayo na subong ko nga ma-enjoy kong sweldo ko. Ha? Makapagusto na ako. Oh, yes, yes, yes.
3: Ano?
1: Tatay?
3: Knock, knock, knock.
1: Nanay?
3: Elektrisyan na lang ang kuha, ha?
1: Nah. Ang tingablas tatay sa mundis mo, nanay. Nanay?
0: Pupoy.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Kaka naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sininga edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, or ano na, mm-hmm, orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amunis siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang una tangay mo on?
3: Yes, Doc Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito.
2: Mm.
3: Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May bandira, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Doc Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI, mga babay.
3: Mm-hmm.
2: Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, mm-hmm, sa alagihan sa higko.
3: Yes,
2: isa man nakarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. Mm-hmm. No?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod pagkadto sa tubo. Baliktad na siya, dapat halin sa tubang pagkadto sa likod.
3: Yes.
2: All para safety nga hindi kadali magka UTI.
3: Yes, oo. So, muna sa tumatoy pati, pag mag-ihi ka na kita, nga kabatsa kita sang pain o may arabala sang burning sensation, mm-hmm, while urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang sa ihi naton, mahapdi ang ibang pagani pag start lang sa ihi nila, ma-feel na nila nga medyo mainit, mahapdi ang pag-ihi, but silingon may ara kita sa ang ginatawag na UTI.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kun ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid gubalaka at amat na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Sunod sa pagtuon, dapat matap na ina. Kay kun indi matap na, Doc Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kag syempre sa mga pagtuon ha, ang makabulig, no, sa ato makauturan, labi nagig kung may mga problema kamo sa UTI, ang sambong, Doc Erwin, makabulig.
2: Mm-hmm.
3: Oo,
2: lagaon ng ano?
3: Alibhon.
2: Alibhon?
3: Oo, lagaon ng alibhon, ang sambong, imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection.
2: Mm-hmm.
3: Pagsubong man sa mga pagtuon, ha, ang pag-inom sa Santon Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santon antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa sang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya, ginapagwa niya, ginawas out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract. Kag subong man, ginabuligan niya ang aton immune system nga mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bacteria dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Kag subong man, nagabulig man, ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpalamat nila, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdi inyo tiyan, pwede lang gid kamo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary, para hindi na magdamo ang bakterya, inom gid kamo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Marion, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang gamit.
8: Charmed Fabricon, amoy ko makablog. Tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
6: Life Extension Vitamin D3.
10: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
11: Ikinan. Naging limaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang uto ko. Dugo. Na kumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niregla.
4: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Sample Plus Gold.
8: Mas pinamakas,
6: pinagaling,
8: pinahusa.
6: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
9: Tayo na

0: Balenciaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
3: Ang lalungan siya nga sa niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amigan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
4: Yes, correct.
3: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Kwaling Capsule. Kwaling Capsule.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
5: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
8: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, makatiyos. Madasalin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon
13: puti. D3 Bio.
15: Ang D3, nga may Visio.
13: Ang Visio,
15: nga may D3.
13: Pamakal, sumagbuti ka.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan ako ginadudlan sang balatian.
15: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
15: Mahigpo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-energy?
13: DTX 500.
15: Ang DTX 500
13: ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
15: Nga sa masami,
13: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
15: DTX 500.
13: Masalika DTX 500.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Cellphone Plus Gold.
22: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan po tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
15: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na.
2: Lalakas.
15: At

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Abiyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Shazette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN Number 1.
5: Ay nagano ano niya start time man? Hindi kuya gani gusto sang elektrisyan. Ti lapit na lang ang drone man. Buligin niyo man ko ay. Ano biyan ko aon ko? Ang magpareho ako sa nobya ko o kung magpareho ako sa kay tatay ko. Sa inyo, bikon ka mo ang pambalon, Popoy.
6: Doon may edad na si Popoy. Senior high ko lang.
7: Doon na, sige na pano si Popoy. Ay, Popoy ka.
6: Poy, ay, di, sa tingog lang na goro. May alamang ganyan nga hubin pa ya, pero tingog ya daw.
7: Na matured na.
6: Doon tigulang. Damo na.
7: Ay, sige, Popoy, hindi ka gusto mang ini-electrisya, pero sa kaya tataya.
6: Kung ako sa imo, Poy, kundi hindi nang hilig mo.
7: Kung saan
6: ang
7: ka masaya?
6: Ang problema lang na galing pala, Poy. Kay base, makuha ka tourism. Kay tungod niya, amo mo lang kurso sa imo, nobya.
7: Kaya iti turiso kang guwan.
6: Turiso kay ka mga duwa. O, oh, di ba? Kay base, bala ko na, ya, na ano man lang sa, nadala man lang sa.
7: Ganyo lang sa.
6: Oo, oh, nadala lang sa iyang nobya.
7: Kaya para obdanay sila.
6: Oo. Oh, oh. Pag nasan, hindi ka mag-electrician nga, ikaw galing masalo sa ubra sang amay mo.
7: Kasi,
6: sa pila ka adlaw.
7: Hindi man guru yan.
6: Kung sa bagay, ako, ang kurso ko is accountancy. Bachelor of Science in Commerce ko mo. Pero, nang, kay amo na, gusto ko gidyatani iya, ma, ano gikuya, ma, nurse, something, mga medical course. Tika, hindi gusto si tatay. Gusto ni tatay, ma...
7: Hindi gusto si tatay mo, kay basi, mapatay ang pasyente.
6: Kita, bebe, butungon ko na lang.
7: Ay, basi, mapatay pasyente. What, pasyente yan, eksyo to.
6: Hindi na magsugot si tatay, at tinanglan nga commerce ka lang, kay amuna ang iyang akurso, nga wala niya matapos, ginpatapos siya sa
7: ay, akon. Okay. Do iyan na frustration siya.
6: Oo, frustration niya. Pero... lain giguro ang kurso nga gusto mo gid.
7: Lain ang calling mo?
6: Oo, lain gid ang kurso nga gusto mo gid balahatani, ha? Pero galing kay ginsugin, ano ko na lang, gitapos ko na lang.
7: Kaya mo
6: na parang wala maba, para wala bala.
7: Gamo?
6: Lain na, buot, amo na, wala away. Kaya natakaan ko dahan sa gamo, yan mo. Ako pala nga, babae, takaan ko sa gamo.
7: Abo? Hindi mo na bala anon na yan. Nga sa draga, pasang imo nga tuno, ba't yung mga gumanggamo ka na?
6: Natakaan ko sa gamo, ya gusto ko, ya daw ka, okay-okay lang. Daw, amo na ba lang? Hindi ka magpate, ay.
7: Ay, tipate na lang ko, amiga, hi!
6: Kaya mo na.
7: Ay, ako man ganit, eh, imagine ba lang, ng BSN, English ko gani, eh. Subong nang inhimo na ko nga, beauty queen ako.
6: Pero at least, nagamit mo man. Nagamit mo man niya sa imo nga program nga English-English kada ano something amo na.
7: Koreko. Nag-lecture diba? Mo ko pero nga ako niya man yung mga estudyante is mga listeners ko naman niya. Doon medyo somewhat ano connected gapon, di ba? Doon ka public speaking.
6: Hindi nga ako niya connected.
7: Connected? Kaya imo yung ba it runs in your ano in your blog?
6: Hindi nga akon kurso. Bala sa ano yung kurso ko. Bala sa akon ginaubra.
7: Subong? Doon ka...
6: Doon ka balingan? Doon ka
7: kalayo. Hindi connected eh. Kay from ano to, ng tawag sini, commerce?
6: Commerce.
7: Oo.
6: Okay. Pero at least, kaya mo niyang calling, ta?
7: Mm-mm.
6: Diba?
7: Oo, hindi kayo di, nakatakot man mo.
6: Hindi mo man na kinanglan nga patihon, gilang imo amay. Patihon mo ya kon ano ang ara gid sa imo nga gusto. Kay para wala ba is, wala ba sulay sa pila ka adlaw.
7: Mm-hmm. Ang iban balagi na obra nila, may kilala ko nga ging sunod dia, gusto sang iya nga tatay, sang parents niya nga maging nurse siya. Nag-eskwela siya pagka nursing niya.
6: Tapos
7: nag-graduate siya ya eh. Tapos naka-practice siya for 1 year, after that nag-eskwela siya sang laing kurso niya nga gusto ya gid.
6: Oo.
7: Subong okay gid siya.
6: Oo.
7: Subong nag-negosyo na sila. Upos sa iyang partner. Kung okay, it's doing good, kidya. At least, muna bala, na-fulfill mo ang dreams ng parents mo para sa imo.
6: Kag-imo man
7: ang
6: nga.
7: Ang imo own dreams man. Posible mo man na himuon sa imo nga self ya, ano, si Popoy.
6: Popoy.
7: Mm-hmm. So, amo na Popoy.
6: Si, amo na lang na Poy mo, Apoy.
7: Basigan bala ni si Popoy, hindi ako sa electrician, kaya tungod ang migay, ha.
6: Amo na ganin, sa tourism, no? Sa nyamay, tourism. Mm-hmm. De pero, kung ako si imo, kwa ano lang ng electrician, 6 months man lang, ambal sang imo amay, kung may 6 months na galing, kaya ang problema naman da, ang iya amay hindi magsuporta sa iya kung lain ang kurso nga kwaon niya. De,
7: kung ako ya kay Popoy, ako eh, go ko ya sa electrician ah. After that, ano ka na yung skill na kalain naman eh.
6: At least damo,
7: at least makita mo, damo ka field, di ba? Oo. Nga pwede ka mo ubrahan.
6: Tay galing kay hindi na sila mag-updanize sa Henobia.
7: Ti kumpara ka para ka mo sa isa kag isa, para gyud mo sa isa kag isa, di ba?
6: Ti kay sa mga tudto, sa mga nagagugma, way na yang isa-isa na ya. Maduwa.
7: It doesn't mean bala nga permi ka mo updanize ka mo na gid.
6: Ti kay amo na nang gusto sa mga nagaanay subong sa ilang age subong.
7: Hindi man but silingo nga.
6: Sa muna, wala na ya sa mo yung permi o kinanlan updanize gid. Eh, wala na ya.
7: Iba na, ganyan nga eskwilahan, gani.
6: Oo, oh, wala gina ya. Wala gina kasulod sa amon utok. Sugat-sugat, tami. Ah, abin nyo, bala ka namin isang feeling ka ginasugat.
7: Na?
6: Oo.
7: Oo. Nga ginahulat ka sa gitna. Gupagwapa ka, girl. Ginahulat ka sa una.
6: Oo, eh. Siyempre. Diba, amon ang nami ya. Tapos hindi ka mo mag-eskwila. Sa isa lang ka-eskwilahan.
7: Si Tupas lang na, no? Kay hambal mo, isa lang ginang boyfriend mo eh.
6: Oo.
7: Ay, abi ko na yan.
6: Amo na bala? Hindi ka mo mag-eskwila sa isa lang ka-eskwilahan, nga pariyo ka mo eskwilahan.
7: Dapat lain.
6: Lain! Dito sa sapiya, kag ikaw, hindi rin man sapiya, kay para nga, kung anong ginahimo mo, wala sa may mabantay sa imo, na ano man.
7: Oo, kag nami, kung may gakadto nga pangayo nga lain eskwilahan, tapos kung mag-valentines, may dala bula ko. Ah, gupagwapa!
6: Hindi! Kung may nagapangayaw nga lain eskwilahan, ma'am, nangari na din siya. Sino na sa mga mo ng iban?
7: Oo.
6: Mahikay?
7: At yung mga hisa lang sa laya. Ikaw, yung gwapa, kaya ka gila lang. Kaya
6: mo na.
7: Gila lang ka chocolate, ka flowers.
6: Abi nyo, kanami, balatood kung lain ang eskwilahan sa nga. Di kung, kaya kung nag-updanay ka mo, dali ka mo mag-anay na bala? Masumuran?
7: Ay, oo. Mm-hmm. Lain ganyan ko may thrill nga, kamusta?
6: Amo na, ang pinakanami, gani nga ano, ng adjustment period sa mga naganubyohanay.
7: Ah.
6: Ang nga lain ang ila-eskwilahan. Kay man nga ah, diraan nyo na ma-feel good kung love ka mo sa lalaki or love ka mo sa babae. Kay gadali sila magtapos na ang mga alas 5 na.
7: Mm-hmm.
6: Kay hulaton ka.
7: Kag diraan man matest ang loyalty.
6: Mm, correct.
7: Na kung layo ko, ayahan ano siya.
6: Oo. Oh, base kung may ginatulok-tulok kung may iba nga babae.
7: Oo.
6: Diba?
7: At least nabala mo na sa timprano pasang wala, hindi pa ka mo, hindi pa mo sinakadalong.
6: Oo. Sang sa mga, halos tanan nga oras, updanay ka mo? Hindi.
7: Ako na, ikaw naman!
6: Kung ako sa imo po, eskwila kaya po elektrisyan po, iba yun ang imo nga nubya, paturistem na na.
7: Pwede kung pwede, malang nga hindi kaya pagboyan ang babae nga. Kaya posible nga mamu pa na ang makamotivate man bala sa iya sa pag-eskwila man bala. Okay man iya. Kaya nga mangin motivation siya. Pero kung mangin hindrance siya sa imo ya, so it's better siguro nga i-let go mo siya. Diba?
6: Gani man.
7: In my opinion.
6: Amon man lang na opinion mo.
7: At yan kung sundon mo, ikaw okay man lang. Niya po eh.
6: Kung sundon mo, okay. Kung hindi, wala kami problema ya. Kung hindi ka magsunod, no amon.
7: Para siguro win-win diba? Pa. Win-win sa inyong mag-amay, girl, sa family niyo. Kasi supportahan ka man mo.
6: Oo, pero kung laing nga
7: kursa,
6: imagine on mo na.
7: Iskwilahan niya. Electrician.
6: Oo.
7: O ano to?
6: Kung kabiya pa mangkuton mo, may elektrisyan ka gidya po. Kay gali, sigurado na naigaling maubrahan mo yung pila kadlaw makagraduate ka.
7: May assurance na.
6: Kay nga ikaw mabulos gali sobra sang amay mo. Mm-hmm.
7: Kay kung hindi ka po yung mag-elektrisyan, kami niya ni Delayla maskwila.
6: Oo, te imagine on mo, pa iskwilaon niya, mga inablos mo ya. ang mga inablo siya gali, mga pakaisa mo, imbis nga ikaw ang mapulos, ang mapulos sina mga pakaisa mo, oh. Sige ka, pili ka nga daan.
7: Man.
6: Diba? Kabudlay. Ay, paulihin na lang naning gugma. Unahaan ay palangitanan.
7: Yes. Okay? Sindihan mo na ito, Poy, ha? Mm. Good luck sa imo, Poy. Ah. Padayo na pagmadalas ang sulat diri sa atong palatuntunan.
6: Kun ako, pahambalon.
8: Kun ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
0: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
1: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
2: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
1: Tatak RMN.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
7: Hit 3

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan, welcome sa Health and Wellness Program na ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer, ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintoma sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kamug-aton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makabatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo, ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sa February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sa nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sa mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Erlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor nga, operahan na akong baga. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, 3K. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable, pirmi. Prokon stress, kagpulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang El Niño ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal na temperatura.
5: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amuin niyang tuga sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa

0: Madam sa init, magtipid sa tubig, manginang daasal ninyo.
1: Nay, ano po nga punan ko ngayon?
2: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby. Habang patuloy ang breastfeeding, pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda.
1: Ang healthy po ng luto niyo, Nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: oras tatak alas 11:10.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
1: Super Fiber!
8: Ako gali, si Junie, taga-Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo!

0: Oh, nga nagtagho lang ido. May tao bala malapit sa balay sa idalom? Oh, Ginoo ko, may tao gid. Makabati ako sang tasak-tasak ang mga tikang sang TL.
1: Lorna!
0: Bas!
1: Siya ko, dali!
0: Si Alfon! Maya! Maya, magtaw ka! Ari na si tatay mo sa guapangon,
2: Nay! Nay! Ari si tatay! Si Tubi ka, Kimberly!
0: Dali ka! At di ako buksan kang amay mo,
2: Nay! Oo, Nay!
0: Alfon! Maya! Ay! O Diyos ko! Ang duwata ka, mga bata! Pinakumas mo sila na duwakan! O Diyos ko! Nagalungay na yung ilang mga ulo! Wala sila sa pangalikutan! Kasa sila nga duha!
1: Ipestar sa lindaan! Ipestar ko ba sa tubi! Puro sila na doon, wala sa pangalimutan!
0: Hindi ba pagpabali ang mga anak ko? Pabugtawa ang mga anak ko, Diyos ko! Hindi sila pagpabali!

0: pabayaan para sila nga magpahuway.
1: Diyos ko.
0: Maupon na sila.
1: Ang makaluluoy ko nga mga anak. Makaluluoy ang itsura nila nga duha, tay. Ano pala ang natabo sa ilaw? Sadiin mo sila nga duha na sa lapuan, Alfonso.
0: May paragup-dup ako, nay. May naghalit sila nga duha. Kag urasan sang urasang huya nga naghalit sa duha ka bata. Kung may balan ko kung sino sila. Paan sila sa iligid buhat?
2: Ano? Nga sa di ko sila nakita, tay.
0: Nasapuan ko sila sa may pinas.
1: Ano?
0: Mayo lang ganit kaya wala ako maulis. Hindi ko gito pa sila may kimuan sini sa paghalit sa ilang pananglit. May natabo sa ato mga anak.
1: Sino nga mga wala sang tagipusoon ang nagdala sa ilan dito? Nga nga sa amo pa sina nila nga kahimtangan sa mga anak. May mga tao pa nga wala sang balatsyagon nga makasarang magbuhat sina sa ila.
0: Amang nangibaloon ko. Oras magkabugtaw na ang duwa buwas. Kabay pa nga hindi na magbatuon ang akong pangduwa.
1: Alfonso, pangduha-duha nga ano, tay?
0: Wala na ako sa ibang paginadudahan na nagbuhat sa amo sinisira kundi isa kitang tao. Kabata pa pero katraidor na.
1: Sino ang ginatumod mo? Si Julian bala?
0: May iban pa? Ha?
1: Tay! Apang sang natabo si Tobi sa kalog. Siya pagani ang nagpulig sa ako na agad nga madala diri pa uli sa balay si Tobi. Ano ka man?
0: Kagagpati ka man sa arti sa tuntong ato? Ambot! Gagan na damian kit sa mga hirabot sa mga makaluoy ka mga inosinti ka mga bata. Papatiyon pa niya kita. Nga gusto niya nga amigoon si Tobi. Amigoon niya! Agad mapos niya nga malita ng duha!
1: Alfonso!
0: Uras, papabatuloan ko nga siya nagalit sa mga bata. Kumanda siya!

0: 来，来，
1: 是你呢？
2: Nee, indai, indai, mana pergi tawai ka? Luas kalau indai, luas kalau indai. Ari dah kamu satu balai, Ari sudah tay, Ari aku,
1: indai,
2: Ari aku,
1: Ari aku,
2: Ari aku, Ari aku indai.
1: Grabe ko kalma ko tay, grabe ko kalma patay na kami ni Toby. Sabo sa tuko ko imtangan!
0: Nakita mo pa kami, Tay!
1: Oh, tatay!
2: Oo, oh, mga anak ko! Palagka kamo! Gano'n din sulay kong ulan ng angkat dulom! Lamang masalapuan na kamo! Kinasubay kong manipis ninyo nga tingog sa malayo! Nagapangayos ang tabang! Wala ako mapasawi! Wala ako maulihin sa pag-abot! Agot sa gupon ka mo. Sana dulaan na ka mo sa pangalimutan habang nadala na ka mo mabalik na rin sa balay. Kag napaupawan ka mo. Tommy, Kimberly, mag-anak ko. Magsugid ka mo sa matuod. Paano ka mo nakalambot nito? Ay, nagdala ba na sa inyo dito? Sino?
1: Ha?
0: Wala, Tay! Wala! Nagtalang lang kami sa mangod ko. Wala siyang may nagdala sa amon dito, Tay!

0: D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang iBerry mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Juan Ray Katuyan.
2: May blood ka ba sa una?
1: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanang-tanang sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Ho Mayalibyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: DTX 500. Ilay Lady La Cruz, taas ang akong nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nung ni INB Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Hindi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
8: Correct, Sir Gerard. Yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusini. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
7: Yes.
8: Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
0: Dr. Pinoy Squalene

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Oras tatak alas 11:30.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charmin Fabricon,
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: Bigaman Gold Coffee Mix.
11: Partner,
10: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
11: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
10: Bigaman Gold Coffee Mix.
11: May ginseng,
10: tungkat ani,
11: maca,
10: kag so
11: palmetto.
10: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Bigaman Gold Coffee Mix.
11: Yara na
10: sa mga butika.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwad-luwad man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
12: Sample Plus Gold.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Cellphone Plus Gold.
14: Ako galing si Sherry.
15: Mayigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
12: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
12: pinagaling,
16: pinahusa.
12: Cellphone Plus Gold.
16: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Iko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
12: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na.
12: Lalakas.
16: At gaganda ka pa.
12: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Visio nga may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C,
16: mabakal sa butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
12: DDX 500!
16: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
16: DDX 500!
12: Garantisado,
16: efektibo,
12: aramis
16: DX 500.
20: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
21: Ang iBerry mabagal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa isuking ng mga butika.
22: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
23: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
24: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino may isang sagda.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3. Dito ako believe.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
29: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Number 1.

0: gusto ko, hindi ka mupagdaog-daogon sa iban ng mga tao. Kani, isugid sa akon kung may nagalit kidman sa inyo. Agad mapabayad natin sila sa ilang ginimo.
1: Oo, matod ang ginasugid ko, tay.
0: Toby?
1: Wala sa may nagalit sa amon. Nagtalang lagid kami ni Kimberly. Wala agad kami abisang may nasugata ang tao mo. Ano pa, dire-diretso ang lakat namon. Hasta nga nakalambot kami sa malayo nga, hindi na kami makatultol sa pagpauli.
0: Amugid ba na sila ang matuod, ginatabo, Toby?
1: Oo, tatay. Kukuha kan? Kakalimti na nga may nagalit sa amon, tay. Wala sa may nagalit sa amon.
0: Toby?
1: Buhaton ko ini. Kaya mo ining nakita sang mata sang akong tagipusoon nga makapaayo. Ako na makalikaw sa kapahamakan ng palangka namon nga amay. Buhaton ko na lang sa amon sumugod subong. Amo nga may kaupod kami kung maglakat nga makakita sa palibot. At hindi kami magbulag sa ilagod nga hindi kami liwat mapahamak pa. Istoryahon ko na lang ugaling si Kimberly sang ari sa una-una ako. Hipsa na mo ng hitabo sa kutob sa ngamon mahimo. Agod sa kalinungan sang tanan. Agod wala sang magluntad na gamo.

0: Malapit ka man, Alfon.
1: Nakalabay lang. Para si Julian?
0: Si Julian? Kag nga aginapangita mo anak ko.
1: Wala giman sa mabugat nga kabangdanan. Yung tani, may pamangkot lang ko sa iya.
0: Wala na dire si Julian. Kahapon pa siya naglakat.
1: Naglakat? Din!
0: Nagbakasyon siya sa lugar sa iya tiyo. Kag kun makasaw siya dito, siguro hindi na ito magpauli pa dire.
1: Amo bala? Kahapon pagalis siya ng kabiya? Kuna mo. Tuyo, hindi niya nga halita ng mga anak ko. Kan malakat siya. Animal!

0: Masiga na ninyo kag daw nagadulumang langit. Basi kun magulan. Patod maabdan gid kita kag mabasa. Medyo layo-layo pa ang balay.
1: Okay lang kung magulan kag mabasa kita nang maligo na lang kita pag abot ta eh.
2: Amo matuod nang ang importante hindi lang kita magbulagay. Agud hindi na kami mabutang sa peligro.
0: Kamu nga duha ha. Nakahibalo ako nga may ginalikom kamo sa amon. May naghalit gid sinyo sa tong madula kamo nga duha no.
1: Okay lang nang ang importante kung nagsuffer man kami sa to. Kami lang, wala madalahig pang bilog nga pamilya. Palangga ka mo namon nga pamilya namon mo.
0: Kuna mo, matuod gid.
1: Nang, ang nakalipas, nakalipas na to. Pabaye na lang nakaligad nang. Ang importante, bugos kita subong nga magpamilya. Nagaisa, kag nagabinuligay. Labaw sa tanan, nagapalangga anay. Hindi ba lang masami nga ginahambal ni tatay sa aton amo nga ang matuod nga kusog wala sa igtululok o kung sa kaisganan kundi sa pagpabilin sa mga matarong nga tao kag mapinalanggaon ang pagpalangga amo ang aton parion kay dira naton makita ang aton tagipusoon nga puno sang gugma.
0: Mga utod ko, paksa ninyo ako sa inyo.
1: Nang,
0: palangga ka, palangga ko kamo. Tandaan nyo gitina,

0: Mayang aga, Tatay Alfon. Nanay Lorna?
1: Ay, mayong aga man si mo, sir.
2: Sir, aga ka pa?
0: Oo. Hapiton ko sila ni Toby kag Kimberly. A good personal nga dalon sa eskwelahan kag matudluan sang maid-id gamit ang mga tingog. Pagkilala sa mga letra kag numero. Asta nga makaibalo na sila magbasa. Kag hindi lang ina. Handom kuman nga patunon sila sa Vocational Rehabilitation Center. Agod makatuon sila magmasahe kag magbulong sa mga ginabatsyag sa mga tawo.
2: Ay, sir!
1: Sa pagkaayo mo gigatao, sir. Hulog ka sang langit bilang gabay sa mga anak ko ng mga bulag. Oh, pagapakamayon kag kitsang Diyos, sir.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm and Sabcon, pangong pumapaglum, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
3: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sample Gold Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika. Sampo Plus Gold.
2: Ako gali si Dan, garmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampo Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao Mayalibyo Gid. Salamat gid sa Sampo Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo na pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, grab, car, pangong tumakablog. Hanggang amoy kulob sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung bulong po, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka Mrs. sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, ulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba lang ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Ganagapanupo.
12: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
13: Palagi kami napupunta ni Nanay sa health center.
14: Lagi handa ang health center upang kabayan si Nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At sa pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
13: Buti na lang po na dyan kayo.
14: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
15: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
16: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Narito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opirahan na akong baga. Ang piya ko nga sa presyon, ang kickbox mo kong isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon.
18: Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
17: Sigurado, epic.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
19: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
3: Tatak RMN. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm Fabric Charm.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bongbong Kumbaka Plus sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
20: ACS!
22: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, hindi ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Hindi ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

Bangod may matinlo nga mga mata ang tagipusoon ni Toby, nagatahod siya, nagapalangga sa iya pamilya kag sa iban nga tao. Nagalimot kag nagapatawad sa mga nakasala sa iya. Naglabay man ang unos sa ila kabuhi ni Kimberly, apang ginpadala naman siya sang mahal nga Dios sang tao nga among nagiya sa ilang duha sang iya mangod nga magmadinalagon. Tungod sa subong, nagatrabaho na sila sa massage center nga ang ila mga kaupod mga bulag man kag nagakita gid sila sang maayo. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay nga nakahatag man sa pagtulunan ang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan, mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Ginhatagan kabuhi nila ni Eman Labansawan, Maxine Tabol, Phil Bimri Margate, Vanessa Togoto bilang Kimberly, Danny Oberio bilang Alfon, Roslyn Borromeo Vinson bilang Lorna, kag Winston Timblor sa papel ni Toby. Soundman Hannibal Istonina, musical scoring ni Lozar John Mendoza, ginsulat kag sa audio technical ni Joseph Maido. Sa idalom sang direksyon sa inyo alagad Caroline Ladrillo Jama, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Rules and mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugutin tuwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, nirmi lang nasakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, kintestingan ko ni. Oh, may alibyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nadulang akong nga Corset.
0: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
8: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amoy ini ang tuga sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
9: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyahin na sa radyo.
10: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O galing si Ariel, at kanto si Reyes ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: This train check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
20: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
19: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
20: Tatak RMN.
21: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, litihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig ko achieve the healthy weight o kung balance ng timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4

0: Talaga! Max Protektado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko yung flight kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo magkunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Believe.
1: I am Venus Roth, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Paso ko pare ko, at tumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwad na uman ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sample Gold Coffee Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogo ng immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
3: YGC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ibugit katam.
3: YGC, mabakal mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang kami.
6: Charm, tab, car, pangungkong makablo. Tanggal amoy ko lumang sa pangunan charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Bonito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Bonito.
12: Welcome sa isa namang edisyon kapag bangalagad sa palatuntunan Targita na sa Udto. Karong adlaw, adlaw kita sa Bunga Sabado. Yari kita sa Petsa 11 na sa bulan sang Hulyo tuig 2027. Sa ato nga pagpangalagad mga kabiyanan diri sa aton nga palatuntunan Targitana isa unto o pizza DC Otso, mga kabiyanan sa bulan sang Hulyo 2026. Sa ato nga pagpangalagad mga kabiyanan, mga dalag ko diri nga mga mainit nga mga impormasyon. Upod man na mainit nga panahon Master Don, grabe yo. Ang panahon gatagiti sa buong Master ha? Ang kainit ambot kung may balos ni. O grabe, halong-halong hindi magsulay sa silak sa ngaring adlaw, hindi magtiner. Ang importante, balon ka mo, payong o kunkalo man. Kag hindi magsulay sa dalom sang init sang haring adlaw. Mga kabiyanan, dragon aton ng mga impormasyon ka mga balita. Kamusta na ang aton ng mga suki sa kanginan tabok sang kadagatan kaumhan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome sa Visayas, welcome Philippines, bilog ang kalibutan, basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
13: Of course, kita nagabi-abi man, sa tanan naton sini mga suki umalin sa aton, sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran, pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga kalenderiya pakadto sa tag sa mga puloyan, diretso na sa aton mga drivers, nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
12: Inyo kami mabatian sa City Siri 4. Sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
13: Inyo man makita na ang mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
12: Sa kinandan o parang inyong mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayaan ng mga balan, Master Radyo Mando.

0: No, base kabataan pa masugat tayo, makaluluoy man. That is why it is of utmost importance nga masubdue sang pulis ni before siya nga makapanghalit sang tawo parikoy.
1: Pamangkot na master anong dala nga mga armas sang pulis? Okay, mga stand gun ta ni. Amo na bala daw hindi bala lethal da yon.
0: Tinga, ako gud tinga lahan bala parikoy, wala patay. Okay man lang na, no? Wala patay dunar ang aton sining mga LGU sang pulista, sang patrol car, armas. Do wala sila yung makadunar sa mga armas parikoy, mga non-lethal weapon nga makabulig sa pulis ta bala. Nakatulad sin hindi mo ni kinanglang atirohon sa pusil gud.
1: Well, may posibilidad ni matirohan eh.
0: Tiki mo kumumato
1: karon. Yeah, ako bumato karon kag kiyawan niya kag labon karon da pulis o kun sino man da.
0: Oh.
1: So kinanlan mo siya i-contain, kinanlan mo siya karon da nga kwanda, mapunggan,
0: ma-neutralize
1: mo, ma-neutralize siya. Tigali nga pag neutralize mo, although nga siling mo target mo tiil na.
0: Oo.
1: Tinab lang may pilas.
0: Yes.
1: Tinab lang may pilas, timaila na ko matiil mo kami harap mga dan iban nga ang ginatiro, gatindog, pero naigo ang hapa.
0: Yes. Oh? Okay. May makita kita parikoy, may mga daw ano na tawag na daw air gun nga ang bala niya parikoy ya pepper spray,
1: mm-hmm.
0: No, pepper bla pagtupa sa lawas mo, grabe yun ang ano mo.
1: Paglaptaya,
0: laptaya, igo mata mo, hindi ka mayo ka ginawa, at siyempre ano ka na, pwede ka naman kaptan sa mga pulis ka mapusasan.
1: Pait mata mo.
0: Oh, grabe. So
1: ang muna, hindi mo makita ang lain ang dagat, siyempre mga kiyaw-kiyaw ka pa na.
0: Oo.
1: Pero kung mga follow-up mo dahil sa mga stun gun, no, yun ang makirig-kirig lang sa balay, temporarily,
0: yes.
1: Maparalyze sa temporarily. Hindi mo na makontrol lawas mo, no? Ano,
0: yes,
1: makirig-kirig
0: yes.
1: Mo da nga kwan man, no?
0: Tingnan mo na tani aton, pangabay tabi sa mga utod ta sa mga LGU bala. Okay man ang salakyan, no? Pero kung kaisa parikoy kulang man bala sa kwarta maintenance, kita katadamo ang mga police car. Ang ara karon diya sa ano sa mga sa ilalang dira nga parking ang guba na, no? Do hindi kita gusto sina. Pero tani ang makabulig sa pulis naton, nga katulad makontrol, may nagmaoy, may nagwal katulad sini, hindi mo kinanglan nga tiruhon gid ang pobre, kay mantiibola sin tsakto nga pinsar parikoy mo.
1: Nagawild, halimbawa da may balong da, may kuging da,
0: na,
1: wild,
0: oo.
1: Nagapinang lagas, no? Ting tendency sini ko nang dala nila da po posil gid yang galupok kag may bala nga tuntun ti balday.
0: Abay oh.
1: Laban-laban ni may tendency ni mga kabiyanan pero kabay pa hindi no. Kabay pa makakita pagi ang aton nga mga otoridad nga madakop ini ma neutralize siya nga wala sang pilas.
0: Yes.
1: Mga kabiyanan kiti diferensya na nga danang una-una eh no.
0: Mm.
1: So, check tani dugdugang latest ng information with Rajuman Mon Kapalihan samtang sa piyakabahin may ginsunog kuno nga balay hungod.
0: Oh.
1: Ira sa barangay Makina, Dumangas, Iloilo, giniimbestigaran inisubong sa aton nga Bureau of Fire Protection.
0: Arson.
1: Arson eh. Ibudlay na, dako kaso mo na, manunog kayo mo balay. No? ang tanan nga daan nga gimbuhos siya nga kabudlayan, ara na sa balay niya.
0: Correct, correct.
1: Tapos amon mo lang na, no? Ti sakit-sakit ni nga kaso kon arson. Ha? Kon hungod nga ginsunog, ini nga balay. Check ta na karon ng latest nga development.
0: Kag sumuman na attorney Yotoko sa National Police Commission nagpaiway sa pag-reach out sang arimen sa ila kay Manti, gusto naton may buluan tani parikoy ang pinaka-latest update sa imbestigasyon nila sa Mulo PNP, no, atong pag-operate sang IMEG kag ang pila ka information nga involved si Major Inot, no, sa mga pila ka mga anomalya katulad sa pagplanted kag iban pa, no, kag pag-upod sa sining wanted nga police, wanted person nga ex-police sa mga operation nila. No, we wanted to know man kung ano ang ila kun tani nga investigation, but suno kay Attorney Yotoko, spokesperson sa NAPOLCOM, we are unable to grant interview requests or provide comment at this time to protect the integrity of the proceedings. We appreciate your understanding. No, okay mala na. Ulat-ulat naton na attorney. No, wala man kita kapamilyat sina kay Manti Tuodman. Hindi nila gusto nga magbahay ng bad kuntani. Kung pareho lang kuntani ka transparent kamuda, no? Sabi, tanan nga hin siya, not speaking on NAPOLCOM alone, no? Tanan nga hin siya, nga daw katulad bala ka tukatib kay Ombudsman Rimulya.
1: Abaw.
0: Do kadami, do ma-update ang tao, bla? Tiyamak mo natin. Di ba, sir, dapat yung actuation nyo, kapag may ganito, may kaso, dapat harapin.
1: Uh-huh. No?
0: Eh, kapo ng Baliboyeng Rumilya, duwa man ang saging padalaan nila sang pina parikoy.
1: Warrant.
0: O sang pina.
1: Okay.
0: O si Senator Alan Peter Cayetano nagsabat na sa kaso ng obstruction of justice.
1: Mm-hmm.
0: Nagpangayo si Aplasca sang extension. Si Ruben, kung wala gidya nag wala gidya nag tuwang tungaw si Ruben.
1: Nag-English na siya sa post niya.
0: Hindi bala

0: Senator Padilla, dapat kumikaso ka, dapat harapin.
1: Tige, basi...
0: Kabalik diyon si mo, nung hindi gani kalabot, may di 4 oras, kabalik diyon si mo.
1: Naway gani ka saka, sa bubong do, garumpagan ka diyon ako.
0: Okay man, guilty ka, may binload ka. Akong si mo Ruben, hipos ka na lang. Mm. Katulad si Naparikoy, nagpagwa sang video ang China, ang day ang China, really.
1: Nga, doon ginahimo, ita mo.
0: Oo. Hindi naman ko, si Secretary Lablati, mga senador ayan, nga nagpapangayo sa akong pasensya. No? Ay han pa pangayoon nila pasensyang China. Di pa sabat sa diyon. Medyo Commander Tariela, ikaw ang nagsugod sa tanan, ikaw nag-initiate ginbasol pa.
1: Ginbasol.
0: Hindi pa lang sa mga Chinese brothers ko. Amo kita tanan sa panulukan.
1: Oh my god, no?
0: O, ang balyat ni Commander Tariela, ang bala hindi ako magpasugot ang mga Pilipino naghalin sa amo ukon mga amo.
1: Correct,
0: no? Insulto ina sa 26 milyones nga nagbuto kay Ruben Padilla.
1: Master Don,
0: ang ginahambal yung amo kita.
1: Hindi, atag na niya, Master Don, ang tiko, ginapatadlong ni Ruben Hood, no? Inabalang do ginawa mo, ginibala ka, balaanon ka, ginibala yan nga do.
0: Kamango na nga dancing mo, nga hindi ka pa kabalo.
1: Balo ka, masalaan ka ni nga chinador mo, no? Bangod nga mo na bala, Master Don, ang tuno mo bala, nang inang kalaw ay nagid ginapakanubo nagid ka ginayubit na ang pariyo mo nga Pinoy gina pakigbato mo pa yung China.
0: Oo.
1: Kasi ganun nga, why? At yung amu, gimanta mo. Abi, mayo bala na, Master Don, bisan sino, bisan ang nagbuto pa sa iyan eh, pamangkuton mo, disgustado ni sa ginambal niya.
0: Robin, ang ginastorya naton, ang ginalinan sa mga Pilipino. Wala kami istorya parte sa imo pamilya, no? Kung dirain ang galing pamilya mo,
1: imo lang.
0: Yeah, kami nga mga Pinoy, kami ni Parikoy kag Dayjan Artwell, kami ya halin, kami ginimo, kami sa malgang Ginoo, no? Imo niya pamilya, hindi kami kaintradiyay. No, hindi kami kaintradiyay.
1: Kaya gisalig siguro kay mga gwapo pamilya niya.
0: Di gwapo, sus Maria Kagusip. Gwapo. Ikumpara mo kay Jan Artwell.
1: Gwapo inos-nos.
0: Ay, nga, okay.
1: Sang
0: may
1: pang,
0: sumpon pagali.
1: Sang pang ino-ino, no? Kag kung ano pada nga pwede inos-nos ayan.
0: Do kalaway pa rin ko, kalaway.
1: Ay, tapos amo na ano ginayubit ka na, ginapakanubo ka na.
0: Racist actually yung term,
1: Racist na ganyan.
0: Racist ganyan nga.
1: Master Don, ikuan mo pa ya, ipakigbato mo pagin sila yung nga nagayubit sa kapwa mo Pinoy. Sinador ka pa naman.
0: Oo. Tibalaan yung gudyang ang loyalty mo sa China, Ruben Padilla. Dugay na ni actually. Ang nagbalambal ka to sa committee hearing to. Noong araw sa day, Commander Tariela to. Nga doon ginabasol mo pa si Commander Tariela to.
1: Ang guwa ka, nagadilap ka na yan sa buli sa mga sang China.
0: Oo. Amo na. No? So, in a way, kabay pa mga kabinan. Kita, abi, magbuto kita. Hindi kita magbuto. Bla, bangod papila, bangod gwapo na siya. No, buto kita nga may abilidad ka, may utok man,
1: popular man ka, gwapo, popular sa iya mga inimuan ka, gwapo ang performance
0: ya.
1: Ano ya, no, mga kabiyanan, balikan to na karon ba subo
0: report
1: naman, Master Don, sa biyak kabahin. Ang Mexico amo naman ginbulos gintayog sang 7.3 nga linog magnitude, no. Ti shadow ka baskog mga kabiyanan, ti
0: nag-trigger Venezuela
1: o nag-trigger ini sang tsunami warning na naman sa pila ka parte sang Pacific Ocean, no. Malapit dira sa area sa Mexico mga kabiyanan. I-check ta ni karon dugang mga update ini kag iban pa nga mga balita. Check ta ni mga dalang ko nga balita, national kag international, upod ang RMN Network News. Magabalik ang
2: Targitanay sa Udto. RMN Network News.
3: Alin ang balitang iyan mula kay Roger Manken Galinea ng RMN Cebu.
2: RMN Live Report.
4: Ikinatakot ng mga kamag-anak maging sa kanila mga bisita ang dumagsang mga gamo-gamo sa isang lamay sa bayan ng Pilar sa lalawigan ng Bohol. Hindi tuloy maiwasan ng pamilya ng namatay na maiugnay ito sa isang hindi magandang pangitain matapos nila itong ikonsulta sa isang albularyo. Ilan sa mga dumalaw sa lamay ng namatay ni si Felix Bonio ang nagsabi na ngayon lang ito nakakita ng ganoon kadaming mga gamo-gamo na hindi umaalis kahit pa nang subukan nilang patayin muna ang ilaw sa lamay. Nahihirapan din pumasok ang ilang mga bisita sa loob ng bahay dahil sa kapal ng mga lumilipad na gamo-gamo. Ayon sa isa sa mga anak ng nilamayan, bago namatay ang kanilang ama ay nakakita pa ito ng itim na pusa na sumusunod sa direksyon ng kanilang ama bago ito pumanaw. Ayon naman sa kinonsulta nilang isang albularyo, ipinakulam ang kanilang ama ng isang taong posibleng galit at may inggit sa kanya. Ang pumanaw na si Bonio ay kinala bilang isang magaling na manggagamot o albularyo sa kanilang lugar bago ito pumanaw. Ayon naman sa ibang mga nakakita, posibleng mga termites na may pakpak ang dumagsa sa loob ng bahay at posibleng gagawa ng colony sa kanilang lugar. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Mankang Galinea, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
3: Mahigit 500 pesos wage hike, panawagan ng isang labor group. Transport group naman ni Bella humihirit ng 2 pisong dagdag sa pamasahe kasabay ng 10 pesos big time oil price hike sa Martes. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
5: Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMNNetworkNewsPH @RMNNetworkNewsPH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo.
2: RMN Network News.
3: Magkasama patuloy na lumalaki ang aging population o bilang ng mga matatanda sa Pilipinas. Punsan ito ng patuloy na pagbaba ng fertility rate o bilang ng mga nabubunti o nagbubuntis at mahabang life expectancies. Batay sa 2024 census na inilabas ng Philippine Statistics Authority, lumabas na isa sa 10 individual ay senior citizen o papalo sa 9.22 million ang bilang ng mga matatanda sa bansa. Katumbas ito ng 10.2% sa kabuang bilang ng populasyon, mas mataas kumpara sa 8.5% na naitala noong 2020 census. Sa ngayon ay pumalo na sa 112.72 million ang bilang ng populasyon sa bansa. Good news! May handog na libreng sakay ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Transportation o DOTR sa ilang ruta sa Metro Manila. Sisimulan ang libreng sakay program sa Lunes, July 20, kung saan magsisimula ang ruta ng biyahe mula Loton hanggang PITX sa ganap na alas 7:30 ng umaga. Habang ang biyahe naman mula PITX hanggang Loton ay magsisimula sa ganap na alas 9 ng umaga. Isasagawa ang libreng sakay mula Lunes hanggang Biyernes maliban kung holiday. Layunin ang programa na makatulong sa mga commuter at maibsan ang epekto ng pagtaas ng gastusin sa araw-araw na paglalakbay. Isinulong ng ilang labor groups na magpatupad ng mahigit 500 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kasunod ito ng 85 pesos na wage hike na inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na ibibigay ng 2 bagsak. Ayon sa grupong UWIN o Unity for Wage Increase Now, hindi sapat ang 85 pesos sa gastusin ng karaniwang manggagawa, lalo't patuloy na nakararanas ng krisis ang bansa. Katwiran ni UWIN spokesman Alan Labahata, kulang na kulang ito kung pagbabatayan ang Family Living Wage Standards na 1,200 pesos, kaya humihirit sila ng 505 pesos na wage increase. Ang 85 pesos wage hike ay hinati sa 60 pesos na unang ibibigay simula sa July 19, habang ang 25 pesos na kapupunan po ay sa Enero naman ng susunod na taon. Nauna na rin nagpahayag ng pagtutol ang ilang mga employer sa wage increase na maaari-an nilang magresulta ng layoffs o pagbabawas ng empleyado at posibleng tigil operasyon ng maliliit na kumpanya.
2: RMN Network News.
3: 2 pesos fare na fare increase, hirit ng grupong manibela kasabay ng big time oil price hike sa Martes na papalo sa 10 pesos. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald ulit.
2: RMN Live Report.
6: Unang 4 pisong hirit ng mga transport group na dagdag sa papahay kasunod ng malakihang oil price hike. Pagkusunod na linggo na kapalo sa 10 pesos. Una ng sumunod ang transport sector kay Pangulong Bongbong Marcos para sa pisong fare increase dahil sa nabuburong 10 pisong dagdag presyo sa kada litro ng diesel sa Martes. Ang diesel kasi ang ginagamit ng karamihan ng mga PUV drivers sa kanilang sasakyan. Sa parayan ng diesel, Amen Manila kay Maribel Chairman Mar Balbuena, dapat ay dagdagan ng 2 piso ang fare increase. Ito bang taas ng presyo ng diesel? Anya posibleng bumalik na naman sa 90 hanggang 100 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa mga susunod na linggo, kaya dapat ay malaki rin na ang dagdag sa pasahe.
7: Noong kasagsagan ng oil price hike, sinuspend yung pagtataas ng pamasahe na dapat, kumbaga, long overdue na itong fare increase na to. Matagal na nating hinihintay.
8: Ano yung nararapat dapat na fare increase? Sapat na ba yung piso?
7: Dapat po, at least man lang, 2 piso ang fare increase. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit ganun yung kalaki yung oil price hike ngayong susunod na araw? Wala naman na pong gera, wala na pong may mga stock pa itong ating mga oil companies.
6: Tama ko sa DZX and RMN Manila, Radyo Man General, Bihulet, Pasaka, RMN.
2: Network News.
3: Mariingkin din ang ilang senador ang itinuturing nilang mapanglait na AI-generated video ng isang Chinese media outlets dahil ginawang unggoy ang Pilipino at pinagmukhang utusan lang ng Estados Unidos at Japan. Ang nilabas na AI video recognized sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea na pumapabor sa Pilipinas at hindi tinatanggap ng China. Iginit na Senate President Sherwin Gatchalian na kahit sa isang hidwaan, hindi lisensya ang freedom of expression para sa pang-aabuso at pangungutya. Tinawag din na racist ni Senate Majority Leader Mig Subiri ang video at iginiit na lumalabis ang China dahil walang bansa na may respeto sa sarili ang pagpayag na sa ganitong palabas. Tinayagpan ni Subiri ng patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea na pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Binigyan naman ni Senator Robin Hood Padilla na hindi dapat gamitin ang freedom of expression at debating pampolitika sa pagyurak sa dignidad ng isang lahi o ng isang bansa at nararapat lamang na kundinahin ang ginagawa o ginawang ito ng China.
2: RMN Network News.
3: Pagbawas ng testigong iharap sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi garantiya na mapapabilis na ang paglilitis. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
2: RMN Live Report.
9: Hindi pa rin garantiya na matatapos kaagad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pa binawasan na ng prosekusyon ang kanilang mga ipipresentang testigo. Paliwanag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, maaaring gamitin ang prosekusyon na dagdag na araw sa ibang testigo o ibang usapin sa impeachment tulad ng oral arguments, ang mga trial days na dapat sana sa mga hindi na ipinatawag na witness. Masyado pang maaga rin para masabi na maagang matatapos ang paglilitis dahil nagbawas ng mga testigo, subalit depende niya pa rin ito sa mga ilalabas na ebidensya at sa haba ng mga itatanong ng mga abogado. Sa 8 testigo ng prosecution team para sa Article 4 o ang grave threats ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito, 6 dito ang hindi napaharapin, kabilang si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Duterte. Nagpa siya rin ng prosecution team na gawing 3 at huling testigo para sa Article 4 si NBI Director Melvin Matibag na pinasabina at pinaharap sa impeachment trial sa July 21. Kapag natapos si Matibag, agad na magpipresenta ang prosekusyon ng kanilang susunod na testigo para sa Article 1 na kaugnay naman sa umano'y hindi tamang paggamit at paglalaan ng confidential funds sa Department of Education at Office of the Vice President. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Bata, Katak, RMN.
3: Bantay Senado umapila na gawing madaling maintindihan ng masa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
10: Umapila si Dr. Gary Junicio, co-convener ng Bantay Senado at Dean ng St. Benilde Government and Diplomacy Department, na gawin sana na mas madaling maintindihan ng masa ang nagaganap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan tinawag niyang legalistic at alienating ang nangyayaring trial dahil nawawala umano ang primary purpose na nasabing proceedings ayon sa kanya sa paglilibot ng Bantay Senado sa mga watch party ng kanilang grupo sa iba't ibang lugar sa bansa ay napansin itong nahihirapan ang mga taong umiintindi ang terminong ginagamit sa nasabing impeachment trial. Dahil dito ay hinumungkahin ito sa pamahalaan na kung pwede sana ay maglaan ng budget para i-summarize ang nasabing proceedings sa iba't ibang lingwahe kasama na ang sign language.
11: Sa naging takbo po nung impeachment proceedings, no, mukhang naging legalistic at alienating in a sense, no, yung naging diskusyon. Isang tingin po namin ay nagiging very technical at very alienating. Eh, mukhang ang purpose po na ganito ay hindi itong masyado maintindihan ng masa at mainip po tayo. Ang sabi nga po namin, sana impeachment proceedings, katulad sa United Nations, meron kang mga translations along the way, for example, sa Waray, sa Bisaya, sa Cebuano, para maging accessible, no? Sana mag-allocate ng konting budget, no, na kahit pa parin nasa-summarize po yung proceedings sa iba't ibang mga lingwahe, even in sign language. May mga galing po tayong mga, may mga gusto rin pong interesadong mga mamamayan tayo, no, na merong may problema po ito sa hearing. So I think it will also be helpful.
10: So para lang sa gayon ay nakakasunod at naiintindihan ng bawat Pilipino ang nangyayari sa nasabing impeachment trial ng Vice Presidente. Kasama mo sa Biz XL RNN Manila, Rajuman Margie Domingo sa Top RNN.
3: Malacanang kumpiyansa ang uusad ng priority bills ng administrasyon sa gitna ng impeachment trial at budget hearings. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN
12: Live Report. Kumpiyansa ang Malacanang na mabilis pa rin na ipapasa ang mga prioridad na panukala ng Marcos administration sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nalilapit sa budget deliberations para sa 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Kier Castro, kabilang sa mga panukalang hinihintay pa ang bicameral approval at pagdinig ng Kongreso. Ang National Center for Geriatric Health, maamyenda sa GASPI Act at Universal Access to Quality Tertiary Education Act, masustansyal pagkain para sa Batang Pilipino Act, AIX Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Mailan na rin panukala ang naipadala sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Umaasa ang palasyo na papapapilis ang pagpasa sa mga ito upang agad na mapakinabangan ng mga Pilipino.
13: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad.
12: Kinapayag ni Palace Press Officer Clear Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network
3: News. Pansamantalang itinigil ng Canada ang pagtanggap ng mga aplikasyon sa ilalim ng Parents and Grandparents Program. Layon ito na maisaayos ang immigration system upang mapabilis ang pagproseso ng mga kasalukuyang aplikasyon sa ilalim ng 2026-2028 Immigration Levels Plan, nais na mapababa ang bilang ng mga pansamantalang residente ng 5% ng kabuang populasyon pagsapit ng 2027. Batay sa pinakabagong social demographic study, binanggit ng pamahalaan ng Canada na 4 beses na lumaki ang populasyon ng mga Pilipino sa bansa mula 1996 hanggang 2021. Batay sa 2021 Census of Population ng Canada, mahigit 957,000 na ang mga Pilipinong naninirahan sa bansa. Dagdag pa niyan, nasa 75.3% ng populasyong Pilipino sa Canada ay ipinanganak sa labas ng bansa at halos lahat sa kanila ay isinilang sa Pilipinas. Ligtas na o ligtas ang nasa 3,000 Filipinong seafarers na sakay ng mga barkong stranded sa Strait of Hormuz malapit sa Iran. Itong pagtitiyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa gitna muli ng pagtaas ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni Secretary Kakdak na hindi naman nakararanas ng pag-atake ang mga barkong sinasakyan ng mga ito at malayang nakakapagtrabaho ang mga tripulanting Pinoy. Sapat din ang kinakailangang supply habang nasa barko gaya ng pagkain. Dagdag pa ni Kakdak na patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa manning agency na may hawak sa mga Pinoy seafarer at nakakausap naman daw ang mga ito ng kanilang pamilya. Hindi pa matiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas ang mga ito. RMN Network News. Mahigpit pa rin ang panawagan ng Department of Health o DOH sa publiko na ugaliin ang pagiging malinis upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang respiratory diseases. Sa datos ng Department of Health, merong 1,532 confirmed COVID-19 cases mula Enero hanggang nitong Hulyo. Gayunman, mababaan nila ito ng 70% kumpara sa mahigit 5,000 sa kaparehong buwan ng isang taon. Sa kabila nito, hinihigayit pa rin ang Department of Health ng publiko na magkaroon ng proper hygiene gaya ng paghuhugas ng kamay, gamit ang sabon, takpan ang bibig at ilong kung uubo o babahing at hanggat maari umiwas sa matataong lugar lalo yung walang sapat na ventilasyon. Taong 2023 nang ideklara ng World Health Organization na wala ng COVID-19 pandemic pero pagilinaw nila na hindi naman ito nangangahulugan na wala na ang nasabing sakit. Kamakailan, inihayag ng Quezon City LGU na tumaas ng mahigit 200% ang kaso nito sa lungsod. Kapitan ng barangay arestado sa pamamaril sa isang truck driver sa Pampanga. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
14: RMN Live Report. Inaresto ng pulisya sa loob lamang ng wala pang 12 oras ang isang 42 anyos na barangay captain mula sa Lubao, Pampanga sa isinagawang hot pursuit operation sa barangay Santa Maria, Lubao, Pampanga kaugnay ng pamamaril sa isang truck driver sa Jasa Road, barangay San Antonio, Guagua, Pampanga. Nangyaring insidente dakong alauna 20 ng umaga nitong Hulyo 17, 2026 matapos umanoang alitan sa kalsada o road rage. Tinamaan ng bala sa kanang binti ang 28 anyos na biktima at agad itong isinugod sa ospital upang malapatan ng lunas. Sa pamamagitan ng CCTV backtracking, vehicle tracing at pakipag-ugnayan sa Lubao Municipal Police Station at mga karatig na impilan, natukoy at naaresto ang suspect. Nasamsam din ang kanyang lisensyadong baril at hinihinalang ginamit sa pamamaril at isa sa ilalim sa forensic examination habang inihahanda ang kaukulang kasong kriminal laban sa kanya. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
3: Sa Bukidnon, na lalaki bangkay na ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
2: RMN Live Report.
15: Nasa state of decomposition na ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay ang isang lalaki, partikular sa Puruk 3, Barangay Imbayaw, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang isang 37 taong gulang na lalaki at residente ng lugar. Ayon sa report mula sa Don Carlos Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente at pagdating sa area, wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang biktima. Napag-alaman na merong dinadamdam na respiratory illness ang biktima at umaatake paglasing ito. Huling nakita di umano ng biktima noong Martes, July 14, na impluensyado ng alak. Wala naman nakitang foul play ang pulisya sa insidente at dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matika, Rajuman Mark Micabalo. Tatak, RMN!
2: RMN Network News!
3: Balita tayo sa Ibayong Dagat, mahigit sa 100 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa syudad ng Drammen sa Southern Norway. Nabalot ng maitim na usok ang kanlurang bahagi ng syudad ng Oslo bagamat wala pa namang naitatalang casualty. Mahigit sa 60 bombero ang rumesponde sa sunog at gumamit ng helicopter na rin para apulahin ang apoy. Katuwang ang mga pulis, daan-daang residente ang kinakailangang ilikas. Inaalam pang sanhin ang sunog na pinalalapan ng malakas na hangin na naranasan sa lugar. Bibida ang komedyante na si Pok Wang sa kanyang first ever musical. Sa Instagram, nagbahagi ang Studio A production ng teaser ng Tulog Na, kung saan makikita ang isang nakakatakot na eksena sa morgue. Matapos ito ay biglang lumabas si Pok Wang na takot-takot na tila nagbigay pa ng nginig o chills sa makakapanood. Nagbabalik ang hit na Straight Play at sa pagkakataong ito ay muling binuo para sa isang musical. Gaganapin ang nasabing musical mula August 14 hanggang August 16 at August 21 hanggang August 23 sa Power Mac Center Spotlight Black Box Theater sa Makati City. Ang tiket po, ang mga tiket ay nakakahalaga ng 1,500 pesos hanggang 3,800 pesos na mabibili via Studio A Show's website. Samantala, liban sa kanyang musical debut, gaganap naman si Po Kwang sa pelikulang Two Valid IDs ng Cinemalaya na ipapalabas sa 2026 Cinemalaya Film Festival ngayong Agosto. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako si Rajoman Jenny Pahilanga mula sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Surigao, Marajaw na hapon.
16: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
18: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami inauhaw.
17: Kasi may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500
18: ay may powerful compact
17: nga nagapanubo
18: sang imong blood sugar.
17: DTX 500
18: garantisado.
17: DTX 500.
19: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
20: Ang iBerry mabakal sa mercury negus grace pharmacy kag sa isuki ng mga butika.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
22: Makikiraan.
23: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
22: Salamat, iho.
24: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
27: Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
28: Charm and Fabricon, among pumakabloom, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma-burst pow of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangbang kumakabloom sa Charm!
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
30: Life Extension, Vitamin D3.
31: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
30: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hico.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong gapa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nakas, at gaganda ka pa.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mami at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mami!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Dr. Binoy's Kwaling Capsule.
3: Ano ba kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa atong nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong sang Dr. Binoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
2: Dr. Binoy's Kwaling Capsule.
5: D3 Bio.
6: Ako si Boyd

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas, mga buti ka.
1: May GC.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gud ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Kasakit ko yung akong ulo. Tiinom ko may TC alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: May GC.
1: Mabaka sa mga buti ka.
0: TTX 500.
4: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
5: Pero pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naami na dyan kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.
6: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunaw ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko.
9: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Narito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko ng aspirasyon, ang kisipot mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kaso gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Kato ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Piman, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Fine, Jessic. Masaligan, gani mo. Trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang bayo, Jessic. Halong!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung kisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
2: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako sa Redde, namo ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, Sinukot para nami ang bugtaw. Calcium senosides Sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit para pagbugtaw mo mabuligan kagid nga mag-go go go para sa constipation. Sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello?
14: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa targetanay sa Udto.
18: Mga Karajuman, balik sa itong pag-pangalaga diri sa RMN, targetanay sa Udtong oras sa ton. Philippine Standard Time, tataklas 12:55. Tanbay, Master Don, kami arigita diri mga bisita sa atong live studio sa buong adlaw.
19: Nag-patarget na naman sila diri sa may targetanay sa Udto.
18: Delikat ka diri yung?
19: Oo. Actually, kapo ni sila, galing kiti alang-alang na kuto, no? Dumanog tapos sa atong program. Oh, so anyway, ari sila sa buong day. Reklamo naman ini sa ilang employer sa construction.
18: Oo. Oh. Tingnan, kiti ang benepisyo ay ginatag, Master Don.
19: Oo. Oh.
18: Tapos, pila na sila katuig, obrada, ang ilang mga benepisyo ay ginahulugan.
19: Oo. Oh.
18: Like ang SSS nila, damo ungab.
19: Mm-mm.
18: Diba, kung magtag 26 ka bulan nga ungab mo na, kung siging deduction. So, tingin ang guwayang tao, nakuhaan mo na, wala kayo itong nag-remit niya para sa SSS, kagiban pa nga mga benepisyo.
19: Oo, kahit tayo pala bote rin sa SSS, kung anong pwede mo, obra nila direk, kiti, this is a violation of the SSS Act, no? Ang lain para sa SSS, kung di mo ma-remit, ina, nga ginabuhin mo sa tao mo, may ano ina, may krimen ina, nga matabo dira, no? So anyway, check ta na, dugay-dugay sa ilan rin mga upod subong naton sa live studio, sang Aremen na Iloilo pare ko.
18: Kinianay nga bahin Master Dong inadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule 7 persa sa isa lang ka kapsula mga kabiyanan. Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko sigurado nga epektibo ini nagalimpyo nagababakod ka nagabalanse sang sistema sa atong alawa sobrang sugar. Sobrang nga kolesterol, uric acid, asin, fast creatinine, buhinan, ina kag normalize ang Evergreen Herbal Capsule. Pero ang sobra, pero ang kulang nga vitamins kag minerals, ginadugangan niya naman. Amo na kabalanse mga kabiyanan ng aton nga Evergreen Herbal Capsule bangod man nga may turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. 2 to 3 capsules every day, Evergreen Herbal Capsule.
19: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. No, kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral, equalize na sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ang deficiency sang vitamina ka mineral, mag-resulta sang disease. Gani para malikawan nato ni na, 2 to 3 capsule a day lang sang Evergreen Herbal Capsule, ayos ng buto-buto. Sarang mabakal ang Evergreen Herbal Capsule sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
18: Ari subong sa atong live studio, ang mga empleyado ay i-check ta kun anong construction ini
19: mas Sherman Construction ko no. No, Mr. Sherman, this is no. Sige, una-una ton diri si ano, anong pangalan mo pare koy?
20: Pagito rin niyo.
19: Dalang gaon na ni.
18: Ang audio ito.
19: Sige, lot we. Pakito rin
20: niyo.
19: Wala ang sulod.
18: Oh.
19: Ay sabi, kamay.
18: Ana. Okay, ana. Sige. Mire. Boto, da kami naman to ang lubong. Oh.
19: Ah, sige, be,
18: okay,
19: sige,
18: be. Ano na?
20: Ilang
18: okay. Okay. Sige.
19: My chicks, my chicks. Sige, be.
21: May test. May test.
19: Sige. Sinong pangalan? Kaga, anong trabaho sa Sherman Construction?
21: Ako si Pakito, renew ang obra ko sa ano sa Sherman Carpintero. Alin sang 2022 hasta sa 2026 sang May. Oh. Ito ko ng obra pero nag-resign na lang kami kay hindi na kami ka-agwanta kasi gigaltas, wala mang ginahulog. Kag magreklamo kami, parte sa amon mga benepisyo, kag sang mga upod ko nga malasakit. Hindi na amon makuha ang amon nga mga sickness, benefits. Mapasa kami dito sa amon mga requirements, wala mang ginasikaso, kahit tungod wala mang ginahulugan.
19: Sige, dalagad Pakito, no? Sana ipakilala ta kay no? Si Manong naman, pila ka tuig sa Sherman, anong trabaho, kag ano ang initial nga reklamo mo?
22: Mark Stephen na Lelian, sir. Nang mason nyo kay Sherman. Bali, mga 1 year lang ko kuro nagpa-admin kay Sherman mo.
18: Okay.
22: Te, ang ina-claim ko lang sila, sir, akong 13 month, kag ang sickness benefits, sir. So, may nag-abot yun man sir nga cheque, hinatag nila. Kaso ni kuma-incas. Talbog.
19: Ha? Ato, wala unod?
22: Ay, ito, hindi ma-incas mo.
19: TBP 22 pa?
18: Oo, ito may, sakto, bouncing check pa.
19: 22. BP 22.
18: Sang 2025.
19: Ah, 2025. Okay.
22: Sige. Kasi, nagkato kay SES, natag na sa ako na yun, na ano na ako noon, na okay yan naman.
19: Oo.
22: Na padala na gani sa ilang bangko.
19: Subot si Lingon, napadala na sa SSS, ilan na natrabaho nga magbutang sa inod. Pag sweldo mo, butang nila na dun sa account mo. Check-in, ha? Galing tumalbog?
22: Di,
19: wala unod?
22: Ang nabutang, di, 19 mo lang, inatag na sa akong, 39, di, paano ko mingkas na?
18: Dahil lang. 39, 19, ano nang buto si Lingon?
22: Hari,
18: Oo.
19: Bili ko, be.
18: Oo. Okay. Kahit ikon bouncing check, bot silingon wala unod. Pero anong bot mo silingon nga?
22: Sa laubra nila eh.
18: Okay. Ang kinang land mo is 39.
22: 19
18: lang ang kinang land mo?
22: Oo, arata 19.
19: Ari, payment details, 45,500. Ari, alam na yun. Period July 23, 2025 to October 2025, 90 days. 19,575 approved for payment by Cebu Processing Center. Amo ning SSS mo?
22: Yes, sir.
19: Ano niya 43,500?
22: Well, sir,
19: 90
22: days ang
19: iya,
22: sir, nga
19: naprobahan. 90 days. 90 days kani, already 90 days. Pero ining 19,575 amo gidi dani kwaon mo?
22: Oh, sir.
19: Okay, sige. ay it's on na karon si Manong isa pa gid. Oh.
0: Ano ang ngalan mo?
3: Si Joseph Diso no. Trabador mo sang chairman carpintero. Nagsulod ako 2022 May.
19: Ah, pareho kamo ni Pakito.
3: Hasta nag 2026 na mga pagabi. Pero ginahulugan lang gid wae gid ano kaltas lang wae ginulog.
19: Anong reklamo mo, sickness man?
3: Ako sickness man oh, naka-hospital ko bali 60
19: days.
3: 60 days ang akon nga kun sa doktor pero pag abot dito to gin kuan bala to gin kuan sang doktor sa Manila 30 days na na-approve.
19: Okay.
3: Ito subong ulat ko sang kuan sang ilang
19: reimbursement.
3: Reimbursement wae gapon.
0: Lang kami ni mga pila tong amount na
3: kun times sa
19: lapit-lapit ang mic.
3: Bali mga 16.5 tani okay. Ang mga kwarta sa 30 days.
19: Do hindi gi man makapaimol sa ilaning mga ginahingyo sa mga utod
0: ta dia. Kailangan kita mo na basta employer ka, may mga benepisyo ginaiyang mga
19: first to good ganaya. First to good ganaya.
0: Like SSS pila ka ano why man ma remit ang ano?
3: Pila ka
0: years?
3: Years akong 4 years na ko sa Sherman mo te ang katunga lang ginang 26 months ang way hulog.
0: Pila?
3: 26 months.
0: 26 mo sobra 2 ka tuig.
19: 2 ka tuig.
0: Ito ay gagduak bulan?
3: Bulan,
0: o. Oh. Okay, sige. Kay si Sarabe.
4: Ako ulit si Alin Quinca. Nang safety crew sa Sherman.
19: Okay.
4: Balit, muna ako reklamo ng 3 years man na ulaulog. Magibig, pilalit man.
19: Sus.
4: Is.
0: Ano kadugay ka na sa Sherman?
4: Ang 2022 pa.
0: 2022?
19: So, nadululungan ka mo resign?
4: Nadululungan
0: ka mo. Pila, okay. Pila ka months mang ulaulog si mo?
4: Ang isa ko, mga 22.
0: 22?
19: Okay. Okay,
0: lapit man.
19: Lapit mo katuig?
0: Isa katuig, gagadwa, pulong bulan.
19: Pero pila kamutan ang kit si Kabi Pax, loob ko ang microphone. Pila kamutan ang kabilog, kay Bamong Yambako, ang mahambal lang sila mo, makanto mo. Pila kamutan ang apektado si ni, kag pilang nag-resign?
23: Sang una, kasulod pa kami
19: da lapit.
23: Kasulod pa kami da mga 500 plus kami. Tapos ang 2025 mga 300 plus na lang siguro. Tisubong antes kami mag-resign mga 100 plus na lang kay nagamat-amat na sila ka ano kay hindi naman sila kagwanta.
19: So ko ang tanan to amo man ang problema nga nagde-design sila. Nabalaan nyo lang nga wala akong ginakaltas sa inyo nga mga sickness benefit. Sang nagminasakit na kamo. Nakapa-hospital na
0: kamo. Siyempre, i-check nyo na kami, i-claim kamo.
19: Si Manong, ano yan, nabalaan niya eh. Kay hospital siya, siyempre, ilang taon niyang record siya.
23: Sang 2022, may okay pa man ang hulog nila. Pero pag abot sang 2023, 2024, gareklamo kami siling nila, amat-amatan gano ka hulog, ang aman nga benepisyo. Pero hasta lang subong pangako na sila pangako, wala man sa Gihapon. Hasta nga may nagamalasakit sa amon, kay ako 2024 ako nagmasakit. Wala man nila gin asikaso, papasa ka lang dito sang ano.
19: Requirements?
23: Requirements. Pabalik-balikon ka lang sang SSKT. Hindi mo man masikaso to kay may employer ka, maagi dapat sa employer. Ti amo na siling, makadto kami da. Siling nila, pasa lang sa Manila. Ti wala man gyapon sang follow-up, mga takaan ka lang na kabalik-balik.
19: So may HR ka mo?
23: Oo.
19: So dira nyo ginapasa tanan si ila?
23: Oo.
19: So, galing ang Balinila, ang mga papilis nyo, requires ang approval sa Manila pa sa head office. Head office ning Sherman? Ano, anong kumplito yung ngalan ni Sherman, yung tagiya?
24: Mr.
23: Russell Sherman.
0: Ano na, the foreigner, ang foreigner?
23: Oo, may ano na.
0: So, pamatsyag nyo, ano man, gaputo-putong inyong kumpanya? Daw hungod? O kung ano
19: anong ginobra nyo dahil sa Mega World ka mo, di ba? Anong ginobra nyo, building?
23: Building.
19: Dito ako kwarta eh.
0: Dako eh.
19: Private pa mo? Private pa na ang Mega World?
0: Correct ko. Timayo mo na magbayad.
23: Dito na kapalapag amon dahil ginobra.
19: Ano daw?
23: 22 kapalapag amon dahil ginobra.
19: Kondo? Kondominium? Okay. Natapos na?
23: Wala pa man, sige pa ubra subong.
19: Tigaling kita yung subong. Sige
23: po, malin sila ya, paano kami?
19: Eh, amo na. Pagtapos nila trabaho, da, alin sila, wala na kamode. No? Kamuyang mga ginapangayo nyo, wala na.
0: Laban-laban, ma-thank you na. Matuos, thank you na.
19: Di parikoy, nagkanto sila din sa aton kay, ano, do, wala man may mo, ang doleta, anong plasada, istorya yung tabi? Sino pwede makastorya sa inyo? Si Pakitsa lang.
23: Ako, sa ano ko?
19: Lapit-lapit na mic.
23: Sa damo kami nga nagreklamo, kay may mga ano man di. kami na lang nabilin nga nagbalik-balik da.
0: No.
23: Ti ang ano nagpatawag ako liwat sang akon la tapos sang damo nga ano to nagpatawag ako liwat sang Dolly Arms para maano maano ang akon nga ano. Ti nagsina kami, nag-okay man kami. Agreement namon ari ang agreement namon nga mabayad sila sang third week of June pero sa subong wala ti nagkatuko sa opisina. Siling nila wala kano kanagasabat ang Manila. Siling sang HR amot lang gid kung ano gidang kamutuoran pero siling nila mapakaso na lang kano ako ma ano
0: daw gapabanok na lang ni sila oh. Tapos mapakaso kay balok mga pigado ni ti anong igasto nila ni sa
19: bugado
0: bugado
23: ari ari amon
0: nga pagita gani isang kwarta kay para makakwarta tapos ti balaan man nila nga way kasangkol mo kabalo sila nga way inog bato kay ti makuha ka bugado dako pabayad mo basi ang imo kuluhaon sila tsakto mo lang bayad sa bugado ti ko di manumdom ang mga tao ni do hindi na taguro magbugado amo na bla.
23: Absinan
0: diba?
23: Mo pa sa kandaw.
0: Absinan mo pa? Kay makadto ka sa dole o di inda, follow up sa mga ginakaso mo sa ila, di kundi perdi ka gid. Oh.
23: Di ka manila po si puton to, kung akuan.
0: Ang guwain na pabudlayan, hasta nga matakaan ka mo. No? Kaya ti, simpre, kung magkaso ka mo, ang kuloon nyo, pila, D-size mil. Ang imo paket, pila?
23: Ang D-size
0: mil. D-size mil. Ti, tsakto nyo lang nabayad sa bugado. Ti masiling na sila. Ang ila diri nga igasto sa bugado mo man ang kruwao nila sa amon kani hindi na sila magkato sa bugado. Sakto? Matak-an ka na gimlang mo silinga. Ati pa thank you na lang to.
23: Hindi mo ma-pressure kung ni dule nga bayaran nila kami kay ginapabayad na ni sila mo.
0: Mm. Ti ka promisa man po galing kay mga tarsugid.
19: Mm. Diri may isina sila may single entry approach sila di. Mm. Nagasumtanay sila nga the third week of June.
23: Oo.
19: Oo, nga mabayad sila pero
0: wala gyapon.
19: Duray na ta, wala gyapon. So, nagbalik ka to sa mismo sa opisina, nung sa chairman, na ngambal, kaso na lang kamo, amo na lang na?
23: Oo, amo na lang siling nasang HR na mo.
0: Tunto nga klase isang HR na eh.
19: Hindi, dapat niya parikoy,
0: dapat pinahan ni siya?
19: Mapinahan ni sila sa SSS, mapinahan ni sila sa pag-ibig. No, kag mismong dole. Ito wala nila ginanong authority sa dole.
0: I-pressure ni sang dole dapat ni.
19: Ha?
23: Duway ka na siya nadlock.
0: Oh,
19: dula nadlock do pamatsyagan nila do hindi sila matandog do mga Dios sila bla.
0: Kay siling bala mo
19: matandog. Sino ding head nila?
23: Sa Itsarda.
0: Oh.
19: Si, ano sino gamanid sino da supervising officer nyo da?
23: Sang dito ba kami ti?
5: Sa HR officer na mo si Arnel Albacete.
23: Albacete.
19: Engineer na.
23: Ang HR na siya.
5: HR manager.
19: HR manager. Ah, okay. HR nila pareko. Ito dito sila gadiritso mo.
0: Oh, master, ang ilan ni isang chairman ni pa tulo-tunto-tunto na lang ni.
19: Adam mo gina.
0: Wala ka master ang mga kuluhao, no? Mag-hire ka abogado, tsak tumulang ni bayad sa abogado.
19: Mm.
0: Ti makuha ka po abogado, ang imo nga kuluhao, nga gina-kuhan mo nga claims, i-tsak tumulang ibayad. Kundi daw gintunto mo lang lawas mo, tsak
19: to? Oh, sila yan may kapasidad kita.

0: no? Mm. Importante may complaint bala masar kati sila ni man kay isurot mag matumatong ila lang. Tay galing kiti kun kwa ano pa ni karon sang at bayad sa abogado mm. kun hindi bla pro bono, hindi bla libre.
1: Hindi man bilyon ko luwaon nila mo.
0: Pila ti kay kwa no pila 16 mil kay paket 16 mil man.
1: Imoya parikoy.
2: Sinibe
0: no. Nautangan na
1: imoya.
0: Sa pagyaning oh. mga remittances na ning.
1: Huwag okay, importante na kay din ng kasalaylo na kamula ina sa mong inobranyo.
2: Subong absent naman kami.
1: Absent. Okay, tamo na lang. Tamo na lang.
0: Basulan.
1: Oo.
0: Joke. Pero in a way, ini master doon, nabalanta nga mo ni giling inobran nila. Kaya mga Manila based niyo?
1: Manila, among ni ginasiling ko gid eh.
0: Manila based ni nga mga construction company. Kadto sila di, abita kay matag sila trabaho sa mga Ilonggo, ang mga tuntog, gininto pa nila mga Ilonggo, ya?
1: Ginchupi pa nila.
0: Ginchupi pa nila di.
1: So, do hindi kita yung makabatas yun, nga ginatagaan sila project di. Kaya kumu Manila to, at Manila base man na Mega World mo, tiguro ilaman man yung mga kontraktor ni. Pero ti, amot ko mabalaan sa Mega World nga amon ni pagtratar nila sa mga Ilonggo naton nga mga trabahante di. So, panawagan man kita kay Mayor Raisa Treñas, Parikoy,
0: yeah.
1: Nga mag-make representation si Mayor sa mga Ilonggo na, oh. mga tana, mga Ilonggo na ginatsupi karon sa mga taga-Manila based ng mga construction company, oh.
0: Abi tagani, kay Damo di construction sa aton, liyo namin, ni kay
1: Damo Bra. Ilonggo,
0: Damo Bra. Di karon may ubra to, oh, pinaubra lang, ang benepisyo wala. Tapos lang ubra, ang benepisyo, wipe yung gapon, matapos na ila project, puli naman lang sila to, ya?
1: Wala na, wala na.
0: Wala naman lang, niti, no. Ano lagas nila ni? Makanto pa sa Manila, follow up to, reklamo?
1: Pilitihan nila to, masitar sila to sa balay to. Nagyan, ang SSS kabalo na ni.
2: Kabalo na sa
1: may complaint na ka mo to sa SSS.
0: Mayo.
1: Lanta ko be.
0: Sorry, oh, dapat ni.
1: Bamo, dokita ng last resort ng Arimen, ang targeta na isod to, Parikoy, nga masolusyonan ni umiyari sila sang affidavit sa Social Security nagreklamo gini sila yay. No, are.
0: Abi mo mga employer nga wala gabayad sang SSS ng tao. Ginapasira na sang SSS master.
1: Oo.
0: May ara na mga kumpanya or mga establishment nga kung mabalaan sang SSS way kagabayad sa benepisyo sang imo mga empleyado ginak sarado nila na.
1: Are galing nga lang, no? Ang present manager niyo si Engineer Rochelle Graham. Doging gutom ko. Graham. Who is the present owner? Mr. William Russell
2: Sherman
1: Jr. Sherman, Parikoy. Who is the present president? Sherman. No? Sakay Parikoy Joseph niyo. So, mahapos na ni nato ni follow up sa SSS. Pwede dapat ni na. Galibot ang SSS eh. Ginabalita ganin ato nang may ginapang
0: ipasira ano, na
1: pasira,
0: pasira sa establishment galing ko na ari na di sa Iloilo dapat ipasira ning din ang opisina nila de
1: din lapit
2: di sa may barangay airport
0: lang ah, barangay airport
1: ay meron na at basta todlo ang balaw na guro bala na sa mga tao da
0: oh.
1: Okay so may panawagan ka mo kung gapanti subong si sino ganitong ang manager to nalipat ko ngalan
0: si engineer
1: engineer
3: Rachel Graham.
1: Oh, Rachel Graham. Ano yung parente man ha? Do pa rin ano eh.
0: Do ka importe, Doc?
2: Hindi ko.
0: Hindi man?
3: Hindi man.
1: Ay, tsura yan, do Pinoy man?
3: Do, Pinoy po do. May pagkakasila.
0: Ah, tiba si may lahi. May...
1: Do ginatulok mo ikaw. Bala mo, tiya mo ni natural, tiya mo na may nagkamistiso, bla.
0: Pulita. Tapusap lang ng interview.
1: Oh, gani. Oh, okay. Sige. Pax, anong panawagan mo? Kung kapamati subong ang pamunuan sa Sherman Construction.
4: Oh, ang ginapanawagan ng tanay namon nga ihulog nila kag kun ano ang benepisyo namon.
1: Tumano nilang agreement
4: kada eh. Tumano namon ang agreement ni hindi nga pabudlayan pa kami dito kasi due time lang amon nga kuluha.
1: Oh, hindi na ikaka-imol nila.
4: Pati ang amon nga mga last pay dito nga kuluhaon nga nagre-resign na kami kay dapat ang last day namon ihatag
1: mo. Oh. Tinaubrahan nyo na yun mo?
4: Within 30 days, ihatag mo na. Tapos
1: 30 days na. 30 days na, sakto na. So, severance pay nyo na. Quit claim nyo.
4: Magkanto ka man dito. Wala lang, puro lang pangako sila. Tiyan mo na nga nagkanto kami di. Para mapukaw man sila. Kasi,
0: Next week, pakantuan ta rin opisina, guro?
1: Oo, pakantuan ta opisina. SSS.
0: Reporter tao.
1: SSS, ang opisina nyo, kagapalo up ta ni sa dole. No, what will happen kung hindi sila magtuman sa agreement nga gimpirmahan nila daw, may pirma daw. Nga well, nag-agree sila.
0: Yeah. Ang mga numbers na bilhin niyo kuno sa guwa. Kay para nga matagda sa kwarta.
1: Bisan ni sa lang sa inyo.
0: Sabado subong master don next week gini.

0: Monday.
1: Okay, tulong opisina, subong eh.
0: Para makantuan ang opisina nila, kung anong akto nila, sa bayad?
1: Oo.
0: Kay master doon, sagay ka mo kanto din, lipay kami. Kay siling namo ng Ilunggo, damo trabaho din.
1: Oo.
0: Kay tapos, ang nagtrabaho ang Ilunggo, why benepisyo?
1: Oo, tiya mo na doon ginatunto, kaltas nga kaltas.
0: Oo.
1: Tapos wala nyo manggaling ginarimit sa SSS, sa PhilHealth, pag ito?
0: Kaya ako mo, Master Tinuig.
1: Pag-ibig?
0: Mag 26 ka bulan nga blanco, wala remittance.
1: Duwa ka tuwig, duwa ka bulan.
0: Wala nyo yung ginrimit. Ginkaltas nyo yung para sa inugbayad to. Tapos wala nyo mahulog to. Ila to yung Master Kwarta mo.
1: Oo, correct na.
0: Ang guwaya daw, hinold up nyo yung mga Ilunggo, di? Oo?
1: Oo. Tiyo, amunik pareko iti, I don't know, no? Pero tiyo, laton na mga sabat niya sila, ha? Sige. Sige, thank you good sa pagsalig sa Aremen ni Luilo sa targetan ay sa Udto. We will try our best nga mabuligan
0: kamo. Wala pa next week para may mga development kita.
1: Mm. Diba sabi mga ipobrama kami si Parikoy sa inyo, bilabola kamo. Pero ti, wala na na yung CSS, guro. No, mga isa lang kasi manang. Sige,
0: in a way, joke lang. Follow up na mo ni next week. Pila kamo kabilog ang affected yun pagbanta, no? Ginatos.
2: 71 kami nagkatulungan.
0: 71 kamo ang alos nagdulungan, bila nga nagwa.
2: Ang nagreklamo kami sa duli, 71.
0: 71 kamo?
1: Oo.
0: Nagreklamo kami sa duli, 71 kamo kabilog that time. Okay.
1: Okay, galing individual ng Parikoy. Individual si ano na, ng form.
0: Pa-isa-isa.
1: Sa isa kamo, hindi kamo tingob, no? Sa isa kamo, gimpano sa complain nyo.
0: Diba, kamo 71 bilog?
1: Hmm. Tingaling ang bako siya, siya kay Pax, bako ti ang mambalang yung pakatuwa, di kay magutok ta karon.
0: Ah, gutok. Eh, mag 71 sila karon di ma.
1: Oo. Buligan ta na, ha? Hindi lang ang 71, kundi ang iban pa. No? Nga, nagre-resign na, ano na lang bala,
0: taka na lang,
1: taka na.
0: Why na lang, bali, kwa na lang, yung donar na lang nila, kagin, pasadyos na lang nila.
1: Oo. Karma. Sige.
2: Clearing naman si Dule mo.
1: Hmm.
2: Naka-inspeksyon na sila to. Ang amba nila, ibalik na to ang 45 ngayon. Nag-clearing na si Dule.
1: Hmm.
2: Ang amba ni Dule, ibalik na ang 45 pesos.
1: Doon naglaw ayaw do? Nagid. Amo na mitad lung abe?
3: Napabalik na ang 45 pesos ngayon kaltas, bala?
1: Hmm.
3: Ang sabat, okay. Ang sabat sa amon, why sila kung nukwarta?
0: Ang gwapo. Gwapo ang sabat.
3: Pamangkot na
1: so, nag-visit si Dole ito sa site, naging pang-istorya sila to.
0: Why sila kwarta?
3: Clearing.
0: Ang wala kwarta, guro, yung ari din ang mga tao, eh. Ang opisina na niya, may kwarta. Sila di ang masabat nga, ano, sila ang nagsabat niya, wala kwarta?
3: Oh. Walang pera, walang budget.
0: Gwapo, no?
1: IT.
0: Hindi pwede nga muna.
3: Ang pamangkot na mo, kung saan, ting sabat sa amon, why, kabalo?
1: Sa tubang sa Dole na?
3: Yes, sir.
1: Okay.
0: Sige lang.
1: Daw wala gid ya kulba no?
0: Why kulba daw?
3: Te ang sabat ipa forward lang kuno kay arbiter kay ato bangon lang ni Sherman.
1: Ate daw ano gid.
3: Te mo man ina tabo sa akon sa kay nurse.
1: No.
3: I forward la kay ano kay arbiter kay ato bangon Manila.
0: Mga tigulo.
1: So ara na subong sa nurse ni?
3: Ako.
1: Ay imo lang ya. Okay.
3: Te sang Wednesday tubangan na munta ito wa siya nagreport.
1: Mhm. Basta nagkadto la representante.
3: Why?
1: Saan naman nambal ni arbiter?
3: Nambal ni arbiter, mabalik ko to sa 25 or 22 to.
0: Sino arbiter niyo?
3: Lipat ko sa ngalan niya, nabili ng papel.
0: Sige.
1: Lucky ba eh?
3: Lucky.
1: Ah, lucky. To kung 25 Sabado, ambot ko may
3: Merkules, anong... Merkules 22, guro.
1: Ah, 22, Merkules. Oo. Okay, sige.
0: Tiara, magkatuan mo naman.
1: Sige, absinan mo naman. May ginobra, construction gyapon no branyo, no?
3: Nagsailo ko, construction.
1: Liga World gyapon, o kundi na?
3: Sa pabiyana, ang takano ko
0: da. Sige.
1: Sige. We will try best, no? Nga mabuligan ka muda ka, hopefully, ma-disciplina ta na.
0: Okay, manad din sila yung master.
1: Manad
0: din. Mayaw pobra ka muda, ganyan siyahan yung mga projects nyo dito. Tapos, ibinlan nyo yung problema, mga pumuluyo.
1: Dapat i-blacklist, ganyan sila yung pareko. Yung mag-amunin nga klase sa pagpalakad sa ilang negosyo, dire. Dapat i-blacklist na yan.
0: Oo. Makon man balan ka lang yan, tiwa kami kwarta di.
1: Tiwala na diyon.
0: Yes, ano? Tiwa kami kwelo. Doon mo na blan.
1: Oo.
0: Tapos balan ti kun taka pile ka mo kaso. Ti master do na tawa bala. Ang kulawao nila, ihatag pa nila sa abogado. Why nangin sila eh?
1: Hindi gani ano ka imol Parikoy sang Sherman kay yabok lang ni isang kita nila da sa minilyon ka pisos da nga balor sang ginaubra subong nila da 22 floors na to.
0: Tigin pati alan nila ni sa init, ginbutang nilang kabuhi nila da sa alang magkalahulog da sila. Imagine nga klase sang ubra ning ang serbisyo ara, ang benepisyo wala.
1: Mm. Tikin ang lano na kay ara niya sa lahi mo. Mm. Na kaltas ka da, no, para sa benepisyo sang tao da SSS, Pag-ibig, PhilHealth.
0: Basta nabalaan ko yung master, pag hindi ka makabayad, parte sa mga SSS ang trabante mo, ginaspasira na yung establishment to, kunwari na di.
1: Mm.
0: Dapat ka nina guru, opisina nila, naging pasarado na lang na.
1: Oh, dapat ka dyan parikoy na no, magsulod na di, mismo ang Mega World. Nga ti, amuna o, karon may mga project kita diri karon, tapos amuna yung magtartar sila sa mga local di, ng mga trabahante. I-blacklist na no? Ipangita, ipagis, o iba na lang construction company. Anyway, thank you sa inyo nga, Pat. Ha? Salig lang, dasun si Mana, ipapalaap
0: ta niya. Ang numbers mo lang, mga parikoy, ha?
1: Ha? Bilhin nyo lang sa, anyway, sa aton nga guard, ha?
0: Balikan ta rin sa sunod nga semana ang problema sa mga amigo na to.
1: Follow-up na to na.
0: Ang oras, mga kabiyan ng Philippine Standard Time, alauna 21 sang hapon, iningabahin sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluhan, sang aton nga Paluto Seafood Grill and Restaurant.
1: Yes.
0: Paluto, dogin gutom ka mo. Subong adlaw, Sabado, mga kabiyan. Attack na! Attack! Panyaga, panyapon, no? Anli Paluto, anli sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Dira, may sanga, mga kabiyanan, sa Bituon Haro, sa coastal area, kag dito sa Sudad Sampasi. Halin, mga kabiyanan, sa mga shell, sa mga kasag, isda, no? Kagiban pa ka mga seafoods, lukos, no? Mga nanam-nanam, kampiyon nga pagluto, mga kabiyanan, kag anli, no? Pwede ka man ikakadto na kag-order kung gusto mo pa isa-isa lang yan. Well, may problema, a la carte, no? Pag gusto ka na, mula niyong akon. Pero kung makita mong ibang kakaon nga kapag gusto, haling mo, ma-unli na lang ko, please, no? Unli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
1: Sa nambal ganun ni Parikoy, dapat namin ni mga grupo-grupo para sulit balang gasto nyo, no? Grupo da, pamilya, may okasyon ka mudra. Kay Unli Paluto, ganun yung pagtapos nyo, oy, dugang ta, madugang ta, oh, dugang ta. Balik ka mo to sa counter, pili naman ka mo, lain naman nga seafood, lain naman nga isda, no? Alain ang mga pagluto. So, pag gusto ka mo, kay mga sagad na dira ang mga chef ta, mga kusinero naton, pagambal mo na, abot na na nila kung ano yung gusto mo sa ninyang pag-timpla sini, no? So, anyway, Paluto Seafood Grill Restaurant. Sa lambal na ni Parikoy, Barangay Biton Haro, Iloilo City, kag may ara man sa brand sa Pasig City.
0: Kag iningabahin sa ito kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan, mga kabiyanan sa Life Extension Vitamin D3 for
1: longer life.
0: Ang aton mga kabiyanan nga Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa ginabatyag sa aton nga mga pumuluyo. Nakunta sa ang Vitamin D3 sa dugo, layo kita sa balatian atong ginatandaan. Kag mga kabiyanan, ang Life Extension Vitamin D3 sa nagabusong ka rin pa didi, pwede na para healthy si mami, healthy man ang baby. Gani mga kabiyanan, tanan kita, mag-inom daw, hindi pwede nga malakang lakang ni, kinalan gina to ng Vitamin D3 sa ato nga lawas. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular, and most effective Vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya. Iti may libyo ginabatsyag mo kung lawlaw na yun eh. Pila lang kadlaw guro, hindi na pag hindi na magbalik ang mga customer da. Galing may alibyo gidya nga ginatag ang Life Extension Vitamin D3. That is why nga very popular siya kay effective ini siya. Sarang mabakal sa tanang Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
0: Ariglado kag syempre mga kabiyanan ang aton nga super
1: Super Fiber.
0: The fast acting colon cleansing product, epektibo ini, kagarantisado, no? Quality nga produkto kay kun indi kaguang higot ang 3, 4, 5, 6 ka daw, delikado ina ba sa mapoison kita? Ang imuunta kadto na sa butika kag magbakal sang Super Fiber.
1: Ang Super Fiber amulang ini ang puno ini sa mga essential fiber nga needed sang aton sining lawas para nga magwa dira ang mga higko naton. Especially when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Gani nanay, abi, ano na tada, stuck kita da ha, sang Super Fibers to kadorta. Because wala kita kabalo kung saan o mag-ataki si, ano, si constipation. So gani kung constipated si Nonoy Sinday o kung ikaw man, ara na, ready niya, pwede mo na makuha sa tukador mo ang Super Fiber. Sarang mabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy, kag mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
0: Kag siyempre mga kabiyanan, ang ato naman nga Vita D Plus Coffee Mix, mga kabiyanan. Bauti ari na ang pinakanamit nga kape, mga kabiyanan. Ang Vita D Plus Coffee Mix, Amuning kape, Master Don, nga nagbalik na, bastante sa vitamin D3, ginapangitagid, kaginakaidlawan sa tanan, bangod niya manamit, mamot pa, iling kargado sa mga ingrediente, nga may beneficio sa ato ni Kayong Lawas, ang pinakabago nga kape, nga sigurado mapapakapi ka disang tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix, sa bayaras ang ratio mushroom extract, kag mangosteen fruit extract, nga clinically proven as cancer protective, kakilala nga mayaraman sa madamong immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sa Vita D Plus Coffee Mix, ang may yara pagidunod nga 200 ayo nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, inyong pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan nga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Pagbalik na, Master Don.
1: Padayo na pagayam sa lalaki nga may diferensya sa pangunanguna pero may dala nga binangon. Gusto na makamadakpan sa aton nga mga kapulisan.
0: 26 minutos sa kaligad sa launa sa hapon, magabalik ang
1: Targitanay sa Uto.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Psst! Psst! Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakod sa immune system.
4: Ang immune system.
5: Amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbanatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
7: Ang diskarte sa minong gudira.
8: Resino Forte!
9: Mas kasing banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, grab, con, pamungkong makablog.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
17: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
18: Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
19: Cellphone Plus Gold.
20: Ako si Roy, bangko na po sang fatty liver. Dugang pa siyang mataas ng kolesterol. Nagilawan po tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
19: Cellphone Plus Gold.
21: Mas pinalakas,
19: pinagaling,
21: pinahusay.
19: Cellphone Plus Gold.
22: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: D3 Bio with Visio.
25: Ako si Ana. Before problema, kagid ang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, kagid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, kagid ang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
24: Yung may D3. Patakas
26: mga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
27: Sa late DJ, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty Safe.
24: Mabaka mga butika.
28: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na kung may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. kagkun sa aga pag mata ko priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamog yan nga salamat sa iBerry.
1: Ang iBerry mabagal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: all-in-one sa sangrap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabaka sa mga butika. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagga pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nabuyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Nga may BCO! BCO! Nga may D3! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Rosang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang rites ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot.
2: GTX 500!
6: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sis, kadlo kapila ka mag-inom sa GTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nalik kami sa GTX 500. May nigo ginibatya.
2: GTX 500!
8: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
10: Agay, nabugat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
11: Ang diskarte sa ilong gudira.
12: Rexilo Forte!
13: Mas kasig banat sa abat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hi, I'm Margo from the Ska Officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Ang El Niño ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
20: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
21: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website ug mga abiyan nila sa radyo.
22: Magandang sa init, magkipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
2: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Mga Kapier Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisanteng hululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyong paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisanteng hululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19 2026 kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: you need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
3: Ronel Sorbito.
2: Kag Radyoman Don Dolido.
3: Don Dolido.
2: Targetanay sa
4: un... Mga karadyoman, balik sa itong pagpakalaga diri sa RIM. Enter kita na sa udong oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakala una 43 sang hapon. Standby kay dugdugay check ng report paluat ni Radyoman Mon Kapalian nagikan sa probinsya sang Gibaras. Ito na may diferensya to, anong latest nga update kay nakalabot na to sa ang linagsanay nila mga kabiyanan. Nakalabot na sa area sang San Lorenzo, no? Makomolin sa Jordan, no? Ang linagsanay. Nakita nito sa San Lorenzo, delikado ba sibla kung sinong masugatan niya kag panghagbason ni Blau. Standby Radyo Man Mona, iningabayan sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto di kalidad nga Santon Plus Gold and Gold Standard sa panagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Imno naton dua o tatlo ka kapsula kada adlaw. Ini ang may extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, kag spirulina. Kontra ini sa diabetes, hypertension, may guadugo, kag mga bukol-bukol o hubag-hubag sa lawas. Pirmi ka ginaubo, pirmi ka ginasipon, ilanat, o kontrang kaso. Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kag siyempre mga kabiyanan, kung kita ang nagapangita sang aton nga kape, ang aton nga kape among Santon Gold Coffee Mix, no? Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ini kag collagen, nagapahubin, kag nagapadugay sa pagtigulang sang tao kay gina pa-elastic yang aton nga panit sa mga fine lines, sa mga wrinkles ginadula niya. Kag ang ining Santon Gold Coffee Mix nagatinlo sa aton nga lawas, guasulod ang pagtinlo niya, nagabakod ang tula, nagabakod ang buhok, nami ang pagtubo sa buhok, kuko kag iban pa. Gari mga kabiyanan kon kape, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kag siyempre sa aton mga mangunguma, litas mechanized. Magamit kita sang Kubota tractors, equipment and machineries. Din ka mo pwede ka bakal dra lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, no? Ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani mga sigurado ka hindi peke, hindi imitation ang makuha nimo nga mga Kubota products. And also for every 3,000 pesos worth of purchase, may raffle ticket ka mo. Basi ka mo na ang mapalaro niyo winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Kadtui sila sa
4: Balantang Haro, siyudad sang Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang exclusive dealer sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabalik yaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakip ng Kubota Rice Cane Loader to Truck. Mga kabiyanan, no? Ara lang ha sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
5: So, i-check naton si nakasunbay na Radyoman Mon Kapalian.
2: TYRI Radyoman Report.
6: Si Manonel, nagkatayo ng paglagas ng mga kapulisan sa may probinsya sang Guimaras sa Silinga, lalaki nga may diferensya sa panguna-una nga nagabit-bit yan sang binangon, no? Hindi nga nagkataan kahapon sa may area sang sityo na ng parang populasyon sakop sang Jordan na Guimaras. Tapos nga nalarma ang mga pumuluyok diri sa sining ato sining lalaki kay man nagatanakan dito sa nagabit-bit yan sang
4: Mon, bigyan lang sanay guru nyo da. Mon, video pa ano na yung hangin mon, no?
5: Ang gabi
4: pa ka na kay do grabing linag sanay ni guru. Oh, come back mon.
6: Actually nagalagas sa sang.
4: Oo. Na. Oh, ang hangin no? Oh.
6: Ano kita Ignacio, no? Regiment Tony Maronel, kay Ma'am kagabi, nakita sa may Ilias ang Sityo Lanag, sa may Barangay Poblasyon, sa may Ilias ang Hudan, Gimaras, nagabit-bit inisang binangon, kagdi inalarma, ini kay Ernears na, no? Dala sa may Ilias ang Hudan, Central Elementary School, nakitaan, ini nga naga dalagan, iya, no? Halin sa may tawag isang daw ano ba ni kahinamunan sa may sagwa sang eskwelahan pasulod sa may facility sang eskwelahan sa Hudan Central Elementary School. Tuno sa kay Police Lieutenant Nick Gallego ang OIC sang Hudan Municipal Police Station nga wala makilala ining lalaki na nag-libot dara sa may area iya sang Hudan o ka nag-bit-bit ini sang binangon. Kagkadamo-damo na sa mga report kay nakuhaan ini sang video actually sang isa sa mga residente kaman na alarma ang mga tao bakod magkati. Ikaw ba lang makikita sa sining lalaki tapos medyo may diferensya pa sa panguna-una na nagdalaga, no? Kung sa layo, tanawon mo daw si Rambo, Blara, Juman, Donald, Marmel, no? Ang iyan sining forma.
4: Ay, gali?
6: Dumay
4: puro sa ulo, gali? Dumay puro sa ulo?
6: Oo. Actually, kung mas malang yung unong tao, nagpalagyo siya, wala siya, bla, nagasiling
4: nga siya gatak?
6: Siya, nagalikaw siya.
4: Okay. Pero may bit-bit binangon.
6: May bit-bit binangon.
4: Kaya dumapike na, delikado. Kaya ito ibig sanan nung doga palagyo sa kumitawo, pero dumanog, bla? No? Ako mapike na, te, base ko mamuntog na. No? Doon mo na, bla?
6: Yes. So, kagang humaling kagabi, dari sa may Hudan, gin sundan, inisyaw, galing kay ambal sa pulis, sumaka siya kagabi sa may nabukit nga portion sa area sa barangay poblasyon, no? Pagkatapos, kay nasa aga, gin padayo nilang paglagas, tubtob na kalabot sila sa may boundary barangay na sa may area na sa San Lorenzo Regimento de Marinel. Sa subong, tigin coordinate na nila ini sa San Lorenzo, kag ang San Lorenzo Municipal Police Station naman, amo ni sa subong, ang nag-aayam naman sa sining lalaki. Yari ba lang kabahin sa interview naton kay Police Lieutenant Nick Gallego, OIC, sang Hudan Municipal Police Station.
7: Kapo na nakita na din sa area sang Hudan, sa isang mandi sa barangay, and then apan sa pakita sa pumuyo, may nakatawag sa aton din sa station, then respondihan na yan sa nato sininga patrol, sa nato sininga personnel, and then pag-amot sa area, isang tendensya rin na sinin sa res kung makakita sa ganyan na respondihan sa madalagan sa ano sa lati, no? Wala po kadikit sa tao. Even though nga wala man sa gapamintas, but the fact na may dalasa na binangon, it's been considered na treatment sa pumuluyo to. So, ang ginimo sa pulis sa paglagan niya, ginlagas man nila. Pero tungod nga masiyot ang ulagang kinsudlan niya, sulat nila mga the cops. So, until kagabi naman, sige nila sila nga operate na makita ining buwang. Nag-info naman sa lapit na barangay, it's been respondihan naman sila kagabi, dumalagan man niya po, no? So, sustain ang pagpangita sa natong pulis hasta sininga aga, na may CCTV tracking kita nakita sa isa to kabarangay nga pagkanto sa San Lorenzo and then get-proceed ang area sa San Lorenzo pagkanto sa ato patrol sa San Lorenzo na coordinate dito man sa ila sa barangay Constancia sir dito sa na-locate
4: okay.
7: Sa bumaga wala lang dito guys sir mga 15 minutes gin-engage ko pang aton pulis with the upod na si San Lorenzo kagang tanod sa Constancia kasi nagdalaga naman na sir no at least na wala man di apo nila makuagin nagdalaga ni Manager Rati ang muang na subong na ongoing ang kumpangita sa mga tanong dito at the same time din pakta naman ang San Lorenzo Police Station parte sa buwan nga gito nga antay nga makuha para nga madula man ang sa pumuluyo sir.
4: Oo. Bali lakat lang siya galisar nga lakat sa lalanda sa may area sa poblasyon la naghahap kagabi no ang ulihi siya nakitaan sa may
7: yes,
4: San Lorenzo na siya subong.
7: Pagpapada dito nakita sa Lorenzo sila nag and then sa gabi nakita sa lanag na sa naga sa poblasyon sa naglaga sa lanula sa something sa may babawi sa may yung kalapian mo naga. And then pagka gabi naman, spotted naman din sa may pagkasmilanag, kinrespondihan sa patrol, naglinagsanay naman na tel nga nagsunod naman sa masiyot na lugar. Pero consistent na lang pagbantay sa patrol sa dalan, kada kagabi gani, wala ko din pabalik din sa kapatrol para masustain ang pagbantay sa area na posibilidad na luksan niya. And then, ego target niya mabalaan, pero lang sa magbalik sa highway, lakat siya nga lakat, ego sa kita ka receive information siya nga dito sa gali sa, ano, sa Constanza, sa Lorenzo na kanabot. So, upon pag-receive sa, ano, kag-natrack ka dito, again, pa-proceed aton patrol dito hindi aton area para lang nga ma-inform man ang San Lorenzo area kada ma-actionan kung pwede lang man nga makuha tala yun para nga wala na sa kabalakaan na itong bumuyo. But it's happened karon again, pag-ibos sa mga tano dito sa San Lorenzo kada aton mga polis, dumalaga naman yung buwang. So until now, ginatimaan man na sa mga tano dito at the same time, with Roberto sa San Lorenzo ang sitwasyon para nga ma-follow up nila kung posibili sa pagdakop sa buwang, sir.
8: Oo, so San Lorenzo naman nag-pursuit, gili sumong sa iya,
7: sir? San Lorenzo naman sumong sir ang, ano, ang bintugyan pa naman sila kay istuwad nga ila area kung paano nila makagipin yung buwang para man na madula na ang pagkabalaka sa ato pumuluyo, sir.
8: Oo, sir, ining Constanza, sir, layo pa ini sa may proper git sa San Lorenzo?
7: Layo pa, sir, layo pa.
8: Layo pa, daw, ano daw boundary barangay ni siya?
7: Boundary ni siya, sir, sa Jordan ka San Lorenzo. Layo pa, sir, ang proper okay. Sa San Lorenzo, layo.
8: Okay, so...
7: Sir, yung mga binga medyo may laganan sa blay. Wala ka sa sir, sa malapit ka saan pa at hindi na ito magulat but ang purpose na ito ni si Martin maantag hindi nila makuha yung may matabos sila but makita yung hindi nga may tawag lapit siya siya bisa na hindi ginipulis tuluhan niya lagan.
8: Okay, may man siya gali sila nga nagapalapit siya kag nagahunos ang iya binangon.
7: Wala sa sanga muna ang ilalang nga agar nga simple alarming kasi simple kung ikaw mag binormal ito makita mo galakat yun na binangon ang pinilisim is madlo kaso sige apon ibin daw wala sang minatabo hindi man ito magsugot yung importante na sitwasyon na mahulat pa kami mada ito sa nang muna nga may differentials ko pinusaro.
8: Sir, wala mag-apon ma-identify niya sir kung sino ni siya.
7: Wala sa identity kasi so far ginalukit ko dito ano na pamilya so subong ang ginapokus ko lang ngayon manabot na isa sige pa man subong ko-investigar ko so far hindi siya taga-Ordan eh ang info nga outside sa Ordan ang ano kaya alas mga barangay kapitan rin tap ko na kung identify hindi nga buwang so wala ko feedback within sa Ordan na Manila hindi direct taga-Ordan so ginalukit ko pa kung ano nga ba no hindi siya ang pamilya sini.
9: Kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Nick Gallego, Rajaman Don Rajamaronel, no, ang OIC sa Jordan Municipal Police Station, no, toy tugyan ato ni mang gusto naman nga update ni Sat Prosut sa may San Lorenzo naman kun kamusta ang ila sini nga pagpangita, no, kasi so far why man siya busy nga naga engage siya o kung nagapalapit sa tao kag naga hanak sang iya sini nga binangon pero naga palagyo sa tuman kadasig no kon makakita sa tao bisan hindi gani ko pulis pakita niya basta ay masumalang siya nagalikaw ini siya Rajaman Ronel no amoning sitwasyon subong ati ginakalarma sa mga pumuluyo kag tiang pulis naton nagapaninguwa man nga madakpan ini.
4: O kwaning dalo oi makita kiti sempre may diferensya nga daan Rajaman Monbla. Ti dapat mga amoni hindi man sa siling ano pero kung may mga armas na sila nga nan lethal ti tanit duga ni guro ma pag na encounter mo siya pwede mo sa deson ma contain bala or ma subdue or ma ano ganin masanon. Ano ganing balma? Man-neutralize, no?
9: Yes.
4: Galing kiti wala ti, although ang report, kada kita itaw ka plagyo siya, pero kapati ko yan, once mapike na kag mga corner na, basi kumabato na.
9: Amo ng delikado.
4: Na ano na siya mo, na balaan kung di ning pamilyaya sini?
9: Wala, actually, maningin ang balgin ni Police Lieutenant.
4: Taga-Gimara siya o pangayaw na?
9: Pangayaw kuno sa Jordan. Kaya man, sa Jordan lang, wala sang may naka-identify siya kaya tingin pamangkot na ni sang
4: tigaling kayong Gimaras si Parado nga isla but silingon kung hindi sa taga Gimaras saling di sa mainland
9: o oh, basi posible sa ibang nga banwa man eh kay kung sa Jordan lang
4: namin mo sa ibang nga banwa dira man mismo oh, sa isla
9: yes so oh. Posible basi halin sa ibang nga banwa man Rajaman Don Rajaman Ronel kasi first time ko na hindi manakita ni si Platan, ni siya sa may...
4: Di siguro kung Hordan. May pamilya na da, kag why na sa isiling, kung why na sa sabalay niya, kay usually abi, bisan may diferensya kisa, rada mas dermo, no? Pero kung nadula ini, basi kung makareport sila sa polis, no?
9: Yes, oo.
5: So, basang tsuray, ha, daw Rambo?
9: Oo, basta...
5: May bugko sa ulo?
9: Sa bugko, si tapos dudabong siya sa ginabit.
5: May ano da, John Artwell, may video?
9: May video, oo.
5: May video da, John Artwell, no? Kaba... No, dali, babaw, bro. Basta daw na post ni
4: Radio Man. Mon, mag-ara ka na mo na, okay lang mo na.
5: Mon, ara ka na da?
9: Ari na.
4: Ang bali lang ko kung ready ka na, Mon.
5: Sige. Yari na.
4: Anyway, kabay pa nga makuha siya kag mabalik sa pamilya niya, Febera.
5: Sige,
9: ari na,
4: oh. Okay, sige.
5: Na, sige na.
4: Ang oras na ton, Philippine Standard Time, ala 1:58. Yari na! Ang istiyan sa probinsya sang Iloilo, Radyo Manmon! Come back.
9: Yari na, Radyo Manmon, Radyo Manmon na lang atang sinangarisod ng STN subong hapon. Hulyo 18 to 2026. First winning number, numero 36, number 36. Another 20 seconds para sa pansining ang second winning number sa subong hapon. Sa mga kabalayan natin sa probinsya, San Iloilo. Yari na, ikatawa natin ng numero.
10: Numero 15.
9: Numero 15. Second winning number na ito sa subong hapon. And this is the first winning number. 36. Second winning number, 15. 36, 15. Ikatatlo nga numero sa subong iyan ng hapon. Inaulap na ito, magkakompleto sa ating sining resulta. Three winning number na ito sa subong hapon. Ikatatlo nga numero, iyari na ikatatlo nga numero. Numero 24, number 24 na kompleto sa ating sining. Three winning numbers.
10: Number
9: 1,565 dividing into the number 36, 15, and 24. Sonia, magaga bukas mo sa atin sini nga mga unregistered checkers sa subong hapon si Mama Betty Meroy, si Sir Ramon Pons Jr., at si Sir Barry Cortez. So congratulations sa atin sini nga mga winners sa probinsya sa Iloilo. 36, 15, 24, 36, 15, 24. So wala pa nagdaw, padayon kita sa pagdaya para makabuli sa kawang gawa. Directed din sa STL Records ng PCSO at sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man, Mon Yanis Kapalihan, Takarun.
4: Salamat, Radyo Man, Mon Kapalihan, ang alas 8 adro ko sa Gabibantihan, diri man sa RMN Iloilo. Padayon kita sa report ni Radyo Man, Mon, no? Kay muning gid-follow up kay Inadra sa may probinsya sa Gimara. So, subo ang latest, Mon, nakapuslit naman sa liwat? Okay, dali lang. Aliyo ko rin sa blis ang linyata. Kay nakapuslit naman liwat mas sa doon.
5: Dito naman siya, sa Lorenzo naman siya.
4: Dumalaga naman siya. Kay every time nga makitaan sa isang tao, gapalag siya. Tinga, kunda nga pamangkot, until when nga maamuna siya, Master Don?
5: Until Kapuyon.
4: Until Kapuyon, yeah. Pero ti, ang una-una, bala nga, pagkakita mo tao, lagyo ka. What if kung dugay-dugay, mangin baris na siya, be? May bit-bit eh, no? May bit-bit nga binangon eh.
5: Balikan to si Radyo Man, Mon.
4: Mon, come back, Mon.
9: Yes, sir, Jumando.
4: Aring video, ginapakita naman subong, no? Ang video. Ti siya gadalagan ni siya sa isa katalamnan, do maligwin ng lugar, Mon.
9: No, daw, dira na sa may...
4: Skulaan, eh.
9: Dira na sa may Hordan School, kuno ina, no?
5: May lang Sabado. Wala klase kabataan.
9: Actually, do kahapon, ina siya nakuha.
5: Kahapon?
9: So,
5: kahapon pa galin, eh?
9: Kahapon pa na ang kagabi, nakalabot na siya sa may
4: kumpleto sa lanag. Ang dapat siniya, hindi ni pagkuntatan sa ano, utog niya, hindi niya siya makuha. Kaya yes. Delikado ni. Hindi niya magsaling, hindi. Eh, na siya, makakita, tao, plagyo na. Hindi niya amo na. O, dapat niya, ay, pangitaon, gini siya kagkuwaon.
5: Remember, pare ko, Radyo Man Mon, may diferensya sa ulo na eh. No, so nga ama kapod sa Binangon kay base may mga nakita sa Blaga Lucinicia
4: na
5: kag base ang abiya sa tao na demonyo or ano da labuon niya bla.
9: Oh, isa na gati di mo mabasa ning pinsar.
5: Oh, may diferensya eh. Ti, lain niya sa pinsar niya. Kapin pa karon magbatik nga dugangan nga wala sa kakaon. Ti magrabi nga magrabi ni.
4: Ti oh, kadi ko mablagyo lang sa plagyo din sa makapagkaon niya.
5: Oh, na.
4: No? Magutmana, madugang na ang hallucinate na master kag di man mon.
5: Mm, sakto.
4: Mm.
9: Amo nang ginakartulakan kan isang pulis nato naman ang rason kon nga ana ti from Hordan Municipal Police Station in turnover nila ni sa San Lorenzo Municipal Police Station no for the hot pursuit saka pati mga tanod kuno subong sa may area sang San Lorenzo particularly sa may barangay Constancia nagabulig na no sa pag pangita sini sa iya regimen no so hopefully pa track ini siya na mapang makita siya kag timangin matawhay na ko tani man ang pag subdue sini sa iya para na wala blasang makitaan kita or mabatian kita nga may mga nagkalapilasan man no masikon humakyaw sa blasang iya sini nga Binangon kiti unay nga daan araw nga daan uyata niya ini regimen do regimen no. So, ibalon tani karon ng update naman sa San Lorenzo Municipal Police Station sa nagipag-ayon ng hot pursuit operation sa sining lalaki nga may diferensya iya sa panguna-una na nagatublog pan area karon sa mga residente dira sa may area na ano sa San Lorenzo sa probinsya sang Guimaras. Wala naman doon natin information para sa target tanay sa Odo. Kasama mo sa DYRI, Armen Elilo, Radyo Man Monialis Kapanian, Tata Carmen.
2: Tata RMN.
4: Salamat Radyo Man Mon Kapalihan. Mga ayaw kita sa update dira from time to time po na nga itong mga pulis dira sa may probinsya sa Guimaras. Kini nga bahin, Master ginadulong sa inyo sa kaluan mga kabiyanan sa produkto ng D3 Bio. D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sunod sa DUST, ang virgin coconut oil, nagabulig ini mga kabiyanan. Sa pagtapna sa traidor ng mga balatian, gani kung ako sa inyo, inom kita kay kombinasyon sa virgin coconut oil kag vitamin D3, no? Ang D3 Bio, tibastanti na sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprine, monocaprilin, the best ni mga kabiyanan. Gani ato na imnon, adlaw-adlaw, 2 to 3 soft gels kada adlaw.
5: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga modagatugas ang ubos si punilanat kag tarangkaso. Birutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
4: Arreglado, kag siyempre master doon ato nga mighty C, vitamin C, sa nga alam pa lang, very mighty na nasinig kag alkaline. Kani mga kabiyanan na pag ginahulat naton, mag Mighty C Vitamin C ha, ining kapsula, kag ini ang naghatag vitamin sa aton galawas, pinaka-safe kay hindi magising lining sa tinayo kung sa imunga tiyan, kung mag-inom ka sa Mighty C. Gani, ado-adaw gikita mag-take sining, kaya wala nag-produce ang lawas naton sining vitamin C nga ginatawag. Gani mga kabiyanan, bakal na sa mga butika.
5: Mighty C Vitamin C, mga kabiyanan, ang puro-puro nga vitamin C. Mangod nga puro-puro ini siya may abilidad nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat para madula, dabla, ang mga blockages, no? Nga namo nagatugas ang hypertension sa lawas naton. Pero suggestion ko, kung gainom ikaw Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas. Tako di layo kita ya sa masakit nga diabetes. Kagang komplikasyon nga dala sang diabetes. 2 to 3 capsule lang sang DTX 500, ox na ang aton blood sugar. DTX 500, sarang na mabakal sa mga butika.
4: Yes, mga kabiyanan, DTX 500, dalin sa D-sugar, sugar cane, ang kalamay, gingkwa sa tubo, ang nabilin dira nga mga pinangusan, mga kabiyanan, ginpangpuga na, no? Ang nabilin dira nga ginpukwaan sa kalamay. So, amo na galing pinaka the best nga antioxidant, no? Kag-ara ina sa aton nga DTX 500, yun di, ang atay takaginita, healthy. Kaya mga kabiyanan, rekomendasyon aton sa inyo, dua kakapsula sa DTX 500, okay na? Opdan naton ini sa pag-inom sa Mighty C Vitamin C kay sila nga duwa ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Sa aton pagpanumbalik dito sa may banwa sa Dumangas, hungod ko naging sunog ang balay.
4: Wow.
5: I-check na karon balikan to si Radyo Man Mon Kapalian.
4: 7 minutos sa kaligad sa alas 2 ng hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, hindi ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang peda na ko nung day. IND Queen of Like a Mahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, i-close iBerry.
14: Ang iBerry mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking mga butika.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: Hala! Nagtabuhol-buhol na. Ay, nakapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
17: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga

0: Herbal Capsule, also available Remind Choco Mix. Bio.
1: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio. May GC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Pabali si baby. Masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May GC. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako niya allergy.
0: May GC.
2: Pamaka sa mga butika.
0: TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko.
5: Kaya sa una ang imo.
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times adi gid na ako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure. Pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
7: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang iBerry mabakal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm and Fabricon, among tumakablog, hanggang amoy kulob sa bangon at charm.
11: Charm Babcon with Blue Thrush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pambang kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Kid Gar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Saan magsulay pa ko sang ulan. Okay, kid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C,
8: babaka sa mga butika.
5: Para sa matilong na dugo. GTX 500. Para sa healthy gatay. GTX 500. Ang GTX 500, ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. GTX 500. Mas aligan. Epektibo. GTX 500.
9: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan.

0: po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
3: Charm, grab, car,
4: Charm Babcon with Bluetrax technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pantong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Nance Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
6: Ang Nance Corn Coffee.
7: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
6: panghuna-una.
7: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
6: para magpabiling ka nga healthy,
7: focused kag energized.
6: Nance Corn Coffee.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gate pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabasa nga butika. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilasko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Anika.

0: efektibo.
1: My DC! Mabaka sa mga butika. TTX
2: 500! Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
2: Ilan itong score ganit? 470. Antiko 2. Sa gabi, 2. Sa
3: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
1: TTX 500!
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang iBerry mabakal sa mercury na Grace Pharmacy kag sa inyong suking mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa
8: unto. Mga karajuman, balik sa ito kapag pagkalaga diri sa RMN. Targetanay sa odong oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalas 2:26 ang hapon. Standby kay i-check na itong dugdugeng report para follow-up dira sa may banawa sa Dumanga, Siloilo kay ining isa kabalay ginadudahan ini Master Don nga hungod nga ginsunog. So arson ang kaso. Kung matabo, no? Kag tidako sa labton mo kung nang pangsunog kabalay. O, kadamo niya mahalitan mo. Magluwas pa kung malibawa yung balay binisituate pa sa mga tickly populated Master Don. Kung tidamo pag ipadalahin. Kadamo na ininitabo nga napi-investigaran kala priso bangod sa kaso nga arson. Anyway, inyari nga bahin sa itong palatuntunan, Master, ginadulong sa inyo sa Nans Super Plus. Sa itong mga taga-palamati, hindi magkalipat mag-Nans Super Plus. Bakal na kamo sa mga butika sa inyong lugar, Nans Super Plus, bag-o, kag-improve nga Nans Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gindingob nga mangustin, kaguyaban o lakip ng malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya. Available na sa mga butika sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
9: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nans Liniment Oil. Gapalamoy po'y bilang aton siningalawas, gapalanakit bala, dulaon ina, bagi mga kabinet sa pagbanyo sa aton siningalawas, sang Nans Liniment Oil. Kaya may soothing and relaxing effect ini siya. May katol-katol, may erikis, may lap-up si Ituto, si Inday. Don't worry, apply lang ang affected area sang Nans Liniment Oil kay madula ina. Manami man ini, kaya may neem tree extract ini, nagatabog sang lamok. Of course, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka,
8: hindi ka magadinggi, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengge mga kabiyanan. Gari ko na ko sa inyo, magbakal na sang Nans Herbal Products, mga kabiyanan malapit sa inyong lugar, dala na diri ang Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panet, kag ang aton nga balanyos nga numero uno sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sang Gimaras. Tandaan, Nans Liniment Oil. Kag, siyempre.
9: Siyempre,
8: Precoy. Master, ang aton nga pampagana sa mga kalalakinahan, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sa Gimaras, ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule. Hindi kagid mahuyan kay misis o kung kay partner mo, basta nagkamigaman ka, mga kabiyanan. So, buong alas 2:28, inom ka isa, karon sa gabi, 1 hour before, sang inyo sining pinuisay, no? Nga nag-itikay ka mo na, mga kabiyanan, manami gid kun ikaw nakainom sa Megaman. Megaman, testing eh, hindi magubang kidney, hindi magubang atay, hindi ka magpalpitate, wala sang kwani kay balo ka master, all natural ini, tungkat ali, ginseng, maca, horny goatweed. Ang common nang sa apat nga ini, amo nga, pabaskugo niyang imo nga ikog tao. Megaman, Megaman, Megaman!
9: I can Megaman Herbal Capsule, mga kabinan, talisman sa mga kalalakinan. Kaysa Megaman Herbal Capsule, may double impact yun si lawas naton. First impact, magatiso, magatiga ang imo sininga ikong tao. Second impact, dugangan ang imo sininga stamina o kon imo sininga resistensya. Layo ka pa mga parikoy sa prostate cancer. Gani mga boys, hindi kayo magwa sa balay nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi pampakawi eh, ang bandira naton ng mga lalaki. Mega Man Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika. Kag siyempre, parekoy ang kape sa mga gwapo.
8: Siyempre, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Amo ni ang kape nga ginahimbo sa baw ni Peripol. Kay para ko na magbaskog ang iapataw. Mga kabiyanan, gabato gid kon gainom ka sa Mega Man Gold Coffee Mix, ang imo nagalisik gabato sa nagalidit. Mga kabiyanan, hindi ka gid mahuyan. Gani ko na ko sa inyo during coffee time, Mega Man Gold Coffee Mix, manamit na makapanamit ka pa. Bakal na sa mga butika.
9: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, kay manti nagagwapo ang imo performance, no? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga working boys, no? Kung trabahante ka manda, construction worker ka manda, empleyado ka manda, taxi driver, jeepney driver, don't worry, sagot ka ni Mega Man Gold Coffee Mix kay madugangan ang imo siling stamina. May bilin ka pa para sa labing-labing kay misis. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, kay ginapagwapo niya ang imo nga performance. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Naka-standby na parekoy si Radyoman Mon Kapalian.
0: TYRI Radyoman Report.
10: Radyoman doon, Radyoman doon pa tayo yung kina-investigaran sa Dumangas Fire Station ang sunog na nagluntad sa may area sa barangay Makina, Dumangas, no? Alas 9 kagabi natapuin yung incident kasi din ang initial information na ginhumod niya ginsunog, no? Sang bana ang iyasin nga puluyan, tapos kinag-away sila sa iyasin ni nga asawa, no? Pero as of this time, no? Nag-inimbestigaran pa sa gapon sang Bureau of Fire Protection kag wala pa sang official statement kung bala arson gibban, no? Ginsunog gibban ang umod ni sa bana. Kay man gin balikan pa ni sang Bureau of Fire Protection ang area para usisaon man ang lugar Regiman doon, Regiman Rodel. Yari nga kung sining interview kay Fire Officer 1 Carl Galdes, arson investigator sang Dumangas Fire Station.
11: Wala pa sir, under investigation pa sir, mabalik pa kami to subong kag makandak sang follow-up investigation sir.
12: Okay, pero anong initial sir, kagabi?
11: Mayara kita damage sir nga 22,500 kag okay. Two-story nga pala yung involved, partially burned.
12: Ah, two-story inisya?
11: Oo.
12: Ano, made of light materials?
11: Yes sir.
12: Okay. Oh, ay initially sir, anong cause of fire sir?
11: Under investigation po to sir, ma-follow up kami to subungan sir kay para mag-send back liwat.
12: Hmm, pero ano ang kasinugan ni balay ang nasunog?
11: Kay Rene J. Jago Jr.
12: Rene J. Jago Jr.
11: Uh-huh.
12: Okay, ano ni siya? Maning bana? Tagiyan sa balay?
11: Ang bana.
12: Hmm, okay. Pag-abot niyo sir, ano totally gutted din ang balay?
11: Partially lang sir.
12: Ah, partially?
11: Oo, sir.
12: Ano nga portion sa sang balay? Babaw dalong gito?
11: Ang babaw lang, sir.
12: Ah, babaw lang? Yes. Kung gigili maubos ang bilog nga structure?
11: Wala man, sir.
12: Okay. Mga ano oras ganito, sir?
11: Bato na mundi, sir. Ang tawag is alas 9:21 sang gabi.
12: 9:21? Anong balay ni malapit ni sa kasada, sir?
11: Sa kilid sang gym lang, sir.
12: Ah, sang makina?
11: Oo.
12: Okay, may mga tupad balay man siya, sir, sa palibot?
11: Oo, may ara, sir.
12: Pero wala naman yung maglaptang kalayo, no?
11: Wala man, sir. May na-damage yung iban, sir.
12: Oo. Malayo, sir. Malayo, sir. Hindi man silinga daw gatupad-tupad lang ang balay. May distansya man.
11: Oo, sir. May distansya man kamay, sir.
12: Ah, okay. Ano anong trabaho niya, sir? May diya ka, sir, ng trabaho ni sa Taguia, sir?
11: So, ano ata, sir? Ang gapang scrap?
12: Ah, okay, okay. Pero ang aga pang scrap lang, sendo siya lang galibot, doon muna?
11: Aga obra sa scrapan, sir.
12: Aga obra sa scrapan? Yes. Okay. Sige, sige. Pero ano, sir, gin-backwait sila, wala naman?
11: Wala man, sir.
12: Dara, malaki may bilin man na balay mo, no?
11: Oo, sir.
12: Okay, okay. Sige, sir. So, wala pa man may establish ko na nogit ang...
10: F01, Carl Galvez, no? Arson, affair arson investigator sa Dumangas.
9: So away mag-asawa?
10: Kamagayan.
9: Away mag-asawa galin eh?
10: Ang initial away mag-asawa, pero as per investigation sa Bureau of Fire Protection, wala pa sila sa nag-up yung cause of fire, kahit kung ano din pala ang rason, no? Kaya kayo na nagbalik, pali sila sa may area. Kaya after nga nagsunog kagabi, nag-dispondi lang ni sila rajuman na doon na Jumar Rodel, no? Sa may area, kaya dipalikan.
9: So, ang ginatudlo din ba na?
10: Ang bana ko, no? Kaya doon nag-aaway sila ni Mrs. niya. Kung nag-gawa no?
9: Sunugon mo, gibalay mo, Sos Maria Kagusepo.
8: Inulsol mo sana, hindi hamak.
9: So, anyway, base na sobrahan, anong taning aton puluyan kung mabulagay na malanta sunugon ko nalang eh
8: budlay na
9: doon muna gorobla Radyo Man Monte may mga ibad pang tao sa balay mo
10: actually sila mag-asawa tapos may mga kabataan pero wala man sang reported injury
9: okay
10: kay may video mo para kita sa video dumidwa katao na nagabasya sa tubig sa italom no sa sining puluyan sa Ginpost pa sa taga Makina mo may nakakuha kasi lapit man na sa area Regiman doon Regiman Rodel ang video makita na ito no? Na higyang pas siya samtang nagkalayo ang kuruyan sa second floor sa kung saan ibabang porsyon siring balay niya sa nasunugan Regiman doon Regiman Rodel
9: sige
10: muling madalo na ito yung update sa Director's Banwas ang Dumangas Iilo. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iilo, Radyo Man Monialis Kapalian, sa Takarangan.
9: Thank you so much. RMN. Thank you so much sa Radyo Man Mon. But ini nga porsyon ginamadulong sa inyo mga kabinan. Of course, istoryante na yung partisan ni Monia Parikoy. Kabalo-kabala nga isa katelikado kag makamamatay nga masakit ang pneumonia. Dapat aksyonan mo nini agod malikawan mo masakit pagi sa pag-inom sang suplemento nga vitamin D. Kagang ini nga suplemento amo ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may natural nga ingrediente nga vitamin D3, vitamin A, omega 3 fatty acids kag alkali glycerols nga nagabulig pabakod sang aton immune system. Nagapabaskog sang aton tulaan nga nagabulig padubo sa blood pressure kag level sang cholesterol. Kag posible nga makapugong sa cancer tungod sa antioxidant properties ini kag may protection pang atulawa sa mga viruses, bacteria, kag fungal infection. Ngayon, hindi kita magkalipat sa pagmintinar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Remember, prevention is better than cure.
8: Yes, kag kapin pa ko may inula na, bauti, nagadamo naman na ang kaso sang dengue. Kay delikado ina no gani abyan halongi gid ang imo pamilya labi na gid ang mga kabataan nga dali matapikan sang sining mga masakit no kag ang kagat sang lamok delikado gid mahimo magkadengge kasi kun may carrier bala mosquito ang nagkagat no ang iba bata kagalinan pa ina sa kamatayon ano bala ang dengue isa ini ka viral infection nga nagalin sa lamok nga Aedes aegypti kag inang albopictus no pagi sa kagat sa lamok, may virus na masterdom at ito na anak sang reklinain ng komplikasyon. Ganit sa tatiprano, magpa-check, magpa-test na sang inyong platelet count, mga kabiyanan. So, kung ako sa inyo, ari na yun, kanang tugungan ang lawas, ang bastante, ng Dr. Pinoy Squalene Capsule, para makabato, maging distensyado kita, no? May mga minerals na ginatawag AKG, no? O kung ang alkyl glycerols nga nagatrabaho na nga mapabaskogon yung aton immune system kag ang aton nga bone marrow. So mga kabiyanan, ano pa ginahulad ninyo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na adaw-adaw.
9: Naka-standby na ang aton cinema segment unaw naton aton health news with Radyo Man Joel Franco.
13: Pakinig ba hindi dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
14: Ang mahinoptanan ng mga sapat na punan ang kinanglanon sa tao nga amo ang human touch. Ang pagtandog o kung paghako sa hinoptanan ng sapat, makapakalma sa kinabatsyag ng stress. Ang mga pets naghatag man sa mutual interaction, kag mutual affection sa ilang mga amo. Makapaganhagan man sa kinabatsyag kakasubo busang tao ang mahinutanan ng hayop. Bisan ang mga mapintas ng mga kriminal sa bilangguan na kapago ang pagbinatasan kung makaupod sa ilang tanan ng mga hayop sa ila selda.
15: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
13: Hindi nga ba yung gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
9: Oy, kaday pa ko James Carpe, thank you dad, Greg Briones Denosta, and Happy Kalamay Festival dira sa Banwasang San Enrique. Alin kay Ma'am Ilinita La Pastora dira Kalamay Festival.
8: Kalamay Festival, ha?
9: Grabe. And of course, yada Ma'am Tessie Sadal, Ma'am Nina Pinyalver, kanday Ma'am Mel Gargaran. The rest of the gang naton dira, no? Mga suki naton nga nagapamati sa aton
8: parikot. Arimen Iloilo Fans Club sa Singapore, kag Arimen Iloilo Fans Club dira sa Hong Kong, kag ang aton nga main chapter dira sa sudad ka probinsya sang Iloilo. Atong RMN 774 targetan ay Taxi Club, mga Radyo Manibela. Atong kagang RMN 774 targetan ay OFW International. Ariglado, arin ang atong nga trivia. Opo, kay Radyo Man, Rezi Bordon.
16: Subong adlaw, ginadumdum ang Nelson Mandela International Day. Ginaselebrar ini kadungan sang iya kadlawan nga naghatag sang pahanumdum sa tanan. Nga ang tag sa tag sang may gahom nga mag-transform sang kalibutan kag may abilidad nga makahimo sang impact. Si Nelson Mandela ang may madamo nga pagdayaw. Isa siya ka abogado sa tawhanan niya kinamatarong, isa ka bilanggo bangod sa konsensya, kag isa ka international peacemaker. Siya ang una nga demokratiko nga napilian nga presidente sa isa ka hilaway nga South Africa. Gani na intindihan naton kun nga aluyag sa United Nations General Assembly nga sa ulugon ang iya kabuhi. Ang ining trivia ang giradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
8: Salamat Rajuman Rezi Bordon.
9: Alang-alang nagikita sa Tempo.
8: Hindi mo na ipagawa ng isa to.
9: Ah, may sponsor na niya.
8: Aray, oh?
9: May sponsor na niya siya. Yeah. Ah, so sige, kung akong tanin, may sponsor na niya. Ah, alin naman natin nga, Turista with Radyo Man Lynette Yulatris. Alin na siya.
17: Ang Turista of the Day, ang inundulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalo-kabalang ang depression, isa kaseryoso nga kondisyon. Problema ini sa bugos ng kalibutan, kagula sa may ginapiling nga edad o konestado sa kabuhi. Bungod sini, nag-research ang mga sentipiko, kag naibaluan nila nga ang EPA, kag DHA, mga klase sa omega-3 fatty acids. Ngayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayugid sa mga mood disorders para sa depression. Isa man karason nga epektibo ang Dr. Pinoy, kaini nagapa-estable pagid sa hormone sa lawas, bangod ang hormonal imbalance, makaresulta man sa depression. Ang omega-3 fatty acids sa squalene ngayara sa Dr. Pinoy, nagapataas pa sang serotonin level sa lawas. Ang serotonin, ang ginatawag na happy hormone, kung ang utok natin manggaran sa serotonin, sigurado madulang atong depression, kay kita mangin, malipayon, permi. Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, nga dako ang benepisyo sa Travel Trade Show ukon TTS sa mga supplier kag buyers bangod isa ini ka oportunidad agud direkta sila nga makanegosyar sa isa kag isa kag makabayluhanay sa mga ideya nga makaimprobar pa sang ilang mga produkto. Apang suno kay Manikan, mas importante pagin ini nga tsansa para sa host ukon sa lugar nga ginahiwatan sang TTS bangod mas mapasanyog nila ang ila lokal nga ekonomiya paagi diri kag mapatahom pa ang ila mga imprastruktura. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lena Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.

0: Kaari na sila Labugay Boys. Ah, awu.
1: Ay, alang-alang na kita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Arimen. Targeta na sa udto may tugon ka, Master.
2: Yes, sa parikoy latlatan nyo lang. Dali lang mabukas ang Labugay Boys sa Comedy Bar sa Bag-o kag mas manami nga lugar, mga kabinan. State of the art building.
1: Disco-disco, Master Don, no?
2: May disco pag ito.
1: Kwanda, mga ano ni banda-banda.
2: Pwede ka mo ka-request, no? Kung ano nga mga sunatang gusto ninyo kag binti sa grupo ninyo, no? Ang ini nga sunata para lang sa mga nakabayo pula.
1: Mga bailiyan. Balik sa bailiyan. Basta kuna, no?
2: Okay, Arina. Gabayad ka na mo. Gabay ka, request ka.
1: Sweet music ni. Sweet music, no?
2: Okay, mga dalaga ta. Titrano pa na paligo. Kaya gamiton ka mo. Dito ka isang aton mga soltero.
1: Titi.
2: Amo na. Kaya sa uton mo, sa uton.
1: Sa uton.
2: Sa uton.
1: Gamiton lang ina na iyang.
2: Sa uton. Abot siling.
1: Si, kung Itagalog mo, sa utin.
2: Sa utin. Para.
1: Ano? Tagalog ba niya? Bisayaon mo tila ini.
2: Sige yan.
1: Oh my. Alang-alang na kita sa tiyempo, mga kabiyaran. Upon kay John Hartwell Tuwala.
2: Wow.
1: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
2: Radyoman Don Dulido.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: Community Health Alarm. Kaupudi Papajin.
7: Herbal Capsule.
8: Partner,
7: ano ginatigwa-tigwa mo?
8: Daog mo pang babae nga nagabusong.
7: Ha? Wala ka man na asin kag na-ulcer?
8: Tanaw ko bipalad mo, partner.
7: Uy, nagapula-pula?
8: Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo?
7: Uy,
8: do spider and joe mama na, partner?
7: Partner, basing na batyagan mo ngayon na
8: liver cirrhosis?
7: Tanan sang cirrhosis of the liver.
8: Of course,
7: una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh.
8: Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha.
7: Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis.
8: Pala inom ka, partner?
7: Oo,
8: ate gwapo.
7: Approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner.
8: Natural untat ka na inom eh.
7: Kag sugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule.
8: Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
7: Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
8: growers yes,
7: garlic,
8: mushroom
7: kag amargoso.
8: Dara na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
7: Nance Herbal Capsule,
8: mabakal sa mga butika.
7: Partner, wala patay ang imo pang hakroy.
8: Hubas na gid ang bubon.
7: Megaman Herbal Capsule.
8: Partner, hindi anay bala mag-give up.
7: Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan.
8: Luya na gid ang uraraw.
7: Sus, wala problema, partner.
8: May diyahan na yan ang magbaskog kag makapalupok pariyo ni Haring Kanlaon.
7: Ang sabat?
3: Megaman Herbal Capsule.
7: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
3: Megaman Herbal Capsule.
7: Kung nga ang assuring ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
8: maka,
7: honey goat weed, gagtong kat-ali,
8: kay yara sa

0: do para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs ang Megaman. Herbal capsule. Yara lang sa mga butika. Nice Linen Oil.
1: Partner,
0: nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
1: Nice Linen Oil.
0: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kanipatyo na to ng malasisya nga ini, partner. Butang ibalasang lima katulo sang Nans Liniment Oil ang imuduwa kapalad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
1: Nans Liniment Oil!
0: Yes, partner. Kibot ka, no? Pero amo nang matuod kay ang Nans Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunanuman yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag nag-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints, kag imo kauno run nga ginapanuhon.
1: Liniment Oil!
0: Ginakuha ang tanan nga mga palanakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay, kag Gimaras.
1: Nans Liniment Oil!
0: Pain reliever na, mosquito repellent pa, mabakal. Sa mga butika,
1: Nans Corn Coffee!
0: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa, nga sagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
1: Nans Corn Coffee!
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulang kailangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
1: Nans Corn Coffee!
0: Kung magsigisigi na, partner, base bala kung mahulog na gin sa seryoso nga balitian, ganay switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nans Corn Coffee.
1: Nans Corn Coffee!
0: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod niya, immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
1: Nans Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
1: Nans Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Remind. Herbal Capsule.
0: Pagkaon sang aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon.
1: Remind. Herbal Capsule.
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind. Herbal Capsule.
0: Also available.
1: Remind. Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero parehas ang epekto sang capsule mo.
1: Remind.
0: Choco Mix.
1: Megaman.
0: Gold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutuod ng mga lalaki.
1: Megaman. Gold Coffee Mix.
0: Indigin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng. Tungkat ali.
1: Maka.
0: Kag soft palmetto. Gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Megaman. Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag
1: Megaman. Gold Coffee Mix.
2: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Yakult Everyday para panalo ka diyan. Yakult Everyday, everyday okay. This is Radyo Mandon. Stay tuned for more news and good vibes.
1: Yakult, panalo ka diyan. Yakult Everyday, everyday okay.
2: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Pero may nakuha guard. Kad pero may lutaw. Balaanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Kad proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gamit bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
3: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Pantayan ang mahimo madaugan nga grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride detergent, kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
6: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent, kag Charm fabric conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika promo.
5: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
6: Tatak

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: gentle overnight relief against constipation. Himo sa Downs ang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa matilong na dugo,
2: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay,
2: GTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: GTX 500.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Tawagal sa magbutika.
5: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
6: Hello, anak!
7: Pagpunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Ang sakit sa ulo, dapat indi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
13: Sample Plus Gold.
15: Anakal sa mga butika.
16: Oras tatak alas 3:20.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimok sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
17: nalakas,
19: at gaganda ka pa.
20: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Hinhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luwa kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamog yun nga salamat sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
22: Iberi, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
23: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
24: Magkano kilo ng karne?
25: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: all-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Dili na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka ka. Bisan sobra na, tanan kinakaya.
10: Ngayon na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, huling para mas todong kusog mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Banyos-banyos para sa butod?
14: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
15: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginagamit

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang init sa kilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bye, Jessic. Halong!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Hitri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Hitri Bio! Ang Hitri Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matapos mga butika.
4: Hello, anak!
5: Pagpunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang anhambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
3: Wow.
2: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio.
4: O si Karen, kadang mo itsang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
6: Oras tatak alas 3:30.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragay po ng pain.
10: Kung magsubrar ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang yung carrots.
11: Oh, hindi lang carrots, mga natural.

0: impormasyon sa ika-ayong lawa. Malinaw ka na!
1: Gusto rin ka mabala ating mga flowers na damong probiotic.
2: Ano mas
0: maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is decompense. Pag damo ko ako decompense, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas.
3: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
4: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
3: Gusto.
4: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nga apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang katiin kag ang aton nga gituag tulan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulan sa tuhod, di ba mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na, kay kung wala ginaguro, siguro.
3: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
4: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
3: may edad-edad na.
4: Hindi, mga mekaniko.
3: Ah, oo, siyempre.
4: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
3: Hosto. May mga...
4: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Hosto. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pag-mood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputod sang imo tiin.

0: 500.com.
1: GTX 500.
2: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok masakit ang imong tuhod.
3: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sa sakit sa tuhod. Di DTX 500, Mighty C, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
3: Kay wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit nga mga joints mo.
2: Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa. Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
3: So, ang oxidative stress or GP o mataas nga level sang free radical so mga tuktok sa lawas ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang naga-trigger sa gitawag inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gitawag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gitawag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gitawag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni sa gitawag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
1: Information sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: GTX 500. Makabulig sa pagtilo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga pud mapabayan. Amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sa imo atay. Mag GTX 500 teda adlaw.
3: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka GTX 500 kag maka MITC or Pure C adlaw-adlaw.
0: Ang problema, Sir JP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC kakada adlaw kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MITC everyday.
3: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MITC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawalat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC sina, or Pure C adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid. No, bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
3: Klinika Diopress.
1: Babas informasyon sa ikayong gawas. GTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. GTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
3: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus and Bar Soap sa Saudi. Ano na niya pang habon?
2: Wala ito sa salig sa mga buto yan sa habon, oh. Iwan mo ko ng habon ng rabo.
3: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
2: Nabi ko, ya, arabuhok.
3: Arabuhok.
2: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bago sa bildok, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
3: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
0: Puro natural.
3: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
0: Correct.
5: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotayonin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niya patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa niya sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
3: Awan din na rabaw, gawa pa nag-o lang na siya.
0: Ano sekreto niya?
2: Minig siya taguay?
3: Once na panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Piedad, Sir Boy?
2: Dising ko, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan to mo.
0: Kampiyon ni
3: McPeach. Kabla ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga kugatan. Kung kapamasans ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto din na di kaya Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira kapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo ka na adlaw, no?
2: Basic.
0: Maligo. Basic.
3: Ang pagligo is natin, ha?
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ako na!
0: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
1: Talk ni Doc!
4: Ang balinada ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doksam. Mm-hmm. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille?
3: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya Sir Boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Sa alingag-ngag pala.
3: Alingag-ngag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumagit ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Pumakal sa mga butika!
8: D3 Bio!
9: D3 Bio!
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Pumakal sa mga butika!
8: D3 Bio! With Visio!
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kanto na ang magpa-check up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang

0: So ang Dietri Bayo, importante na Sir Boyce, kasi like, kung ginakanggata bala mag-tumarta si Neg, nausap na ito, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga muna kabagdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa isang acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang Dietri Bayo, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent niya man nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang Dietri Bayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang Dietri Bayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga tiyan. Basta nga hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga tiyan. Kaya ginilang yung nasurvey ko, may harap kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage sa imong esophagus. No? So, kung tunlunta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag Dietri Bayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
1: Gabi ang Dietri Bayo. How does Dietri Bayo manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in Dietri Bayo also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni Dietri Bayo para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapalipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa Dietri Bayo. Pero hindi nga matawaran sa Dietri Bayo. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imong microbiome. How does Dietri Bayo do this? Dietri Bayo has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa Dietri Bayo is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid? Nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine. Nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay Dietri Bayo kay everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni Dietri Bayo sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga Dietri Bayo ka everyday.
2: So, kung pala inom ka Dietri Bayo, ang lauric acid nga halin sa Dietri Bayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
3: Good and balance
2: na. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
3: May mudo.
2: Tungod kay nga man nakainom Dietri Bayo adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni Dietri Bayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka Dietri Bayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa Dietri Bayo.
1: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginapaayos ang Dietri Bayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni Dietri Bayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Dietri Bayo. Abi niyo hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir GP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
5: Ito
2: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pag-mature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
4: D3Bio with Physio. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Physio. Nagaduna ang ginabatsya sa
4: akon. D3Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3Bio.
6: O si Rosita, kakangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio with Physio.
0: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mugid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
5: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dai ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lula, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, way ka ginakapoy. Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imo nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag D3 Bio na, agon maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
1: But there's more, pagid nung Japon. Ang D3 Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
4: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, nasa Ocean Bar. Pilasko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga muti. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Natural Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
8: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
7: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Pitibo kayo.
6: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung galing si Ariel, nagtantosiritis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mamaka sa mga butika. TTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500.
12: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante kululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante kululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19 2026, kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
13: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Yes! D3 Bio!
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Ang mabuti ka!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sigig inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa mercury negus grace pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inusang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Busog-busog ikot tulad.
4: Ako man, bro, galot.
3: Okay, so yan, bro, poste.
5: Busog-busog, eh.
3: O, tila ka, tata. Bayari na to tulilot.
4: Oo, bro, galot. Weather! Bell na mong gani?
6: Yes, sir.
4: Ay!
3: Ano nga ay?
4: Bro, kalap. Nadulang kay kako.
3: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
4: Namigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may bro, kwarta ka da?
5: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
3: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man
4: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
3: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
4: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhod?
3: Uy, hala.
5: Baman.
3: Tanga?
5: Hala, tanga matuon.
4: Shhh! Diskarte lang na iya!
3: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
5: Hey, nagpalapit na din waiter mga bro.
6: Sir?
4: Waiter! Nakita mo niya nagalutan sa sabaw sa tinula, ho?
7: Ay, tanga na, sir.
4: Nang! Kita mo! Ikaw na nagako nga may tangang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tangang galito yung mga pagkaw ninyo!
7: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
4: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
4: Ay, ay,

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Believe talaga ako kay tatay. Lagi siyang tumuturong sa gawain bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay.
5: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
4: Idol ko si tatay.
5: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
6: Maulan man, no worries, na apoy ko lumang dami.
7: Charm, tab, con, pamungkong makabloom. Tanggal amoy tulog sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of gulab-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
4: Number 1.
5: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.

0: pinamit sa kapi ni Winsleta.
1: Oh, matod, bro, gusteng. Namit-namit, gadya.
0: Namit-namit?
2: Nagahambal ka namit. Pero sa balay kanila ni Imoy ang katulok. Okay, abrin pritahan ni Maximo. Ha? Nagapanghalay siya sa guwaya balay. Ha? Oh, sus, kita nakakrapta pa na ng bayo niya. Kita ang ganang puhusod.
1: Pero kalod, bro, gusteng. Sa pamatsag ninyo nga doon, ha? Malayagan man ko ay han ni Maxi.
2: Hindi! Asa ka pa nga bisig.
1: Brokalot! Brokalot man! Suporta rin na lang ko bala sa gusto ko nga matabo. Gusto ko man makapangasawa mga bro.
0: Broto nilat. Paano mo mapaluyag si Maxi? Kay aki ka sa iyakwan.
1: Nga no?
0: Amay.
1: Awa.
0: Magsiya man sa iyo kay gini. Sita mong iya.
1: Nga?
0: Pagkatao.
1: Ngayon na.
2: Manungo mo. Mangaluyo si bata, pero ginawa yung tatay. Te, ngayon ang utok mo, ay karun. Mabalis ka sa akong natampuhaw.

0: Darling mo, Winslet.
1: Ah, ang siling ko, ha? Aga pa si Joe Gusting o kalotog tulilo, trinangapit yao, eh?
0: O, ang animal nga Gusting. Tingala ko, aga pa naligo. Abi ko, mapauma siya. Galit na rin nagdiritso sa karinderya mo.
1: Ay, huwag pala di Amarieta.
2: Winslet, may linagana ka mo.
3: Ako niya fried chicken lang, ah.
1: Ay, ka mga taong sa mga murat. Hello, good morning. Hello, ay, aga pa ko nakakita guwapang anghel, boy.
0: Anghel, guro nga nagtalang.
1: Charita man, ay, bitter bala si Imutia.
3: Basta law, ay, bitter man ginage.
0: Hindi.
1: Unsa? Di man. Ay, hindi man kita nanaan, pero, si Charita, ya, bisan law ay na iya, hindi ba siya bitter, ah? Sour lang.
0: Winslet!

0: Oy! Kagawad Marieta! May kinahanglan ka sa akon?
1: Hoa!
0: Ay! Kagawad kini gali! Ako gali yung bago nga barangay secretary!
1: Ay, kabaluman ko! Lapit ka sa luwag mo eh, no? Kudirin kandos na lang dahil kaginbutang sa pwesto.
0: Hala. Ay. Kagawad, Marieta! Ay, ah! Nano na yung asugila nun, ina, man, ah!
2: Sorry, gid, kaina, kagawad, ha? Amo ginang manghod ko, suplada, gid. Agaya pa kagin suyaan, haw? Pasensya, ginambala niya ka nga low eye, kag bitter.
0: Ay! God! Ay, ala, pasidya ha, ang bata, Marieta, ay, ang buta, nagasugid na lang siya sa matuhan.
1: Kapitan, ay, grabe, kitaon, gina nga yung ngag-ngag mo sa kadlaw mo. Nahikay ka, gid? Oh, pariho, gid ka mo batasan ni Ann. Wala, gid kinalis.
0: Ba?
1: Pasalamat ka mo, kay nagputi ka mo, kay kung nag-itom ka mo, law ay pa ka mo sa

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagpo-post na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabasa ang butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: Kuy, opdi ko di bala sa guwa sang balay ni Imoy, hon?
1: Gabi na bala, Roslyn! May klase pa, Kuya Buwas, yan!
0: Opdi lang ko di bala!
1: Yalo, ay!
0: Hoy, may sala ka pa bala sa akon? Atong ginbayaan mo ko sa tunga dalan sang nahubog ko? Sige, maaki, gigi ko kong say mo!
1: Hala. Roslyn!
2: Yes? Mano ka mo? May kinanglan ka mga ari, gito mo sa guwa naman balay?
1: Ay, hala, kasuplada!
0: Okay lang na kay bata mo. Ayan, Maxi. Bago lang ka mo nag-abot?
3: Oo nang.
2: Mamangkot ka pa? Ano ka bulag?
1: Hello?
2: Kita mo nga wala tawang balay kag bago lang kami nag-abot. Ka-hard ah.
1: Hala.
2: An?
1: Roslyn, pungge ko. Kaya base ko rin may matatayan ko din.
0: Kalma, kalma.
3: May kinanglan ka mo? Dali ka mo sa sulod. Amo gining manghod, kuya. Prangka, gini kong maghambal.
1: Ay, tarungon niya kung mag-istorya sa sabon, ha? Kaya base butongon ko ng dila, ya?
2: Apa?

0: Ay, sos Roslyn. Hindi ka na magdikit sa pamilya ni Kapitan ng mga suplada.
1: Tsa, Marieta, pero tsa, type ko bing amay nila.
2: Mag-itaiban! Hindi mo na-deserve niya, family!
0: Correct! May mga itsura, tood, pero mga hangin nun!
2: Exactly!
0: Ay, hindi gali.
2: Tsa, eto!
0: Buo, tsa gali si Maxima nga magulang. Pero ang agot, bao perting batasan.
1: Lo.
0: Mag-amo ng tupad balay ko, ay mahuyapan ko na, pro!
1: Hindi ba sa Marieta, ay?
2: Be kind to animal ang bala.
0: Roslyn!
2: I mean, hindi ta sila pag-awayon bala. Gusto ko yung friends, talitanan yung taga purok RMN. Kagawad ka bala. Madalagan ka pa sa maabot ni eleksyon.
0: Ha?
2: Ganyan di mga away, ha? Kag ikaw, Park!
3: What?
2: Teacher, kabaladay, dapat mangin good ka sa mga bata. Hindi bala!
1: Roslyn! Pakonsensya ba, ha?

0: Witro, Witro.
1: Brato, Lilet.
2: Lilet, puro maga ba?
1: Lansadong yung mukha, no?
3: Ano?
1: Buhok, pakato sa bayo mo.
3: Brogosting! Akong Brogosting! Mamasyar ko sila ni Maxi, kag ni An.
1: Ay, mamasyar ka nga suya, gani si mong ama nila nga si Imoy.
3: Brogosting!
4: Brogosting! Ato matos balay, Imoy.
3: Ay, ano mo na? Seriously, ato sa balay nila ni Imoy, sulo?
4: Oo, oh, nalagyan na muli, Brogosting!
3: Nananuhan naman niya si Roslyn to yaman? Nagbigil-bigil?
1: Ouch! Babro, tulilot. Diyan nga ang akik ka. Kaya wala ka man nahilaptan ni Roslyn ng mga luya ka sa mga bata ni Imoy. Pero ikaw, Imoy, ang ginahilaptan mo siya.
3: Bam! Brogosting!
4: Kuan nabi! Man, ang gusto nito nilot, Brogosting, iyaho na lang talaga babae. Hey. Lapad batang kang puhaw, ya!
1: Dali?
4: Nga kabalo naging siya, kabisan isa-isa na sa ila, hindi din maluyang sa iya.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
3: Char, Fabricon, mamungkong makablog.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Nans Corn Coffee.
6: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
5: Ang Nans Corn Coffee
6: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
5: panghuna-una.
6: Magtimpla na sang Nans Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy, focused kag energized.
5: Nans Corn Coffee.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
11: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilang tong score gani?
13: 470.
12: Hati ko duwa
13: sa gabi, duwa sa
12: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
7: GTX 500.
14: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking mga butika.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Hello, anak.
3: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: D3

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambalya, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
3: Wow.
2: Kaya gusto niya pa rin dyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal yan, niwang yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio.
4: O, si Karen, namong itsang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pabakang sumanguti ka.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog-busog ikot ulit.
7: Ako man, bro, kalot.
6: O, ito yung bro, kusti.
7: Busog-busog, eh.
6: O, tila ka tata. Bayarin na ito tulilot.
7: O, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
8: Yes, sir.
7: Ay, ay, ay!
6: Ano nga, ay, ay, ay?
7: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
6: Amo na, matuod na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
7: Namigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
9: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas yung takarong pinggan. Wisit ka man,
7: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspuro.
6: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi, ha? Ano yung puspuro? Kita mo niya ang unuhod?
6: Ba, uy, ala.
9: Baman,
6: tanga?
9: Ala, tanga masuon.
7: Diskarte lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo na nagkalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nang! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo? Hindi kami mabayad sa git order na munti. May tanga galit yung mga paggawin ninyo!
8: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
7: Ha? Okay lang hindi kami bayad?
8: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na amoryatic acid.
7: Ay, ay, ay!

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
2: Charm, Fab, Con, mamumpong
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Evergreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule kay Pitibo kayo.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, alkaline na vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit ko dyan katama, di ang basing tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mamaka sa mga butika. TTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: TTX 500.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
11: Number 1.

0: Kalon sa masadya nga pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Ay, ano sa may order ni Yorosin? Wanang flower?
2: Ay, ako niya. Ano ah? Uy, Roslyn, ikaw wala na yung order.
3: Sabad, bigyan na taxi to Lilut. Ay, isa lang ka rice, isa ka tambo, kag isa ka pinaksyong, asal mo nite, akon ah.
1: Okay. Ay, mo yung flower. Wow, nagadula-dula ka ba? Sige, ka nagagadto.
2: Nagabulante ka sa mga flowers ko.
1: Wala! Nagabulante ka sa mga flowers mo?
2: Yeah.
1: Uy, really? Ay, good. Napustan mo ganang mga planteta mo!
3: Instead na siga na bala, nagutom na kuya bala, flower order na!
2: Pinirito lang ang akon nga isda, kagisa ka rice.
3: Nang, negosyante ka na bala, amula na ang order mo! Order madamay sabaw!
2: kay sabaw lang ang sudanon mo? Order ka dae kay may obra ka man? Baw si Wanang, bisan bayaan kagbalikan takagali, amo ka man gihapon!
3: The flower!
2: Ay, ang bot, ay, hindi na ka mabala magkamog!
3: Order na Wanang, kaya ko mabayad, ah!
1: Bala, uy! Ay, ka sa
2: yes? Yes, bala. Kaitudlo ko karon sa inyo, aduha, ang type ko.
3: Ay, okay. Ginsugiran ako na ni Wanang, ah.
2: Si Imoy? Ay, tikalon man ako, no? Pareho gina sila batasan sa ang magulang niya nga si Kapitan.
3: Flower!

0: birthday niya na. Oh, Arinatas Barangay. Oh, mayang damo lang daw.
1: Girlie? Ara si Malang Virgie?
2: Ay, si Kapitan. Ay, wala di siya imoy.
1: Ang bata ko yung si Maxi.
2: Wala kan di. Nagupo siya kay tita niya. Nagpa-parlor to sila.
1: Ay, nano. Tawgibi, kay mapas ko to sila.
2: Ha? Ay, wala kulod moy. Ako pa yung suguon mo yung nga, bisan may load, kuya, hindi niya magsabat sa akong si kapitan niya. Kay abi yan na iya, mangutang naman ko kwarta sa iya.
1: Ay, nano. Nagutom na ko, bro.
2: Ay, gali ka? Ay, sige na, utang na to sa karinderian nila ni Winslet, kay pabayaran ko lang na kay manang mo.
1: Ha?
2: Hadlock ang mangutang ang kapitan ng magulang mo.
1: Girlie?

0: pungko, di ba lang inom ta beer? Diri lang ta maplastar sa guwasang karindriya nila ni Winslet, ho?
1: Ay, anay ka? Da wala ka man nagainom, Roslyn?
0: Jutay lang, agod nga manginit lang ko ba lang?
1: ano?
0: Flower, maglabay si Imoy, tawgon mo ha. Papungko, adi siya yun sa tupad ko, Dredeo. Librehon, eh, takainom siya ta.
1: Oo, ayaw!
2: Hindi mo paglibre yun, inom?
0: Hindi! Ikaw?
2: Yeah! It's me! Kagwapo sa ako, nay!
1: May!
0: Ay, ala, Roslyn, kambog man yung klase tao?
2: Basme! Tagay kami isa ka!

0: D3 file. Ang D3 file. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka. Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
1: Maulan man, no worries na apoy ko lumang kami.
2: Charm, tap, con.
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablos sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: D3Bio.
1: Jose Rosita, Gapangluyang Lawas, nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
2: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Van, bermilang kasakit ako ng atyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo Mayalibyo Gid. Salamat Gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polset.
0: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: Wala pa ni Guru kabot ang animal nga imoy.
1: Bro, tuloy lang. Kalma, kalma, kalma.
0: Ako na libro ko stige.
2: Wala pa ka ni kay lumubog ka lang ang ungog.
0: Agay! Magalaw!
1: Bro, tuloy lang. Tupad tabalay sila. Kaingot si imoy. Hindi mo siya pagkawayo kay tungod lang type siya ni Roselyn. Bata, diyo tayo na iya nga pabinsaron ng imo iya.
0: Maragasting!
3: Hindi lang kay bata, diyo tayo paminsaron. Na? Mausos ah! Hindi lang kay bata, diyo tayo paminsaron. Inungo pagigya!
0: Yay!
3: Upayin na si Roslyn! Ha? Ano, kag-isipon mo? Ha? Mangho di Kapitan Bergen si Imoy! Ha? May bala na bigaro ni Kapitan! Nga nasuya ka sa mangho niya! Ay, han! Tagahan ba kita sina sang ayuda? Ha? Siyempre, ungo, hindi na!
1: Agay! Sino ba manabi matabangay diri sa barangay?
3: Ambot
1: kay kitang magkatupad balay.
3: Ay, ambot tani bro Gustinga kun kay hindi pa ning tampuhaw ngay ni.
1: Ha?
3: Wala ni sa kabalo sa kita pang hambal kasi yan ni bro Gustinga.
1: Uy.
3: Hoy, tulilot pamati.
0: Pamati
3: ko. Kay hindi ka sa buot namon silingon? Ha?
0: Tulilot.
1: Ah.
0: Abi na nagit sa ako nga duwa. Mango. May alam ba ko ha? Ha? Pakigpis ako sa iyo. Bahala na to, si Roselina. Total, tigo lang naman na siya!
1: Uy! It's in vision!

0: gusto si Manong Flower Roseline, hindi kaya bagay kay Imoy. Kay Luwas nga may edad na, balo pa kag may kabataan na. Unang, kaglabaw sa tanan, tikalon pa.
1: Gani?
0: Kani anon mo ang gwapo kung wala man lang unod ang bulsa man? Anon mo ang gwapo kung lain man lang batasan?
1: Unang, uy, sobra ka naman. Hmm? Basi amugin na yan si Imoy, ya. May pagkatikalon lang maguluhambal, pero... Bukabuhot lang yun sa iya,
0: ha? Ambut ay, kasi kapitanya malita. Gani siya pa, ara na yun sa dugo, nagapanalay tayo.
1: Sa bagay, na-realize ko nga. Uy, hindi ko dapat galing mag-amusin mo.
0: Pag hindi, gid. Ay, nahidlaw ka lang kay Mario. Hula, talang bala magkasignal sila kay manawagin na siya sa imo.
1: Gani man mo nang.
0: Kung ako sa imo, kuwaon mo sa tangkal si Smiley, kagbuyan di sa sulod balay nyo. Ano? Si Smiley matayi bala, kay malingaw ka pa na sa iya. Bisa nung nga dungaron niya ka na, okay lang na niya kiti. Baboy mo na siya iya. Hey, wala!

0: Uy! Kalat! Tulilok! Choy gusting! Ari ka mo? Sino ko pinisiblay ko?
1: Ha? Ay, di lang! Kako, nag-uking-uking kami ang tatlo ah. Nakalabala kami dyan sa balay mo, kahit papauli na kami.
0: Mga piti ah! Damo ko di kape!
1: Ha?
0: Yun pa nga, yung kulin sa barangay ah. Kapitan si Manang, bay?
1: Bama! Imoy! Ate, masulot kami?
0: Sulot ka mo di, kay timplanta ka mo kape, ah.
1: Mayo, mayo.
0: Pungo ko mo sa sofa. Mahal niya ang sofa namon.
1: Ay, gali.
0: Kwarta pa na sa sawa ko nga napatay ang ginbakal ko da. May strato na sa guwa ka pong sud.
1: Ay! Imoy!
0: Pungo lang ka mo. Relax kay timplanta ka mo tatlo.
1: Okay! Kung kadating,
2: Alami man lang galisang iyak ko, ano?
1: Ano?
2: Batasan.
1: Awang!
2: Bisan.
1: Bang! Kuro Gusting.
2: Oo.
1: Paano pinag naming batasan sa Tikalon?
3: Ang ginaminibro, Gusting. Okay man si Imoy, ha?
2: Oo.
3: Amogin na siya, guru, ya? Tikalon pro, gali niya, pero hindi gali, ah.
2: Sakto na. Kakuna ko na batasan, huwag ito din nagpasulot sa balay, ya.
3: Correct, correct.
2: Kagintimplahan ko, an.
1: Siyang ano?
2: Kape.
1: Ay, humatood, no?
4: Ari ng kape.
1: Abo!
3: Oh, ari.
1: Dasik ba?
4: Andam ko mo kay init, ha?
1: Ay! Salamat, salamat, Imoy!
2: Imoy, Imoy! Salamat, git sa pakape mo, ha? Masyar ka man sa amon balay, ah, kay mga pimanta to.
3: Oo, man.
0: Oo, oh, okay, ah. Kay madala ko tinapay.
3: Na?
0: Butangan ko pa pala man nga malmahal, bla.
2: Uy.
0: Wala pa ka mo nagurok at ilaw, ya.
1: Imoy. Ah, Imoy. Kami, ah. Nagapangamigo kami, ah. Hindi kami gusto sa away. Pero, mangkot lang ko sa, ay, sa imo, Imoy, ah. Ang kabataan mo galing nga duwadiin.
3: Ay!
0: Ay, may ginkantuan sila. Karoon pa to sila mapuli, ya? Nga, aman.
1: Kay may...
3: Oo, animal ka. Mangilala ka naman. Kwan, mangilala kami, ah. Animal ka nga tulilog ka. Hindi paglaktis ang lain-lain ang pagkikabiyan ta sa iya, ha? Kipasi nga imbes mayo ang pagtamo niya sa aton, may ang pagkatubang aton sa iya. Pasi bala ipas siya sa aton ang kapinga perti kaya nagkaging timplay, ha?

0: ISO-certified, world-class quality. ACS! Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat kay Kubalaki. At ama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.
2: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
3: Mighty C,
5: mabasa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.32 sa hapon.
2: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
3: RMN News and Public Service.
2: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
3: RMN News and Public Service.
4: News and Public Service.
1: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Sabado. Petsa 18 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Welcome sa aton siring pagpangalagad subong hapon sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Magi Malariado. Ako si Radyoman Mon Yales Kaparihan. Mayong hapon sa aton siring mga kauturan sa palibot sang Bisaya nagatundan. Kamusta na kamo? Kamusta nga aton sining pagparingkay-singkay sa subong iyang hapon? Sa dili madugay, i-check karon tang dalagan sa aton sining panahon upod sa pag-asa Iloilo. Medyo nakabawi-bawi kita no sa nakaligad iyang semana nga ginulan kita mga karadyuman pati sa kahaponanon no. Subong daw manami ang aton sining tiempo. Medyo mapuro pa ang paang ang aton sining palibot no. Pero may mga lugar bala subong nga kanami isang dupoy-dupoy sang hangin no, ining mga lugar nga ti mabugnaw bala kag wala ka sang mabatsyagan iyang init kon hindi exposed sa init mga karadyuman no. Sibal unta karon ang sitwasyon sang aton sining panahon sa subong iyang adlaw sang Sabado. And of course tagantaman ito lapangod pila ka mga balita kag impormasyon diri sa aton siring pagpangalagad sa subong hapon no. Ining update na tondra sa may area iya sang barangay Makina Dumangas Iloilo matapos nga ginpahayag no, ginaligar nga ang bana nagsunog sang ila sining puluyan matapos mga naga away sila sang iya sining asawa. Pero initially kay ina wala pa sang konkreto nga investigasyon ang aton kapulisan ang bombero sa may Dumangas Fire Station kun bala arson gid man ing kaso no. Kay ti dira sa may palibot sang barangay Makina amo ni kadto na nagagwa nga information nga mismo ang bana nagsunog sang ila sini ang puluyan. Pero tanan karon ang update sa aton sining pagpangalagad sa subong hapon. And of course update kita dira sa may area sang San Lorenzo Guimaras mga karadyuman no. Ibaloon ta karon ang update dugang dira no sa sining isa kalalaki nga may diferensya sa panghuna-huna nga ginlagas sang aton sining kapulisan halin dira sa may Banwa sang Jordan kahapon nga daw no. Matapos ito initially nakitaan ining nagadalagan ka nagabit-bit sang binangon kag titama ka delikado kay base balakon masumalang sang konsino man kag gulpe niya lang labon sang iya sini ginadala nga binangon na muning rason kun nga ang wala ini gina luwatan karon sang aton sini nga mga kapulisan padayon ini nga ginalagas ay man makilala kun sino ining lalaki nga ni mga karadyuman nga ti may diferensya sa iya sining paminsaron no kag libot dira karon no sa mga area no ining kalabanan ni mga may mga tanom no dira sa nagapang nuhot suhot sa kabukiran mga karadyuman sa palibot na iya sang Jordan kag susubong ara na sa may San Lorenzo Guimaras. Diba si pamalanggon ma huyop sang hangin halin sa windmill di kag magtarong pinsar niya. Di delikado ini kay why takay balo sang estado sing sining paminsaron ilabi na nga ti nagapalagyo kag siging dalagan sini, na? Way nagauntat mga karadyuman sa pagdalagan, ining nasambit iya nga individual. I-update man kita sa estado karon sa ginaobraman nga pagpaninguha sa programa sa Department of Energy sa sining One Nation oras natin efficiency, no? Mga karadyuman, ning one activation nga gipatigayon sa Department of Energy kahapon nga adlaw dira sa may area iya sang festive walk, no, sa may Mega World area ining launching mga karadyuman kun sa diin ginainganyo ginaganyat sang Department of Energy o malin sa mga government offices sa mga private establishment kag ang bisan ang mga residential houses mga karadyuman, no. Ining madumduman yun, mayara kita sang ginapatigayon nga Earth Hour, no? Daw kasubong ini sang Earth Hour nga ti patyo naton ginaganyat sang DOE nga patyo ng mga unnecessary nga mga appliances or mga suga dira sa sulod sang aton sini nga balay para nga makabulig kita sa pagkinot iya sang kuryente. Kabanti mayara kita sang ginapangatubang karon nga crisis sa aton sining energy crisis nga titama ang kadelikado kay kon pananglitan magpundo naman ka magmarka naman kita sa yellow kag red alert, ha? May mga rotational brownout naman kita, may mga manual load dropping na naman nga pati kayunon ang mga distributor, power distributor diri sa aton mga karadyuan, no? Kay ti ang sitwasyon galiya sang Visayas area, why kita diriya sang masaligan nga mga power generators, no? Amo ning rason kun nga ang naga plano karon ang Department of Energy sa pag-put up iya mga karadyuman sining mga generators or batteries, no? Kag power ining mga power plant sa palibot sang Visayas area in the future garito may medyo malawig-lawig din, no? Magkatukod diri sang additional power plant pero galing mga karadyuman ang problema diri karon kon wala iya sa gyapon kag matuon kita sa sining nasambit iya nga problema gyapon sa aton sini nga kuryente, no? Magsigi-sigi ining power crisis kasi ang demand nagasaka, ang supply natun wala iya nagadugang mga karadyuman. No, isa sa mga gina-encourage ining one activation nga ni mga karadyuman, at the same time may MOA sa tunga maniya karon sang Department of Energy kag sa mga local government unit, mga government establishment, no? Sa pag lantaw sang ila sinitag sa karon ka mga ginakonsum mga kuryente particularly ining mga ginagamit nga suga kung wala power efficient ini mga karadyuman, no? Isa ina sa mga ginatunan man sa ton sining mga kauturan. Sige, una ang tanay si Radyuman Marjorie Herbomiane, hibalon tabi ang sitwasyon sa aton sininga palibot subong. At the same time, ang update, no? Direkta dariya sa may banwasang Dumangas, Iloilo, subong hapon, no? Sa sininga ledge nga pagsunog, iya sang puluyan, sang isa ka bana, matapos nang nagagaway sila sang iya sininga asawa mga karadyuman. Standby sa aton sini nga pag pangalagad kay after sini karon pabati taman ang interview with the Department of Energy Secretary Sharon Garin sa sining plano nila mga karadyuman, no? Ining one activation campaign, no? Nga makabulig kuno, no, sa pag save sang kuryente. Short-term, kag mid-term solution before iya sang long-term solution nga pag-put up sa mga power plant diri sa palibot sang Western Visayas. Tala ka na ng dugang nga mga update diri man sa ton sininga pagpanganagad sa subong hapon. Nag-standby na Radyoman Marjorie Herbomiani.
0: TYRI Radyoman Report.
5: Radyoman mo, mayong hapon sa aton ng mga kauturan. Matrotawhay pa man no, ang syudad. So far, wala sang mga dalakuan ng aksidente. Hopefully, no, wala sang mga magpirma sa ilang mga guya na dali sa may karsada o kung dali sa mga dala na natin sa syudad sa Iloilo. Medyo indigid mo na kadamo sa mga makita natin ng mga pasahero kasi weekend subong. Pero may titila madali ka mga kauturan natin. Yan nakita natin, yan nag- kaina pagpanaog na ako nag-exercise Radyoman Mon, well sana all. Kaya ang iba ang Radyoman Mon, nag-anating uha man na mapatig mapatigayon ang ilang yung healthy lifestyle. Pero yung kinala ko dali subong nga nag-ngirit-ngirit ang bot lang ko napadayo niya ng healthy lifestyle niya. Pero hopefully importante ko na may lifestyle. Pero anyway, Radyoman Mon, update na akong sa sunog
1: lifestyle sa na lang wala na healthy lifestyle na lang wala na healthy.
5: Aring so, lifestyle na lang din sa'ya. Hindi mo pa naman sure kung ano klase. Radyoman mo nang so far, nagapadayon sa ginhapon ng investigation sa BFT Dumanga sa naglutad ng sunog kaina sang o kagabi sa may barangay Makina Dumanga. According diri kay FO1 Carl Galvez, hindi pa nila matumod kung humuod no ang pagsunog sa ilang napuloyan sang ining banas ng Tagbalay bangod kay gin-interview man nila kuno kag wala man naghambal kag wala niya magin ako naging sunog niya pero may mga investigation sila nga ginapatigayon kag ang process abi sa BFT Radyoman Mo na mga makuha nila nga ebidensya ina-submit kanin sa national no so sa Manila and then ginatingo bi na and then after pila ka siguro bulan hindi na matungod sa sanong amo pagbalik sang result sa gara mabalaan kung hungod yung isunog ang ilang apuloyan o kung hindi. Sa karon, hindi pa dali matumod but according sa BFP or according kay FO1 Galvez, in case ng papampatud or mapamatudan na ginhungod sa sunog sa ining Tagbalay, ang ilang apuloyan bangod niya nag-away sila sa iyang asawa pagpasaka ang inisang kaso nga arson. But as of this time, muna gani waiting pa sila sa resulta sa investigation kung sa ilang naging kandak na maging kuha lang ang test, Radyoman Mo, na good matumod kung kinsunog, hungod, o kung hindi. So, hindi pa matumod kung saan umaabot ang resulta. Pero so far, amulan na, no, ang ila during investigation, nagapadayon, kag ang damage sa sunog, partially damage, nagdangat sa 22,500 pesos. Amo naman dulo natin yung balita at subong hapon. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane Tatak Aramen.
0: Tatak Aramen.
1: Madamo gid nga salamat Radyoman Marjorie Herbo Miyane. Oras kato na alas 5:45 sa hapon. Standby kay ipabati ta ang kabahin sa interview sa kay Undersecretary Sharon Green no inline ini sa gin patigayon kahapon nga one activation no actually masugod ini subong nga gabi 8 to 9 gina-encourage sa mga government offices ang LGU ang mga private establishment no kung wala malang sang hindi malang importante ng mga suga nga nagasiliga dara sa inyo no ang non-essential lang ya ang wala lang balaya do dekorasyon nga sa inyo sini nga balay importante ti kalabanan ni sa sulod sang inyo sini nga mga balay no amo ni ang ginatumod ya sa Department of Energy nga i patyon anay for 1 hour para nga makabulig kita sa pagkinot sang kuryente mga karadyoman. Pabati, tabalang interview kapos katapo sang media sa kay Secretary Sharon Garin sang Department of Energy.
0: RMN News and Public Service.
6: Now, we've done Ayala at BGC. We've done Robinson sa Ortigas and SM also. We've done sa Ball of Asia. So this is the first one that I've attended na regional. So it's two-pronged. Oras natin sa Enerhiya, campaign na asking people to save energy every Saturday, 1 hour from 8 to 9 p.m. And then another one is we have a MOA with the LGUs para hindi lang nga magbutang sang solar panels, kundi, so to teach them how to save energy. So our team will go do their inspection of every government building, and then ang isa-isa ho na siya, each light bulbs, is it energy savings, ang settings ng aircon, all the equipment. So we hope that they can at least save around 10 to 20% of their electric bills by saving on energy, by practicing energy saving practices, no? So it's a multi-layered activity, and hopefully we can help Panay, no? Panay save on electricity. Right now, ang confirm ko lang is about 50 megawatts of battery. We're still checking if there are others sa Panay, but ang palaan ko may mga bago nga power plants pa nga man nag-open, like ang sa Igbaras na hydro. I think there's some solar also nga ano nga mag-open, and hopefully in the other provinces man, no? But right now samtang ginahulat, because it's hindi na siya nga, let's put solar or let's put coal nga insigida pagka next week you can install. It takes years also to install a coal power plant. So we're installing 50 in Panay, in Iloilo actually. Negros, 50 man. Bohol, another 50. And Cebu, another 50. Para lang mag-balance lang. So at the time when we have too much energy, like from solar, na hindi na-consume mo tanan, then we can store that extra power when we need it. Utang na siya sa grid, sa NGCP. Amo na nga ang locations very specific. Tapos mapatsagan ng isang NGCP na kulang na. Amo na ang paghambalya. Uy, turn on yun na. May kinanglan.
7: So, the power bank siya.
6: Correct. Yeah, exactly. Yeah, yeah. The power bank siya. Nga kung kasan, kinanglan, kung maubos na battery mo, then ma-charge ka na. No? So, ang ano na siya, hindi na siya additional power, it's just power that we
7: reserve.
6: So it's NGCP, hindi na siya nga Eleco or more or ano, no? It will take care of the whole Visayas, actually the whole grid. Ang energy medyo peculiar, no, medyo special siya eh. Kaya kung magsaka ang demand, daka problema kami kasi isaway sa projections naman, no? Pero kung steady lang siya, then makabulig na siya. Actually, it will lower the number of red, actually, it will remove all red alerts and lower the number of yellow alerts, no? Pero subong kabay, ang ano bala, ang tempo, hindi na naman na-predict, na budlayan na kami kay Abby naman, tapos na ang init, galing na manubalik pa. So ang demand, nag-increase na naman. Hindi ang per kilowatt price ang nag-increase, ang demand, ang konsumo, gitu la. But we're trying our best to ano, to contain lang with the batteries. Pero with the batteries, hopefully ma-lessen lang siya. Hindi siya maubos. Hindi siya maubos kay ang increase ng demand, hindi gitu makayanan.
7: But the short term solution na nanay.
6: Correct.
0: RMN News and Public Service.
6: I have three-term solutions. Short, immediate, mid-term, that will take care of us from today up to 2028. Ang long-term is those four power plants that by 28, 29, 30 na ma-install na siya. So, hopefully it will all come together, and I'm supposed to meet with the RDC, with all the governors. May planuhon na mo niya, pati yung mga linya, plakayuhon man ako. Para sigurado. Ang problema, at kay kulang at hindi rin nga dependable na power, pinanglan na import pa kita sa mga Negros, sa mga Cebu. So para pala ko sigurado nga, kaya ang sigurado nga may ara kita, dapat independent na kita. Hindi kita pag-depend sa ibang niya island. So hopefully we can work that out by, ano, together with the RDC. Yes, right now, ang base load nato ni ara ka, si hindi ko pag-isipo ng diesel, ang ano lang, ang mga takot-takot, ang Pepsi, NPCPC in Concepcion. May expansion si PEDSI, may PCPC, may expansion man. Pero it will take them time to expand. So, most of it are in Iloilo, actually. Amo na yung discuss naman kagina ni Gov sa Aklan. Kung kasi pala pwede ito ma-spread kay Budlay man niya, puro lang gari, no? Although, you have to remember, Iloilo City is one of the fastest growing cities. Ang average growth of demand is 6-7% national. Iloilo is 14%. So we're very progressive. Amo na nga kinanglan ko today, so pasubrahan din ang Iloilo, kahit dasi din ang ilang din.
8: Secretary, yung mga plans na nagka-problema, pwede nito mga rating na
6: Depende kung saan ocean na guba, kailangan na ng rason. Recent sini, nag-trip ang linya. No? So, kay nag-trip ang linya, why na sang pakatuan ang power niya yung na-produce ang PEDSI, pinag-off man siya eh. Kaya mag-guba na siya, na-produce, why man siya gano'n. So, sometimes it is the transmission and sometimes it's generation. But it's, overall, it's really the system. Depende na sa sitwasyon. Oh, may ato natapos sa PCPC when we had the Panay blackout mga 3 years ago. Ano to man? Connection to siya sa 22, di ba? Ang submarine cable, di yan makayana lang inanglano sa Iloilo or ng Panay. Nailain mo siya ng reason. So that's why it needs an overhaul. We need that master plan. Ano na inaugra naman, na initing naman sa RDC.
0: RMN News and Public Service.
1: Mga garadyuman na batian si Secretary Sharon Garin sa Department of Energy, may kaangot ini sa plano nila, no, sa pagbutang sa mga batteries, no, kag additional power plant, no. Ang battery din nga natumod do reserve power ini siya, no, kun sa cellphone bala nato sa simple nga pulong daw, no, power bank, no, ngati kun kinahanglanon mo. No, pero sabi wala na sang kuryente, naglubat, abing imo cellphone, no? Usar ka sang power bank, no? So doon mangin kalintulad yung nga ma-store lang ini siya sang battery mga karadyuman, no? Samtang nga nagahulat kita sa long-term solution sa pag-put up ya sang power plant, no? Mag-start by 2028, no? 3 years ang construction sini, no, sa sining mga power plant mga karadyuman, medyo madugay-dugay, but then kinanglano natun ini in the future kay sa madumduman ko ang grid ya, no, ma-realize ang grid nga mayara kita sang bastante diri nga supply sa may Visayas area mga 2040, no, though 2 years ago naka attend ako sinisang RDC meeting again patawag, no, ay 2 years or 5 years ago na, no, again patawag si former City Mayor Jerry Treñas pato ang head iya sang Regional Development Council, no, and natakol ining isyo na madumduman nyo tong patay nga ton sininga kuryente diri bangod sa grid, no, naguba ang Visayas grid. Sus, grabe sa tong antosan kay damo sa aton ang naapektuhan mga karadyuman. Sige, no, kabay pa nga matigayon ini. Oras nato na lang 5:56 sa gabi sa Piagkabahin kagabigin patigayon sang Mega World Corporation, particularly sa may Festive Walk Mall, no, ang celebration sa ika first year, no, first year sang pagkilala sa Center of Arts and Culture sang Iloilo Business Park, no, kiti mayara dira nga Ilomok ining museum, no, kadamo dira sang mga arts sang mga or mga obra sang mga Ilonggo artist, no, nga ginapabugal naton kag ginadisplay dira sa Mega World area, mga karadyuman, sa Iloilo Business Park. Di, along with this, kagabi, kagabi ang mga matagas ng official sang Mega World Corporation, no? Kag gin buksan man, no? Gin pasiga ining iconic landmark, mga karadyuman, no? Kita tabla radyuman, Jason, ining iconic landmark sa Dalomia Sinamayara na sang paraw, no? Tapos sa ibabaw may tawo nga nagkapot sang sulo, no, nga ginobra sang artist na makitaan niya dala sa may center gid sang Iloilo Business Park, mga karadyuman, no. At kagabi may mga sinadya nga gin patigayon. Actually may mga banda gabi damo sang mga utod naton nga nagkadtuman, no, para nga i-celebrar ini ubodya sa Iloilo Business Park. No? So congratulations sa Iloilo Business Park, no, sa sining first year sang celebration bilang Center of Arts and Culture, no, kag at the same time, no, pag pasiga sining iconic landmark dira iya, no, kung mag lagaw kamo dira ti makita nyo na, no. I think tatabok lang gid isang Richmond, no? Hotel, mga karadyuman, dira na sa may tadlong gitsang ining traffic light ba, no? Sa may Mega World area, mga karadyuman. So congratulations sa Iloilo Business Park, no? Kag sa Mega World Corporation for this celebration, no? 1 year Center of Arts and Culture, mga karadyuman. Standby sa dugang pagkaroon ng mga balita kag informasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Gina acknowledge ta lang, natamyaw ta lang sang mayong hapon ng aton sini nga mga avid listeners nga nagatutok gid permi sa aton sining pagpangalagad si Secretary Guard Mundo Munding Montalvo mayong hapon, no, dira sa may area iya sa barangay Lawod Marotak Nuevo kay upod sa kay misis niya, no, si Inday Carol Joy. Salamat gid, no, kay sa bilog nga pamilya dira nga nagatutok man. Kas James Carpe sa may Dumangas, kas Broadpit Madera Bistuer mayong hapon man, Sir Stephen Panega, no. Kas Juna Vasquez sa kay Toto Brickshow pa rin yung kay Sir Rocky Penuela, good afternoon man. Sa kay Tita Rose, kay Tita Sonia, kay Tita Norma, kay Tito Jimmy Dra sa may Nazaret Binabista Guimaras, Pamilya Gabor, no? Salamat gid. No, thank you gid sa pamati. Sa kay Tatay Roger Amido, no? Tay, kamusta? No, naka guwa na gid man si Tatay, no? Paayo-ayo lang tayo, no? Mugin-ingin medyo nga turtigo lang na nagaguruwa ng aton sining mga balatia, no? Paayo-ayo lang, no? Kay Tatay Roger Amido, dala sa may Libongko Gonsaraga, kagsapo niya nga si Hilway, Joso Kagamido family, mayong hapon gid sa inyo, no? Sa kay Kasmarjo Umayaw, salamat gid sa pagpamati. Kay Ma'am Narcissa Fortuno, gali, no? Good afternoon man. Thank you gid, no, sa pagpakigupod. Kasi sa mga listeners pagid nato, no, ibabagid nato nga mga listeners subong man yang hapon na madamo gid nga salamat kag sa inyo sining nga pag-upod permi diri sa RMN Iloilo. Tanbay kamo karon sa dugang pagid mga updates, mga balita kag informasyon sa pagpangalagad sang programa Palabra di Honor. Of course, sa Patrol 774 kagkay Tiyoy Pancho. Sa ngala na gidamang sa aton sining partner Radyo Man Magi Malariado. Kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyo Man Mon Yales Kaparihan.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko, Tatak, RMN.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturong sa gawain bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay.
4: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
3: Idol ko si tatay.
4: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm and Fab Con.
9: Charm Fabcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangkong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alipiyogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polset.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangon sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, may madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paad ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
22: And
23: Ito po si Dr. Bernion.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
26: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
27: Life Extension Vitamin D3,
28: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Oras, Philippines Standard Time, alas 6:07.
32: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
31: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
0: At lo kita sa buong sang Sabado, Hulyo 18, take this meal 26.
31: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
0: Kami magkita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
31: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod. Sa pagbalita, ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
0: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
1: Headlines.
31: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, Yusek Mabilog ginathag nga hindi sinisak o hindi sakop sang iya responsibilidad ang mga LGU.
0: Sa balita international, 8 ka mga tao patay sa landslide sa China. 34 ka iban pa missing.
31: Balita sa showbiz, iba na alawi ginulan sang kritisismo bangod sang pagpanagtag sang malahalon nga phones nga naangot sa online gambling. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginsabat ni Department of Interior and Local Government at DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kung nga atubdob subong. Wala pa ini nakapakigangot sa League of the Municipalities of the Philippines sa kung LMP Iloilo Chapter. Kasunod din sa pahayag ni LMP President Mayor Suset Mamon, sang badyangan Iloilo nga luya guntani nilang ipalabot kay Mabilog ang problema sang tanan nga banwa sa probinsya angot sa pigado nga kondisyon sang iladaan nga fire trucks. Sa iya social media post, naging pahayag ni Mabilog sa idalom sang organizational structure sa DILG, may gina-assign nga specific functional areas. Sa tagsa ka undersecretary, sa pahayag niya, ang mga butang na naangot sa local government units o kung LGU ang natuon na kay Undersecretary for Local Government Marlo Iringan. Patag pa niya, nakatutok ang iya responsibilidad sa public safety sector sang ahensya nga nagalagip sa Bureau of Fire Protection, BFP, Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP, National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response kag iban pang public safety related offices kag programs. Nagapati si Mabilog nga kun magpatigayon siya sa official meetings o kung engagement sa LMP nga wala sang koordinasyon o kung mando. Makabig ini nga pagpanghilabot sa obligasyon sang Office of the Undersecretary for Local Government. Apang konformal siya nga imbitanon sang LMP nga magtambong o kung maghambal sa anuman sining aktividad. Nakahanda siya apang kinahanglan anay ang nagakaigo nga koordinasyon at clearance pagi sa opisina ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontraman ini sa constipation, kadako ang bulig. Agod maamligan kita sa walatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-4204683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
0: Sa iban pa nga balita lokal, nagdangop sa RMN Iloilo ang apat sa madamong anay trabahador sa ginatukod niya condominium building sa Mega World Boulevard sa Barangay Airport Mandriao bagod wala mahatag ang ilang benepisyo tubtub subong. Ang ginareklamo nanday Mark Stephen Nalilin, Pakito Jareño, Joseph Dizon, kag Alan Cuenca, among Sherman Construction Consolidated Incorporated, nga nakabase sa Metro Manila, kamong nagatukod sa wala panatapos sa condominium building. Lakip sa ginpasalig sa ilang benepisyo, nga wala gihapon nagtupa among sickness sa benefits, halin sa Social Security System, kon SSS, kag 13th month pay. Magluwas pa sini, wala man ginahulugan sang insakto ang ila SSS, PhilHealth, kag Pag-ibig accounts. May pending sila nga reklamo bago ginabuhinan pa o kung ginabuhin pa sa ila ang 45 pesos nga fee sa tagsa nga magkuha sila sang sweldo nga ginapaagi sa isa ka non-bank financial institution kada semana. Sa piyak sang settlement agreement sa Department of Labor and Employment, wala pa sila nakabaton sang ila benepisyo. Sa tagsa nga magreklamo sila sa Human Resource Office, ginahambalan lang sila nga magpasaka sang kaso.
2: Alam sang 2022 hasta sa 2026 sang me, ito ako nag-ubra pero nag-resign na lang kami kay hindi na kami ka-agwanta kasi gikaltas, wala mang ginahulog. Kag magreklamo kami, parte sa amon mga benepisyo, kag sang mga upod ko nga mag nag malasakit, hindi namon makuha ang amon nga mga sickness benefits. Oh. Mapasa kami dito sa amon mga requirements, wala man gina si kaso kahit tungod wala man ginahulog.
0: Ang kabayan sang payag sang isa sa tagreklamo nga si Paquito Jareño bukas ang linya sa government Iloilo sa ginareklamo nga kompanya. Ang ining abayan sa aton mga karadyoman ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigula ang nagadobong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko ninyong magadobo madamong manang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sili nga ginapabasko gangaton niya supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
31: Sa piyak nga bahin nagapadayon ang investigasyon sang Dumangas Fire Station sa isa ka balay sa barangay Makina Dumangas Iloilo nga ginpahayag hungod nga ginsunog sang bana matapos na akig sa iya asawa. Sa interview sang RMN Iloilo kay Fire Officer 1 Carl Galvez, Fire Arson Investigator sang Dumangas Fire Station, partially damaged ang balay nga ginapanagiyahan ni Rene J. Diego sang masunog last 9/21 kagabi Hulyo 17. Kay na sang aga liwat nga nagpatigayon sa duha ka panalgan nga balayang nga humor, kaina sang agaliwat nga nagpatigan sang investigasyon sa duha ka panalgan nga balayang humane sa light materials ging klaro.

0: Batuhan ang nagraduar sa Pantawid Pamilyang Pilipina Program o CONFORPIS ang Damlaglang. Giniwat ang simple nga graduation ceremony sa Kabatuan Cultural and Sports Center. Kalakip sa nangin bisita sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla nga nagaserbe nga head sang Office of the Assistant Secretary for Resource and Logistics Management kag concurrent officer in charge sang National Resource and Logistics Management Bureau. Sa iya mensahe gin panumdom ni Quintilla ang mga graduating families nga bisan nagapakita sang progress ang ila paghalin sa programa, mahimo man sila gihapon nga makainkwantro sa mga pagtilaw sa palabuton. Kalakip man sa nagtambong sa aktibidad si DSWD Regional Director Joselito Estembero po si Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lamprea, Assistant Regional Director for Administration Belen Hibuson, nga mawanangan ay 4PIS Division Chief kagang Iloilo Guimaras Provincial Link nga si Emily Octavio Oralde nga lunsay nagpasalig nga padayunon ang ihatag nga suporta sa programa. Ginpanginwala naman ni Kabatuan Mayor Eliseldo Pueyo ang mga nagraduar kaginpahayag nga masobra pa sa financial assistance program ang 4PIS bagod sa pag-empower sa mga pamilya pagi sa edukasyon, ikayong lawas, kag responsible parenting. Ang ininga bayan giladulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog. Ginting ang magmagustin plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga karason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga agi piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sa Herbs Medpharma Corporation.
1: Sa piyak nga bahin nagapadayon pa ang ginahimo nga paglaga sa Hordan na Municipal Police Station sa probinsya sang Guimaras. Sa lalaki nga ginpahayag may problema sa paminsaron nga nagabitbit sang binangon. Sunod kay Police Lieutenant Nick Gallego, officer sang officer in charge sa Hordan Municipal Police Station, ulihin nga nakitaan last 8 kagabi July 17 ang among nga lalaki sa Sityo Lanag, Barangay Poblasyon, Hordan, Guimaras. Apang sanggin lagas sang kapulisan, nagsaka ini sa bukid. Hindi man tumandok sa lugar ang among tawo nga nagahatag sang kakulba sa palibot. Bangod sang ginabitbit sa ninga binangon. Pahayag niya, nagpakigangot na silang sa kaiping nga banwa agad ma-apprehend o kung madakpan ang lalaki. Apesar wala mga nagpanghalit, ginatag ni Gallego nga ginatinguhaan nila ini nga ma-apprehend. Agad madula ang kakulba sa pumuluyo kag malikawan nga makapanghalit ini.
2: Wala sa nga muna, ang ilalang nga agad nga simple alarming, kasi simple kung ikaw mag-normal na ito, makita mo galagkat, so yun na binangon, ang tinilisi mo is madlo, kaso sige apon, ibin daw wala sa minatabo, hindi naman ito magsugot, yan nga, ito tanto na sitwasyon na ma-ulaktot ka namin mada, isa sa nang muna nga may differences.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Nick Gallego sa video nga ginpost ni Shara May Baymundo sa iya Facebook account, makita ang among nga lalaki nga nagadalagan sa kahilamunan pagkato sa isa ka eskwalahan. Ang ining nga porsyon na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Alkaline nga Baramin C na gabulig. Agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nusa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatiga, masami bilang may hangin ang imo nga tiyan. Base may deparensyon ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo. Kasa DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo. Kag Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Kilid. Or sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
0: Sa katapusan ng balita lokal, nagadamo na gid ang mga interesado sa hampang pickleball sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Iloilo City Councilor Miguel Trañas, ining rason nga gindusaw niya ang pickleball ordinance nga nagaingan niya sa kabarangayan nga magbutang sang lugar sa din makahampang man sini ang mga pumuluyo. Sa interview sang Sapat Armen Sapatrismo kag pumuluyo kon STP3, ginpahigit Trañas sa kon mas magdamo pang mga hampang sang pickleball, mas nagadamo man ang mga naman sa syudad nga makahakot sang income sa industriya sang turismo.
3: Nasunod sang ordinansa naton gina-encourage sa gid no ang kabarangaya at mga barangay officials mabutangkit sila space sa lugar para makampang man ang mga pumuluyo pickleball.

0: isa-isa ka gym, no, basketball na kag-volleyball gina hatagan lugar, no. Sibong nga muna ginatingwaan ginaton sa suok, libot kita to sa barangay. Nakita naton ang
1: ilang gym. Sinigin pasalig sa mga pesyal ang isuporta para sa mga organizers o kung mga grupo nga magapatigayon sa nga mga hinampang bagi sa sponsorship kag ipan pa nga mahimo niya matanyang gabulig. Dugang panatranya sa ginatingwaan niya nga makakuha sang pondo para sa mga pickleball games sininga tuig apang nagkalaom siya nga makaalokar ng syudad sang budget para diri sa masunod nga tuig kun niya makabakal sang mas madamo nga net, paddle, mga bola kag iban pa.
0: Gina-introduce sa tayo sa barangay. Pero ang subong daw, ang mga gahampang daw, na-enjoy man sila. Nakita ko, abi nila daw pang ano lang, tama may kwarta lang, no?
2: Oh.
0: Pero pag-introduce mo sa sport,
1: Kaya nga dapat man nga mas mapatahom ang palabuton yung mga sports facilities ng syudad nga magkaakomodara sa pickleball tournaments. Ginpunto man sa konsehal nga may mga malls at hotels sa Iloilo City nga nag-organisar sa nasambit na tournaments, gani ginainganyo niya ang mga ini nga maghatag sa discount. Sagod magdamo pa ang makapasakop diri.
0: Kung may mga dalagko na kita na tournaments, no? May ara to sa Grand Plains, Haro, nakita ko, I think 2 days ago, katako sa premium nila. So, encourage kita na mga organizers pagbutang man sa mga tournaments diri sa Iloilo City.
1: Ang kabayan sa pahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Trañas. Dugang pa ni Trañas, ngang pickleball isa ka, o kung pickleball isa ka very low impact sport nga pwede kid ma-enjoy sa tanan, ilabi na sa bilog nga pamilya. Ang ininga bangin, giladulong sa inyo sa D3 ba yung pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO nga lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batek sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Mga idol, nabatsyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
4: Panira sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
1: Patay ang 8 ka mga tao sa landslide sa southwestern Shiny City sang Songsing. Magluwas sa mga napatay, padayon pa nga ginapangitang 34 ka iban pa. Sa mga landslide, natabunan ng mga residential buildings sa nag-evacuate ng masobra 1,100 ka mga tao. Natabunan ni sa Peng Shui County, kasi diin, madamo ng mga bato kagdutang nagtapon sa masobra pulo ka residential buildings. May ni-rescue naman nga pulo ka mga tao, nakip ng duha nga may seryoso kapilas. Kasalad sa rin, nagmando si Chinese President Xi Jinping nga tumura ng rason sang insidente. Ang ining abangin ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Ang balita international na ginadulong sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil, mice arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas, sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik na nagadugo ng pilas. Iyan ni Ponto Tonokon Patugunon, buuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sing Urgemed Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
4: Balitang Showbiz.
1: Sa showbiz, Ivana Alawi, ginulan sang kritisismo bangod sang pagpanagtag sang malahalon nga phones nga naangot sa online gambling. Ang manghod ni Ivana sa Iliino, Rajaman Linet, Yulatris.
2: Sentro karon sang pagpakamalaot sang netizens sa actress kag content creator nga si Ivana Alawi matapos sini ginanunsyo nga magapanagtag siya sang 100 kamalahalon nga phones nga naangot sa promotion para sa online gambling platform nga iya ginaindurso. Ginanunsyo ini ni Ivana paagi sa isa ka video sa social media pages sang tinalikdan nga adlaw. Sa mga video ginpakita ni Ivana ang pagkadto niya sa mall kag pagbakal sang gadget sa diin nagbayad siya sa malapit 4.29 million pesos para diri. Ginpasalamatan man niya ang online gambling platform nga sunod sa iya luya gid nila nga madamo ang sang mabuligan kag ang dapat nga obrahon amo ang mag ukon ang dapat nga obrahon sa mga social media users amo ang mag-follow sa ila page bangod didto sila magakuha sang random followers nga makabaton sang iPhone 17. Ang mga videos sang actress vlogger naghakot na sang masobra 7.3 million reactions kag 5.9 million comments gikan sa netizens nga nagalaom nga makabaton sang mga giveaway. Apang bisan madamo sang followers ni Ivana, ang layong ukon ang luyag magpasakop diri, may mga netizens naman nga nagpakamalaot sa iya kag nagpabutsyag sang kahangawa sa mga promotions. Sunod sa mga kritiko, tuman ini ka irresponsable bangod sang risgo nga malabot sang mga platform ang madamo nga mga tawo lakip na ang mga minor de edad. Sa subong, wala pa sang komento si Ivana angot sa ini nga kontrobersiya. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mohuyan kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tonggat ali, makag supalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung napabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inilin ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang tagimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lineth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
3: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
5: Kabloom!
3: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
5: Kabloom!
3: Pistingan na ang Charm Fab Coin bagong
5: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:27. Ginagreet natin, happy, happy listening. At saka, Rolly Gaspe, dere sa may Barotec Nuevo, Vihara Taxi, saka di ka may eatery kay Mamrena Mapa. Kay Lola Milano Padernal, kay Police Major Roy Tayon, happy, happy listening. Kay Manini Curitarda, Police Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle. Sa John B. Hotel, nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad, out of the country naman sila subong, pasalubong. Ginagreet ko man, happy, happy listening. Sito Pablo sa Pablo Inasalan. Taga Ilonggo Blind Massage kay Meninoy Kudadji Dilima kay Nalulu Medina kasi iban pagiging nakatutok na rin sa ato nga pagpangalagad. Happy, happy listening.
6: Sa ato naman Facebook Live viewers kay Gaba Richard Tita Nueva Panyada Andy C. Arapman si Mamarje Cobillas si Niel de la Riarte Sabina Gora sa Caldito Edgar Labariga Sr. Nunoy Silubrico kag Nenezel Blancada. Si iban pa nato nga tagpalamati maayong gabi of course kay Maninoy Hector sang Tatoy Manukan and Seafoods kay Maninoy Maricho, mayang kapi.
1: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
6: Saliwat adlaw kita sa buong sang Sabado, Hulyo, DC8, Take This Meal 26.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner.
6: Radyo man, Jason Renzi Cabatania.
1: Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo.
6: Radyo man, Rezi Danioso Bordon.
1: Radyo man, Marjorie Herbo Miane.
7: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may max protection.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio. Yung
1: may D3.
0: Mga buti ka.
2: Hello, anak.
3: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, anay ka, anhon mo inahaw?
2: Kakuan, may gamitan lang ako, Chetty Mang.
3: Ano gamitan mo sina Jeremiah?
2: Basta.
4: Nakakuha na ako sang taon-taon. Subong. Kaduan ko na si Mihari sa Lungibe.
2: Sige ha. Mora na ako sa inyo. Salamat giliwat siya, Timang ha.
3: Ay, popod ako sa inyo, Jeremiah! Ta, dali na!
2: Tisay? Kikakuan, hindi na. May kaduan pa ako eh, ha? Sige ha, malakat na ako.
3: Jeremiah!
4: Pasensya na, Tisay ha. Pero hindi pwede nga updown ko ikaw sa Lungibe. Hindi kid pwede.

0: Mayari? Mayari, ari na ako. Pasensya kung nadugayan ako sa pagbalik.
1: Jeremiah.
0: Ari, gindalan ko ikaw sa isda ng makaon mo. Aryo, magkaon ka. Gutong urab lang niya. Gutong-gutong gid si Mayari. Makaluluin mo sa iyo.
1: Salamat, Jeremiah. Napusokid ako.
0: Wala sang anuman, Mayari. Subong, pabaya ko nga bulungo ng mga pilas mo sa lawas pati na sa imuikog, ha? Aaring mga dahon-dahon. Ihampol ko ini sa mga pilas mo, ha? Kagang iban, pugaon ko. Patuloon ang duga sa imo pilas, ha? Hapdi ni, ha? Aari, pugaon kaga ipatulok kong duga, ha? Kalma, kalma, kalma, ha? Agwanta lang kasakit, Mayari, ha? Agwanta, sige ka lang mag-ayo. Agwanta, ha?

Okay, gabi na. Nga wala pa ni makapauli si Jeremiah man. Sa diin naman siya nagkanto. Di ko yung magpati nga nakita lang yung pirlas nga to. Nakahibalo ako nga may ginatago gidya sa amon. Gusto. Sudlo ng palaliwat ang kwarto niya. Lantawon ko kung may pirlas naman siyang ginatago dito. Arin ako sa kwarto niya. Subong. Lantawon ko sa sulod siyang kabinet. Are. Oh. Wala nang gamay nga kahon. Pero may plastic nga itong nabugos. Ano ayan ang sulod siya ni? Lantawon ko be. Hubaron ko ang ginbugkos sa Ari na. Hindi! Mga perlas! Isa, duha, tatlo, apat, lima, anong kabilog? Halay ka! Sa diin inigin kuha ni Jeremiah? Sa diin? Kinahanglan mahibaluan ko kung sa diin siya nakakato. Kung sa diin niya inigin nakuha sa sinahan.

0: Lapit na ako sa lumibe. Dasigon ko. Base kung ginagutom na si Mihari. May babae naman na mag-ugoy-ugoy. Sino ay hanin na? Hindi ay han si Mayari? Siya ang babae na nag-ugoy-ugoy. Mayari? Ikaw, Gid? Ikaw, Gid, ang nag-ugoy-ugoy?
1: Jeremiah?
0: Kumpiyungan kung ako mamata. Makasilinggid ako nga. Isa ka matahong nga babaeng nag-ugoy-ugoy. Tos hindi ako makapating halin kay Mayari ang tingog ngayon eh.
1: Anong kinapamin, sir mo?
0: Wala. Wala. Ari, gindalan ko ikaw sang isda na makaon. Sige na, magkaon ka na. Palantawa ako sang mga pilas mo. Amat-amat na nga nagakipot. Dali na lang ini mag-ayo o kung magpali. Isa hindi madugay. Makabalik ka na sa idalom sang lawod. Makabalik ka na, Mayari.
1: Jeremiah!

Idugang kong mga perlas na ginhatag sa ako na mayari sa gitaguan ko sini. Kuhaan kong plastic. Uy! Sa din yung plastic diri sa sulod sa nga akong kabinet? Nga wala na diri! Nga wala na!

0: with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Kailangan mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pag makalmo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 kay mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer,
2: grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis o kon gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Magid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: GTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at least.
2: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis nibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria na nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Causing
2: increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon inom niro ang inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang anhambayad, Dok. Sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
3: Wow.
2: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambay niya niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio.
4: O si Karen, damo itsang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: Chay, kuan, mamangkot lang ako. May gindala bala diri si Choy Arnolfo sa imo nga mga perlas? Aha, Chay?
1: Oo, sa pagkadamo bala.
0: Chay? Siling ko kita. Si Choy Arnolfo gid ang nagkuha sa ni.
1: Mahal man to ang bakal ko sa iya. Natingala gani ako kung sa diin niya iniginkuha. Sanggin pamangkot ko siya, wala man siya nanugid sa akon. Gulpi na siya naglakat sa nakuha niya na ang kwarta. Nga, Jeremiah. Sa diin gid bala maghali ng mga perlas nga ato.
0: Aha? Ambot, Chay? Sige, Chaya. Salamat, gid.
1: Jeremiah! Jeremiah! Madali lang!
0: Hoy!
1: Ato na siya, ho? Ito pariho man siya sang iya, tiyo. Daw may ginatago, gid sila. Pero, ano ayan ini? Ano?
0: Chay Luciana, malakad ko anay Chay, ha?
2: Hindi kayo magpakagabi, ha?
0: Oo, sige Chay. Oh.
3: Luciana, Day! Day, oh. Saan dito makanto si Jeremiah? Ano kasako gito sa lakat niya, ha? Oh? Pagidugay, dulom na.
2: Matambay naman siguro sa igas ang baybay, eh. Ay, pipabayin na lang siya, ah.
4: Duda lang ko. Gusto. Pasi kung sa kuhaan niya nga perlas. Gusto dito kita siya makato. Ang maayo pa, sundan ko siya.
3: Ah, Day! Ah, daligid lang ha. Maagwa ko, anay, ha?
2: Ha? Sa din ka makato?
3: Ay, kuhaan, may lang. Taon lang ko. Mabalik lang ko, dayon.
2: Arnold po?

0: Mapalipod ako diri sa likod sa dako nga bato. Sa diin mo lang makato si Jeremiah, ha? Sa... Ato. Nagsulod siya sa lungip. Anong buhato niya dira? Hindi ayan. Ato dito sa lungip ang mga perlas. Oh, sundan ko siya sa lungip. Arin ako sa may babayon sa lungip.
1: Lapit nang ilang mag-ayaw mga pilas mo, mayari.
0: May kinaistorya siya. Sino yan ang kinaistorya ni Jeremiah dira sa sulod sa lungip?
2: Madamo kin na salamat sa imo.
0: Hindi!
2: Sa imo ang kaboy ko.
0: Isa ka!
2: Jeremiah!
0: Kakataw!
1: Mayari!
0: Tungon ka ako ay!
2: Ganit ba ito naliwat ang perlas na ini?
0: Ginatagan siya sa perlas.
1: Mayari?
0: Hindi! Sa iya magaling ang perlas, ina! Oh, tsampa! Kung ginaswerte ka matuot! Mangin akon ka nang nakataw ka! Mangin akon!

0: Tribayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Makakats, makabuti ka.
3: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Mm-hmm.
5: Bye. So,
3: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi siyempre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
5: Ang probiotics.
3: Gadamo pa gid ang imo probiotics.
5: Correct.
3: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
5: Correct.
3: Abot sa tinae.
4: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
5: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkaon mo ni.
5: Oh.
3: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
5: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow. De, sa plain nga D3 ara na. Wala.
5: Wala na.
3: Wala na. So kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
4: So D3 Bio.
3: D3 Bio na ta sir boy.
4: D3 Bio check.
3: Check.
4: Plain
3: D3, wala sila muna.
5: X.
4: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Tika yung arang bisyo mo.
5: 4 points na. 4 points.
3: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalwa.
3: May good food nga good fats ang D3 Bio.
5: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
5: Apat ka check.
3: D3X.
5: Apat ka X.
3: Plain nga D3
4: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang sa.
5: May vitamin D lang sa.
4: Tapos one check.
5: Isa lang check. One check.
3: One check
5: lang sa. Gaano na. One check.
3: One check.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Kampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanang klaseng kagaw it trap
3: so gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa dok ang purpose ang aton nga mucus no is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices
3: yes
4: nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining
4: sunog buslot gwa ulcer
3: sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3 check siya pero kung D3 lang ikis
0: D3 Bio
2: ano pa
3: may ketones ang D3 Bio wala ketones ang plain lang nga D3 so bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala. Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Arin ako sa may babayon sa lungipa.
2: Lapit nang gilang mag-ayaw mga pilas mo, mayari.
1: May kinaistorya siya. Sino yan ang kinaistorya ni Jeremiah dira sa sulod sa lungipa?
3: Madamugin na salamat sa imo.
1: Iti!
3: Sa imo ang kabuhi ko.
1: Isa ka!
3: Jeremiah!
1: Kakataw!
2: Mayari!
1: Tungan ka ako ay!
3: Ganit ba ito naliwat ang perlas na ini?
1: Ginatagal siya sa perlas?
2: Mayari?
1: Iti! Sa iya magaling ang perlas nina! Oh, tsampa! Kung ginaswerte ka matuot, mangin akong ka na kataw! Mangin akong ka na!

0: Oh, Migo Arnolfo. Ari ka man. Gabi na.
1: Mik. May isugit ko si mo, Mik. Basta aton-aton na niya.
0: Oo nga ah. Ano inahaw?
1: Ikaw, Mik. Isa ka butang na makahatak sa aton sang takot na kwarta.
0: Ano? Tuod? Oo nga. Ano ina, Migo Arnolfo?
1: Mig. Nagkapati ka ba lang na ikataw?
0: Oh, kataw? Hmm. Madugay na ako nga nagapangista, pero wala pa gid ako makakita sang kataw.
1: Pareho kita, Mig. Pero Mig, subong. Nagkapati na ako na matuod ka sa Mig. Kaya ikaw, kinahanglan ko ang pulig mo, Mig. Kinahanglan ko gani magpati ka tungod matuod ini, Mig.
0: Oh, abidresuhan na lang ako, Mig, Arnolfo.
1: Mig, amun niyo. May nakita ako nga kataw na aras sa sulod sa lungib. Malapit sa baybay, Mig.
0: Oh, ano? Kataw? Matuod kami? Basi kung namatamata
1: ka lang. Wala ko yung namatamata, Mig. Kagal ba kino pamati? May kinaadman ang kataw nga to, Mig. Gahatag sa sampilas.
0: Oh, tuod kami?
1: Oo, gani, Mig. Gani ba sa gabi? Updi ko ha. Kuha una ton siya, Mig. Paagi sa iya, Mig. Magamanggarano na kita si ni Mig.
0: Oh, Mig, ano?

0: Ari na ko, Chay.
1: Ay, timayo kay nakabalik ka na. Ay, ang tiyo mo yung wala pa.
0: Aha. Nagwa man si Chay Arnolfo, Chay?
1: Oo, paghalin mo ka ina, naghalin man siya. Ay, ambot ko sa din siya makadto, ah.
0: Chay Luciana? Hindi ayan. Ginsundan ako ni Chay Arnolfo. Oh.
2: Ayun ako.
1: Oh. Maayo kay Ari ka na? Sa din ka maghalin, hao?
2: Ah, nagkadto ko kay Migo Tiago, ah. Eh, ginambalan ko siya nga mangisda kami buwas gabi.
1: Arnolfo?

0: Mig. Malapit na lang kita sa lungib, Mig.
1: Mig.
0: Kapatid ka.
1: Nabatean mong tingog ni na. Daw babae nga nagka-ugoy-ugoy.
0: Kung hindi ako magsala, angkat daw na, Mig. Dali, dali, dali. Alin na kita sa lungib, Mig. Dali ka. Masunod na kita. Dali. Luka.
2: Jerema, ba? Hindi!
1: Hala! Isa na to, huwag kakataw ka! Duman ka, laway!
0: Mig! Dali ka! Muli niya ako! Isulod na itong sasako nga dalata! Dali! Dali! Tsampa!
2: Mahiri niya ako! Mahiri niya!
0: Ato na ni!
1: Mig! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Hindi ka maghintay-hintay niya! Kung hindi kaluya, nga ikaw sakitong ganon! Ano?
1: Ganyan ka!
0: Nangyari! Nag-block mo sila sang imuhi ko! Nag-netumbagi sila nga doha! Nagtulahaan sila sang animo!

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Hindi. Wala gihapon sila sa nganimo. Mayari. Anong buhato naton sa tion nga makabugtaw na sila? Ha, mayari?
1: Hindi ka magpabalakan, Jeremiah! Kung makabugtaw na sila, hindi na nila madumduman ang natabo. Do kaangay wala na sila sang pangalibutan!
0: Mayari?
1: Pasalamat sila! Wala ko sila ginpatay! Tuwad na kaibalo ako nga malapit sila sa imo. Pero ang tanan nga kasakon, kinahanglan at kagan sang leksyon!
0: Mayari?
1: Kagsalamat sa bulig mo, Jeremiah! Utang ko sa imo ang kabuhi ko! Kagsubong nag-ayo na ang mga pilas ko! Kag nagbalik na ang kabaskog ko! Mabalik na ako sa idalom sang lawod! Pero antes ako magbalik, luyag ko nga balusan ang kaayo mo sa akon! Mangisda ka! Kag sa pagpangisda mo, nung ka nga mawad-an ka sang isda nga makuha, banye-banye na nga mga isda ang makuha mo! Kag hindi ka magkahadlok, tungod kun ara ka sa lawod, inapasalig ko sa imo! Kaupod mo ako! Hindi ko ikaw pagbayaan! Pareho sang wala mo pagbaya sa akon, Jeremiah!
0: Mayari!

0: lulu kabla si Choy Chago. Wala sa kaugalingon niya pila na kaadlaw. Tutulala siya. Tapos, wala pating lakat-lakat niya sigad sang baybay. Hey, dumalingin ang ulo mo sang sunod-sunod sa iya.
1: Gusto ka, Tisay. Tag-amo man bala si Arnolpo. Bati ko kay Luciana, amo man silang natabo sa iya nga bana. Eh, so good lang kuno inisang nangisda sila sang kagabihon. Eh, hanay ka. Hindi ay han. May nasumalang sila nga taglugar nga nag-istar sa tubig? Kaginalitan sila?
0: Nay!

0: Arnolfo, magkaon ka na? Hindi ka pa magkaon? Ano ba lang natabo sa imo man? Nga nagsubong kasi na. Hindi ko ikaw maistorya. Kag wala ka permi sa kaugalingon mo. Paano na kita subong? Hindi ka na makapalawod agud nga mangisda. Paano na kita? Mapatay na lang bala kita sa gutom?
1: Ako, Chay. Ako mangisda, Chay.
0: Jeremiah? Sigurado ka to?
1: Oh, Chay. Kinahanglan ko nga buhaton nini. Isa pa. Nadula ng kahadlo ko sa labod.
0: Ay, po, salamat! Salamat kay Jeremiah to!
1: Nadula ng kahadlo ko. Tulad na kahibala ako. Nakaupod ko si Mayari.

0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
1: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm, fab, con, pangong pumakablog. Tanggal amoy tulog sa pangon ng charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
8: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
7: Oo, oh, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Bitibo kayo.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ugali si Ariel, nagkantos si Reyes, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500
12: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
13: Number 1.
14: Kag mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naman aton takpan ang isa naman kasugilanon sa simana nga ini. Kabay nga nakahatag kami kalingawan kag kakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistiko nga nagasiling. Madamo gi nga salamat sa inyong

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alipiugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy?
4: DTX 500!
3: Masalikan!
4: DTX 500!

0: Y si bueno, yo sinimo orasahan, orasa di wayarahay, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7, sang gabi.
1: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: 2022 hasta sa 2026 sang May. Ito ko nang ubra pero nag-resign na lang kami kay hindi na kami ka-agwanta kasi gigaltas, wala mang ginahulog. Kag magreklamo kami parte sa amon mga benepisyo kag sang mga upod ko nga mag nag malasakit. Hindi namon makuha ang amon nga mga sickness benefits. Mapasa kami dito sa amon mga requirements, wala man ginasikaso kay tungod wala man ginahulog.
1: Nasunod sang ordinance sa naton gina-encourage sa gid no ang kabarangaya at mga barangay officials mabutang gid sila space sa lugar para makampang man ang mga pumuluyo pickleball kay usually sa isa ka gym no basketball lang kag volleyball gina hatagan lugar no sino nga mo na ginatingwaan din naton sa suok libot kita to sa barangay nakita naton ang ila gym no gusto naton padakoon para may space kidya for basketball, may space for volleyball. Kay ang gusto natin makahampang man ang tanan ng mga kabataan natin. Gina-introduce natin sa barangay. Pero ang subong daw, ang mga gahampang daw, na-enjoy man sila. Nakita ko at nila daw pang ano lang, tama may kwarta lang, no? Pero pag-introduce mo sa sport, namian man sila. Na ako, kadala ako trainer, kadala ako sa mga equipments, at least mabalaan man sa ngaton mga kabarangay.
2: Formal nang nag-file sang diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs batok sa state-run China Daily nga media company sang mga insik bantito bangod sa ginapahayag resist nga palaglaragway sa mga Pilipino sa serye sang op-ed videos kag editorial cartoon sini angot sa 2016 South China Sea Arbitral Award nga nagpabor sa Pilipinas kag nagbasura sa pinatarasak kway tupa during drawing nga claims ang China nga ila ang West Philippine Sea. Gininyo man sa DFA ang gilayon nga pagkakas sa nasambit sini nga material samtang agin palabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang pagpamatok sa Pilipinas kay Chinese Ambassador Jing Kwan nga daw unggoy man ang itsura nga kudol-kudol pa ang guya. Sa ila sini pag sinapol sa tong July 16. Sono sa DFA naglapas ang China Daily sa lehitimo nga political discourse pagi sa paggamit sang mapangyubit hindi makatawo kag racist nga paglaragway sa mga Pilipino baliskad naman sa pagtahod nga ginalauman sa kaangtanan sang duha sini ka mga pungsod. Sila mo daw kung mga gwapo-gwapo gid sang mga insik bantito nga mga bully nga daw mga mongoloid lang yun mga itsura sang iban sa ila bro. Daw kulang blas panamko ng mga itsura nila. O rin nga naging panamkon bala sa kuron. Ginpahayag ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel nga ang hindi paghisugot sa istoryang legal kag politika angot sa arbitral ruling ang wala nagahatag rason sa paggamit sa malaragway nga nagapakanubo sa dignidad sang isa ka pumuluyo kalaga dulot lamang sa mas dako nga kakulangan sang pagsalig pagkadula sang pagsalig sa tunga sang duha sini ka mga pungsod. Nagpagwaman sang sulat ang embahada sa Pilipinas sa Beijing nga nagapanawagan nga kakason

0: sagad ka pinanghikay bala ning pila ka mga China dili ni kag pila ka mga Chinese. Siling mo bala do maaros-aros sa mga itsura nila. Dugulang-gulang la sa gingupi nga latang mga itsura nila, bro. Galing te, makinis lang abi ila kutis. Kaya malamig-lamig to si ila, pero mga baho man ilok. Ambal gani isang mga pila ka mga OFWs na to, no? Mga baho pa ba? Kaya ga panot brush guro ni mga tampuhaw ini kita mo yung ila ambasador de sa aton daw ginkumos ka duwindi ang itsura niya. Do naga sararangkel pang iya mga unto. Pero makahikay sa aton nga mga amo kita. Siling mo daw ay sila nagasimba abi sa amo. Diba? Para sa ila, sa Chinese culture, ang amo, Diyos! Pero kung i-depict nila ni sa Pilipinas, sila mo daw ay sila garuluhod ang mga tarso nila. Ganda mga pinanipa nga pugo ng itsura nila, bro. Hindi man tanan sila, no? Pila man lang na da, mga kasama. Especially ang gaulubra sa gobyerno sa China. So, mga damak pa na sila, no? Gusto na, no, kay pagpahungkong ko, takan ko sa mga Chinese nga masundan ko, kagagahod, why balat mga manners na mag-istorya mga kasama, daw halos magsiringgitan sanda sa kalye. Daw ay kwan bla, no, ay konsiderasyon bala si isig kapariho nila, matyaga nila daw sila layas to sandala. Nachi, nachi, ha, dadu na niya! Ay, rinamo lang na, no, insik-insikan, manamo, nachi, nachi, nachi, wala dyan, ngayon, nachi, nachi, nachi, nachi, tapos bisan din lang manupra. Ngayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Bisan din lang bala kabalos-balos ta. Kedo ginapinan pa sila sang aton sining senador nga si Rubin Padilla nga way matmay na masgan. Puro malang katarantaduhan ang nahimo niya sa kabuhi niya, bro. Mga putyong pakuno mga insik. Paano mo na yan nabalaan ka sa Laura? Nagapangalagan ng palatuntunan nga nagapati ang tag sa katinaga sa tiyo niya magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan. RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sininga pag pangalagad mga kasama, adlaw kita sininga Sabado petsa 18 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026, si katatlo sini nga Sabado nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa aton nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Kag sa TikTok RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nga uli-uli ang aton nga pagsulod mga kasama bangod nga gintapos sa gid ang serye sang mundo mistiko subo nga semana. Kay dapat kada Sabado ma-end gid ina. Iway kita kaer nga daan sang Lunes son, no, Lunes, Martes, Miyerkules. Kay nag-impeachment kita mga kasama. So amo na nga ginaubos gid nato ni para nga sunod nga semana bag-o naman nga istorya. Galing ti may impeachment naman, no? Laban-laban malawig-lawig ni sa Lunes kay kwan mo? Oral argument mga kasama, pamatian tang mga 10 minutos nga justification sa mga senador nga magatirindog sa podium kon bala sugot sila o kon hindi sa pag pasabpina sa bank and tax records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya banabis nga si Man Scarpio nga ambot ko nagaupod pa ni sila kag gahulin man ni sila. Te makuha naman eh, maapektuhan naman ng aton nga kuan nga mundo mistiko. Pero sige lang, bawion aton mga kasama. So nagtapos na ang mundo mistiko naton kagaina sa kasaysayan Caldero. Mga topiko nga pag-istoryahan naton, kapag-diskusyonan, karong nga gabi diri sa aton sini nga pag-pangalagad mga kasama. Sa balita nasyonal, wala matuman nga pangako nga 10,000 pesos nga ayuda sa mga Pilipino nga ginpangako sa eleksyon ni Senador Alan Peter Cayetano nga daw sa piho-piho gid siya nga bawat Pilipino may matatanggap na 10,000 pesos. Ay, sala ko no gali yan ni BBM. Samtang bakbakanay nila sa nga pila ka mga senador, Ping Lacson, Erwin Tulfo, kag Tito Soto, nagainit man binira ni Senador Cayetano si Senador Ping Lacson, nga silingyang network mo nagmanggaranon ka toy. Nagdoble ang network mo doy. Ah, bumalos man si Lacson, silingyang ano nga doble man. Waay, gina magdako ang ako nga network sang senador ko. Nagdoble la na sang indi nako senador kay nagnegosyo ko. Pero silingaway kuya ghost project. Waay kuya anomalia sa infrastructure projects.
1: Palabra di honor.
0: Tapos silinga dira sa Taguig daw mayara manda sang ghost project.
1: Palabra di honor.
0: Sadyan eh.
1: Palabra di honor.
0: Binakbakana yun eh.
1: Palabra di honor.
0: Mga abyan, sunda na kasugpon sa aton sugilanon. Kuvadis, Cayetano siblings, where are you going?
1: Palabra di honor.
0: Sa kasaysayan, SEA Games.
1: Palabra di honor.
0: Padod ako problema guro sang magutod nga Cayetano kag pati si Senador Rubin Padilla, kita nyo mga itsura nila maghambal sila mga kasama sa impeachment trial. Kwan? Worried, no? Ang official expression bala makita mo. Lain niyang tawo nga malipayon, di ba makita mo man ang aura sang iya sining itsura kon happy siya mga kasama. Ang tawo nga problemado makita mo man kay dugat tuson siya sang kaldiro nga itom-itom.
1: Palabra di honor.
0: Si Senador Cayetano nagpalabas ang biguti, makita mo gid sa magguya niya nga hulog, naga-blush mga kasama, no, nga daw hindi makatulok sang tadlong sa iyang mga kopdana. Amo man si Senador Pia Cayetano, amo man si Senador Ruben Padilla, no? Sila lang gid nga tatlong maasab magkuan, maasab mag turutindog sa impeachment kontra sa or pabor kay Vice President Sara Duterte, no? Ti daw dako ang problema nila sini sa SEA Games mga kasama. Si Senador Ruben Padilla, maisog pa siya, hindi magsabat mga kasama sa summon sang NBI. Baw tilawa niya gid si Matibag? Wala pa siya na ka-learn sang lesson kay Senador Marcoleta, no? Kita mo, bisan si Respicio, tong amo tong lagting abogado, actually si Respicio, CPA lawyer mo, Vice Mayor sang Rina Mercedes Isabela, bla, nga nagasinggit kay Matibag! Gamo-amo na siya, bla, no? Why, nasa batia, gani, subong? Ginkasuhan, ginkasuhan lang to siya, mga kasama. Nagtinong na si Respicio! Man in life, mga kasama, no? Sometimes hindi mo gid kinahanglan magahod, no? Maayo gani ang mag low profile ka lang. Bisan sa pangabuhi ta personal nga pangabuhi, may kontra ka man o kunwaay, parehas ni sa social media era subong. Maayo pa ya nga hipsan mo lang ang imo kadalagan, ang imo sining happiness, no? Hipsan mo lang ya sa or ilimit ni mo within sa circle of your family, no? Hindi mo na daya pag ibalandra sa social media. Kay tananda nga mga tao sa social media, hindi mo na daapin. Why na sila manamian sa imo? Ang iban sinada, nahisa. Ang iban sinada, nagapangamuyo sa imo kalaglagan. So, hindi mo kinahanglanda nga maggahod, no? Nga tanan-tanan na lang ni nakakuan ka lang to, nakapuksi ka lang to sang bayabas nga luto, ipadayaw mo gidayon da. Kung ano da, little achievement mga kasama, tinga hindi mo na yung pwede may istorya sa imo sininga pamilya, ha? Kinanglan gida sa social media nga ang ibang sinada, hindi mo manda friend, hindi mo manda family mga kasama, no? So, sa imo na lang na. So, kung mag-ahod ka na balan sa social media, parehas na may ginaplano kang ipatindog abi, no? Patindog abi balay, no? Patindog ka balay, ang pagkutkot pa lang sa buho para magpasad sang purma sa imong haligi, ginpost mo na? Ah, basi hindi ka nakasugpon sina sang mga haloblocks kay damo na nagpangamuyo na, no? Nga sang malain, masiling siya baw, aran so, pobra naman sa sang balay siya, kabay pang hindi na madayon, kabay pang magkalatip, pag na, kabay na nga maputo siya. Di ba? Kabati ka muna or ka-encounter ka muna sa mga halambalanon. Diraman sa social media na, damo man na nag-post ng mga positive nga pwede nyo makuha nga ang bisan si Jack Ma, no? Sa Alibaba.com, ambot din na ni si Jack Ma subungan. Basi dinakman na ni. Na hambal niya gid na, no? Nga siling niya, when you sell, no, kung may business ka or ano man da nga trabaho ni mo, when you sell, sila niya ang family, friends mo na, mayara man na ang nag-support, pero kalabanan si nada, hindi na makasupport sa imo. Ang makasupport na da sa imo, ang mabakal sa imo produkto, kay balo ka sino? The strangers, no? Ang mga tao nga hindi mo kilala. Pero the moment sila niya successful ka na or nakabatong ka sang bonus, sila niya ang mga strangers, kaya na, why man na da sa lamisa, da sa imo celebration? Ang ara da siling yang imo pamilya kag mga abyan. So muna dapat i-confine mo lang sa imo siling ako galingon ang imo nga mga achievements, no, ang mga plano nimo, no? Hindi kanay mag kwanda, no, magpahibalo da sa netizen sa social media world, no, sa bilog nga kalibutan nga nagaplano kang magpatindog sang balay. No? Kibuta na lang sila, post ka na lang kung nag-blessings ka na. Which is correct, mga kasama. No? Ano man niya labot sa iba na da, no? Nga kung mapatindog kay mo sang balay, isiguruhan na eh, kay base hindi pa na madayon karon. Parehas na, nagbakal ka sang balay, hulugan, abida sa subdivision, no? Nag-aistoryahan na eh, palang ka mo sang sales representative, medyo padayaw ka na nga naton arena ang mga handom ko. Higo mo rohon, huwag kagali matigayon na scam ka sang seller. Di mo man ha, kung sa politika ka, no? Politiko ka, dapat kabalo ka man sang away mo. Choose your battles, mga kasama. Di parehas ni kay Ruben iya nga hindi man ikasarang sa away. Sagad ka hinambal, sagad ka wakal. Tigod tiga tubod nga gatubod ang problema. No? Gagwa nga gagwa ang iya sini nga baho. Karon istoryahan tanan iya baho. Sino gini si Ruben? No? Nagligan na discuss tanan ng hit and run incident niya dito sa Angeles, Pampanga. Sang 1992, I guess. 1992 or 1994. Basta na side swipe niya na. No, ang isa ka balot vendor dito sa Angeles, Pampanga. Pero sabay lo nga dulugan niya kag sa pupuhon kag alay ayon, pareho sang gina-portray niya nga karakter sa pelikula nga nagapakigbato para sa mga ginadaog-daog. Pinalagyuhan niya. So linagas siya sa mga tawo, gin-report sa pulis, linagas siya sa mga pulis, hasta na corner siya. Ay sus, damo-damo sa galit dala nga mga pusil nga wala lisensya. Amo na na-convict siya, illegal possession of firearms, na-convict pa gid siya sa hit and run. No, galing ang hit and run niya daw 4 months, ang illegal possession of firearms daw 4 years or 6 years, ang imprisonment or 8 years. Nan. Tanong ginhimo ni Ruben sa na-convict siya mga kasama? Nag-surrender bala siya? Nagpa-priso bala siya? Kay balo kamo kon ano? Istoryahan ta na karon kay ginsugid ina ni Anay DILG Secretary Rafi Alunan. Ang sekretary sang interior and local government sa dong panahon ni Anay Presidente Ramos sang panahon nga nakahimo sang krimen si Ruben.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tigi na panawagan yan isubong ni Alunan, siling niya, do you think sa ginhimo ni Ruben, no? Especially yung komentaran niya ang kwan? Ang China Daily video bala mga kasama or ang ginhimo nga video sang China Daily nga doon nagapabor pa siya ginbasol niya pang Pilipino nga nagapakigbato sa aton sini nga sovereignty nga nagabato sa mga atrocities, no, mga katarantaduhan sa mga Chinese dira sa West Philippine Sea. Amo pa yang ginbasol sang aton kasimanwa kag doon nagapin pa sa China tisling ni amo na nag kwan nag countercheck sang iya sini nga fax si Alunan kun ano ginatabo sa una sa kaso ni Ruben. Di sila nga hindi ayhan nag-deserve nang ibalik sa prisuhan ng tawo nga ini. Ayo deposit ang money in the bank. Ito may amog yun eh, no? Tapos, siya pa may gana magsita-sita to kay Lutok, no? Si Lutok, gali mga kasama, ang NBI Regional Director sa BARM, na taga Tacloban, grabe gali ang inagyan niya sini, sang Typhoon Yolanda, mga kasama, na patay ang asawa niya, kag ang iya sini nga tatay, sa Yolanda, bangod hinampas sila ito sa dako-dako nga tidal wave, siya jutayan lang mapatay, kag insalba niya ang iya sini nga bata, nga lalaki, mga kasama. No, pigado ang iya sining pamilya, tatay niya manging isda, nanay niya daw plain housewife or ano to OFW. No? Damo ana inubrahan man si Lutok. Asta nga nangin abogado mga kasama, asta nga nakaobra sa NBI. Ti buli-buluihon lang to ni Rubin mga kasama nga way katapos ang pag-eskwela niya kung hindi bangod sa ALS or sa UP, University of Prison. Kaguruhan balon, no? I-imply niya nga damo kaso si Kwan, nga hindi credible si Lutok, kay damo kaso si Lutok, no? Sa as NBI mga kasama, ti, daw ginapagwa niya, pangaga palagyo si Lutok sa kaso, nga actually, why pa kaso? Reklamo pa lang, complaint pa lang sa NBI, no? Why pa nakita sa NBI nga may probable cause? Pero ang bal ni Rubin, siya, hindi ba lang kung may kaso, dapat harapin? No? Tiyanong harapin mo da kay wala pa gani hapin? Uy, pakaso, complaint pa lang. Pero siling nilutok sila, siyempre sir. At tumangon ta na. Pero siling yung tiway pa kung may nabato niya notice sa NBI. Tingunti, balik sa iya na yun. Kaya damo naghambal. Ti, kung harapin, galing nga pinalagpin mo si Senador Batin. Bakit pinapalagpin mo si Senador Batin dito sa Sinadin? Kung ang kasin dapat harapin? Kagtapos sa muniyo, binukad naman iya sininga kaso mga kasama, no? Sang makonvict siya sa illegal possession of firearms, kay prisuhon isa sa mabilibe, may ginhibo si Rubin, nga waay ta mahibaluan.
1: Palabra di Honor.
0: Sige, story hunter ako rundugan dari sa atong pagpangalaga. I-check naman ni karon ang update mga kasama sa sining buang may bit-bit nga binangon kag nagalaray dira sa Jordan Guimaras. Kag basi nakagwa na da sa Jordan, nakakadto na sa Nueva Valencia, sa Buenavista, sa Cebunag, sa San Lorenzo. Ginaghangawan karon sa mga pumuluyo, no? Kay basi masugata nila bala karon kang magpanglabo ini. Anong latest na dire mga kasama na dakpa na bala ini sa mga pulis? Bureau of Fire Protection 6 nagpagwas ang pahayag angot sa pagkaulamid sang isa nila ka bumbero sa cyberbullying kag grave threats sa isa ka lawyer nga vlogger nga binira sang sining bumbero mga kasama nga ang iyang Facebook page about dobag ulan siya kabati do ay sa kabasa sang Invictus sa poem sang una ni William Ernest Henley. Ang Facebook page niya ngalan Bloodied but Unbowed. Believe na believe gid sila kay Vice President Sara Duterte. Kasi sila yung buong grabe. Partigad dalom nga mga tinaga. Wala pa kong kabati sa kabuhi ko sa ngamuni nga mga tinaga. Mahalam gid ang aton Vice Presidente. No? Igo mo rahon, damo nag-post. No? Haling gali sa Invictus nga poem nga ginsulat ni William Ernest Henley mga kasama. No? Why ganyan revise ni BP Sara? Why ganyan siya naghambal nga ti? To paraphrase, no? To reform, to rephrase the poem or isa ka stanza sa poem ni William Ernest Henley nga nagsiling siya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Diba? Why ganyan siya naghambal siya na? Kaya usually basta mag-quote ka gani mga kasama sang mga sayings, i-credit mo man sa tao nga naghimo sina. Tingin pahog siya sang abogado, ining bumbero, nga siling ati, umanda ka, hindi ka mag-delete-delete sang post mo ha, kag-comment mo ha. Ito ginbuyayaw niya to something ang abogado nga vlogger. Di kinulbaan siguro, na-realisar niya sang ulihi, kag nakilala siya, nahingadlan siya si Gabilang Guso to. Gabilang Guso or Nguso, ano tong iapelido to? Di ba ko nag-viral ini? nagpagawa sang statement ang Bureau of Fire Protection Regional Office Number 6. Kay Ginko, laot sila to sang vlogger. Noti anong pahayag sang BFP 6?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Storyahan tama na karon mga kasama, samtang Yosek Jed Mabilog nagpatag sa Facebook nga sa karon wala pa siya makaistorya sa LMP Iloilo sa ilang mga concern sa gubaon nga mga fire trucks, sa mga reklamo nila nga mga fire trucks mga kasama, no? Ang iya sini nga rason do baliskad man ini opposite sa iya sini nga mga public pronouncement.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Istoryahan tama na karon mga kasama kag ining recently diri sa Rojas ginambush ang broadcaster tapos gin papanaogan waranto bares sa kasong istapa kahapon or nagligad nga adlaw mga kasama istapa nga way gani sila kay balo kon sino nagfile way man sila kabaton sang mga subpoena para ka file sila counter affidavit, no, igo murahon ang address to nga nabutang nila. Address ko no nila bilang mga respondents dito sa Pranyake nga ari sila diya sa Ruas Gistar. Kinuhulugan sila waranto barest? Si, di ano ginhimo na sa prosecutor? Ano ginhimo sang judge mga kasama? Pwede gali amo na? Ayu deposit tamanin da ba? Uy kay mo ya kahibalo gin kasuhan ka na gali obra-obrahan kay mo kaso to? Kay butang-butangan ka lang address, batonon lang iya sang prosecutor man ang reklamo.
1: Palabra di Honor.
0: Di karon diri sa Negros, ang editor-in-chief sang Sunstar Bacolod nga before sang stint niya sa Sunstar Bacolod daw dito siya anay sa Cebu. Ang newspaper ini, no, Sunstar, di ba? Sa una mayari di sa aton Sunstar Iloilo pero nag-untat na. Ginkasuhan siya sang unjust vexation. Una cyber libel ang ginkaso na dismiss. Pinaloapan siya sang unjust vexation. Din kayo makakita na unjust vexation ang kaso. Nagasulat ka sa newspaper? Kasuhan ka ang just vexation? Tinapapanaugan siya sang waranto bares kabalo kamo kundi ingin file dito sa Batangas. Sang ginusisa nila nga man yung may unjust vexation case siya, gali angot ini sa kolom sa ilang newspaper naging contribute sang isa ka contributor nila about silingon hindi empleyado nagasulat lang da nagakontribute nga about sa kwan sa iglesia ni Kristo. Gali ang title do medyo offensive man gin mga kasama, no? So dito sila kinasuhan kay ang nagkaso nga opisyal sang iglesia dito sa Batangas na open gin siya kuno sa nabasa niya. Ya, hulugan warant o baresning editor in chief si Marshall Espina. Kabalo naman kamo sa mga Espina nga daan niya sa media mga kasama, no? Ambot ano ni Inday Baron Espina, no? Ang sino gani na ang daw isog man nga columnist mga kasama. Parinte siguro eh kay daw taga Negros man ning mga Espina mo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Ti gin kuan mga kasama, no? Gin panaugan siya sang waranto barest, no? Bangod sini. Tingin pa kamalaot ini karon sa nanoy tuhay nga mga media organization mga kasama.
1: You deposit the money in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, pila lang ini sa mga istoryahan naton karon nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyoman Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
2: Palabra de Honor.
0: Gindulong kaginboy lugan, inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa nga Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga nagihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa aton nga kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta naman sa pagkonsume sang sobrang atambok sa aton lawas gani wala sila nagabara sa aton kaugatan. Amo na dali ka magniwa kag malikawan ang high blood. Payon ang pagdalagan sa dugo sa atong kagatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon na pagtuhol sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Ligawan ang sarcoma, kaibad pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, gagmite si kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids, kag polyphenol sa linsa disease ang DTX 500. Samtang ang mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C, nga kampiyon ng immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capabilities, agun patsyo ng mga gubang asiluyla sang lawas, pagi sa apoptosis, antes pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Ganilikawan ang sarcoma, kaiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kag mighty C, kada adlaw, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na may libreng konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Pamasyari lang sa Haro sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Kulasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra de honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na ipinagkauling adalagan sa panahon. Alin sa itong pag-asa, Iloilo, ay graduman John Baron. Kay may mga low pressure area to sa nasilian nga bahin sa aton sini nga pungsod, although layo-layo pa man, pero base bala kon makasulod ni sa aton kag maglandfall blast duta ta. Monitoron ta mga kasama sa linya ta si Rajuman John Baron sa pag-asa Iloilo. Rajuman John, maayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, maayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sa Sabado, July 18, 2026. Sa aton nga update no, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may western section sa northern Luzon. And so far, wala makita magiging monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sang par. So, dari sa aton sa western Visayas, generally, fair weather ang aton nga gabi. May mga chance sa gyapon sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat, kag paragoob, dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin, kanay tugtog makasarangan sa direksyon na bugat na nakatundan nga mani ang magadala sa mga kanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Para sa temperature na ito, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:16, kay nasang hapon magabot na kini 5:36, buwas sa aga. Ang ito yung latest weather update, ako si John Baron. Madam Ogid, nga salamat.
0: Karadyo ba dyan? Di ba ito may mga ginamonitor itong mga kwan? Mga outside sa parado damo ito, mga low pressure area?
3: So far sa aton nga no sir no monitoring wala kita may gina-monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sang par no, base siguro ang inang LPA nga ano naton nga base outside na go sa aton monitoring domain sir, basta daan na outside sa aton monitoring domain wala na siya naton ginaano no gina paibalo kay ang aton na monitoring domain sa ano na siya, malapad na siya. So actually may tatlo kita na ka monitoring domain, hindi lang na siya par no. So may pag ita isa pag ka monitoring domain nga mas lapad pag sinada, and may isa pag ka monitoring domain nga mas malapad pag sinada. So tam-an gid siya kalayo no, muna siguro nga amo na nga wala nato gina gina-mention na kay tam-an gid siya kalayo sir, and manubo ang tsansa nga maka-apekto sa aton.
0: Ati, very good no. Sige, with that, Karadjaman John Baron sa pag-asa Iloilo, madamang salamat, mayong gabi dira sa inyo sir.
3: Thank you sir, good evening.
2: RMN News, panahon.
0: Ate, at least mainit-init mga kasama. Baw galing do, lawig naman nga mainit no. Pero daw sa mga kabanuhanan mga kasama, especially dara sa northern Iloilo, grabe ko nung pag-inulan, perting waswas ang ulan mga kasama. Basi gabaha na gani. Feedback mo dibi mga kasama no, mga listeners natin dira sa northern Iloilo. No, kabaskog kuno sang ulan dira, pati man dira sa may probinsya sang Capiz. Kagbasi gabinaha na dira no, pero dira sa syudad abi mainit kita iya mga kasama. Do pila na mga 2 weeks na no, way ka ulan-ulan mga kasama, adtong mga hilamon nga siling mo do nalipay bla kag manayanayan ang ila itsura kay no ulanan. Subong bao nagakahuyos na naman sila. Gendolong kagin ba ilugan, inigabahin sa itong palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Patason ang vitamin D3 level sa itong adugo para makabato sa anuman nga klase ng balatian, ilabi na gid sa mga mamatay nga cancer, mag-inom at least mga kasama sang duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat ng vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sumuman, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakauna nga kape may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra ni Honor.
0: Yari na nga itong sining nagalupad nga mga balita, sining mga tinon. Okay nang tokmo ta, kay doon nagsiburo ni nagligad ang tokmo na ito. Ati, nakatusik na guro ni isang mainit-init nga mga bubod. Nag-ayo na, no? Nagalupad ta nga mga balita. We drive man, Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!
4: Tokmo News!
5: Yari na atong talk mo niyo sa ginagulong sang Super Fiber. Tinoy niyo kolon paagi sa adlaw-adlaw pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kay mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber na bakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagasalig ang House Prosecution Team na magbago ang resulta sa mga survey sa oras na maplastar sa impeachment trial ang tanan na ebidensya batok kay Vice President Sara Duterte. Pinpayag ini ng The House Prosecution Advisor and Spokesperson Robert A. Sparvers, kagligang Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., kasunod sa mataas na satisfaction rating na nakuha ni VP Sara sa social weather station sa Ocon SWS survey na gintatigayon sa Hunyo. Panong dumitalosa, hindi man mataas ang suporta sa publiko sa impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona Sadto apang matapos na mapresentar ang mga ebidensya, naghakot ini sang suporta gikan sa publiko. Bangon sini nag-apila si Talosa sa publiko nga hindi pagpangunahan ang proseso kundi isubaybayan ini agud nga pamatian kag mausisa sang husto ang mga ebidensya. Punto naman ni Barbers, hindi importante kung sino ang popular bangod ang proseso sang impeachment hindi isa ka popularity contest o kung beauty pageant kundi isa ka mekanismo nga saad sa konstitusyon agud nga pasabton ang matag-as nga leader sang pungsod nga nagalapas sa layikag sa konstitusyon. Sa dugang pang balita, ginpasiguro ni Senate President Sherwin Gatchalian nga nalakip ang investigasyon sa flood control scam sa mga pag-obrahon sa Senado sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso sa July 27. Sa kay Gatchalian, kaupod sa mga nakalinya nga investigaran ang upon sa Senado ang mga anomalya sa flood control program, ang school shooting sa Tacloban kag ang pagpanghanda sa El Nino. Separado pa ini sa hearing para sa 50 kaprioridad na hagna sa idalom sa Legislative Executive Development Advisory Council o CONLEDAC na kinahanglan aktuhan sa gang national pondo para sa 2027. Patay ni Gatchalian, kinahanglan nila nga dulunganon tagtapusan ang mga na-mentionary na hagna sa lakip na ang impeachment trial bangod kung hindi dako ang mga epekto sini sa paghinay sang ekonomiya. Ipayag man sa Senate President sa bangod sa kalamuon tagdulungan na obra nga kinahanglan kompletuhon sa Senado, gin-question niya ang pag-appoint kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa dugang pagid na balita, kaangay sa nabigad niya tuig, mangin simple gihapon ang dungga, akon ang dungganon o paapang dungganon ang nagahilapit na State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sunok kay House Secretary General Chuloy Garafil, wala sang red carpet sa ginhambalan Manila ang mga kongresista. Ilabi na ang kababaihan nga simple nga Filipinian address lang ang isuksok. Bigang pa ni Garafil, mas manubo man ang pondo para sa sona sa Ninga Tuig. Bilang kabahin sa preparasyon, ginpatigayon na ang walkthrough sa pila ka mga opisyal. Kag tignawas sa Malacanang, Senado, kag Tamara, sa session hall sa Batasang Pabansa sa Diinhiwatol, ang SONA. Gipayag naman ni House Engineering and Physical Facilities Department Deputy Secretary General Engineer Renato de la Torre na wala sa magabago sa overall setup sa salud sa plenary hall bangod sa seating arrangement o kung ang seating arrangement, guest capacity kag holding areas, kaangay lang man sa nakaligad ng mga SONA. Kag sa aton to nagbaon, sumulgab iya ni ang mga tinaga ni Narendra Modi. Good governance depends on the ability to take responsibility by both the administration as well as the people. Kagamuyad to managalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda, Tatak, RMN.
4: Talk Mo News!
0: Salamat gid, Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk Mo News!
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kilala nyo si Narendra Modi? No, Prime Minister sang India, no? Kanindi ka magsala. Si Narendra Modi. No, sang India. Pwerte man ka, powerful nga tawo, no? Galing damo, papigado si India.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Gindulong kagin boy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakabag-o kag epektibo sininga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higko, ginimo gikan sa lagyan kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, sagot tagaan sa nagakaigo pag-amplig ang atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matindo nga colon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Subong man, evergreen herbal capsule, nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Gani? Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality product sang Dukiko Alternative Kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, Evergreen Herbal Capsule.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Yari na nagalupad ta ang mga balita. Sining mga tinion, upod kay Rajuman Mon Kapalihan. Ora na nagalupad nga balita ang STL. You deposit ang money in the bank. Ang STL, no, small town lottery. Sige taya lang, Rajuman Mon Kapalihan.
6: Yari na Rajuman hinting aton sini nga resulta ng STL. Ano kaya nga alam mo kasulod?
0: Tingala ko daw hindi ka magsabat kay.
6: Iya rin natin sila resulta sa ngayon sa subong gabi, Hulyo 18, 2026. Ang resulta sa gabi, second bro kita para sa mga tumalaya natin sa ngayon sa probinsya sa Iloilo. At ito rin first ball sa subong nga gabi. Unang numero.
7: First winning number is the number.
6: Numero 3. Sa katang siling pinag-unang numero sa ating sila resulta sa probinsya sa Iloilo. Ato sila nga draw team head, Mr. Antonio C. Ato nga draw operation specialist, Victoria Custodio. Kapag ato sila nga STL representative, Mr. Glenn Sunyong. Yan rin naman ang ato sila nga ikaduhangan numero sa subong gabi, Iloilo Province. Second winning number.
7: Our second winning number is the number
6: 23, second winning number na to. Nangatong sininga, judge person, Mr. Abin Almirante. Kaupod sa kay, sa isa ng mga members, Barry Cortisano, Didano, ay kay Mabel Gimirol. Second winning number, numero 23. Kaya rin naman nangatong sininga, third winning number sa sumong nga gabi magkakompleto sa resulta sa STL para sa probinsya sa Iloilo.
7: Third winning number is the number
6: 12. Numero 12 ng kompleto sa itong sining three winning number.
7: July 18, 2026, ATM draw 3, 23, 12,
6: in exact 3, 23, 12. 2312. Atong sining resulta sa ngayon sa subong agad sa second row, July 18, 2026. Para sa mga tumalayan atin sa probinsya sa Iloilo. Congratulations sa mga nagdaog kasi wala pa padayon kita sa pagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta din sa STL Draw Courts, ang PCSO, at sa Eagle World Gaming Corporation, Radyo Man Moon, Iales, Kapalian, Takaremen.
8: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat, Jed. Radyo Man Moon, Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 3.23 kag 12. 3.23 and 12. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige taya lang, kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawanggawa. Hosto, kas Jesly Loro, kag kasamang Karigawa Richard. Si kas Mayla Gukoy Gansyo, gaur enjoy sa ibakasyon da sa Antalya, Turkey. Kag nakasugbo siya sa beach sa Antalya, no? Daw hindi agaling Pino Ila Baraskas, no? Daw damo bato-bato, no? Orang ilang shoreline niya daw batuhon, pero mga mahining man ang mga bato. Tikita ka man da sa mga dalagko, kas, no? Nga bato.
8: Palabra di Honor.
0: Grabe si, ano, Dunya Mayla Gukoy Gansha. Buro bakasyon lang dito sa from Hong Kong to Istanbul. Istanbul to Antalya. Di kaya tuman to si Dunya Margarita Margie Cubillas, no? Nga siya pa ang nagasinggit sa iya amo. Tigunti, isampat gid ang timplada mo.
8: Palabra di Honor.
0: Kinanglan pagbalik mo di Kas Mayla, mayara ka na sang similya. Sang Turkish, no? Guwapo nga daw ng mga Turkish, no? Kag ang mga babae Manila, guwapo, nga tagas ilong.
8: RMN, Palabra di Honor.
0: Pili agid ang kwanbla, no? Ang daw kaitsura ni Jesus Christ.
8: RMN, Palabra di Honor.
0: Gindolo kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Nance Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, maayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanagit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanagit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyay ni patugunon, pauntaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar, aprobado sang FDA. Kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo-balag ka mo mga kasama nga kon mapabayan ang hepatitis, pwede ini nga mahulog sa liver damage, sa liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag kamatayon. Likawan nga makaangkon sang hepatitis kag ini paagi sa pag kaon sa matidlo nga mga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nga makabulig ini siya paayo sa pagpalanghubag sa aton nga atay. Mayara pagid ini sang Alkyglia Cerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa infection, viruses kag sa mga nagahubag nga body organs. Pabaskog man sa Dr. Pinoy ang aton sining immune system nga para hindi kita madali matapikan sa masakit. Gani ano pang imo sining ginahulat mga kasama, magbakal na sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa Pasig City, dira sa Jime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329.
8: RMN, Palabra di Honor.
0: Pag balik naton mga kasama, ang aton nga tingog hiligay nun. Kagkaroon ba sa ahon, taman kayo may ginubraman nga kwan, nga tula si retired Ambassador Leo Tito Ausan. Parti ni sa kwan, no? Parti ni sa ginhimo sang China. China Daily, no? Newspaper, media company. Sang basta may mga daily-daily gani na newspaper na. Pero wala lang takay balo, basi may araman sila TV ni kag radio station ang China Daily. So balon tala lang ang media company mga kasama. Basta ginapanagyan sang gobyerno, sang kwa na, sa China. Halos mga kuan man dito sa China, owned by the government, no, businesses, pati gani mga car manufacturers, mga kasama, iyaman sang gobyerno, no? So ang media dito kalabanan, like ining mga CGTN, no, Central China Government Television Network, no, South China Morning Post, di ba? Do mga government owned na sila, no? Ti ang ila video nga nagapakamalaot, isa ka racist nga AI generated video, ti damo sabat ang mga Pilipino. So karon may kwan manda, may ginhimo nga analysis or tula si retired ambassador Leo Tito Ausan, mga kasama, basahon taman na after karon sa aton nga tingog hiligay noon. Kag balikan taman bala, no, kay kahapon pagili ni, no, kahapon, way best kag kahapon, gutin na mention ang mga Romanov nga ini, no? Kuha na gali, oh? 108 anyos na nga natabo, mga kasama, sang kahapon nga adlaw, no? Sang ginpamatay ang last blood sang mga Romanov. The monarch of Russia, mga kasama, no? Sige, istoryahan ta na karon kag ining pahayag, no, sabat ni Yosek Jed Patrick Mabilog sa LMP Iloilo nga wala gid siya nakapakigsapol or nakatawag sa LMP Iloilo kag pamangkoton, hoy mga inday, mga tuto, no, damo kuno guba da sa inyo nga mga fire truck, anong mabulig ko da, mapadala ko da karito, mapadala ko sang spare parts. Nagsabat si Usik Jed Mabilog. Pero ang iyang sabat, the opposite man sa iya public pronouncement, sa iya pagsurusumpa. Okay, standby mga kasama. 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
10: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pag-

0: Yes!
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine na pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay mag-ama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspa?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
4: nga amo ang kaspa.
3: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
1: Mighty C, mabasa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturong sa gawain bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay.
5: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
4: Idol ko si tatay.
5: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sa Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold.
3: Mamahal sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nabon.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Nagaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabukal sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina bulig sa D3 Bio. Tungod din napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabukal sa mga butika.
4: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako Valencia.

0: Ligay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
1: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
2: May TC. Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500. Ilay-lay di La Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo?
3: Sugar. Katigay ka nami isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500.
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tunay, natural, at original.
10: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
11: Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Paramihan ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
10: Galing mo talaga, nay!
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better, live better.
3: Oras sa DIY RI, RMN na Iloilo, Philippines Under Time, 23 minuto sa kaligat sa takna alas 8 sa gabi.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Grabe kin man ulan ko no kagina, bal ni Dr. Noel Asusina sa Sara kagina, nag-inulan. Tapos sa dito sa Dumalag, may nag-message man di kagina, grabe ang ulan. No? Dira sa Banwa ko sa Limeredo, baskog man ang ulan, mga Sara, inulan.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Kabay pa nga wa ilang sang pagbaha mga kasama. Sa mga mangunguma naton, mga agripinors naton, mga kasama, nakapasakop na balakamo sa Kubuta, kagapa isang mangunguma para sa Masarag Agrikultura Raffle Promo. Kung wala pa, ano pang ginahulat ninyo mga kasama, pamasyar na sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pakitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio, or in again, si Sir Jan Pudadera. No? Dirala na sa unhan sa Sirius Terminal ang Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Basta may mga display na lang ang mga Kubuta products, no? Kubuta harvester, transplanter, traktura, no? Kay sa tag sa ka 3,000 pesos worth sang imo sining pagbakal, mayara ikaw sang isa ka raffle coupon or raffle ticket. Filapan nimo ina kaghulog sa designated boxes or outlets sang Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated antes sa December 5, 2026 2 PM. Kay pagka 3 PM patigayuno na ang grand raffle draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Kung sa diin may nagahulat nga traktura, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets para sa mga pa-premyo mga kasama. Yung kayo mo kakita sa traktura, yun na pang premyo. Ang traktura, hindi magnubo sa 2 milyon gurong bilin niya. No? Para kapasakop ka muna mga kasama, no? Mag-bakal anay, no? Sangkon anuman nga mga items sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo Agri-Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Ante sa aton sining tingog hiligay nun mga kasama. Kag standby dugay-dugay kay check man aton ang update, no? Kay Rajuman Marjorie Herbo Miani. Nahambal ko na son, why pa? Ang update. Ano man itong kakalipat? I would lie, walang kisa nga naghahambal ka di. No, ang baba ni mo nagatikab, ang imo sining pinsar may ginapanumdum pa kung ano naman sunod mong obrahon. Tapos ang imo mata may ginabasa. Kuha nyo na mga kasama, no? So, gahambal ang baba ko di, no? Ang mata ko may ginabasa di. Tapos may ginapanumdom pagid ko nga hambal karon mga kasama, no? Kay dugay-dugay i-discuss ko niyo ang parte sa kay Romanov Balani. Kay timing man na istoryahan ini, na mention ini to sa Senado sa impeachment trial mga kasama, anniversary gali isang pagpatay sa mga Romanov kahapon nga adlaw. 108 years ago, no? 1918 mo? 1918? Mga kasama natabo ni 108 years ago natabo ini mga kasama. Oh, standby karon kay Rajuman Marjorie Herbo Miani kay may update sa sining buangda nga nagalaray sa Guimaras nga may dala nga binangon ginakhangawan sa mga pumulo yung ati buang daan na iya mo. Hinali lang pagkakita niya karon sa iban yung mga tao na panglagso niya kang panglabuon. Oh, perti ka delikado.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Pero pasiplatan ta ni Balanay mga kasama kay kahapon ko pa ni napulo panumdom, no? Ginremind ko ni nung Jerome Baron, good evening kay nung Jerome Baron, no? Nga siling yan na lipat ka 108 years ago today, no? Kahapon ni nga message niya siya ginpamatay ni Day Romanov. Ang pirmi ginhambalon bala sang mga Duterte kag sino pag itong nagkuan si Senador Rubin. Patuga-tuga man to siya kay Romanov. Alam mo ba kay Romanov? So 108 years ago kahapon nga adlaw, no? Ginpatay ining si Char Nicholas Romanov II, no? Pero ginatawag lang siya nga Char Nicholas II. Ini siya ang Char, amo inang tawag sa pinakamataas nga leader sa Russia sadtong monarchy pa sila. Harian nun pa ang ilang apangginahom, no? So ginpatay ini si Nicholas Romanov II, kaya ang mga Romanov nag-reign ini sa Russia, naghari sa Russia sang mga 300 anyos. Could you imagine that, mga kasama, 300 anyos? Pero why na maagwantahan sila, pinamatay sila, kaya may mga maalam naman yung nagguruwa sila niyang sila lana. Kita naman. So pinamatay ini sila, mga kasama, no? As in, hindi lang basta nga pamatay, brutal nga pinamatay. Upod sa asawa, kabataan, kag-apat, kamga timbang. Ang kabataan niya nito, mga minors pa, no? Pinamatay ini sila sang Bolshevik revolutionaries nga ginapamunuan sadto ni Vladimir Lenin. Dira naghalin ang Leninism. Mga revolutionaryo sadto ni sang Bolshevik, mga kasama, no? Ini sila gin pangtiro, gin bayonita sa basement sang Ipachiv House sa Yekaterinburg sa Russia under the command sang secret police leader nga si Yakov Yurovsky. Kaya ang letter B sa Russia ginapronounce na as F, no? Like si Maria Sharapova, ginahambal ina nga Maria Sharapova, no? Si Rajman Marge, gin pa standby mo na, ha? Wala pa si Rajman Pianay, kaya gina-check niya pa to. Feedback lang karon Rajman Marge, kung okay ka na da. Si Rajman Pia ang i-ready mo da. Ang execution ini, mga kasama, ginmando sang Ural or Ural Regional Soviet agad nga mapunggan ang Imperial Family sa pag nga mariskyo, no? Parang hindi sila mariskyo sang nag-approach nga anti-Bolshevik White Army. Ining tragic kayong event, mga kasama, na tabo kag ginapahayag nga muning pasunod niya o gin-sit up sila na eh. Ang pamilya, ginpangpukaw ini sa tunga-tunga sang kagabihon kag ginhambalan nga magkadto sa basement because unstable na ang syurad. No, magarot na. Once nga rana sila sa kwarto, ang police leader ni Ningay si Yurovsky nagbasa sang execution order, no? Si Nicholas II gintiro ini siya point blank kag ang firing squad gilayon nag open fire sa nabilin nga bahay nga miyembro sang pamilya. Could you imagine that ang pamilya niya? Do tatlo ning bata niya mo, duha ka babaye kung hindi ko magsala, no? Duha ka babae kag isa ka lalaki kun hindi ko magsala, no? Basta mga gagmay pang kabataan ni kwan ni Nicholas, no? Pagkatiro point blank kay Nicholas, pinaarakan da yon, no? Ang iya sini nga mga kabataan, asawa kag mga timbang, no? Pero may duha nga naka-survive sa initial gunfire. Pinamatay ini siya sila paagi sa pagbungkol sang bat sang rifle kag pinangtuhog sang bayonita, no? So na ya tama pa kabarbarik ang mga anggiram, pinamatay na yung mga kasama, perti kabarbarik, no? Ti ang mga lawas nila ni gindala sa kakahuyan, ginsunog kag pinangbubuan sang asido, no? Kag mayara pa gani mga reports nga ginpangpugutan sa ulo, no? Kag ginhaboy ini sa minahan para taguon ang ebidensya, mga kasama, no? Dito natapos, ubos gid ang pamilya Romanov. Ti siyempre kay way ng Romanov ang nagahom amo ang Bolshevik, no? Ang leader sang Bolshevik amo ini si Vladimir Lenin, no? Nga na bunagid siya sa ngalan nga Vladimir Ilyich Ulyanov, no? revolusyonaryo, mga kasama, kag nangin una nga pinuno sang government of Soviet Russia and the Soviet Union. Gintukod niya ining Radical Bolshevik Party, kag siya man ang ginatudlo nga mastermind sang 1917 October Revolution nga nagpapa sa Russian Provisional Government kag nagtukod sang labing unang socialist state sa bilog nga kalibutan. Upod kay Karl Marx, ini siya ginakabig nga isa sa mga primary architect sang communist worldview.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Ano na mabatihan ko po may mga Marxism, Marxism, Leninism.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Pero si Lenin, si Vladimir Lenin, mga kasama, huwag man siya magtigulang. At 53 years old, man palakaon guru baboy ni. Damo, kolesterol. So nagaklat siya dugo, mga kasama, kapila siya na stroke, no? At 53 years old pa lang, bata pa, no? Napatay siya sang January 21, 1924, no? Pamilya niya ni middle class, no? Kag apektado gid siya sang 1887 execution sang iya sining older brother nga si Alexander nga ginbitay bangod sa ginpasibangdan siya nga siya nagplano nga patyon si Tsar Alexander III, no? So pinatay siya, binitay siya.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Si Lenin niya, gin-expel siya sa university bangod sa radical political protest kag sang ulihi, natapos ang iya sini nga law degree kag nag-tiner siya sa matinuig niya sa Siberian exile kag Western Europe nga nag-organize ang Marxist groups, mga kasama, no? Ini siya nag-adoptar sang alias nga Lenin around 1901 sang during his clandestine revolutionary work, mga kasama, no? So, pero ginakilala ini siya sa pag-alter sang traditional Marxism sa pag-argue nga ang mga disiplinado, ang professional elite, amo ang vanguard or tagbantay sang ilang partido. Ginrequire nga magpamuno sa working class pakadto sa isa ka revolusyon, mga kasama, kag inang ideolohiya nga ina, ideology nga ina, ginkilala sang ulihi nga Leninism.
4: RMN Palabra di Honor.
3: So 108 years ago, mga kasama, natabo. So that is why if you mention Romanov, ang ginatumo daya, mga kasama, hindi ang pagkakasailas puder, no? Kundi ang brutal ending sang ila sininga imperialismo, mga kasama. Ang pagpamatay sa ila. Pinasulod sila sa kwarto, binutang sila sa basement, tinero point blank si Nicholas II, kagang iya mga kabataan para way na may noble. Kaya ang imperialism, parehas ang mga monarchies, mga kasama, tumtum sa noya sa pamilya lang na nila, sa bloodline lang na nila, sa royal family lang na iyang pagpamuno. Way na iya sang ibanda, no? Unlike iya sa mga democratic countries subong nga ginapagi sa eleksyon, no? Although may political dynasty na gani. So na yun ay uro eleksyon, pagkapatay sang hari, sang char, sang ayatollah, o kung ano man da, or imperial leader. No? Gabulos na yun na kung sinong pinaka heir to the throne, no? Parehas ni sa monarchy, mga kasama, like sa England, no? Or United Kingdom, no? Kung mapatay si King Charles, ang heir to the throne, ang crown prince, no, si iban sina crown prince, kung silingon, kung mapatay ang hari, ikaw na dayon ang hari, no? Si Prince William, eh, no? Tapos ang bata niya nga lalaki, way pa na ginapasa sa babae, no? Ang bata nga lalaki, amo naman na ang masunod da, malinyada sa trono. So kung ikaw ya tiyo, oro kung ikaw ya utod sang hari, kagang hari may bata, mapahigad-higad ka, no? Pero kung may bata ang hari, ikaw ang sunod sa trono, no? Ikaw nga utod. Pero kung nagbata karon ang hari, Parehas ni kay Prince William. May bata na siya. Ikatatlo niya bata. Lalaki. Si King George. At heir to the throne si King George. Si, or si Prince George. Sunod na siya sa linya. Sa kay Prince William. Si Harry iya. Sunod na lang kay Prince George. Amo na iya mga kasama, no? Ti, sa una nga panahon, amo na ang panlagan sa gobyerno, no? Ti, way na may gustuhan na iya ni, kwan, ni Vladimir Lenin, no? Siya, India. Tapuson ta na ni sila, para way na may manubli sa ilang pamilya, rat-raton ta ni sila tanan, pati mga bata. Ti, obos, no? So, amo na karon ang gina-refer nga, BBM, hambal ni Basti, no? Before you go to sleep, before you go to bed, Bongbong Marcos. Doon nga mo ng tono ni Basti, ginayurog-yurog niya si tata niya, although kahit pareho sila tingog, no? Kahit ang tatay, mga bata niya, usually, guranggid naman tingog, kamo mag-uruto, puro parehas na gawain niyo mga tingog. So, may irog-irog niya, no? Bongbong Marcos, before you go to bed, remember what happened to Mussolini. What happened to Romanov? Actually, hindi Romanov ang pagpronansya, Romanov. Remember what happened to Romanov. Di ba gamo amo na yung mga kasama, pinamatay ni sila mo, si Benito Mussolini sa Italy, si Romanov sa Russia, pinamatay ni sila. Anong bot silingon, patsyon man si Marcos. Tagaling, pwede man niya ma-justify yan ni Mayor Basti. I did not say, kill him. Di ba? Pwede malutsan na mga kasama. Pero tayo somehow, sa istorya sa mga linalaki nga mga istorya, no? Somehow, that is a threat nga may malain nga matabo sa imo mga kasama. So, amo na ang istorya ni Romanov.
4: Palabra di honor.
3: Ginulong kagin po ilugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalagi sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule. Nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labig. Kay bisis, nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maka, kaghorny goat weed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod nga mga lalaki, nag-aamlig sa ato nga prostate para hindi magdakor, magubag kay ang prostate, kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bakon may ginseng, tongkat ali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag-inom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: RML, palabra di honor.
3: Yari anay, ang aton siling ating og hiligay noon, upod kay Rajuman Fea May Otero.
5: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
6: Ining binalaybay ginatiguluhan ang pag-antos sang ginikanan. Ang pag-antos sang aton mga ginikanan hindi naton dapat pasipadan. Kay ini para gid sa mga kaanakan na sa ulihi sila gid ang magayuhan. Kabay nga tamdon gid sa mga kaanakan nga ang ginikanan nagahandom gid sang ila kaayuhan. Ginikanan nagapulaw bugtaw sa pagpangabudlay. Todo ang pagkaskas nga wala sang pahuway. Mga anak nga nagatinguha sa ila pagtulunan, piho nga may maayo gid nga palabuton. Kay sila sa ilang mga ginikanan masinulundon, ang ila pagtuon si maayo piho may padulungan. Mga balingag nga kaanakan may ilaman nga kasakitan, kay sila nag-usoy sang dalan nga sa mga siit na punan. Nagminyo sila sing maaga nga sa baylo ara huntani sila sa bulutuan. kani ila na agyan mga kapiutan nga tuman. Wala sang ginikanan nga gusto ngang ila anak magtalang. Himuon nila ang tanan agod ang anak magayuhan. Bisan ila kabuhi, ila ihalad kun kinahanglan. Agod anak nga pinalangga, makita may maayong sadsaran. Ang pag-antos sang ginikanan wala sing tupong. Nga kunta ang anak hatagan sing kabilinggan. Dugo lang ang indi mag-agay sa ila kalawasan. Agod mga anak nga ginhatag sang Dios, mapuslan sang katilingban. Ining binalaybay ginsulat ni ginang Maria Luisa de Gibraltar sa barangay Ikokolo Gimbal, Iloilo, tag-ubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang iodine isa ka importante nga mineral nga kinahanglan sang aton lawas para sa balanse nga thyroid hormones. Ang kakulangan sang iodine mahimo makatugas sang balatian nga goiter. Sunod sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton lawas wala nagaobra sang iodine gani kinahanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine labi na ang kabataan para sila magdako nga may ayong ang metabolismo kag ma-update nga paminsaron. Gani, gina-endorso ko sa inyo ang pagtumara sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ini may mataas nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskugon ang neurons sa utok. Gani, ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nagapadasig man sa metabolismo para hindi tadasig magtambo. Ang iodine sa Dr. Pinoy's Choline nakabulig man sa pagtunaw sang pagsalupsup sa mga mineral sa pagkaon. Gani, ma-maintainar nato ng aton ikaayong lawa. Pagi sa Dr. Pinoy, magkasigurado kita nga ang aton kaugalingon protektado kag malayo sa balatian. Mabakal sa butika Kaya Eves Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang nga ihibalo mag-contact sa numero 0948-587-6329.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Salamat gyud, Radyo Manfia may Otero sa aton nga tingog Hiligaynon. Ako sina may dugang pagid si retired ambassador Leo Tito Ausan, no? Ang ambassador sa Pilipinas dito sa Bangladesh, mga kasama, no? Last stint niya as ambassador, mga kasama, no? Angot ini sa ginhimo sa China Daily sa aton nga nagproduce ang AI generated video nga nagaportray sa mga Pilipino nga isa kamo nga sulugoon lamang puppet sang Hapon kag sang Kano.
4: Palabra di Honor.
3: Kay naga-discredit sa nakuha naton nga favorable nga ruling sa International Court of Arbitration about sa South China Sea, no? Nga ang 9 dash lines sang China wala balasihan, wala pulos, wala tupa. Nga ginakabigya sa China nga only a piece of paper, mga kasama, no? Maamugin reasoning sa ito ni former President Rodrigo Duterte, no? Only a piece of paper, mga kasama, nga kung ihaboy mo sa dagat, pahigko lamang sa dagat. Ari ang balos ni retired Ambassador Leo Tito Ausan pagi sa iyang tingog Hiligaynon. May tigulo in check Bantito. Incheck Bantito, kaliwat sang amo. Sa babaw kahoy, gakabit gapungko. Adlaw adlaw, wala gapaligo. Ilok indi magwanta, gapanimaho. Gusto kong comment sa mga viewers natin din yung baho ilok ang mga insik ko. So experience sa mga koron ni Ambassador Ausani, no? Ilok hindi magwanta gapanimaho, malaka manipilyo, ginhawa mabaho. Oo, amugid, no? Mata daw kinudlit, utok isa kakuhit, daw biskuit sinumpa sang langit. Ano pa masami nga nagapasingit kay tuman ang anghit sa aton lawod sa nakatungdan siya dakong nayubit, luyag ang kunon agod paliguan kag madula ang anghit.
4: RNN Palabra di Honor.
3: Simpleng arbitral award indi niya mahangpan, kaya niya utok katulad sang iya mata gamay man, daw utok lang sang dalinuan sa kalain sang iya batasan, sing langit wala siya ginpakamayo kag sang utok gingrasyahan.
4: Palabra di Honor.
3: Incheck bantito kaliwat sang amo, sa babaw kahoy dira lang gapanimuko, haklo alang dira sing nagaisahanon ang imo baho, kay wala ka pulo paligo.
4: RNN Palabra di Honor.
3: Amo na ang balos ni Ambassador Leo Tito Ausan sa birada sang China Daily nga isa ka amo ang Pinoy nga ginahimo lamang kiko sang kano kagsang hapon. Sige, good evening, kid. Retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Sang Sumakwelan na Iloilo. Sa mga kaupdana naton sa Sumakwelan Iloilo, maayad-ayad gid nga gabi. Namin ni mapalayag naton ang mga sinulatan nga ini kag ang mga dinalan, ang mga pulong na medyo madalom-dalom, parang mabalik naton sa paminsaron sang mga younger generation nga may mga pulong gali kita nga mga tumandok nga dapat naton tipigan.
4: Yung deposit na money na bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawang.
3: Gindulong kaginbulugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3 ka vitamin at kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagi na aton nga kaugalingon. Kag para hindi magbarak atong kaugatan, nga mo naman ang ginhalinan nga nagataas sa atong adugo kon blood pressure, nagasuper kita sang mild stroke, naganubong aton nga immune system, nga nagaresulta naman sa nagkalinlaing nga mga balatian, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule. No, si Linen, siguro to si Vladimir Linen, tigaling sa itong time mo ay non-serbal capsule, tigunti na stroke siya. Pero kung may non-serbal capsule na sa itong ation, maybe ang iya 53 years old nga edad, na palawig-lawig pa bisan mga 70 years old siguro. Subong man, Nance Corn Coffee, mga kasama, umpisa yung inyo siningad lang o pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga makuha, kung regular ka nag-inom sa Nance Corn Coffee, siyempre ginapabakod niya aton immune system. Kung mabakod imo nga immune system, malayo ikaw sa mga balatian o hindi makatapik dayon ang balatian, mga kasama. Ginadetoxify niya man lawas, nag-alibit sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee, kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
4: RNN Palabra di Honor.
3: Si DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, mga kasama, nagpagwa siya sang statement, no? Angot sa balita sang RMN, quoting Mayor Suset Mamon sang badyangan na Iloilo nga nagahambal nga wala gid naka pakigangot sa ila si anay Mayor Jed Patrick Mabilog, no, nga nagaistorya kag bisan maka pahayag malangda sa kung anong iya sininga mabulig sa mga problema sa mga fire truck, nga kadamo-damo gali sa mga fire trucks, no, nga sa mga banwa nga mga gubaon. Tiyamo ni natabo dito sa istansya, nagresponder ang mga bombero, madasig man magresponder, ay sus pagtaya na sang ila sininga hose daw ginagyan sang talimba batang nga bagat. Why may nagwa nga tubig? Kinadlawan pa sila sang tawo. Nahuyan pa ang mga bumbero naton, no? Nga ara, nagresponder dayon pag sila nga may sunod. Ang ila sini nga fire chief, si Fire Inspector Jory Biliran, ga kwan pa to? Gasi kang kang pato sa iyang atrono. Kaya nagapo tuwas. Pero gila yun nga gin batak ang iya karsonsilyo kay maresponder sa sunog bilang bumbero. Kaya mo na pala ang pasyon sa mga firemen ta? Mga kasama? Bisan sa mga personal nga nisisidad, ginauntat ina para makasabat sa kinanglanon sang pumuluyo. Titapos ang gamit, palpak. Tiya mo na tani ang botang balon sang LMP diri sa Iloilo kay ti ang aton nga usik, ang aton nga usik sa DILG na under sa iya ang public safety, ang BGMP, ang Bureau of Fire Protection. Bisan paano tani makabulig man turutukbol dito sa babaw sa mga request about sa mga fire trucks. Kung hindi man da maislan sang bago, at least ma padalaan pisa ang request nila to for repair, mapadalaan sang mekaniko nga hangkilan da, no? Para ma-maintain ining mga fire trucks naton. Oh. TY mga kasama. Tiangot sina nagreply man pagi sa iya social media account nga may ngalan Jed Patrick E. Mabilog nga nagasiling, no? Dira sa Facebook man mga kasama, no? Nga nagasiling mga kasama, tikay sulat ni basahon tagal ini kag may background dapat, no? Anong i-background to demand? Why to dasang may masubo ang kwanson? No? Abi, makuha naman tadi kay Richard Cledermanon. Makuha naman tadi sa balad por Adeline ni Richard Clederman. Balad por Adeline. Are. Ang kwanin mo ng balad for Adeline nga piano ni kwan, no? Piano ni Richard Clederman mga kasama. Kay may sulat, no? Si Yusek Jed Mabilog kay Mayor Susit Mamon. So that is why aton inibasahon with background, of course. In English ini, pero para ma-insindihan sa tanan, i-translate ko na lang diretso sa hiligay nun. Are-are. Abi, Richard, Richard Clederman, no? Perti papyanuhon yung klase ni isang tao. Na, gusto ko pagin ni si Kenny J, no? Nag-saxophone siya. Ari na mga kasama ang sulat ni Yusek Jed Patrick Mabilog kay Mayor Susette Mamon, LMP Iloilo President. Nagasiling, Dear Susette. Mainit nga pagpanamyaw, ako nabasahan ang imo pahayag sa social media nga nagasuggest nga wala gid ako nagpakigangot sa League of Municipalities of the Philippines, LMP Iloilo Chapter. Actually, wala na Iloilo Chapter. Gusto ko lang at hagon sang matinahuron ang ininga bagay agud malikawan ang indi paghangpanay. Sa idalom sang organizational structure sang Department of the Interior and Local Government, ang mga undersecretaries nga assigned sa nagakaigo ng mga functional areas under the Office of the Secretary, mayara sini. Ang mga bagay nga diretso nga naga-concern sa mga local government units o kon LGUs, kalakip na ang League of Municipalities of the Philippines or LMP, nahulog ina sa idalom sang supervision sang Undersecretary for Local Government. nga si Yusik Marlo Iringan. Pero do hindi ko feeling kay Richard Cliderman, no? Mga kwantaguro, do nami ang kay Kenny G mga kasama, do nami matian ang sakso po ni Kwan, no? Ni Kenny G, no? Ay hindi niya Kenny Rogers niya, no? Kay Kenny G iya mga kasama nga Kwan nag sakso po bala, no? Are-are ang Forever in Love.
4: Palabra di honor.
3: Ay, matian ta. Ay, apaw. Bawa perti ka nami-nami sini, arin-arin na. Perti pa huy po nisang saksopon si Kenny G. Nakadawig sa intro mo. Nang! Sus, dogi na ili-ili ka sa... Kwan? Sa aboy-aboy? So, dito na ta kay Yusik Marlo Iringan. Pagi sa iya talatapan, kag sa DILG Regional Offices, nga naga-oversee kag naga-monitor sa mga affairs sang local government units sa ila tagsa ka mga rehiyon. Bilang Undersecretary sang Public Safety, ang akon mga responsibilidad naka-focus lamang sa public safety sector sa department, kalakip na ang Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response, kagiban pagid ng mga public safety related offices and programs. Para sa akon, independently initiate para mag-initiate independently sang official meetings or engagement sa LMP nga wala sa nagakaigo nga koordinasyon o instruction ang mahimo mahangop bilang encroachment upon the functions of the Office of the Undersecretary for Local Government. Out of respect for the department's organizational structure. Mga namin ipabasahon si Radyo Manjo, si Moralidad Simon, o yung mga tingog. Inirog-irog naman isang college ang tingog ni Radyo Manjo, si Moralidad Simon. Kag bilang observance sa proper administrative protocol, I refrain from doing so unless specifically directed by DILG Secretary Juanito Victor John Vic C. Remulia. Kung ang league o ang liga formal nga mag-imbitar sa akon, wow, do perte kayo yung sang music ni Kenny G. Ma-attend gid ako o maghambal sa kung ano man nga aktibidad kung mag-imbitar ang liga, bugal ko gid nga himuon. Subject sa nagakaigo nga koordinasyon kag clearance pagi sa Office of the Secretary. I hope nga ini nga bagay na athagan. Palihog extend sa akon mainit nga regards sa tanan nga mga mayor sa kabanuhanan. Kaginapanan ako kugid ang oportunidad kung sariin makaupod kita ubrahanay sa pagduso sang public safety kag mapabakod ang local government or local governance para sa benepisyo sang aton mga komunidad. Upod ang akon mataas nga pag pangamusta. Ang tagpadala, Tito Henry Jed Patrick E. Mabilog, DURP, MPM, DM. Ano ning DM? Direct message? Grabe. DURP, Doctorate of, ano ni? MPM, Master in Public Management. Ang DM, Doctor of Management or direct message? ang going home ko noon ni Kinijin nami man kas Sunico Bikbik Carmona be check tabi ma background ta kay ma kwan pata mo ma laygay pata dayon mo kay kwan ni no kay nagbasa kita sang sulat so dapat may ara kita sang laygay di ba amo na usually ang kwan no sa mga liter sinding are going home abi matiantang kay Kinijing going home mga kasama no so amo to ang tagpadala Jed Patrick A. Mabilog DURP MPM DM kag wala pa da nagtapos mga kasama
4: Palabra de honor.
3: Are going home. Bow puerte pagidi. So gudte may DURP MPM DM nabutang pagidi si Dalom Undersecretary for Public Safety Department of Interior and Local Government. Tapos nabutang ang picture nga may logo sang LMP kag ang Yusek nga si Mabilog nga naga sumpa. Sus, grabe nga mga birada ni Kinijie. Teka ron mga kasama, amo na ang kwan, no? I-posta ni Anay si Kinijie. Amo na ang reaksyon ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog ni Yosek Jed Mabilog mga kasama, no? Ti, kabalis karan ina, no? Kabalis karan ina sa iyang aginhambal sang pagsumpa niya sadto sa UP, no? Nga nakasumpa na siya, doon na siya nakasumpa to sa Malacanang, dito gid sa tubang ni Executive Secretary Ralph Recto, nagsumpa pagin sa liwat. Kaduha siya magsumpa mo. Tiginambal niya to sa speech niya, mga kasama, ariyo, ang ginambal niya to sa, ay hindi sa speech, no? Sa interview niya, no? Nga magapagigangot siya, son, ipabati tada, son, ang video ni Usik Jed Mabilog, no? Ginambal niya to, nga magigangot siya sa LGU. Ilabi na kay Mayor Isa Trinias. Ti subong hindi gali pwede kay base akigan siya. Ti ano gid bala no? Yari yo ang iya sining hambal mga kasama nga ma-reach out siya kuno. Kag mabisita agud nga ma-discuss ang pwedeng mabulig sang DILG especially nga ara na siya dira mga kasama makigangot siya kay Mayor Raisa Trinias. No? Ari yo ang iya sining statement sa to mga kasama.
7: Bisita kong guro anay siya ang office ko, ma-reach out sa iya office para na makabisita ko and then i-discuss namin kung ano ang pwedeng mabulig sa DILG office especially na arat na ko dito and of course mayroon ako sa una makarelate kami kung ano mga programa is best for you
3: Te, amo na mga kasama, hambal niya sadto sang pagsumpa niya sa UP Auditorium, da UPB Auditorium, no? May 15 sadto 2026. Ma-reach out siya kuno kay Mayor Raisa. No? Te, hindi bala si Mayor Raisa LGU mana? Mayor mana? Te, hindi man under si imo hambal mo. Hambal niya hindi ko na under sa iya sini ang mga mayor, no? Tapos sa tombal mo ma-coordinate ka ma-reach out ka kay Mayor Raisa hindi man bala handa sa imo ang mayor pagsumpa niya ma-reach out sa kay Mayor Raisa anay subong ginareklamo siya sang mga mayor nga na-istorya na siya personal ni Mayor Suset Mamon ni Mayor Matet Diboke ang Vice President sang LMP Iloilo Chapter aksidente malang mga kasama, ti pwede na dami istoryahan bisan informal lang, no? Pamatay lang oras, no? Kag kwani anong tawag sini ng exchange of formalities, no? Ti mga sibilisado man kita nga mga tao, ti maginatubangay kamo da, mga opisyal kamo sang banwa, syempre binugnohanay kamo da, no? Pero why man ay asang specific nga agenda or topic kay aksidente lang gani pag istoryahan ay ninyo? Di ko lang alam na madungduman ninyo para may point of discussion lang kamo. Amo lang na. Kaya naging refer sa iya to ang mga problema nga pwede niya mabuligan, lain niya paghangop niya, kay ang utok niya gali iya mga kasama, politika? No? Ti, ato tani, oportunidad niya na para mabalaan, tagi sa Vice President sang Mayor's League, ang mga concern nga may labot ang iya sininga pagkayusek. No? Ti mga concern sa fire trucks, concern sa Bureau of Fire, sa 911, kay hambal niya, under sa 911 to, disaster preparedness, dala niya pagali. Oo. Tindi bala, LGU, man nag-obra sina. Tindaga binungguan, ay asiling a statement, mga kasama, no? Because nadakpan siya, nga wala siya may ginaobra, no? May ginaobra sa concern niya bilang undersecretary, rason nga ginbutang siya na, no? Agod atindi ron, ini mga problema kay kasangkad sang DILG naton si Remulia gani subongga liro-liro ng utok niya guro, di niya pangitaon si Bato, di niya pangitaon si Atong Ang, mayara pa si Bantag, no? Sanday sino pang mga at-large na? Si Saldico, no? Mga high profile nga mga kaso iyati amo na pang fokusan sang DILG, ti mga yusik niya dapat amo na ya mag-id-id sa ila sini nga mga concerns, no? Ti wala iya si Yusek Jed mabilog. Sako sa iya katapid-tabid kay Congresswoman Jamjam Baronda kag Vice Mayor Lablab Baronda kundi ito magkadtos barangay kag managtag sang kon ano dang mga mabulig nila mga kasama.
8: RMN Palabra di Honor.
3: Ti anay karon nga gintukso kay siling niya ma-reach out man siya sa mga LGO, ma-reach out man siya sa mayor, asa subong way man siya gani ka-reach out, no? Basi pour out gurong ginimo niya. Hindi reach out, pour out. Di ba, manggaranon, ginlabot mong manggaranon, reach out mo. Naglabot ka sa manggaranon, ti, kung opposite sang reach out, pour out, pigado.
8: RMN, Palabra, di Honor.
3: Diyan ay gin, kwan siya da, gin purso siya da mga kasama, no? Why naman siya labot kuno iya sa mga LGU? No, basi mamalisyahan siya kuno to karon, no? Kay ginaintrahan niyang trabaho sang iban nga Yusek. Tindi man niya party sa local government ang imo nga ginatakol da. Ang ginaduso daya si imong concern man sa imo departamento eh, ano ginaya pagsilinga? Ti, why ko yan nagbi sa ila da bilang mayor, intrahan ko yang LGU concerns da. Ang ginaintrahan ko da iya, yung party man sa concern nila sa BGMP, sa Bureau of Fire, sa 911, sa disaster preparedness. Di ba lang? Wala na kasimple. Oh. Ti, though it seems nga kulang ang understanding niya sa iya sining mandate mga kasama, no? Husto man nga ang LGU are not under him, no? Pero ang ilang mga fire trucks, ang mga concern nila sa fire trucks, sa 911, sa disaster preparedness, sa public safety, under gid sa DILG Yusek Jed Mabilog mga kasama.
8: RMN Palabra di Honor.
3: So magamo na, it seems kada wala kahangop si Mabilog sa iya sini nga obra.
8: RMN Palabra di Honor.
3: Ginatamayo ito lang ang iloy ni kasamang Jonah Vasquez. Happy 73rd birthday, Subong Adlao. Happy birthday kay Mama Mila Vasquez, sang Barangay Hardin, Dumangas. Always ginagapamati sa RMN sila ni Papa Crispo, no? Happy birthday gid, no? Mama Mila Vasquez, happy birthday. Dara sa housing bakay, patunog man ang radyo nanday Kino kag Imi Dibil nga nagapamati permi sa RMN. Ang pagpanamayo halin kay kasamang John na Vasquez. Gindulong kag inboylugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mabutika. Soft Touch Wonder Oil, may lima ini kay hindi basta-basta ang ingrediente nga ginpaydalong gid sa may edid nga pagtuon, nagabulig pa banaag sang panit, nagapakupos sang singaw, nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. May eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sang lamok kag mga sapat-sapat. May virgin coconut oil para kutis gwapo kag gwapa makabato sa artista kutis bata pa. May rosemary oil kag iban pa mga kasama. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika mga kasama. Karon lawago naton ang mga butika. Kaga subong man o upod sang Soft Touch Wonder Oil mga kasama ang Kape Hinyo 14-in-1 Herbal Coffee mga kasama. 14 kabilog ingrediente niya pero barato lang, 25 pesos lang ang per sachet. Sang Kape Hinyo 14-in-1 Herbal Coffee, ang mga ingrediente niya mga kasama may ginseng, may maca root, may guto cola, may gokwa, black cumin, may chia seeds, may balunggay, may mangustin, may collagen, may Garcinia Cambogia. No, ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay sa pulao, nagapapagro sang pagangganay kag mas ginpatamis pa sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, pila ka adlaw istoryahan tang refund kun indi ka manamitan. Joke lang. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhin nyo, kapehin nyo, problema nyo, kapehin nyo, no? Katoyhon nyo, kapehin nyo. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil. Kag ilabi na sa Shop at Samara, mga kasama sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil kag kapehin nyo mabakal man dira sa probinsya sang Kapi sa Dumaraw, no? Taga Dumaraw daw, Basko gunung ulan sa inyo das Dumaraw. Oh, halong kamuda, no? Ang suba nga halinto sa Amon Badbaran, galusot das Dumaraw, no? Asta dira sa may kwan mga kasama, kun hindi ko magsala, asta dira sa may
8: Palabra di Honor.
3: Sa cruising padumalagbla, no? Ano da Santo Angel, no? Alison's Pharmacy dira sa Dumaraw Public Market sa JB Pharmacy sa Poblasyon Ilaya, Dumaraw Capiz, kag JB Pharmacy sa Township Building beside Dumaraw Municipal Hall. Sa Dumalag Capiz may ara man da B-Boy Pharmacy, dira sa Tapas Capiz may ara man sa Farmacia Gallinero, Drug Araas Pharmacy mabakal man da ang Soft Touch kag Kapehin nyo. Sa Kalinog dira sa Farmacia Dorigo kag RGM Pharmacy kag J. Biloso Drug Mart. Sa Lambunaw Butika Camacho, Farmacia Prudente. Sa Arevalo Santo Niño Drug Store. Sa Oton Fort Pharmacy. Sa Tigbawan GRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen, Pharmacies Pharmacy. Sa Gimbal King Pharmacy, Hilo Pharmacy, no? Mabakal da ang Soft Touch kag Kape Henyo. Sa Miyagao, Farmacia Elna. Sa San Joaquin, Farmacia Tadios. Sa Igbaras, Farmacia Escorpion. Rhizophilia Store sa Crossing Bulho sa Igbaras. Sa Tubungan, Farmacia Tres Marias kag Ernie Drug Store. Sa Leon, Life Cure Drug Store.

Dug siya da sa iyang building gate, no? Dira sa may Haro sa L98, malapit lang sa Haro Public Market, no? So, good evening, gid, no? Mr. Noel La Chica. Ang ining bumbero, mga kasama, ang nag-comment-commento sa kay Kwan, sa vlogger nga abugada gali, no? Nga si Jen Reyes, na-identify, hindi nagali sa bumbero, retired nagali ning tarso si Kabilang Guso ni, no? Kabilang Nguso, ano na, Kabilang Nguso. Sini nga apelyido, basta daw ginhingadlan di siya, no? Si Kabilang Nguso, Kabilang Suso, ano na nga apelyido. Grabe ang comment yung dibalan sa post ni Attorney Jen Reyes na yun. Tiyo, abugada, oh. Sila nga ginbira niya. Sila nga ambal ni Kabilang Nguso, no? Gamit ang Facebook account nga Blooded But Unbowed. Sila nga, Attorney Jen Reyes, amo na ang abugada? Mayo ka pang, masyado ka pong insecure, Attorney. Masyado po kayong mapanglait. Base lamang sa photo, alam mo, kamukha nyo pa si Sharinami. No? Sino ni Sharinami ni? Ginhambal niya man di. Sharinami, ang Pinay porn star. O baka naman kayo po yon, no? Ginamit ang katawan para maging abogado? Ha ha ha ha! Patitik. Ilang lalaki na kaya ang nakagamit sa iyo, Attorney? Base sa make-up nyo, parang ang wild mo naman. Hindi po matatakpan ng make-up ang kapal ng pagmumukha mo. Digin sa batsa din, Attorney Jen Reyes. Hambal ni Attorney Jen Reyes. Blooded but unbowed. Ayan, lumabas din ang tunay mong kulay. Ha ha ha ha. Very good. Masasabay na kita sa mga makikita ko sa personal soon. Oo. Tibot silingon sina kasuhan niya, then makita na yung kamo personal kung mag-trial or hindi gani preliminary investigation. Nambal ni Ria silinga, walang iyakan ha? Wag na wag mong burahin ang comment mo na ito kasi na-save ko naman na. Tingnan natin kung matapang talaga ang mga bastos at pervert na kagaya mo. Good luck! Isa ka na sa dalawang makikita ko soon. See you, Carl Vincent Q. Gabilang Nguso. Pero sa uli, higin message na di si Kwan, no? Si Reyes na ngayon sa pasaylo, na-realize niya siguro nga daw seryoso ni kasuhan gid siya. Matitit ni siya, dito siya kasuhan abis Manila. Matitit siya, no? Hambal niya, Attorney Jen Reyes, humihingi po ako ng pasinsya. Alam ko pong na-offend kita. Nadala lang po ako ng bugso ng damdamin ko dahil po ikaw ang nauna. Masyado po kasi kayong mapanglait sa kapwa, kaya pinaramdam ko lang ang ginawa nyo. Alam mo pong hindi totoo ang sinabi ko na kamukha mo si Sharinami. No? Sino ning Sharinami? Yan ay pralantaw, bold guru ning tarso niya. Para uts guru. Sorry po talaga, pero kung galit po kayo at kakasuhan nyo, ako, wala po akong magagawa. Ano po ang dapat kong gawin para malutas na po ang isyo? Hindi ko po kikwestiyon ang kaalaman ninyo sa batas. Ang akin lang po kasi na mas maganda pong sagutin nyo ang argumento kisa atakihin ang personal na nagkuminto. Pero siya ang nagpang-atake. Nga kalawaay ko no kay Kwan, no? Itsura ko no ni Attorney Jen Reyes, daw porn star nga si sino to? Si Sharinami. Yan ay pinahog siya. Kinulbaan manggaling tarso, no? Kay ti, gin post ni Attorney Jen Reyes, gin tag ang DILG Region 6 Western Visayas, no? Nga nagasiling calling the attention of DILG 6 Western Visayas, DILG Iloilo City Field Office, DILG Iloilo Province, BFP Region 6 Iloilo Provincial Office, and Bureau of Fire Protection Regional Office 6. Would greatly appreciate if you will immediately investigate the conduct of this certain Carl Vincent Q. Gabilang Nguso,
with an FB name, Blooded Bat Unbound.

0: Uy, pagani, nadugaan ng tarso niya, nagbaw na. Kay siling ni Jen Reyes, siling yang, iyang sexist and perverted remarks may constitute violation of the Safe Spaces Act and the Cybercrime Prevention Act of 2012. As government agencies, you must ensure that your public employees possess the utmost degree of respect and obedience to laws. You must likewise ensure that your employees know how to respect women, either in person or online. Your prompt action on this matter will be greatly appreciated. Thank you! Dangot sina nagpagwa sa statement ang DILG Regional Office number 6 kagin panginwala nga sila nga retired na sang Disyembre pa si Gabilang Suso. Tibisan pa, way pa naguro ko prase sa mga retirement niya, damo pa na papilis nga pirirmahan, pakaon anay siyang papel niya. Aga argyo dira sa social media, argyo lang kamo sa kwan, no? Argyo kamo sa logic, no? Kung ano pada, fallacy, kung ano na, no? Pero hindi na kamo magdugang-dugang pa kaya pwede kamo maigo sang cyber libel da. Amo nang halungan nyo. Happy 40th birthday to Shahana Istorke Tagudinay of PHC Block 17, Mandoryao. Good health always and God bless Nonoy. From kasamang Gladi Istorke Orbe. Oy, good evening lang kas, no? So, bangman, gina-shoutout naton si Hiner Hamuyot kag si Sir Gregorio Onday, sang electronics instructor sang isa Chulapas, nagapamati gid. Good evening gid, no? Sir Hiner Hamuyot and Sir Gregorio Onday, sang electronics instructor sang isa University Lapas, mga kasama, no? Ang LCC Taxi with Joel Bilicano and group nagapamati man sa ato, no? So tanan yung mga LCC Taxi nagapamati gid permi diri sa ato, no? Okay, thank you gid Vicky Asong. Pagdamo kita sa mga utang mga kasama. Galing lang ala na gid aton sininga oras. Or gusto niyo isa pa kasulat basahon aton? Sunod naman, ah, base may follow-up love letter si Mayor Suset Mamon, pangitaan taman sa maayo ding kantao. Pero daw nami ang kay Kwa, no? Daw nami kay Kenny G, no? Ari-ari, no? Sus, puwerte. Amo ni Abi sa privado nga kwarto ang patukaron mo, Riz. Ah, sugid lang kung hindi dahil yun magbunga. Ano daw, may ano nang ginakuro, puro palakpak mo na kagina. Sino tong aton contestant? Ano to, Miss Universe? Ano tong ginaintrahan niya to? Miss Kaluokan? Ano to, nakasulod ang Pilipina to? Ah, ito sino aton kandidata? Ah, si Berda. Berda kay double E mo, di ba? Oh, beer, Berda. Bawa pala inom guru beer ni. So, nakasulod si Kwan, si Berda, mga kasama sa nagpakilala pa lang siya, why pa sang Kwan, no? Muna o, nag-Kwan pa lang siya, nagpakilala na mga kasama, nagpakilala na siya sa Binibining Pilipinas 2026, no? Di na ginapatigayon, Riz, ang kwan. Isa ni siya sa 35 ka mga kandidata nga nagalaom nga makuha ang corona subong nga tuig. Do pwede, no? Tahoman siya, kag nami lawas. 26 minuto sa kaligid sa takna, alas 9 sa gabi. Ay na tawara sa aton sini nga pangalagad mga kasama sa Lunes naman. Bakbakanay ni sa Lunes ang oral argument kon bala dapat ipasapina o kon hindi ang bank and tax records ni VP Sara. Sa field upod naton Rajuman, Marjorie Herbumiani, Rajuman Bukok Agustin. Sa New Center Rajuman Rizida News Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Silatris. Pag-aatid ng balita. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman, John Hartwell Toala. Diri naman sa studio, Rajuman, Jason Renzi Cabatanya. Ako naman ang inyong sinialaga na imuang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila na kaadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa life extension vitamin D3. Manginuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Joven, sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
2: Mas pinanakas,
4: pinagali,
2: pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Ako si Richard, isa ka transfer driver. Nanggalingin ko doon po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga, mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa lipid gate, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang may DC. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong natamin. Salamat sa May DC.
4: May DC. Mabaka mga butika. PTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Yung mga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
11: 470.
10: Ang tiko 2.
11: Sa gabi 2. Sa
10: akin. Ilan na lang yung mga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Van, mermilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao Mayalit Yogid. Salamat git sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi aglod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
14: Welcome naman mga suki naton sa rimatag para mati sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa may ideya kung paano naton mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagparagad diri sa The Secrets of Health. Still ato sa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
15: Yes, madamo nga salamat ka, Sir Jusel, kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pag palayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabalaan ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas. Kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga Premium D3. Yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa nga aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine, mabalaan ang mga kulang, mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdict labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
16: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
14: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
17: Yes, welcome gid sa tanan aton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan aton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secrets of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
14: Karami gid sini unay pangapi.
17: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata, dapat painit-initan ng sulok-sulok.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butahan mo sang kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init katama, inang labaab nga tama-tama.
14: Mainom mo dayon.
17: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab na tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulubaan sila.
15: Mga acidic.
17: Okay, kaya basi mag-acid siya ko.
15: Basi mag-dugang sulabang sulok.
17: May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
15: So, Unang-una, mag-react Sergio sila nga ton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa satyan amat-amat madula once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalaman si juice with lukewarm water.
17: Yes, no. So the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si abdo, pati ang aton nga abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
16: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo?

0: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami
2: si Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
1: Mm.
2: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ah, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, mm-hmm, may mga
1: additives,
2: preservatives,
1: mm-hmm,
2: si Atay nang ga pugong, si Atay nang gasala, mm-hmm, amo nang
1: ginapang ga kukis na, pati
3: ang amo na siyang classifier no hambal, yes, mapusla ni hindi ni mapusla ni hindi ni
1: niya daw ko niya dapat i-neutralize na
2: ikinahan diba, pero kung sige kakaon sang matambok siya ang gasaper bug at man katama amo na nga fatty liver siya, masiling namitani kay ga tambok imong Atay. No. It's a sign gali nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo.
1: Mm-hmm.
2: Matay ka subong alcohol, Doc Nelson.
1: Uh-huh.
2: Malungo-lungo lang na si Atay. Hindi niya pagsalaon. Matay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si Atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
1: paano mag-function si Atay?
2: Kaya yes,
1: ang sales ni Atay,
2: mm,
1: nahimo na tambok.
2: Mm-hmm.
1: Oh, siyempre was nga pati liver ka ang cellula sang Atay nasira, oh, nag scar,
2: mm,
1: ma-change na into fats te, tungod wala sa imo nga pagpagusa.
2: Dira na mag-umpisa na
1: wala na sang mga cellula si Atay dito te, da nagkuan ang ano ang proseso,
2: oh, mm,
1: te, kung wala na sang cellula, wala na siya, puro na tambok to, te ano pa na mag-function, ano pa na magbulig, cleansing sa lawas nato pag tinlo o pang neutralize sa mga chemicals na bumutang nato, may ilog sa grilyo, may ilog sa alcohol,
2: mm,
1: paano naman neutralize ang nicotine, paano naman neutralize ang alcohol, kay ang cellula ni Atay kulang-kulang na kag nagadugang pa damage sa imo Atay ang imo ginahimo. So it's atong itudlo na ton, just a part lang, no, part lang sang madamo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni Atay,
2: yes,
1: pwede maka-cleansing sa aton ni Atay, kalamansi plus lukewarm water.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sige sa kumigo, Premium D3, ang inunod ko daw kuno. Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo man ni mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo ni mabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang lang gid sang Marayo Bank. Available ang tanan sininga produkto sa Yes to Health Incorporated, just like in panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix kagiban pa. Kung kay isa hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, way gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gid gihapon gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Mm. Dok Nelson, Dok Erwin?
2: Yes, no, ang mga kautura naton, nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi bala kaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson.
1: Mm.
2: Pero aton, kisa, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pag katapos kalita panyaga, dugay-dugay, mga pikita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks.
1: Mm.
2: Ang iban, Sir Jusel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amuna, gapadugang week sang aton nga Atay.
3: So, magkaon lang man sila ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta.
2: Yes.
3: Gadala na sang problema sa lawas ta.
2: Amo na nga sakit balatian, dugi-dugi balatian. Tapos kita pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever labi na mga over the counter. Ang ginatawag bala unprescribed medication, Sir Jocel, isama na ka delikado man sa aton lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man ni siya nga bulong, ti pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton at ay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. So amo nang matabo dira, kung permi kita ga himo sina, nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bululungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor, grabe naman ni galala sa imo problema. Kay nga inang sala nga ano konsepto naton inang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag pero nag-inom kaya bulong, okay lang kung suplemento. Kaya ang suplemento, Sir Jocel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san o gid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akong kaunon kung mag-inom ko sang inyong produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag dira sa aton nga clinic. Amo na bisya, higid ang aton clinic. Agod makonsulta man kamo, mabalaan nga san o muna inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jocel. Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gidyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3 may BCO na may moringa oil pa.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Ang akong sakit, dysmenorrhea, na ay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3.
1: Yes.
2: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Jocel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kaya kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idipinsa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kaya ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-babawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
3: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
2: Yes.
3: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA, and ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
2: yes.
3: Halal certified.
2: Yes.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Damo lagi kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, huwag gi kuya nakapahuway sang kangot-ngot sang akong mga kalawasan.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282877. Doc Nelson, akon nga problema, Doc, kay madugay ako makatulog kong gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka orasulog.
1: Yes, sa ato noted, no, nga, nabudlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend ginaton sa iya, inong kasantong Blast Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes mo magtulog, inong kasi na. Kay manami ini siya, no, because kompleto siya sang vitamins, minerals, mas especially ang V vitamins na nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nagapa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sa aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autoran naton ng mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makauturan niya pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
2: Yes,
1: eh, may ara yang hindi kalay makatulog, may ara yang insomnia na gid ya. Mm. May iban pa gid yang depression bala.
2: Grabe. Mga ano ako so, kis Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog labi na mga pizza
3: 14. Oh, gets pizza 29.
2: Mga Judith. Ano no? Hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
1: si Judith. Si Judith.
3: Tik ako pirmi laing gid pa matyag ko. Pirmi gid ya laing matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
2: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot na
3: si. Pagabot sang sweldo bla, do ka kadula mandayon.
2: Amo na kung isa. Oh, may mga
1: okay ano. Lang na niya, Doc Erwin, Sir Jocel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga
2: paano mo i-budget?
1: Paano ka mag-budget? Okay lang niya.
2: Survive ka sa
1: pero ang pinagid niya, ang pinagid niya kabudla, Doc Erwin, pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
2: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kada gabi, hindi makatulog. It's a part man gyapon nga maka-insomnia na siya. Mm. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan.
1: Oo.
2: Kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung mag-cut ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang makatulog kagit pagbuktaw mo ara man gyapon ang imo problema ara man gyapon pero
1: nakatulog ka
2: So amo na sa mga kauturan nato no inang ano inang hindi makatulog amo na siyang makakong maglala na siya makadto na sa ano sa anxiety nga problema. So mas malala na hindi manami.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Di lali magkaglukuma sir, oy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba o niya, labi na mag-drive ka. Ito, nga, gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, oy. Maurog yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
0: Vision Next, sila'y ang kaipitibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Isa naman kot diri, Doc Nelson.
1: Oo.
2: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
1: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
3: Kita ganitiwan na, way pagapanti para.
1: Oo.
2: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man sa mata, ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat, ang matabo sina, gakaguba gini mo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka beta carotene, kulang ka vitamin E, siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to slikod, Sir Jusel. Takaan ka makuha.
1: Mag-green ang ipon ko, Dok Erwin.
2: Yes, oo.
3: Tapos, ayawan ka pa kapang...
2: Ari lang gid nga. May uga man di, sugbahon ko lang. May ano man di, may ginamos. Ano na, tinabal.
1: Tinabal. Ang iban bilo, Dok Erwin, niya, dokapur sa aton kung gakaon tayang balunggay.
3: Hotdog naman.
2: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food, ano, ka-order ka man chapsoy,
3: fried
2: pero
3: chicken.
2: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans, may mga Koreans subong sir nga daw, ano, ng half cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
1: Ang beef.
2: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasan din, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon.
1: Lutein.
2: Ang lutein.
1: Oo, hindi mo na pangitaon.
2: Ang vitamin A, pwede ka kaya kakaon ka man isda. May mga vitamin A, may mga vitamin D. Pero, laka-laka. Pobregid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag gid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako ka na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di ang matabo sina. Gakago ba?
1: Yes.
2: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin A, kag siyasan din. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Ego, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mobulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
1: Yes.
2: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Josel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panglulukan, maamat-amat na siya.
1: Yes.
2: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
1: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
3: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
2: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan mo hindi pa kasal si gigid hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kauturan na tondra sa Negros kay intindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha, tatlo ka bata na, no, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before or after meals. Sigihon.
3: Meron nilang tarde, no?
2: Oo.
1: Ang ambag nila, Dok Irwin, niya, pangihi lang, Dok, nung pahuway.
2: Oo. Pero sang nag-edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay
1: Gapalya na.
2: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate, bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake, plus alcohol. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang ang pinsar among pirsado, kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban, pagkatigo lang ang mga lalaki ko no katrupang Josel, engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na, pamukpok nga ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto nung gigma, pukpuk. Wala. Sa mga kautoran na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
9: Daghan ang utanan nako, unsa ang akong sikreto, nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo supplement for men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
11: Mas lalo kasaka pa.
2: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner, inong ka turbo, kay ikaw mamoblema na.
1: Matingala na ron inyong ang inyong mga upot sa balay, di nakaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina, nadula ang kaldiro.
2: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
1: Wala sa Kabaluk, Erwin, pag-agi na, sabit. Nakaturbo sa eh. Wala man sa gamit, wala yung man gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka, dohalaya na iya.
2: Sa ang nakanamay pagid, isang benepisyo sa turbo, magnami mong circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
1: Yes. Oh. So muna ang pinaka-importante kasi sa ato na.
2: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagid kami sa itudlo sa inyo paano ang liga nato ni kayong lawas. Kaga siyempre, sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento, a good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy, kag kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So, hasta naman sa dason ha, ini naman ninyo alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lacos, mayang adlaw git sa tanan.
12: Salamat, Doc Nelson.
1: Yes, sa itong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa itong programa, kag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement, turbo food supplement for men. And naman si Dr. Nelson ka din na nagsiling, ano man aton kaunon, kaya ano man ang aton inumon, himuon aton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
12: Salamat si Doc Nelson ka din and Doc Erwin Lapus, aton siling nga mga guest and consultants, experto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Joseph Banyas.
13: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
14: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Namakal sa mga butika.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Alas 10, 1.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis, kag kun ano pang balatian.
21: Nance Herbal Capsule,
22: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Suwak na suwakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio. Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanugpo.
6: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Masalika
6: epektibo.
4: DTX 500.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang malubong nga vitamin D levels sa dugo nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
26: Bigaman Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Bigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
27: Lamon ko na naman ang inyong sining mga dulunggan, kag kinahanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
28: welcome sa palatuntunan.
29: Edukasyon,
28: edukasyon
29: para sa igayong lawas.
28: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa gusto nga pagkaon kag nutrisyon.
29: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
27: Ining pulaw-pulaw ta kulang sa tulog, daw para sa inyo ginaabusuhan talawas, daw para sa inyo ginadala tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig, bilantis, kidney disease, high blood pressure, dulot sining kulang sa tulog, ng fatigue, low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kamudlay magbanin sa imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos nubo ang imo sining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases sa nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ng inadlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang imo sining immune system, galing kay namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, hindi karilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo na hindi kali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin ang tanan, umpisa kita sa puno, pag-uho naton lifestyle, hindi ka na lang magtulog. I mean, tulog ka prano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinigayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay kung permega kay Doc Kiko, kulang ka sa Evergreen Herbal Capsule. Ang

0: pag-inom.
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Makapabalik sa nga itong sining gusto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang. Ang buot ko silingon. Agot maligawan ang nagabagrong, nagatagring, kag nagabalang
1: sa igayo.
0: Kag pag-inchindi. Kag maligawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Dokiko, confirm kag di mo yaga pulaw at way ni pikto. Suliton ko. Gusto nga tulog, parisan sang Evermeric Malunggay kag Mangustin. Mas kung kunsa din ang mga sobra, ginabuhinan sini sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kag iban pa. Kag ginadugangan ang kulang, kay ginapakiminsan minerals, makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saguyot, ang palayawit, grass, barley grass, kag vitamin C nga kung salin ini matawag naton nga cleansing, kay ginalimpiyuhan niya nga aton siningalawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing, kay tanan-tanan halos ng mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing, kay ginabuhinan ang sobra, kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: buhay? High blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Sapo Plus Gold.
6: Ko si Vibo, ako ginang pangiwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sapo Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay ama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Rites na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Kukapsol 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang rites ko. Tibog, ikaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio.
11: D3. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ISO certified world class quality. ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ang oras sa Mabian dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa bilog ng Pilipinas, 16 minutos na nakaligat sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Kalinan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
2: RRMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RRMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagaliwan.
2: RRMN Patrol 774.

Now, pizza 18 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. At siyempre, ikatatlo man niya sa bado sa siling bulan. Mari kita sa gyapon mga kabiyanan sa medyo mapaangpaa. Gulugin ot niya panahon. Karon nga adlaw. Kaya sa buong mga kabiyanan Sabado, happy weekend para sa aton sining mga pinalangga nga mga kauturan, sa aton sining nga mga tagpalamati. At siyempre mga kabiyanan para sa aton sining nga brother and sister sa Seventh Day Adventist, happy Sabbath Day. Siyempre, ginatami ato man mga kabiyanan ng aton sining mga kauturan. Lalo na hidlaw man ang mga amigo at mga kabiyan ng mga Muslim brothers, ta? Dalawa nyo na kami ginatami. Yaw, dihaw. Sa mga tagalapas, da. O, mga kabiyanan ng mga rumbuhan sa aton sining mga brother, Muslim brothers. Dari sa may distrito sang Lapan. Wassalamualaikum. At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan nga nag-migrate na ng mga taga Zamboanga City. Kadaan mo sa mga taga Zamboanga mga kabiyan nga naga. Mabati diri sa aton mga kabiyanan. Labi na sa mga Chabacano. Kabiyanan ang karayas ang Spanish. Buenas noches amigos amigas. El Turo Capon no puede casta. At siyempre mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan nga nagapamati man worldwide. Naga-online ang mga kabiyanan dari sa aton pagpangalagad sa DYRI RMN Iloilo. At siyempre sa mga nagapamati sa ilan sining mga radio set. Kaya sa mga interior, mga kabiyanan sa mga kabukiran da. Manihura siya mga kabiyanan. Tapos nalikapatuito yun na ni mga pumarita kay Kapoy man mga kabiyanan yung mga mangunguman naton. Maluwas lang sa ibanda nga naga battle-battle, mga naga one-shot-shot. Mga kabiyanan pa kwan, paumpaw sa mga kakapoy. Mga kabiyanan nga naga shot-shot da sa mga kalabanan mga kabiyanan ang maginatira ng mga tando ay dark gido. Okay, kabay pa nga matahoy, butang lang sa tiyan ang ilimno na. Yan na pagpasaka mga kabiyanan nga mag ugang ang hangin sa ulo. Kaglamo na di sa ilo-ilo sang hangin nun. Nga papamati sa inyo dari sa aton sining frequency sa 774 kHz. Ayad-ayad mga gabi sa aton sining mga suki sa 180 ka barangay sang syudad. Matulutaw ay sumung syudad. Huwag patagtagan ay ayuda. Prepara na ka mo, kaya mo na rin sitwasyon mga kabiyanan, no? Kinaanglan ni hugta na yung matas ni paha. Talakayong tari mga kabiyanan, dari sa ato siling pagkapangalagad. Daw hindi naging mapungga ni mga kabiyanan ng karamutsingana yung isang Iran kaga Amerikao. Kaga mga pinaka-latest mga kabiyanan na ang Iran nag-announce na nga ilan ang ginasuspend mga kabiyanan ang MOU. Ang Memorandum of Understanding. Kaya mo ni mga kabiyanan ang inumpisahan gid niya nagaturutawhay. Ba't mga kabiyanan bangod sang sininghala binunsali halak naghinabuyanay naman mga kabiyanan sa mga ila sining mga armas ari naman nag-trigger na naman nag-escalate naman ala waswasin niyo na ari kanta ni mga kabiyanan kaya daw hindi maayo ini mga kabiyanan kaya daw ginakulbaan kita bangod sa mga prediction kaya ginaturutan ang mga kabiyanan sang pila ka mga economist kag mga negosyante partikular sa Metro Manila. Hindi maayo ini mga kabiyanan suno sa mga economy.

At sa mga negosyante, hindi ginatawag ng mga kabila nga hawak kamay na ni. Hawak kamay! Ang nagpopular sa nga pagkanta si mga kabiyanan, si Bia Alonso kasama ang Jason. Ay, hindi, hindi. Si Ying Constantino. Ying Constantino. Ginis lang na, son. Yun bago na nila. RR Japan Patrol 774. Ayan mo na ni, ang matabo mga kabiyanan, hawak kamay na ni. RR Japan Patrol 774. At mayarayad lang nga gabi sa atong sining mga kauturan sa 42 ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo, isa ka component city nga mong syudad sang Pasig. O doon naglinong-linong sumong ang Pasig. Eh, nasulban na ng mga banda, mga incident, ang mga kaso, mga kabiyan ng pinatyanayda. RR Japan Patrol 774. Isa nga nagbago ng chief of police sa ang hipi mga kabiyanan sa Pasig City daw. Damo mga kabiyanan sa mga insidente. O kabay pa nga ini matap na dayon kaya daw insulto ini sa aton sini nga mga komunidad dira sa Pasig City. RR Japan Patrol 774. Oh, ay nadlock ang mga kriminal, ang mga buisit, ang mga palatyon kagdoon yung mga buisit. Oh. RR Japan Patrol 774. At siyempre sa aton man yung mga kauturan, sa aton sininga kabisera, mga probinsya, mga kabiyanan, ang Aklan, ang Capiz, Antique, kagsubuman ang Negros Island Region, kag probinsya sang Guimaras. RR Japan Patrol 774. Lupo na magkita mga kabiyanan sa sulod sa 2 ka-oras sa papangalagad para sa aton sininga mga kauturan. Ang sagihapon, ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leon Agado, kasiling naman sa inyo, welcome aboard. RR Japan Patrol 774. Na kita mga kabiyanan sa pinaka-latest ka mga information na ginatutukan natin mga kabiyanan ang ining gera sa tunga sa Iran kag Amerika. Pero hindi maayon mga 1 hour ago mga kabiyanan nagpagwa sa announcement ang Iran mga kabiyanan nga ilan ang ginasuspend ang memorandum of understanding sa tunga nila mga kabiyan sang United States of America bangod sa sining tension nga nag-escalate naman mga kabiyanan sa tunga sang sining duha ka mga country. RR Japan Patrol 774. Mga kabiyanan, ang Iran nagapahayag nga ginasuspend na nila ang ining ilang mga kabiyanan nga ginahimo nga commitment sa tunga sa sining MOU upod ang United States. Si pag-amo ni mga kabiyanan but silingon di gira naman ni RR Japan Patrol 774. Pagkatapos mga kabiyanan nga sulo sa Amerika ginaunaunahan manabi sa mga tulisan ng mga utok pulbura ni mga kabiyan sa Iran. Nawaton din ang ginalantaw mga kabiyan na nagapaningwa sini ginapatungan na ni isang pila ka mga country para mga kabiyanan nga maghaganagan kag ma pacify kag kung pwede man ang mga kabiyanan ma untat anay temporaryo kung nga ang repatigan sa ceasefire mga kabiyanan ang Iran kag Amerika bangod mga kabiyanan sini nga tension kay mga ang apektado sini hindi lang sila yung country pilog nga kalibutan ni RR Japan Patrol 774. Di kay nag-trigger ini matapos nga binumbahan mga kabiyanan sang Iran ang duha ka mga barko na naglabay sa Strait of Hormuz nga amo to mga kabiyanan nag-spot na naman no? RR Japan Patrol 774. Ibangod sa itong incident, nagbalos man mga kabiyanan ng Amerika ang tanan niya mga facilities, ang mga dalagko mga installation, taytay mga kabiyanan kag ang mga ang mga oil refineries, mga kabiyanan kag ang mga importante nga mga
infrastructure mga kabiyan sa Tehran, Iran, Pinos da kan man sang Amerikano. Ano mo libog man ulo mo mga kabiyan ang adawaya sang katapusan ng ilang mga armas? Adawaya pagkaubos mga kabiyanan? Doon mo nagani siling kung doon nagamasa lang niya at ninapay kapag tapos, butang mo lang sa ubeng kapag tapos, kakason mo na yun. Pagkaluto, yam, kaunon mo naman. Silingon mga kabiyan ang bangkes sang Iran. Sus, siguro sa pagkadakudakong armory ini, nga away gakawadaan mga kabiyanan sa mga missile, drone, ang iban pang mga armas mga kabiyanan ang Irano. Doon nag-stack sila mga kabiyanan sa mga armas nga dotigana, ginya as in mga kabiyanan sa mga girangan ni eh. Hindi man takasiling mga kabiyanan nga kada oras nang ga-deliver ba niya ang mga ginakuhaan nila supplies ni eh. Kag hindi man kita mga kabiyanan mapati nga nagahimo sila samtang ga inatake ang Amerika. Ay lang kung nagahimo ka lang ini mga kabiyanan sa mga puitis ka garbintador kay tinulad ka tinuwing man mga kabiyanan nga makahimo kay ka makaprovide ka sa singig na tawag nila mga kabiyanan nga mga missile. Nakon underground mga kabiyanan nga mga pag-deliver abi supply halin sa Russia, ano pa nada sa North Korea, nga nag-supply sa mga armas mga kabiyan nga gamiton sang Iran. Imagine pila na kabulan damo-damo paghapon armas ang Iran. Uy, gini ma-expectar guru mga kabiyanan sang Amerika. Yan mo na niyo ang matabo. Subot silingon ang ining MOU. Wala na ni. Subot silingon mga kabiyan. Inaway na ginya tutuod ni. Magamon ni matirang matibay na ni. Paano ni mga kabiyanan ng mga pubring ng mga inosente ng mga sibilyan? Magamon ni nga sistema mga kabiyan na pudpudon ginis ang Amerika. Di ang Amerika may alay mga Israel. Subot sila yung mga kabiyanan na isa batok mga kabiyan sa duha ay ka-country. Naman yung ginatudos nila itong mga base militar mga kabiyanan nga ara sa Middle East sang Amerika kay nag-aalalay man ni mga kabiyanan may sapayan tuod nga mga Muslim countries na dapat apinan man nila kay Musliman ang Iran. Pero mga kabiyanan daw hindi man maayong apinan mo ni mga utak pulbura. Ako na lang tao dari mga kabiyanan sa negotiating panel sa ila sini mga kabiyanan negotiation sa Lamisa sa tunga sang Amerika. Ang Amerika ya mga kabiyanan ginakonsider ini nga serious nga negotiation. Pero amo man ang Iran, but mga kabiyan, pananaw ko, ang mga opisyalis nga nagatubang sa mga negotiating panel, why ginapati sang ilang nga mga, ano niyo, sang ila sini mga warriors? Amo man na bala mga kabiyanan sa mga atom man sa NPA, ah? Manigusyar kita mga kabiyanan na ganigusyar ang gobyerno kag ang mga representative nila pero ginapangtudos to sa ilang mga kagidapang ambos to yung mga kabiyanan kag ginasulong tong mga barracks kag nga mga detachment yung nga sa mga NPA subot sila sa ila sining mga ano ni sa mga soldado o sa ilang mga kabiyanan nga mga soldier no. Why sila gapati sa mga leader nila nga ara nagatubang mga kabiyan sa negotiating panel between America and sa ilang mga kabiyanan nga pungso? Kung magsiling na mga kabiyanan ng Iran i-suspend ini ang Memorandum of Understanding sa tunga nila sang Amerika to is preparar na kita. Ako
naningin siling mga kabiyanan sang mga economist. Kag sa buman mga kabiyanan sa mga negosyante sa Manila. Kag sa mga investors. Subong 6162. July 18 ang dollar. So ginaexpektar mga kabiyanan kag kun mag-amo ining sistema magsigi-sigi na ini inumpisa na mga kabiyanan apektado gani kita sa pilagta kabiya ka mga binulan to nagasala kita mga kabiyanan kun din kita magkuha supply sa fuel di mag-amo na ni nga daw tuod-tuod na ni ang mga kabiyanan daway na sang aputan ang negotiation sini back down

anong dumtaning kanta ni Ying Constantino Magamoni? Kay maluwas mga kabiyanan, sa masaka na naman ang presyo sang gatong ini next week ha. Pero kung magamunig mag-escalate na mga kabiyan na magsigisigi naman ini. Sus mga kabiyan na pananaw ko naman sobra isa kagatos naman ang mga fuel sa kada litro mga kabiyan ng kag ang pinakamasakit. According sa mga economist, madalagan sa 63 pesos ang $1. Duwagi lang ni kabutang ang matabo, kung hindi bakukik bakukang. Kung magsigisigi na ni mga kabiyanan ka magsalalaka ng tanan, ang himuon sa mga negosyante, kahit man mga kabiyan na gatimbuok ng presyo, sa mga krudo, at siyempre mga kabiyanan ang dollar, ngamo ni mga kabiyanan ang mga ba, ano ni, ang balakid, kung sa mga Tagalog, kung sa mga negosyante ng magbakal sa ilang sarili mga raw materials, sa iban niya mga pungsod, madamo sang manira nga mga negosyante kag in general madamo sa mawad-an nga trabaho ang pobre nga mga Pilipino. Kag paano na lang ang mga nagaremedyo general. Domino effect, mga kabiyanan, tanan apektado kita, alin sa negosyo, makadto mga kabiyanan sa mga balaklon, sa aton man nga mga kabiyanan nga mga nagkalain-lain nga mga sektor sa panguma, sa pangisda, mga kabiyanan, tanan-tanan, hasta sa ginabakal ta dagom, kag sa subong man mga kabiyanan hilo. Kulutan ni tanan kung na hindi ini mga kabiyan mapatungan ining mga gumuntang na naman na nag-trigger na naman nagbalik na naman sa gira ang ining duha ka mga pungsod. Ay, hindi na takapangasawa ni Magamuni Jason Magamuni. Ay, manay kagusip ang mga laon. Sino yan? Laon, ang ginya laon. Ay, panakon sa mga humay ni, kaya ang laon, mabahay pa. Ano mga laon niya, mga kabiyanan niya? Si Inway, nag-i-jaysang, bado way nag-i-chansa, magamunik kasama ang Jesus. Ng sektor mga kabiyanan mga kaluluoy ban mga kabiyanan ni mga laon mga kabiyanan mga utol naton matandang binata ka matandang dalaga ay madula la sa kalendaryo hindi gid sila katilaw sang luto sang Ginoo. Ay ambot kung mga paha-paha lang ang hugtan na niya, wala ng tsansa. Mga kabiyan, mabugto kaya po niya. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ito talang i-verify sa noong piyesta ganison sa Lambunaw. Mga kabiyanan, kung di kita magsala, madumduman ta sini is September 1 to 10. Mga kabiyanan, kadungan ni sila siyang kabatuan kag kuli mo sala ng gimbal. Kung gusto talang i-check ini, kay i-verify ni information. Tuod mga kabiyanan nga piyesta-piyesta lang ni. Pero mga kabiyanan, gareklamo mga teachers. Tuod ni mga kabiyanan, gina-pressure sila nga pabayaron sang 400 pesos. Ang tagsa ka mga teachers, para lang iamot sa ila sila nga piyesta queen. Ay, do hindi mo ni manami. Sa mga religious piyesta mga kabiyanan ang nakita tadi September 1 to 10 Lambunaw piyesta religious piyesta ang ila sini mga kabiyanan nga patron is San Nicolas Tolentino. Sa
ila mga kabiyan nga kurtsula cultural piyesta mo gina celebrate nilang ginatawag nga Binanog Festival. Pila na ka mga previous ng mga piyesta, religious piyesta sa Banuas ang Lambunaw during piyesta nila. Daway man sang controversial. So gusto talang i-check ni mga kabiyanan. Kay ginakutahan ang tagsa ka mga teachers sa may Banuas ang Lambunaw, lupa partikular mga kabiyanan sa ano ni sa district sang Lambunaw. Nga ginapaamot-amot sang taga 400 pesos ang kada isa sa mga teachers sa Lambunaw, Iloilo para sa ila sining piyesta queen sa kapistahan sang Banuas sang Lambunaw. Katapos mga kabayang naguluwa ini, ito maluoy makamo sa pobre ng mga teachers halos gani ng ginataliki na lang naiguro ang mga underwear sa inyong mga teachers sa mga kabayanan bangod sa kapuraot sa pangabuhi. Ang gamantener, ang bot yung pwede pa nagkaburbaligya to sino kaga chorizo ang mga teachers sa manlumanta sa unang nga nagasuro sideline, pati askindi. Kamo ni nga gina-pressure ini sang sa mga school district supervisor or mga principal daw hindi maayo ni magdinumugay kita magsinungayay tas ni yun nga santos nga kaloon yun sa ni mga pobre nga mga maestra ni ibanda guru bago pa lang na nga nag tudlo tapos mga kabiyanan daw hawot-hawot pa ang mga alawan sin tsaktulo na splite sa lipstick nila sa ila mga pahamo nagsubuman mga kabiyan sa ila sin mga uniform tapos kutahan mo patag 400 pesos kada teachers masakit na ini. Kaga ang pinalibog kaboy ni kay iya niya sang Raina may niya may pundo niya guro ang ila sining nga queen kitagsa ka mga sa una mga kabiyan bisan sa barangay mga kabiyanan sa mga search for queen mga kabiyanan ang nagasyolder sini ang mga ginikanan nga ang maamot pag ini mapabungga-bungga mano mang mga kabiyanan ano ang plano sang mga district supervisor kag principal sa Lambunaw mapadayaw. Ikumparti mga kabiyanan sa mga budget man sa piyesta ti luluman niya sang LGU. Hindi maluwas kun ang parents ni kag ang Reyna bata sang principal o bisan pa gani bata sang teachers pero mga kabiyanan ni intra-intra kada imo yang mga kabiyanan na sa pagkagasto ni nga klase sang queen-queen kung mag-intra kada kalabanan sa mga nag-intra sini mga abroad ang mga pamilya o hindi gani ginikanan ng guardian mapatuga-tuga ka ni mga kabiyanan kay sa padaw gina-search ini mga kabiyanan na may aral ni nga ako nga pag-lantaw sini gina ano gani ng kung sa mga project bala may bidding ano mga kabiyanan ang himuon niya Reyna buto-butuhan da tapos mga kabiyanan may arada nga sa gani mga kabiyanan ga kuanas ang kwarta ni padamo-damo da mga kabiyanan sang pundo ang mga ginikada mo ni mga kumisa nagadalaog mga kabiyanan ang mga bata sa mga abroad kung hindi siman mga OFW na pumbanga pabunggahan manila mga kabiyanan ang ilang mga kabataan o nadumduman ko nila yun mga kabiyanan nining kalabanan sa Piyak Patanga Station baduay gin mga kabiyanan nga simanan nga daw hindi ko yabitado nga magproklamar ito nga barangay sa norte mga kabiyanan nga gina
proklamar naton mga kabiyanan, ti kay ang nanay urang tatay bala mga kabiyanan daw sa ano gani nang ako ni lugar mga kabiyanan Brunei di daw mga kabiyanan malapit sa kuan sang hari daw bata sang hari to mga kabiyanan ng amay ang amo sus gin pabunggahan mga kabiyanan sang ginikanan sus mada ka gosip okay man ako mapabungga ka mo nang mga kuan mambala ay aros-aros mablaka ka presentable man naman sang bata nyo mag-rain na kapudlay gin yung magproklamar ka magdayaw kung ang imo ginadayaw nga daw hindi mo maintindihan mga kabiyanan ang bata sang sining mga guardian nga daw ka insulto man nga kun imuon mo mga kabiyanan nga dayaw nga gwapa sang nga daw hindi man amo pinapili mo na lang mga kabiyanan mga tinaga mo kung inali nga magdalinas kay sus nilabo kay mong tawo gari nga magpili-pili ka mo sa mga reyna-reyna nga ni kag magbakwa ka mo sa mga proclamation speaker speaker pilian nyo man ang inyong reyna ano ba aros-aros man ang itsura kaya kabudlay sa nagaproklamar mga kabiyang malaway ang reyna daw ikaw pa nagapanagad sa nga basi kung mga kadalin askay ka ay sus tiniro kay mong tatay Hindi man akong kaysa nga magsalinga, uray na ka na una ang imo nga itsura nga daw. De, imuon mo na nga kadawan ang batak tao. Itiniro ka, pili ka kagpanagadsa ka at tinaga mo eh. Managani nga kung kaysa mga muhamon nga mga ano rin, may mga shirt-shirt. Pilihan nyo man ang mga reyna, yung mga nagkakadapat, mabala. Hindi lang kasi rin sa kwarta. Ang presentable man mga kabiyanan nga mahimo man yung inspirasyon sa mga kabataan, sa mga kababaihan. Ang inspirasyon man mga kabiyanan sa inyo barangay, eh. Ano man ang reyna ka na imo pagkatapos ang... Sus, daw likod sa chimpanse. Naglayo na kita nga, nakalabot na kita sa chimpanse ni. Kaya daw mo maning amutay ng istoryahan tadi. Ano bala, gina-check tala ni, kung gina-pressure ini mga teachers, ang sining mga principal, hindi mayo ini ha. Kadaan mga kabiyanan nga nagatalalaas sa mga balaklon 400 is 400 dako na ni nga bagay sa isa ka ordinary nga teacher mga kabiyanan no halos palang gani kung pwede palang mangin legal ka kung pwede pa man lang makasideline magkabaligya ka na pante magkabaligya ka na chorizo ay skindi himuunin sa mga teachers para mga bulig-bulig man mga kabiyanan bakal sa mga lipstick nila ka mga pang make up kit muling sa report nakibot ang mga teachers may mga balayran sila mga kabiyanan kag may deadline pa mereka gusip santisima naman ni nga gusto man sa nga klaruhon ini mga kabiyanan sa nga gusto na ito maklaro marin sa nga ila sa nga principal para matuod ini aligasyon sa mga teachers sa sini mga kabiyanan nga amot-amot para lang sa presentable padayaw sa mga ano ni sa ila sa nga kapistahan huwag giniguro labot yung mga kabiyanan munisipyo huwag giniidea yala ni guru yan sa mga ano ni dega-dega Ano mga kabiyan gusto naton dari nga ang laruan ini kag masabat ini sa mga principal Luloy man akong kaysa mga kabiyan nga panabon man yung mga pobre nga mga teachers ay nabalantan eh kay manti hindi malipod mga himata taman
mga teachers, mga kabiyanan, nagatudlo man sa mga elementary ka high school. So, balanta pangabuhi sa mga teachers. Hindi ganin nakatrespasser mga kabiyanan. Oo, halos nga rin. Loon mawer na lang away nila na malunan. RRKMN Patrol 774. Ati mga ETM, ganyan na guru, no? Mga kabiyanan, prindado na na. RRKMN Patrol 774. Hindi nga santos nga kaluoy nyo. Waya ka, principal, da kung mga district supervisor ni Kati. Kalalapaw ang mga incentives nila. Yung mga ordinaryo, yung mga kabiyanan, yung mga teachers. Sus, maluoy man ka mo. RRKMN Patrol 774. Tapos na nang gagawa naman daturin eh. Mga kabiyanan daw, hindi mayo. Kaya yun na nagagulwa mga kabiyanan. Yung na-redux. Di na deduksyonan niya sa tapo 100 pesos sa mga teacher. Jesus, ano ni nga sistema? Kangaroo court? RRKMN Patrol 774. Gusto talang ni Claro na ano mga kabiyan na maintindihan na kita. Kumanga mo ng mga patakaran niya sa mga school principal kag supervisor para lang sa piyesta-piyesta nga bigat-bega lang ni. Jesus, may sinungayay kita di. RRKMN Patrol 774. Nagsamtang sa piya kabahin sa nagligad nga Lunes mga kabiyanan, nagkakaramutsing mani ang mga kabiyanan na ang parola war. Bangod mga kabiyanan na sa bago naman nila nga patakaran. RRKMN Patrol 774. Ang sistema, ambot ko nariglo na ini. Kay mga kabiyanan, sunod sa mga passenger nga nagareklamo dere, mga kabiyanan, ginareklamo ni mga raffle type nga kwamala, scheme sa mga boarding system. Itbag-una naman sa mga operator ang patakaran na mag-sakay ka sa mga fiber boat. RRKMN Patrol 774. Hindi na nagreklamo mga kabiyan sa nagligad niya masinimana. Kabay pa nga nariglo na niya. Kung sa nagligad lang ang mga inadlaw, pinilang ka mga pasayro dira sa Bayparula Wharf. Bangod sa ginatawag nila nga raffle time, raffle scheme, nga boarding system, kung sa diin mga kabiyanan, bisan may ticket ka na according sa ila, wala kayapon sang tsansa, mga kabiyanan niya makamasaka ka, mga kabiyan makasakay ikaw, hindi ka pagpasakaon. RRKMN Patrol 774. Gani gusto naton maglarawon man ni mga kabiyanan kay tuod may mga aragi mandang patakaran ni mga ginabag-o nga mga system para mga kabiyanan mangin smooth ang mga siguro ang mga pagsaka panaog sa mga passenger. So nagagrenual ni kinagligan sa mga inadlaw kay nagadinaguso sa boarding area ang mga sumalakay bangod kulang sang signage kag wala sang klaro nga giya para sa ila. So gani mga kabiyanan ang reklamo na hanungod sa ginapatuman nga dry run. Okay, dry run. RRKMN Patrol 774. Bago nga patakaran sa Parula Wharf sa tung June 13 para sa pag-drop off kag pagsakay mga kabiyanan sa mga pasahero sa ruta Iloilo Guimaras vice versa. Nga ginareklamo ini sa nagligad niya mga inadlaw. May panariglo na ni. RRKMN Patrol 774. Tamtang sa piya kabahin mga kabiyanan, nasadya man ni ang mga hugot ni Lakson kag ni Peter Cayetano. Mga kabiyanan, si Juan, si Alan Peter Cayetano. So, kita ta mga kabiyanan, hindi na siya kapamarbas ni man. RRKMN Patrol 774. Ano bang ginahungod niya, hungod na gimangguro ni mga kabiyanan ni Senator Cayetano? Ukun ba si Haggard na siya? Problemado bla. Bangod sa mga pressure ni, wala kagtuo, number one. Pressure na ni siya mga kabiyanan, kay sulo nagilang sila nga duwa. Mga kabiyanan, mag-utol na gilang ang nag-iskrima na dipinsa sa mga ano niyo, sa mga Duterte. Kag, mga kabiyanan, amuna ni nga controversial nga pagtamay sang China.
nung ka nga nag online sa siling si Peter Caetano wala RRMN 774. Subalano gid mga kabiyanan, amo man ang vice president. Imagine ginatamay ng mga kabiyanan, gina-describe na kita mga amo. Okay lang kami nga mga amo, kada mo niya mga upgraded kita yaso no nga mga amo. RRMN 774. Ti nabaton guru yan ni Caetano kag ni Vice President Sara Duterte ni Robin Padilla mga kabiyanan nga maamo na ang pag-describe sang China sa Pilipinas kag sa mga Pilipino. RRMN 774. Ti kay mo kita amo ni mga kabiyanan nga mas gwapo tayo sa inchik bantito eh. Hindiin ganyan mga kabiyanan. Monica, huwag kita kabati mga kabiyanan nga. Nag-react din mga kabiyanan si Senator Alan Peter Caetano. Mga kabiyanan nga muna nang ginahimo sa nga China sa mga Pilipino. Diin isa nga siya nga Senador man sa inchik. RRMN 774. Hindi sila mga kabiyanan nga Vice President sa China. RRMN 774. Hindi rin nga punto makonfirm ta ng mga kabiyanan na tuod nga sang time sang amay sinisang Vice President dinaligya na yan indigong ang South China Sea. RRMN 774. Ginaangko na yan sang China o. Oh. Umpisa lang mga kabiyanan nga napungko bilang presidente si nagkakalipat na ko sa ngala ni Digong o. Amo man mga kabiyanan si Kuano Amy Marcos. RRMN 774. Kag partikular mga kabiyanan kay second highest position sa Pilipinas ang vice president dapat sini mga kabiyanan siya gitani ni mga nagapanguna eh, balaan din balaano na git mga kabiyanan nga maki China na yang aton sini nga vice president eh maboto pa ka muna nung guwata sini pagpungkois ni kuna kita province na sang China kasi pati ang ginaplano nila nga ang kuno ng Batanes kag sumuman ng Kalayaan Island kaya daw ginapanghatag na ni nila mga kabin sa kalyado sang vice president di inyo na lang na burawan nyo. RRMN 774. Munin tani mga kabiyanan nami pang bala sa kanyon kag ihaboy mo to sa China ni mga klase sa mga traidor ng mga klase Pilipino. RRMN 774. Ukalingin ulo yung mga kabiyanan sang wala to o mga nga pakwansin pa bala ng mga ini pangalihid na ni mga kabiyanan ng istorya pero nag-react ang mag-auto do.

0: sining senador ay ambot si imo Petra. Garit-garit yan mga gabianan si Senator Ping Lacson. Nanta sa iya sining mga online na siling to nga ginadiktahan na sa Malacanang si Senator Lacson. Lately mga kabiyanan ginayag niya na rin nagadubli mga kabiyanan ang network ni Senator Lacson mga kabiyanan siya sining salin. Wow, nag-react man isa karon. Lagin ako ang iman mga kabiyanan nagdubli tungod kay may ara sa iyang legitimate nga negosyo mga kabiyanan number 1 sa iya sining real estate transaction kag iban pagin mga kabiyanan nga mga business ventures upod ang iya sining partner ni Senator Lacson. Kinada justify niya ni kahit mga kabiyanan nag-reflect man sa mga taxes ang naging bayad mga kabiyanan ni Senator Lacson no pila kamilyon man to mga kabiyanan ng duwa kaugna nga pagbayad sa iya sining tax pero nag balandraman ba mga kabiyanan sang istorya si Senator Ping Lacson para kay Senator Cayetano niya ako nagapate na may anomalya man sa tagig. May narap-arapan ni mga kabiyanan si Cayetano Magamuni. Kagtapos sa puro piktusan man sa niya Director Matibag sa Asian 2019 Asian Games to nga anomalya. Garudoy mga kabiyanan hindi man chindihan ang tsura ni Alan Katia Cayetano. Garudoy na mga kabiyanan kagdaw halos daway na sa ga-online ceiling ano natabo na ba siko nag-untat na siya sang iyang mga kabiyanan baligya sa on-air. Sa social media niya wag siyang mainip, siling ni Lacson. Meron ding ghost sa tagig aragay. Hindi mo ni madipindihan mga kabiyanan si Senator Lacson. Eh mga kabiyanan na gasagunto gani si Marcolicha. Mga kabiyanan puro pangalihid dito parte sa mga ano niyo, hindi nga numaliya sa contribution. Aba, unchak tugid. Hining tagig-tagig ni. Maluwas sa sining ginakot-kot man nga isyo ni Director Matibag. Daw ay narap-arapan ni mga kabiyanan. May hikog na ni Guru Pilakadlaw si Alan Peter Cayetano. Maharaki rin na niyo. Mabuno na gilang guru spada. Guru ni Pepe Lagadlaw. Batiyon na na lang ni kaya hindi yan ni may isa-isahan mga kabiyanan si Lacson. Kaway niya gabaton sa pork barrel. Mga kabiyanan, mga insertion eh. May na yung mga kabiyanan gaintra-intra niya si Senator Lacson. Like sa iya nga, wala mong balantong ambal ganin matibag niya. May investigar kami sa 2019 nga si Games sa Anomalia. Asus, daw mapatay ng mga kabiyanan si Peter, Alan Peter Cayetano. Di, kung ay kapilas, makuan ka o, maria ka sin eh. Ambot mga kabiyanan, masadya ni, masadya ni. Alanta lang niya mga kabiyanan, ining tagiga ghost, project mga kabiyanan. Oh, dapanan ako kung may alas man na ginakaptan mga kabiyanan si Lacson. Ganyan ginagarit-garit yung mga kabiyanan si Lacson. Tanawa ko rin nagkwana ko. Nagpangita na mga kabiyanan sa iya sininga alas. Iyampa. Pacquiao mga kabiyanan sa iyaman niya upon ni Senador, si Senator Alan Peter Cayetano. Di, way pa ni arap-arapan mga kabiyanan isa. Hampakon man sa ni Matibag. RRMN Patrol 774. Kaduda ko ni mga initial nga BGMP. Ang B mga kabiyanan, ti balaanta man to mga kabiyanan, si Bong Rebilla, ang JC Jinggoy, ang M si Marculita, di ang P sino? Duha lang ka butang ni nga P, Peter Peter or Padilla. RRMN Patrol 774. Okay, Senator Padilla man, ako daw kwa nang dating niya, dobrusko. Waya ginasabat mga kabiyana ng iyato nga sa Pinas ang ombudsman. Makita ya giniang resulta, makibot na nisa. RRMN Patrol 774. Nagkuro kalma lang mga kabiyanan si Boying Rimulya, pero sikritong buna niyan man eh. Sunod man isa kay Marculita ka pananaw ko. RRMN Patrol 774. Ay, daw kasadya. Lang taon ta sa Lunes. O, masadya ni mga kabiyanan ng oral argument sa mga senator ni. RRMN Patrol 774. Buksya na yan ang Pandora box mga kabiyanan sang COMELEC o kung sang BIR. RRMN Patrol 774. So bantayan ta mga kabiyanan sa Lunes ng adlaw. RRMN Patrol 774. By the way, sa manasunod ng simana kay man sa Lunes 20, sa masunod pagin mga kabin sa 27 ang suna na sang presidente. RRMN Patrol 774. Yung mga kabiyanan na masubra sa mga 20,000 galika mga security personnel ang i-deploy sa mga kabiyanan sa PNP para sa suna ni President Bongbong Marco. RRMN Patrol 774. According sa information mga kabiyanan, kapanghanda na ang Philippine National Police maagi sa pagpabaskog sang security measures para sa duha ka mga dalagko ng mga helikoton sa pungsod mga kabiyanan sa masunod niyo mga sinimana. Ginalakipan mga kabiyanan sa ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinanda Marcos Jr. kag ang pinakauna nga parliament election sa Bangsa Muro Autonomous Region. Ay, uno? RRMN Patrol 774. Tulungan gini mga kabiyanan sa BARM election gali sa 27, no? RRMN Patrol 774. Ano man maningla si mga kakabiyanan nga lugar man nga region man nga ordinaryo lang yung mga kabiyanan ng mga ambusana, yung mga pinatyanay sa ila tuyaw. RRMN Patrol 774. So, balantayan man yung mga kabiyanan ng BARM election mga sa para sa July 27. So, suno mga kabiyanan sa public information officer na si Chief Police Colonel Alin Reyco, ginabanta nga masubra 20,000 ka mga security personnel ang i-deploy para sa pagpatod sang kalinong kakatawa'y sang suna sa June 27. Kagin pakigbahin man na mga kabiyanan ang preparado naman ang kapulisan para sa pagbantay sa ginakabig nga makasaysayan ng parliamentary election sa BARM sa masunod man nga binulan. Ano no sa pasunod pang bulan gali ni? O sa kay suno sa kay PNP Chief Jose Nartates. Wala sa mga pamahog pa as of press time sa seguridad sa ilabasi mga kabiyan nga monitor ang kapulisan antes ang natalana nga mga helikoton. RRMN Patrol 774. Ano mo mga kabiyanan na persa sa PNP? Agay mga kabiyanan para matawhay. Bagay daw matawhay na giman kaya ang mga magarot mga kabiyanan kalapriso na. RRMN Patrol 774. Ang amay-amay ito pero mga kabiyanan nga mga motorcade, ga-riding mga kabiyanan kapagkatapos hala mga sinabad ito mga kabiyanan sa mga rally, mga rally-rally. Mga kabiyanan nga, ila malang personal nga interest tanan. Kundi, to is... RRPN, Patrol 774. Naglinong. Why nakita ang mga kabiyanan ng Malita Boys? RRPN, Patrol 774. Turo man eh, ang best friend man nga daan ni Matibag. Ang ining plunder pa lang ya kay Mike Defensor. Ang ging prisuhan niya sini. Wala pa ni ang trafficking niya, human trafficking. Sa ilan ni gusto nga mag-asawa kag bata niyo. Na-rescue to mga kabiyanan ng mga kababaihan. Ginagamit kari mga kabiyanan suno sa allegation ni Matibag ang ining lugar mga kabiyanan ginapanagian sang mag-asawang depensor ang mga kababaihan ginagamit nga magabimbang bembang di wala pa ni mga kabiyanan ma-resolve dalagdagan man isang warrant human trafficking ni kaso yaya sa kay Matibag sa NBI lain man yung mga kabiyanan sa Sandigan Bayan sa contribution niya mga kabiyanan nila sa kay Marcolita na ano ay yan istorya nila to sa araw sila sa Sandigan Bayan ginamutan ka na mo na kami panadala sa isang visit ka RRPN Patrol 774. Tapos damo sa mga nagariak mga kabiyanan, nami gali na kay kung ikaw gamasakit, pa-admit ka mga kabiyanan, pa-check up ka sa PGH, may miracle. RRPN Patrol 774. Sulod ka nga may masakit sa Philippine General Hospital, nga naka-wheelchair, kung ikaw abi pasyente, tapos may brace, mga kabiyanan, pagsulod mo, pagwa mo, nagalakat ka na. It's miracle. RRPN Patrol 774. Yan mo ito nagkakuan ng iban ng mga nagabalatian. Ay niya mga kwanta to anay sa kwan sa PGH. Diba si kung ano ang nabatyag mga kabiyanan ni Marcolita. Pagsulod niya nga naka-wheelchair na. Pagwa yan nakalakat na. RRPN Patrol 774. Mo ni mga kabiyanan ang pinaka-the best nga ospital sa Bilog Kalibutan. Kaya mga kabiyanan, pagsulod mo sa ospital, mga kabiyanan bangod kay may milagro, maumpawan ka na. RRPN Patrol 774. Ay, ambot sa kanding nga may bang. RRPN Patrol 774. Ang porsyon ng mga kabiyanan ginadulong na sa inyo gamit ang kita sang DTX 500. RRPN Patrol 774. Ay mada mo rin sabat sa imo siring problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab? Masami bala may hangin ang imo siring atyan? Kabasi may diferensya ng imo siring liver. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 may arasang polycosanol kag iban pang mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa disugard sugar cane. Nakagini na pamatudan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Ugdan mo na lang sang Mighty C, kaya mo rin partner niya. Kaya ang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C, makabulig sa pagtapna sa taray niya mga skin diseases kung mga allergies. Mighty C ka GTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. RRPN Patrol 774. Ang siyempre para sa mga kalalakihan, gamit ka mo sinila, binako nagka-problema sa inyong mga prikitik. Mga kabiyanan para sa mga kalalakihan, gamit kita, tumar sa Megaman Herbal Capsule. Kaini among number one yung kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island sa Guimaras. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule naghahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapaksit ka nagadugang resistensya sa aton yung mga kalalakihan. Gani ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng maka kagoligoto weed. safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa may gabang 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Eban basta nagamigaman, hindi ka ginmuhoy ang kemisis mo o kung kay partner mo. May gaman herbal capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Gari sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na now na! Pagbalik ta, report sa patrol. Standby! Ang oras na dari sa Arimen, Iloilo, Philippines, Standard Time, alas 11:12 na sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
1: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Bye. So, grabe no? Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. B-complex. Kasi pag-abot sa imong gut, maprodose ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
3: Correct.
1: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Pag-abot sa tinae.
2: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria
1: mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
3: probiotics
1: kay ari pagkauna mo ni
3: no
1: pagkaman si probiotic magproduce ang
3: vitamin B
2: complex.
1: Wow. Sa plain nga D3 ara na
3: wala na
1: so kung ako sa inyo amat-amat na upgrade
2: so D3 bio
1: na ta sir boy
2: D3 bio check
1: check
2: plain
1: D3 wala yeah. Sila mo na
3: X.
2: Sunod improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Tiki aram bisyo mo.
3: 4 points na. 4 points.
1: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, BCO D3 Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
1: May good food nga good fats ang D3 Bio.
3: Correct.
1: So, D3 Bio, check.
3: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3
2: Bio. May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
3: May vitamin D lang siya. Tapos one check.
2: One check.
3: One check.
2: One check
3: lang siya. Gaan na lang na. One check.
1: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang yung klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
2: sunog.
4: Buslot-buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: Ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh, correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprylic pa kag caprylic.
3: So,

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18 to 19. Bakla ang inyong paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 to 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang oras sa mga biyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tak na alas 11 sang gabi. RRMN Patrol 774. Maray ka po nagpapabati sa Gyapon mga kabiyan na dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774. RRMN Patrol 774. I-check na dugadugay mga kabiyan na na patrol. Gabihan na na-check ta kung anong sitwasyon sa palibot. Kabay pa mga gabihan ka pangamuyo. Lagi kita permi. Wala sa mga untoward incident. Kabay pa nga wala sa mga disgrasya naman sa mga dalanon. Maluoy mga kamus pamilya nyo. Alin ka mo to? Gakabala ka ginagang. Nag-expectar mga asawa nyo, kakabataan nyo. Mag-abot ka mo. So, dapat halong gid ka mo. RRMN Patrol 774. Ginabalik-balik.

0: Ba, hindi nyo napagdugang yung mga manggad kaga pilak sa mga punerarya kag mga memorial park? RRMN Patrol 774. Mga manggara na ni, hindi nyo napagdugang ilamang, ang ilang manggad? RRMN Patrol 774. Natamiya tanay mga kabiyanan ng ato sa mga regalo po diri sa atong palatuntunan si Kasa Nanit Fernandez Ocal dito. Pamatig ni Permi. Thank you, Gidaner. Tuy kadlaw Permi si Inday na nito. RRMN Patrol 774. Subuman mga kabiyanan si Barangay Kagawan, Pari Romar Martires, si Kumarida sa San Pedro Mulo, si Amigo Tamateo sa Mateo Carker Center, si Parimotok mga kabiyanan, ang RA Car Center man, pamati man diri sa aton kag siyempre si former Barangay Kagawa da Pari Berta Torres kag si Marisa Nili. Mga taga San Antonio Mulo da ilang mga barangay official kag ilang punong barangay. RRMN Patrol 774. Nagpabalutan na importante lang ginapahibalo naton na sa mga parinti himata kakilala na kag-abya ni Ernesto Magno Calisterio alias Erning nga siya nagtaliwan sang June 27, 2026 sa edad nga 86 years old. Kagaya sila nga bangkay na amyan dira sa Barangay 7, San Roque, South San Miguel, Iloilo. Kag ang iya sila nga lubong natalana sa July 25, 2026, pagkatapos sa alas 2 ng misa sa San Miguel Parish Church. Kag inisya pagadalon sa katapusan niya paluwayan mga kabiyanan dira sa San Miguel Catholic Cemetery. Na nagapahibalo dari ang iya sila nga bata si Antonia Celisterio. Wag ipaagi na rin nito kayo ta Rodel Masahista RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan, nag-standby ng aton siring patrol ang porsyon na ginaduluman sa inyo mga kabiyanan na gamit kita sang Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan, kay ini ang nagalimpyo, nagpabakod, karagabalansi sa mga sistema sang aton siring alawan. Kay kun kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kun tambo, creatinine, acid, kag kun kulang naman kamo sang vitamins kag mineral, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule kaini, nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra karubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap sang organic katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Quality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. RRMN Patrol 774. Nag-standby ng mga kabiyanan ng ato siring patron. Check natin mga kabiyanan ng ibang pag inyo mga natipon niya report. Sa nagligad nga Miyerkules, may nabaybas man ang Leon. Masubra man 400,000 mga kabiyanan ang na-recover nga drugs. Hindi po din yung mga klase sa tao mga kabiyanan, no? I-check tani, balikan tani nga balita. Gari na nag-standby upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbomiani.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Radal, mayong gabi sa aton nga mga pumuluyo, no? Ang syudad naton karon wala sang, again, wala sang ulan. Subong nga gabi, kinamila ko na muning tiyempo, Radyo Man Radal. Makanay-kanay, no? Kagpilan naton ka mga kauturan diri, mga muning mga tion, Radyo Man Radal. Nga nagalagaw, no? Diri sa may syudad sang Iloilo, agod nga mag-unwind, pero hopefully wala sang mga insidenteng matabo dala sang impluensya sang makahulubog nga ilimnon Radyo Man Radal. Sa madulong naton diri nga mga balita, unahon naton update sa ining ginpagwa nga statement sang Bureau of Fire Protection Region 6 may kangkanan sa ining lalaki nga ex or anay bumbero nagreklamo sang abogada may kangtanan sa hindi manami nga pagbinatasan sini kag komento sa social media. Sa official statements ng BFP6, ginklaro nila hakit yung nagagawa ng abis ng tanan, konektado pa ini sa BFP Region 6 apang ginklaro sa Bureau for Protection nga sa December 2025 pa lang or December 2025, wala na ini sa hanay sa BFP kag nag-resign ini Radyo Man Rodel ining nasambit nga bumbero nga ginkilala kay Carl Vincent Gabilangoso kag ginapahayag nagauyak sa Facebook account nga blooded but unbound. So no, sa BFP nga December 3 pa lang 2025 wala na ini sa ilang nga hanay kag gina-reiterate rin yung sulit dari sa BFP 6 no nga wala sila nagatolerar sa kaangay nga pagbinatasan.
0: Anong kaso niya siniko nga gina-relieve ni siya o gina-terminate?
2: Though personal niya nga ano nag-resign niya sa PNP sa BFP.
0: So ka personal o kung mabasi ko may mga amon nga mga kaso mabla nga na ulamid sang sobra man ka taas kag hangin nga nagsaka sa ulo ya.
2: Actually balan mo hindi na di sa taga diri sa aton mo kay na mention amo to na pagwala ka statement ng BFP.
0: Kay
2: NIR ni saya nga nabilong no NIR ni siya kuno nga recruit.
0: Ilunggo man?
2: Ilunggo, o ito siya ganigros. Tigalikitilay na siya nga region. Pero tinapagwa na direct statement ang BFP6. Ngayon hindi ni why niya kang tanan no, sa BFP. Ang iyan ni nga pag post kita mo na ganyan. Ang
0: muna i-check taguro kasamang March. Basta dishonorable ma'am lang pagka kung gin-dismiss gini siya.
2: I-resign lang iya status. Hindi dismiss. Radyo Man Rodel.
0: Sige.
2: Oo. So, amo na ang panindugan sa BFP, wala sila nagatulira sa kanging kabatasan, pero hindi nila personal ang nasambit nga bumbero kag hindi na parte sa Bureau of Fire Protection. Sa piyasa bahin, hindi sa gihapon makatugda ka makapagwa sa resulta sa iyang investigasyon. Ang National Police Commission o kunapos kong 6 may kangtanan sa ginpatigayan nga raid sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Unit or Group o kung ay MEG sa Molo PNP sa tinulikdan ng adlaw. Sunod diri kay attorney Michelle Yotoko nagpamaba sa Napolcom 6 nga hindi pa sila Radyo Man Rodel makapahatag sa statement o kung makakomment man lang bangod kay nagapadayon ang ila ginapatigayon nga investigation. Dugang pa diri sa Napolcom 6 nga hindi nila gusto maapektuhan no, ang integridad sa ilang ginapatigayon nga investigation. Radyo Man Rodel, kaya nagpangayo sila sa paghangop sa aton nga mga pumuloyo. Pero ibalo na naton because Radyo Man Rodel, sa Lunes, may ara sa press conference ang Police Regional Office 6. May kangtanan sa ining natabo nga operation sa kagatiiban pagid nga dugang nga mga update sa allegations to ang mga detalye sa Police Regional Office 6, subantayan ina naton, Radyo Man Rodel. Sa katapusan naton nga balita, natigayo na nga madakpan sa San Lorenzo Municipal Police Station sa probinsya sa Guimaras, ining lalaki nga nagabitbit sa binangon nga una nga nakitaan kahapon sa may sakop sa Jordan Guimaras. Ang inaging kopirmar ni Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sa Jordan Municipal Police Station. Suno kay Gallego nga kahapon, di ba sa iyang area ni Kitaan Radyo Man Rodel. And kaina, pasado alas 2 ng hapon, nadakpan inisyal sa may barangay Constantia ang San Lorenzo Guimaras. Parang problema, although nga tiyari na inisyal paghinakop sa polis, parang nga hindi na bala makatugas ang dako nga huulo kung kakulba sa pumuluyo. Galing kay hindi nila pumuluyo.
0: So, pangayaw siya? Pangayaw?
2: May posibilidad nga pangayaw. Kay,
0: so, hindi siya kilala sa lugar nga na?
2: Hindi. And, hindi mo siya may istorya, Radyo Man Rodel.
0: Jesus.
2: Ang ining tao. That's why, ginposan natin sa Facebook page natin para makita sa ilang himata.
0: So, wala pero man sa sang ID kasamang March? So,
2: wala kakwaon nga detalye sa iya.
0: Jesus, diba si ko na taga-negro siya nga nagtabo ka naglangoy?
2: Actually, ang ginapahayag nila to may diferensya sa paminsaron. Galing kasi wala sa pamilya, Abi. wala sang makahambal bala Radyo Marudel. Kung ano gid ang matutuod niya status.
0: Kaga napamangkot ako din sa nagkuna sa mga binangon nga nako basi kung sinulo dia tong mga balay. Pero way man sang incident nga natabo nga nalab-an una no.
2: Way man sa may ginalitan.
0: May ginalitan?
2: Wala.
0: Okay, so as in nga daw nakita na gid ba diferensya gid?
2: May diferensya. Ti so, para lang nga hindi makuan ang mga pumuluyo.
0: Magani, pero na-recover ba tong nakapta niya nga binangon o
2: according armas? Sa Jordan PNP kibalan mo ang San Lorenzo budlay ginadakunta ko ng signal bala Radyo Marudel.
0: Sa pana?
2: Oo. According
0: so,
2: sa grabe
0: nga nilagsa nila para mabuhin na bistar kato sa San Lorenzo.
2: Gani sa bukid nagkadto. Oh. Ang importante nadakpan lang siya ng kutsili. Ang iya nga binangon nadala niya Radyo Marudel.
0: So,
2: na kuha man sa pulis. Simula na panawagan kun kilala nila kay ara ang picture na post naton sa Facebook page sang RMN Iloilo nga makigangot sila sa kapulisan no sa probinsya sa Guimaras.
0: No, para nga makuha nila eh. Nag-comment pa itong ibang gani mga nakita ko. Ito, ba't niya nakagwapo nga klase sa kwa no? May diferensya sa ulo? May tsura ko, no? Uy, tsura gani ang takop sang arinula.
2: Amagin. Pero ara siya sa ano, ara siya sa paghinakop sa kapulisan for safekeeping. Radyo Marudel ka ginahulat ko may pamilya nga magpadulong. Agod nga makilal ano, ining nasambit nga
0: so, lalaki. Uy, sa mga tatto, palatandaan abi, para ma-describe ta, nga ma-identify sa mga pamilya, bala nga kung may ara sa mga tatto, may alom, may anong, palatandaan sa lawat, siya bala?
2: Wala na mo lang na picture mo nang ginpost naton gintakpan na naton iya mata para nga in caso ma-identify siya blas ang iya nga pamilya.
0: Kada ko mo ore riglo magama paguntingan mo tahom tahom go may tsura gi man na bata.
2: Oo. Ini kanina matumod kun pila edad sina
0: kan kung sa pana kay daw murbo nang itsura yo. Basi ko taga siyudad man ako, kundi man nga lugar. Pero ang information nga, hindi sa tumandok da.
2: Hindi.
0: Pangayaw
2: because,
0: siya.
2: Ginpa-check sa mga barangay kapitan, hindi nila kilala.
0: Oh,
2: ng sa mga neighboring nga ano. So
0: why man sa mga bag, abi nga, pwede man, basi may makuha, dahil bisan ano lang ang papili, so ano?
2: Wala gani ira jo model binangon lang. Oo. Pero lang tawon ta padiri ah kay te na post naman naton kag kun may himata na usually nakita naman na nila mapakigangot sila sa kapulisan. Pagod nga maklaim Manila or makaduan Manila ang ilang himata Radyo Marudel. Amo na madulong naton nga mga balita subong nga gabi ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio. Ang inyong proteksyon na batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod ng immune system kag virgin coconut oil o kong VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN!
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat gid sa mga natipon nga report Radyo Man Marjorie Herbo sa aton sining patrol.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para sa mga miyembro sang imata niya sini suway kay gid ko aon mga kabiyanan nga bisan na ID ano man niya mga marka sa lawas niya tato alom ano mga kabiyanan kung pinalian man. So, hindi ma-identify mga kabiyanan sang ano ni sa mga kapulisan ta kay why man sa may ginakapte mga bisan papiles o ID ang mga kabiyanan sa bulsa niya. So kagtapos ang problema hindi sa kilala sa lugar subot silingon pangayaw siya. Sino man ang mga kabayan na dulaan da sa miyembro nyo sa pamilya, naging post ng RMN Iloilo, latawa nyo kung wala ulo ang gidman ang inyo himata sa picture yang ana. Kaya risa di subo mga kabayan sa Guimaras, may gani kay gin na corner ni siya. O pwerte man niya tari sa mga pulis ay hay. Mga kabayan sa ngali sa Kalaga, salit sa Buena Vista, pagkato San Lorenzo, nagabukiran mga kabayanan, nag-retraining ang mga pulis ang laga sa iyo.
1: RRMN
0: Patrol 774. Importante nga wala sa samay na halitan. Maluwas nga tid, dibuti ni kinuha to ang binangon niya gina kaptan niya kag samtang nga gina lagas sa sampulis. Mo man ang dinalagan sa tulisan niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkulbaan mga kami matapos nga nagatag information ni mga kauturan ta. Nagkulbaan kaya ba si kung may masumalang sa vlog kaya mati, may diferensya nga daan ng paminsaro niya. Si inalim lang nga kami ng labuon ka lang imusang sining suspect.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagalibog ang ulo sa polis kundi hindi siya nagaling nga putok-putok ang din siya nagulpot nga puno sa kawayan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung magkilala nyo na pero may tsura nga tao. Paguntingan mo kapapaliguan ni mga kabadyan na kabutangan mo Clorox kaga daw ni Asus.
1: RRMN Patrol 774.
0: May tsura-tsura gani. Tsura gani nga rinula.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung basi identify nyo na katuwin nyo to sa Gimaraso. Mga membro sa pamilya nyo na nga nadulaan. Totoo mga kabiyang kapahuwayway na to sa karsel. Nagiging custody man to mga kabiyan na sa mga kapulisa. Kaya nalibasi maglaay pa rin nga makadisgrasya pa rin sa tabo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ika po siya na ginadulo man sa inyo mga kabiyan gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataason tang ato silinga vitamin D3 level sa ato silinga dugo para makabato kita sa anumang niya klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan niyo mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kabag avail sang libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala pa ang inyong mga balatian kabag dako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson Mall, G. Deleon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Irie Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The Science of Longer Life.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta mga kabiyanan ining na-recover kaga suboman na kuwaan sang drug sa may banwa sang Leon sa nagligad niya Merkulis. Nakalabos sa mga malapit 400,000. Klase sa mga tao na migid yung mga panghiluan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga kabiyanan na putan sang halik ka monitor ni mga kabiyanan sa mga pulis, kagahalik ka bantay man sa mga buwisit sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung nagina sider nga duga-duga, alarming na yung mga kabiyanan ng baligyanay sa mga druga sa probinsya sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa una mga kabiyanan, sa sisasi pa lang, tapos nagbulto-bulto, subong Yesus, kinilo na duga-duga yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: 14 milyon na iso isa ng dako ng mga recoveries, kahit pinakarubo, 7 milyon, subong na 400 man yun. Ang sa Pabia.
1: RRMN Patrol 774.
0: Duwa gali ni mga kabiyanan address ang sining mga tulisan ng mga dulo-duo no. Nagadakpan mga kabiyanan sa lugar dito sa Leon mga kabiyanan. Standby. Sa aton sining pagpanumbalik. Ang oras na diri sa RRMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:42 na sang gabi.
3: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring kusang Iberi. Tibo magkunaw ni sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabulan, Lagula ang pangalon, kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akong palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
4: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suki ng mga butika.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong tumakablo, hanggang amoy kulob, sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabalik si Bibi, masamay ko din allergy. Maski magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababa ka sa mga butika.
3: Tayo

0: expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang oras na dari sa Aramen, Iloilo, Philippines, and that time, alas 11.48 na sang gabi.
2: RRKMN Patrol 774.
1: Nain ka po nagpapati sa Gyapon, mga kabiyanan, dari sa inyo pala tuntunan sa Aramen, Patrol 774.
2: RRKMN Patrol 774.
1: Tumayo ni mga kabiyanan ng dugang attraction ini para sa mga taga-Antique. Siyempre mga kabiyanan, para sa aton sining mga local tourist. No, kaya according sa information ng Antique, may ara sila mga kabiyang gindugang major attraction sa ila sining mga nag-grow na nga mga tourism portfolio. Inipagi sa pagbukas ang Western Visayas first whale shark watching destination sa coastal town sa Banwasang Libertad sa Antique. May arang Antique mga kuan man mga whale shark.

kabiyana, nagpakita ba ni mga whale shark mga kabiyana sa may Tibiyaw? No? So daw ka namin, guro, ang habitat kag ang mga lugar kung saliin mga kabiyana nagasaboy ang ining mga whale shark? So daw hindi na kita magpa-uslob si Bo Magamoni? Pagdari na lang kita mga kabiyana sa Libertadong, ni ganit sa Ahoy. Kaya sunong sa mayor nila itong mga kabiyanan, Mayor Loida Espinosa. Nakita man mga kabiyan sa Punta Buri, ang ining appearance ang whale shark. So pero mga kabiyana, daw masami, ano, separate man yung mga grupo or school of shark. Mga kabiyanan ang gataw, ang ginatawag mga naton mga kabiyanan diri sa Northern Iloilo. Magkita mo na bilang nga nagpuron-puro niya mga isda. Sa aton mga kabiyanan niya mga lokal, gataw. So, school of fish. Hindi mga kabiyanan. Butsilingon mga kabiyanan, may araman niya school of whale shark sa may Libertad Antique kag Tibiyaw. Ako ni mga kabiyanan nga boost para sa tourism industry kag economic opportunities sa mga LGUs, labi na mga kabiyan sa local communities, labi na sa mga local and foreign tourists. Mga kabiyan kati na bantugan gimana ang uslob sa Cebu mga kabiyan sa whale shark. Diba lang nga nagapakaon ka mga kabiyanan sa whale shark samta nagalangoy ang mga divers. Makita nyo na ang ginapakaon gali sini ginamos mga kabiyanan. Iko magupod ka nga mga nagapakaon mga gaga-feeding sa mga whale shark na galangoy ka man na siling sang kilala ko samtang nga galangoy ka gagapakaon sa sinimang ginamos pagbutwa mo baho mo ginamos man. Hindi marami gid sinamak na lang kulang niya. Ano yung mga manami ni mga kabiyanan ng mga ginaduso nga tourism portfolio sa Libertad Antique, no? So, kung mayara na sila gani mga kabiyanan ng mga kwan, ng mga local ng mga tourist, so, daro ginakwan na, ginasabuya ng mga kabiyanan sa mga turista? Uy, kanami ni mga kabiyanan kay Buda, sa na-mention ta nga ma-boost diri mga kabiyanan ang tourism industry, economic opportunities sa mga local community. Nakadlaw ba si ma-divert na ang imbis mga kabiyanan nga nagapulaw bugtaw ka para magpalawod ng mga panagat? So, mga kabiyanan, kung mag-sige-sige na kagadamo sa mga turista na nagakadto dira mga kabiyanan, ma-divert ng atensyon sa mga pangitanan sa mga taga-Libertad Antique kag mga antikinon nga man, pwede ka na mag-serve bilang tourist guide mga kabiyanan. Kagdatapos, kung ikaw man mga kabiyanan, may abilidad ka mga magdaba bilang diver, utuluan mo mga kabiyanan ng mga turista ang maglangoy-langoy po mga mag-feed sa mga whale shark. Hindi, mga kabiyanan, may aradan ng mga package. Pagkatapos, offer ka naman da mga alabuhol, mga kabiyan nga mapakaon ka da. Tapos, siyempre, mga ibanda nga mga lokal naman nga baliga da sa nga quick-quick kaga ano pa na da mga kabiyan ng isaw. Di mo man malipod mga kabenda mo man mga sarguilas mga tagantike o baligya ka man da te sarguilas display ka man da kaya baligya ka man da mga kinilo. Tapos mga kabiyanan ang bandi nila antike, no? Bantog man sila mga kabiyanan sa mga delicacies ang mga antike. Te buhi-buhi ganang negosyo mga pigado mga kabiyanan mga kutura naton mananigad ang sitwasyon sa pangabuhi tao na nagasalalaka ng mga balaklon, pantig ilang pirmi ang nagpanaog.
Oh, kanami ni mga kabiyana na limbawa nga mo mani ang matabo sa may sa may ahoy. Pero malapit na lang sa aton Jiso, no? Magkakadto sa ahoy ka maglalangoy-langoy itong mga kabiyana no po ng mga whale shark. No? So, diri na mga kabiyana ng center sa mga whale shark watching. No? Antiki kag ilo-ilo kumatabo. RRMN Patrol 774. Talaga pamigado na ginman mga kabiyana ng mga ano niyo ang mga blue crab. Iwan na, hindi na magbaton mga kabiyana ng Amerika. Pero mga kabiyana, sa information na to, nagbuhi sila sa juvenile. Mga siguro buto ni sa mga blue crab. Ang Department of Agriculture. RRMN Patrol 774. May banwas ang ano niyo, sa banwas ang Concepcion. Ahoy Concepcion, lapitay mo lang mga kabiyanan. Kung mayong negosyo sa kasag sa blue crab, di mayo man mga kabiyanan ng tourism sa ahoy sa whale shark, sila sa Libertad Antique kag Tibiaw. RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan, natingala lang kita kay nagatuluhaw ini mga whale shark, subot silingon. Nanamian sila sa environment. Lakip na mga kabiyanan, gusto nilang mga lugar, mga habitat sa sini mga whale shark. No? Kagbasi pila ka daw, diri para sila magmuad, magdamo. RRMN Patrol 774. Eh, dapat mga kabiyanan, ma-preserve na ito. Kung ginahimo sa mga taga-libertad, ang nila nga ma-balance marine conservation kag sustainable tourism. RRMN Patrol 774. Ini nga po siya man mga kabiyang ginadulong sa inyo sang D3 Bio Food Supplement. Isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyang nan epektibo sa pagtap na sang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pa nga benepisyo kaya ra sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy kun pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa aton sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig ban pagkupo sa mga nagahulubag ug ginakon sang ato sa ningalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sa ato sa ningalawas. Ini tanan nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sa D3 Bio food supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax. D3 Bio. RRMN Patrol 774. Wala nga lang naging mga kabiyana na itong chimpo. So, preparasyon na lang ni para sa aton sining mga nag-upo diri sa aton program. O, mga estudyantita. RRMN Patrol 774. Maris mga kabiyana, present sa buong si Isa Selbon. Good evening, senyorito. Hindi malipatan sa mga listeners na rin senyorito. Nga rin doon nag-plendog balay. Bumay lang kung matuon ni bala. RRMN Patrol 774. Nabay pang magdilang anghel ka Isa Selbon. RRMN Patrol 774. Swertihon kitang magdaog sa tungit. RRMN Patrol 774. Ari man, mga kabiyan, si Edna Mohal, present man sa si Rodrigo Montano. Mga kabiyanan, thank you, Gid. Pari Romar Martires, ari man siya. Barangay Kagawad sang San Pedro Molo. Rosal Ninita, present man siya. Oscar Garati, ari man. Si Inday Rosalie Alba, sang Ichong Kiong, sang Hong Kong, present man siya. Thank you, Gid.

0: Oh, Bran. Along nandara kaga pre oral ligbat ta kay basi kundra maga tupa ang pitis ang Iran. Saudi Arabia mga kabiyanan si Brad Baltasar Agado. Jeffrey Villalona Hibyunada present man sa si Ramiro Arhil. 24 hours mga kabiyanan nga nagapamati. Good luck. Okay. Kaga subuman si Tristan White Gulay, si Romel Palmares, si Jeffrey Villalona Hibyunada. Romel, okay na. Si Efren Figueredo, thank you good. Subuman si Edgar Morales Higana Hikanal. Si Charlene Alegria present man siya. Kaga subuman si Roger Coral Ganson. Nancy Albilar, si Jive Ministros, present man siya, sadya naman ni Dason sa simana ang balbalanay sa impeachment. Kurikik. Roger Coral, okay. Si Kasmar G. Cobillas, present pa from Turkey. O ginapaila-ila, yaka kita dari kasama ang Jason sa iyang cherry. Kundiri sa ato ning cherry, lokal niya, Lumboy. Dinner pa lang yan ni Kasmar G. Cobillas ang cherry yao. Pang pasiksigid. Si Gispal, Ariman kag si Telepar. Si Alice Friedrich, present man siya. Si Paulette Edison. Si Gispal. Subuman si Susan Siscar. Kaga subuman si classmate Imbong si Luberes. Okay, salamat yun. Alin sa kanya Kasmar G. Cobillas sa papanamyaw. Si Gispa na rin na. Si Roger Aganso na rin na. Subuman si Balimbing na si Kaitano. Siling ni Kasmar G. Loco. Pailan ka na sa kwan cyber crime. Cyber crime. RRKMN 774. Si Maria Rubican Unicato watching from Mission Road, Loma Linda, California. At subuman si Peter Salis watching para watching always. Si ni Helen Mamon Kunihar present man siya. Si Alice Bridget ari na siya. Subuman si okay, si Susan Siscar rin naman. Si Greg Briones de Losta Jr. Erwin Tihada, present man. Shout out lang kay at Darwin Tihada sang Aklan, Barangay Agbalugo, Makato, Aklan. Madari pa na nag sa sityo Ilaya. Thank you, Gid, sa kay Erwin Tihada sang Aklan. Odi Rili, present man siya, watching from Madrid, Spain. Buenas dias! RRKMN Patrol 774. Ganagaliho, Domingo na. Rix Goko Verde, present man siya. Si Roger Coral Ganson, Camoroso Glenn. Thank you, Gid. Kag sumuan si Jeffrey Hunter Jimena. Kag Junas Kamayodo. RRKMN Patrol 774. Salamat kayo sa inyo pag-upod rin sa aton palatuntunan. Domingo ng adlaw, alas 12:03 na siya. Sunday na, Domingo. So gani, ginapangabay tayo, ginang aton sa mga listeners. Aton man mga kabiyan na mapaambit kita sa aton Ginoo. Pamashare kita sa iya sa mga puluyan. Simba kita, ay buwas Domingo, tapos libakon nyo naman ang inyo kasilingan. Alin Lunes hasta Sabado. RRKMN Patrol 774. Agas pagid mga kabayan si Noemi Aquino Sanchez. Shout out lang kay Nunong Aporilio. Salamat sa inyo pag-upo dari sa aton palatuntunan mga kabayan in behalf sa aton sining technical partner si kasamang Jason. Ini naman ninyo Anchor Man, Radyo Man Rodel Fulion Agado. Tatak RMN.
1: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Pio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sampo Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampo Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
2: Sampo Plus Gold. Al sa mga butika.
4: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko noon ni IND Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa IBRI. Tibo man ko noon sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request IBRI.
2: Ang IBRI mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa suki ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangtot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Maayong adlaw. Subong nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month nga may tema, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang matuod nga kabakod, batok sa kalamidad, nagasugod sa sulod sang aton panimalay kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot kag madasig nga pagbinuligay, masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi kag palangabuhian. Ini si Retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
7: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: quality. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Herbal Capsule yan. May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko hiyan. So, kung nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
0: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Super Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo Mayalipiogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na pulset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charmed Fab Car. Pangong pumakablog.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst tau thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: BCO.
5: Yung may D3.
8: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom ang dawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better, live better.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Joven, dubragit kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing,
6: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
8: Ako si Karen, nandaan mo gitsang akon hair fall, hindi manamit akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 Gumay Physio. Ang Physio Gumay D3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madali nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
11: Oras alas 5:04 na sang aga.
12: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang Earn Media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
11: Maayong aga mga kasama, welcome sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition.
13: July 19, 2026.
11: Live kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
13: Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
11: Sa kinaangdan kami ang inyo mga alagad sa kahanginan. Upod ko si ang Lady of Tulahong of Maasin Iloilo, Radyo Man Joylene Tamayo Parauna.
13: Tayong energy. Kag syempre ang Prince of Kipot Haniway kag Kabatuan. Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
11: Ano nga pakilala to yan?
13: Hindi mo malang tingog kung mga ang gid mo sa ibong energy subong?
11: Isa ninay pa, kung kumplito bala.
13: Ano dapat hao?
11: Flo Consumo Pueyo Parian Defensor.
13: Ay, abo. Tapos mo sa kapalito. Ano to si Jose Rizal Timo?
11: Sige be.
13: Ano to hao? Si Flo Consumo.
11: Lo, Parian,
13: Parian Pueyo,
11: Defensor.
13: Ito ko nagdamo-damo, naginaliga, doon pinabilog pa malang na.
11: Ito kikita mo ang pamilya?
13: Na Mariente, ka nagaling sa magilapit ng eleksyon.
11: Gani.
13: Si Wick, Flo, Pueyo, Parian, Defensor. Ano Defensor ako?
11: Sige yung bala.
13: Defensor. Consumo, Navarrete. Ay, naku. Kinakabadlayan, maganda ko yan. Hawa ko lang ka, ano, sa
1: Joy,
13: tingog ko sa mga...
1: Joy, balaan mo, Joy. Kada Domingo, manana, Joy.
13: Ah, sabag.
1: Amo malang ning
13: acceptable.
1: Time.
13: Acceptable.
1: Amo malang ning time nga makapangga ko siya.
13: Apa.
1: Sige, anong mga dalag ko, mga balita, Radyo Manjulin? Subong si Wana.
13: Siyempre, ang ginaistriyahan gid kaginapakamalaot sa mga Pilipino ining AI-generated nga video sang China nga ginpagwa nga nagadepict sa mga Pilipino bilang amo Rajuman Flo kag amo bala nga do wala sang nalungungan nga do ano lang gin do gina some sort of bullying bala sa aton nga mga Pinoy Rajuman Flo nga ginpagwa sang pungsod China nga ila though ila ginapanginwala nga hindi ko no kahimuan sang gobyerno biskan nga amo na gani nga sa ila mismo nagahalin ang among AI generated video. Ang aton nga gobyerno ang aton nga pila ka mga opisyal sang gobyerno, local groups naga-condemn sini. Kag opisyal naman nga nag-file sang diplomatic protest ang Pilipinas batok sa China na may kaangtanan sa among video.
1: Nami ni Nicole mag-react kanday Senator Ruben Padilla, no? Kanday Senator Alan Cayetano.
13: Okay, nag-react na si Sirgani, si Padilla. Namuto nga ginsaway ni ginsaway ni Commodore Tariela sang PCG Rajuman Flo.
1: Ano kuno ginreact niya?
13: Kay si ano niya si Padilla do nag-agree siya ya. Nga ti amo giban ako no ang ang mga ang latawab lang color ko no sang Pinoy mga amo na
1: tigani ginimo na gani nga AI ginkostyuman gani nga Pinoy. Maria Kapaya nga do amo nagid na. Oh, teka mo. Kita nga mga Pilipino. Amo ning inbuton yung number 1 senador. Number 1 senator sa Pilipinas ay makahuluya ay nanuning Pilipinas naton ang Pilipinas kong minamahal Radyo Manjoy.
13: Ti kay ba mo ang Habal de Padilla nga hindi mo ko na ma-deny ang relativity sang isa kag isa. Siling niya, ginbasol niya pagani si Tariela sa pagpalala sang wartime propaganda nga sunod sa iya, genius creation sa opisyal. Sa pagkabalo naton, Rajuman Flo, si Tariela, isa ini ka matunog, magluwas ka opisyal siya bisang PCG, matunog siya nga kritiko sang China. Bangod sang ti siya mismo first-hand na experiensyahan niya man ang hindi makatarungan nga pagpangangkon sang China kag bullying sini nga ginaobra sa mga mangingisda naton dito sa West Philippine Sea kag even sa mga katapo sang law enforcement agencies lakip na ang PCG Philippine Navy kag ang Armed Forces of the Philippines Rajuman Flo.
1: Okay. So ti amo na ang mga balita naton nga nagrelontad subong nga semana. And dugangan ta pagidiri ang aton siring mga balita sa impeachment trial ni Sara Duterte. Enjoy anong update tira kay do nang komento si Migo ta, ang Migo ng bayan, ang Migo sang Facebook ta na.
13: Si Maring Alan
1: gali Radyo Manjoy.
13: Ti ako ya gina-consider kanina si Alan Peter Cayetano nga irrelevant. Udo wala na ko nilabot yung sa kanina panghambal ya kay para sa akon wala siya nagabulig sa pungsod Rajuman Flo. Imbes nga suportaran niya nga magwa ang kamaturan, ang gwa niya sa sulod sang impeachment court do siya ya ang extension sang defense. Do isa siya sa mga defense counsel bala nga kun matiyagan niya do dehado ang depensa dayon niya tindog kag mag ano man
1: kupak-kupak ang bakna
13: niya. Di ako ya wala ko na siya ginasapak ang iya gani nga mga Facebook live na halos hindi ko na napag lantawon Rajuman Flo kag wala na gyud ako na galantaw sa iya because nga apanulo ko na yung kay Alan Peter Cayetano. Do kita mo nang ano lang do do ido bala nga taga-taghol.
1: Do ido buang.
13: Wala ko na siya gina kabig subong nga significant sa ining impeachment trial. Magluwas sa iya binga iyang ang iya balang posisyon bilang senator judge which is ang boto niya importante pero ang mga ginapanghambal niya mga side comments niya nga ginapagwa sa iyang Facebook account
1: why na niya
13: wala na gani halos sa mga tanan nga mga media outlets wala na gawa nagabalita na sa iya sina or wala na ginapagwa ang iya nga mga pahayag bangod nga kun kaisa puro lang man akusasyon wala siya sa ginaplastar nga mga evidence. On the other hand, ang impeachment trial sang sininga semana nagtakop siya sa question, nag-extension sang pagpamangkot sang depensa sa NBI official nga si Attorney Jeremy Lotok. After sina sa kalawigon sang cross-examination, wala na mag wala na magsugpon ang aton nga prosecution kag wala naman kin presentar si Zalaika Lopez kag anom ka iban pa nga mga testigo nga gin preparar ko tani isang prosecution bangod para sa ila na plastar naman tanan redundant na nakaroon ko na ibutang pa kag sila nila bilang mga litigator mga abogado dapat na ibaluan nila or nahibaluan gid nila kung saan sila mauntat or saan sila magsigisigi. Bangod kun magdugang pa nakaron basi kung magbaliskad against sa ila naman ang o kun tagilid naman bala sa ila ang paranawan sang publiko kag sang senator judges. Pero sa ila paglantaw yan okay na. Na present na o kun maatag na para sa tanan nga naka-committer ang vice presidente sang grave threats against sa aton nga presidente sa asawa nga si FL Liza Marcos kag ila pa kaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez.
1: Ibaluon ta niya kag gabantayan nato ni sa buwas nga adlaw ang nagapadayon nga impeachment trial batok sa aton vice presidente. Kang kulang tong ginambal mo pala Radyo Manjoy no kay tinagsabtanay na di si matibag kag si Alan Cayetano. Nag-intra man si siyempre to the rescue si Pia Cayetano. Si Senator Pia Cayetano. Kota na pamangkot kubla ko galingon ko. Ano sagi mo kahangos ang Pia Cayetano?
13: Yung ginahapo siya perme no.
1: Pero may lamiyab lang gahangos. Anong problema yun niya man?
13: Ang iban ng mga nagahambal, do wala man gaamon na?
1: Oo, paloy-looy! Paloy-looy ka? Taga, puro lang yung gahangos si Radyo Manjoy mo. Buta?
13: Tapos first day pala nagahambal, wala mambal ka nga nahapo siya guro kay... Nahapo siya guro kay kainapin siya gahambal. Pero hindi bago lang siya kahambal. Dugin, nablahalin siya na sa marathon. Tapos nag... ano siya dahil? Nag-hambal siya dahil sa microphone?
1: Kay ginapresentar din ni Matibag ang mga nahibaluan niya man. No? Tingin ng katusan ni Alan kay Tano. Ano kuno deal? O kay ikuan niya man kuno to sa ang flood control project? Imbestigaran niyo na iya sa iba niyang sesyon or sa ano da kung tatawag ka mo da meeting. Hindi nyo na yung pag-iidungan niya sa impeachment trial ni Sarah, di rap? Nga, Joy, ginalaktan nila sa ibang isyo na dahil sa impeachment man.
13: Ano imbestigaran, how?
1: Okay. Sabat na to si Alan kay tanong nga ang katitos matibang imbestigaran niya ko nung flood control. Kay gina question ko nung siya, kay siya tong chairman sang ano bala? Ng,
13: sa
1: ano
13: SEA Games, sa panahon ni Duterte.
1: O, tiwai man sa'yo kuno yan, sakto man to kuno. Masadya pa ini madamo pa ni nga mga sinabtanay sa Senado no mga hinabuyan na isang isyo angot sini Radyo Manjoy.
13: Ti buwas no, ang actually buwas Lunes may mga oral arguments pa pagabotohan pa sa Senate Impeachment Court ng Senator Judges ang pagbukas ng tax records or bank records ni VP Sara Duterte kag sa giyabana nga si Man Scorpio kag iban pang ginapahayag mga kasosyo nila sa negosyo. Ang sealed BIR box amo na gina diskusyonan nga buksan or isabina sang Senado halin sa BIR kag sa mga bangko kag pagabuksan Rajman Flow kung ano ang unod sina ti considering sang mga Privacy Act kag iban pa nga mga layi hindi ka proteher naman niya sa kinamatarong ni VP Sara kag ang pagkonsiderar man sang pagtukib sa kamatuoran ano bala ang mangin boto sang aton nga mga senator judges boss nga adlaw kasunod sina sa Martes ang pagpresentar kay NBI Director Matibag agod nga mangin testigo gihapon sa ining ginapahayag nga grave threats ni Vice President Sara Duterte or last na ni siya gani nga testigo sunod sina pagdiskusyonan ang Article 1 I believe ang ining confidential and intelligence funds kung paano gingastos ni Vice President Sara Duterte ang iyang mga kung ano pa da ang mga may kaangtanan sa kwarta bala nga mga issues amo naman na ang mangin sentro sang impeachment trial.
1: Buwas ah, sadya gindi kay masinindo ko yung paggabi na isa no? Sa impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte. Ano bala, si Joel Kagampang ini. Gwa ka dabla sa panit mo! Kaga kumin kadi nga pabor kami sa administrasyon. Wala kami ginapaboran, Dre! Patas na din presentasyon namon din. Ibu na gaga kuan gigid nantawon mo ya profile nakalak pilang followers pulok bilo
13: troll
1: mga troll oh mo gani ning ginambala ang balaton nga madamo gid sang mga troll subo no kag ginapangbayran sa mga politiko no nga mga wala huya mga lampingasa no sana di si Joel ka kagampang no nga lampingasan nga magcomment dire no sa iya sini nga sa aton sini nga comment section nantawa nyo bla kay bio nyo blang iya profile
13: may isog lang sila kay biko kay hindi makita ang ilang mga isura di paano ka mo makabig sa nga baganihan mga tampad nga akon mga patriots gid nga naga pakigbato sa inyong mga kausa para sa pungsod bangod ang kulantawon ng inyong mga kausa para malang sa mga politiko nga inyong ginadepensahan ginaproteheran
1: yes chakto gina radyo manjoy ti mayanta lang ning mga troll nga niya nanago man sa lokaban nila ni
13: at mga ako gaugtas man ko ha frankly speaking gaugtas man ko na sa mga ga comment page aton Facebook page sa Facebook live or nga nagahambal nga bias ko no bias ng media bias sa Carmen tikon bias sa Carmen nga sige kita ka follow kag kun bias sa Carmen bias for the truth kita Rajman Flo bias kami sa kamaturan bias kami para sa good governance tikon bala namon nga against ang inyo nga mga ginapang obra against ang ang ini nga mga issues hindi makapamaayo sa aton nga panggobyerno ano na ito na ya? Kontraho na ito na ya? Kahit yung ato niya ginasuportaran na rin maayo nga pang gobyerno. Governance. Dira ka tayo bias.
1: Kay Correcued, Radyo Manjoy Lee. Kaya mo ta, sano pa ni sila itadlungon ang utok nila. No? Tadlungon sang pag-inchinde. Naaamunin. Uto. No? Kaya ang ila ginapakigbato, lunsay sala. Check na to nang aton sininga netizen patroller Radyo Manjoy. Sino nga to netizen patroller? Si Yumilin.
13: Si Radyo Man Yumilin MPig. Mm-hmm. Sang West Visayas State University College of Communication Radyo Man Flo. Mm-hmm. Ang aton nga mangian kaupod subong aga. Mm-hmm. Kag ibaloon nato nang iya balita kag anong iya mga opinion sa among issue Radyo Man Flo.
1: Sige, ari na sa aton sininga linya si Radyo Man Patroller Yumilin MPig, standby!
2: DYRI Radyo Man Report!
7: Jim Question ni Commodore J. Tariela, spokesperson sa Philippine Coast Guard o PCG, kung dalahing yun man sa pila ka senador ang China na magpangayo sang kasaylo sa mga Pilipino. Iniangat sa ginpost nga AI-generated video sang isa ka Chinese media na nagapaanggid sa mga Pinoy sa amo kag pagyagita sa desisyon nga nagapabor sa sovereign rights sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Madumduman, ginhambalan sadto ni Senator Alan Peter Cayetano si Commodore Tariela nga magpangayo sang pasaylo kay Chinese President Xi Jinping kapagamit sang caricature sang presidente sa iya presentation sa isa ka academic forum. Kahayag sadto ni Tariela na tingala siya nga wala gid nagdemand sang apology si Cayetano gikan sa China sa wala untat nga pagpangharas nila sa Coast Guard kag naval personnel, lakit na ang mga sakayan sang mga Pilipino nga mangingisda sa West Philippine Sea.
1: Radyo Man, sino ganito ni Yumilin, mayong aga.
13: Good morning. Good
7: morning, Radyo Man Flo, Radyo Man Joylene.
13: Kung ikaw ang pamangkoton, Radyo Man Yum, ano ang imo opinion sa ining issue sang AI-generated video nga gin pagwas ng state-run media nga China Daily may kaangtanan sa mga Pilipino?
7: Sa akong opinion, Radyo Man Joylene, kag Radyo Man

0: Naghimo o panagalap sa SME, which is ang China Daily. Na ang amo ni balang isyo, Radyo Manflo, Radyo Manjoylin, hindi kagwala dapat ginatolerar ang mga amo ni klase nga diskriminasyon, no, ilabi na nga diskriminasyon kag insulto ini sa isa ka nasyon.
1: Mm-hmm.
0: Sa piyak naman nga bahin, importante man Radyo Manjoylin, Radyo Manflo, na ang mga opisyal sa gobyerno maging responsable sa ila pahayag kag aksyon. Hangay sa ginahinyo, bala ni Senator Cayetano kay Commodore Tariela na magpangayo sa pasaylo tungod sa paggamit sa karikature ni Chinese President Xi Jinping sa isa ka academic forum. Kay balaan nahimo ini nga makahatag bala sang lain nga interpretasyon kag makadugang ta sang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod, which is ang China kag ang Philippines. Pero sa piyak na bahin, insakto man nga makabatch of frustration si Commodore Tariela kay Senator Cayetano, kay daw ka-unfair man bala nga gina-focus naton nga ang apology para sa caricature, pero wala tingog kagustog bala si Senator Cayetano nga mag-demand panawagan para sa pasaylo sa padayon nga insidente sang pagpangharas sa aton mga PCG on Philippine Coast Guard, naval personnel kag mga Pilipino nga mangingisda sa West Philippine Sea. Radyo Manflo, Radyo Manjoylin.
1: Amo na gani, Radyo Manium, nga kung natawantang aton, pila sa aton nga mga mamalidha, lakip na si Senator Alan Peter Cayetano, daw wala gidya sang mabaskog nga panindugan para sa Pilipinas. Kung natawon mang ilagay ni nga mga pananawan, wala gasanto sa pananawan sa kadamaan sa mga Pilipino. Mangayo sang pasensya ang PCG official sa China bago nagamit sang caricature nga posible makatuga sang duga nga conflict, pero ang hayag nga pagyaguta, ang hayag nga pagbully sa mga Chinese media sa mga Pilipino, do wala pa kahambal si Alan Peter Cayetano. So dira mo pala makita matuod gimanayhan nga may mga Chinese senator sa Philippines.
2: Feeling ko meron.
1: Sa Chinese ang Balachagon.
2: Ang sa Balachagon, China.
1: Sige, Radyo Manium, thank you so much. Gidang imo mga talamyawon.
0: Ginatamyo ko subo nga aga ang mga kasimanwa ko dyan sa Igbaras, kag ang MTIG family, Radyo Manflo, Radyo Manjoylin kag. Happy Sunday to everyone.
1: So much.
2: Thank you so much. Extra.
0: Para sa Netizen Patrol First Edition, Radyo Man, Unilin May Ampig, Tatap, RMN.
2: Madamo nga salamat, Unilin Ampig, ang aton siningan natot Netizen Patrol. Oras sa Pilipinas, 5:27 na sa aga. Natamyaw naton ang aton sininga mga listener, no, particular sa watching live from Capitol. Sinitang nag-send din sa message. So, gapamati ko no sila sa Facebook live na ito.
1: Aba?
2: Grabe, yung listener ta, no?
1: Ay, nalagan, tada na ito. Dalian na, datapusa na na.
2: Naglasaka na sila sa flyover para sa farm
1: dasig
2: run.
1: Dasig lang ba? Dasig lang?
2: Farm move run. Sang provincial, o kung sang Iloilo, provincial government nga ginagawa. Tuwag sini in organize sa PESEC Radyo Manjoy.
1: Right, signatamyaw tama na atong mga live viewers kanday kagawad Noel Coscoluela kay Sir Richard Carigaba, Samuel Dalipe, good morning, happy Sunday kanday Ma'am Alma Agenga, Mel Getter Gagaran kay Laila Nerviol kay Broadpet Madera Bestuer the second dira sa Danao Haniway Iloilo kay Sir Ricky Mabaga, Sir Stephen Fanega and family, maayong agagid. Kaya sa iban pa, nga hindi natin matamya o kung hindi natin na-mention ang Radyo Manflo, happy, happy Sunday sa inyo tanan.
2: Ay, Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kag kay Max, dira sa May Santo Ninyo Sur Arevalo, mayong aga. Kay Nikon Singh, kag kay Tay Tato. And, condolence sa pamilya Parian. Nagtaliwan ng Iloy ni Mayor Paul Parian ito sa Friday and we best to gindala si nanay niya, no? Sa edad nagtaliwan ng Iloy niya sa edad niya 94. SMPs, kada condolence sa bugos ka pamilya.

0: pari
1: Princess. Kag sa iban pa regiment float ti mga na nagasaulog naman niya sang ila ka adlawan, happy happy birthday.
0: Sige, why not ta tempo diri sa aton sininga pagpangalaga. Magasunod na nga aton sininga Santos nga misa. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, upo na nga aton sininga technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Ako si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Kag Radyo Man Jolene Tamayo para Onda.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.

Bulahan ikaw, O Amay, Ginoo sang langit kag sang duta, kay ginpahayag mo sa di maalam ang mga misteryo sang ginharian.

dayawan kau ginatagtugas na tanan ng mga butang. Kaya amon ginbato nining kinapaigikan sa imo kaawan. Amon ginalad sa minipungasang duta, kaginabudlayan sang tawo. Agod nga mahimo ining atinapay sa kabuingan dayon para

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ang lalungan siya ng ating likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad nakita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat sa mga bagay. That is why we should, amo to, hambay mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. I at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
3: Yes, correct.
2: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Okay, si Dr. Bernio, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mamakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: Ni si Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Super Plus Gold.
16: Positive both ako COVID ang pangliwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
15: Super Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Super Plus Gold.
17: Ako galing si Van, dermi lang sakit ako nga dyan. Pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestinyan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulset.
15: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Ati nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
15: Santon Gold Coffee Mix. Kag-kapi-

0: Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Magali si baby. Masamay ko din na allergy. Kaya magwala ko kag mga hinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabe ng epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
0: May DC. Mababaka sa mga buti ka. TTX 500.
2: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
3: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. Puyos na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
4: Ang iBerry mabakal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa isuking mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.
11: Tayo

0: expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Oras Philippine Standard Time, tatakla 6:38 na sa aga.
3: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
2: Maayong aga mga kiradyaman, welcome na sa pagpalayag sa RMN Ronda Balita sa aga.
4: Sa karon nga adlaw sang Domingo, July 19, 2026.
2: Sa gihapon inyo kami live nga mabatian kag makit-an sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Kag sa 774 kHz sa Liliswan sang inyo nga mga radyo.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyoman Fia Panes Otero.
4: Ako naman si Radyoman Flo Consumo Navarrete.
2: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita lokal, Yusek Mabilog ginathag nga hindi sakop sang iya responsibilidad ang mga LGU.
4: Napolcom 6 hindi pa makahatag sang update sa ilang ginpatigayon nga investigasyon sa raid sang PNP IMEG sa Modo PNP.
2: Anay bombero nga ginreklamo sang isa ka abogada bangod sang iya hindi maayo nga mga komento sa social media hindi katapos sang BFP 6.
4: Lalaki nga ginapahayag may problema sa paminsaron nga nagabitbit sang binangon sa Jordan Guimaras na dakpan sa San Lorenzo.
2: Kag mga anay, trabahador sang ginatukod nga condo sa Mega World nagreklamo sa RMN bangod wala pa nagtupa ang ila benepisyo.
4: Sa balita nasyonal, distribution sang expanded nga uplift cash aid magasugod na buwas nga adlaw.
2: Cayetano ginbasol si Marcos kun nga wala nagtupa ang promesa niya nga 10,000 pesos.
4: Sa balita international, Trump ginbasol ang Canada sa wildfire smoke. Leader nagpaandam nga dugangan niya ang taripa.
2: Sa negosyo, presyo sa mga nagapanguna nga balaklon, wala pa sang pagsaka sa pihak sang ginalauman nga oil price hike sunod sa DTI.
4: Sa balita sa hinampang, Alex Iyala ginkilala sa kung ginkilala nga WTA Grass Court Star of the Swing.
2: Kag sa showbiz, tiglawas ang Baguio City ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International 2026. Pambato sang Iloilo nagtapos sa top 12. Oras tatagla sa 6:41 sa aga kag sa detalye na sang aton mga balita nasyonal o kon balita lokal. Ginsabat ni Department of the Interior and Local Government kung DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kung nga tubtob subong wala pa ini nakapakigangot sa League of Municipalities of the Philippines kung LMP Iloilo Chapter. Kasunod inis ang pahayag ni LMP President Mayor Suzette Mamon sa Badyangan nga luyag man kung tanik nilang ipalabot kay Mabilog ang problema sa tanan nga banwa sa probinsya angot sa pigado nga kondisyon sa iladaan nga fire trucks. Sa iya social media post, ginpahayag ni Mabilog nga sa idalom sang organizational structure sa DILG, may gina-assign nga specific functional areas sa tagsak undersecretaries. Pahayag niya ang mga butang nga naangot sa local government units sa LGU ang natuon na kay Undersecretary for Local Government Marlo Iringan. Pagathag pa niya, nakatutok ang iya responsibilidad sa public safety sector sang ahensya nga nagalakip sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response kag iban pang public safety related offices kag programs. Nagapati si Mabilog nga kon magpatigayon siya sang official meeting sa kon engagement sa LMP nga wala sang koordinasyon o kon mando. Magkabigini nga pagpanghilabot sa obligasyon sang Office of the Undersecretary for Local Government. Apang kon pormal siya nga imbitaron sang LMP nga magtambong o kon maghambal sa anuman sining aktibidad, nakahanda siya apang kinahanglan anay ang nagakaigo nga koordinasyon kag clearance paagi sa opisina ni DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Hindi pa sige apon makatugda kag makapagwas ang resulta sang ila imbestigasyon o kung imbestigasyon ang National Police Commission o kung NAPOLCOM 6 may kangtanan sa ginpatigayon nga raid sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kung IMEG sa Molo PNP sang tinilikdan nga Hulyo 1. Suno kay Attorney Michelle Yutoko tagpamaba sang NAPOLCOM 6 nga nagapadayon ang ila imbestigasyon kag hindi pa sila makapahanugot sang interview o kung makapagwas ang komento sa nasambit nga operasyon na kag sa ginapahayag paggamit sang Molo PNP sa isa ka dismissed police officer nga may kaso nga murder sa ilang mga drug buy bust operation na pahayag pa ni Yutoko nga luyag lang nila protektahan ang integridad sang ilagin pat o kung sang ilagin patigayon nga imbestigasyon.
2: RF ay hindi nakatapos ang Bureau of Fire Protection o kung BFP Region 6 ang bombero nga ginreklamo sa isa ka abogada. May kangtanan sa iya, hindi manami nga paminatasan kag komento sa social media. Sa official statement sa BFP 6, ginatag nila nga hindi na konektado sa ila ehensya si Carl Vincent Gabalingaso nga ginapahayag nagauyat sa Facebook account nga Bloodied but Unbound. Bangod, madugay na ini nga nag-resign sa BFP. Dugang pa sa BFP 6 nga si Gabilangaso o kung Gabilangoso ang hindi na konektado sa ila epektibo Desyembre 3, 2025 kag wala na sa anuman nga posisyon o kung poder nga konektado sa nasambit nga government agency. Panindugan sa ahensya nga ginapabilin nila ang pagka-professional, may integridad, accountability kag may respeto sa ilahanay pag-abot sa public service. Gintumod sa BFP 6 nga wala nila ginatolerar ang kaangay nga paminatasan sa ila hanay.
4: Natigayon nga madakpan sang San Lorenzo Municipal Police Station ang lalaki nga ginapahayag may diferensya sa paminsaron nga nakita nga nagalagaw-lagaw kag may bitbit nga binangon sa Jordan Guimaraes sang Biyernes, Hulyo 17. Ini ang kinkumpirmar ni Police Lieutenant Nick Gallego o IC sang Jordan Municipal Police Station. Payag pa ni Gallego nga una na siplatan ang nasambit nga lalaki sa Barangay Poblasyon Jordan kag sang ginlagasang kapulisan nagdalaga nini padulong sa nabukid nga bahin sang Barangay Constancia San Lorenzo Guimaraes kabangdanan nga gin-coordinate niya ini sa police station sa nasambit nga banwa. Dugang pa ni Gallego nga hindi kilala sa Buena Vista Jordan kag San Lorenzo ang nasambit nga lalaki kag wala man nagahambal o kon nagahambal kon pamangkuton. Sa karon yara na ini sa San Lorenzo Municipal Police Station para sa safekeeping kaga agod hindi na makatuga sang kakulba sa mga pumuluyo.
2: Samtang nagdangop sa Araman Iloilo ang apat sa madamong nga anay trabahador sa ginatukod ng condominium building sa Mega World Boulevard sa Barangay Airport Mandurriao, bangod wala mahatag ang ila benepisyo tubtub subong. Ang ginareklamo ng day Mark Stephen Nalilin, Paquito Jareño, Joseph Dizon, kag Alin Cuenca, amo ang Sherman Construction Consolidated Incorporated nga nakabase sa Metro Manila kag amo ang nagatukod sa wala pa natapos nga condominium building. Lakip sa ginapasalig sa ilang benepisyo nga wala gihapon nagtupa amo ang sickness benefits halin sa Social Security System kag 13th month pay. Magluwas pa sini wala man ginahulugan sang insakto ang ila SSS PhilHealth kag Pag-IBIG accounts. May pending man sila nga reklamo, bangod, ginabuhin pa sa ilang 45 pesos nga fee. Sa tagsa nga magkuha sila sang sweldo nga ginapaagi sa isa ka non-bank financial institution kada simana. Sa piyaksang settlement agreement sa Department of Labor and Employment o Condoli, wala pa sila nakabaton sang ila benepisyo. Sa tagsa nga magreklamo sila sa Human Resource Office, ginahambalan lang sila nga magpasaka sang kaso.
5: 2022 hasta sa 2026 sang May to ko nag-ubra pero nag-resign na lang kami kay hindi na kami ka-agwanta kasi gigaltas wala mang ginahulog kag magreklamo kami parte sa amon mga benepisyo kag sang mga upod ko nga malasakit hindi namon makuha ang amon nga mga sickness benefits. Mapasa kami dito sa amon mga requirements wala mang ginasikaso kahit tungod wala mang ginahulog.
2: Ang gabahin sa payag sang isa sa tagreklamo nga si Paquito Jareño. Bukas ang linya sang Araman Iloilo sa ginareklamo nga kumpanya.
4: Kag sa dugang nga balita lokal, nagapadayon pa ang investigasyon sa Dumangas Fire Station sa isa ka balay sa barangay Makina, Dumangas, Iloilo. Ang ginapahayag hungon nga ginsunog sang bana matapos na akig sa iya asawa. Sa interview sang RMN Iloilo kay FO1 Carl S. Galvez, Fire Arson Investigator sa Dumangas Fire Station. Partially damaged ang balay nga ginapanagiyahan ni Rene J. Jago Jr. sang masunog sang alas 9, Biyernes sang gabi. Kahapon, liwat nga nagpatigayon sang duwa ka panalgan nga balay nga human sa light materials. Ginklaro ni F1 Galvez nga wala pa nila maistablisar ang ginumpisahan sang kalayo kag ini pa matumod kun hungod man ini nga ginsunog. Naglabot sa 22,500 pesos ang damage sa nasunog nga puloy-an.
2: Samtang managdamo o kung nagadamo na gid ang mga interesado sa ampang pickleball sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Iloilo City Councilor Miguel Trenya, siniyang rason nga ginadusot niya ang pickleball ordinance nga nagaingganyo sa kabarangayan nga magbutang sang lugar sa diin magkahampang man sini ang mga pumuluyo. Sa interview sang Armen Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP3, ginpahayag ni Trenyas nga kung mas magdamo pa ang nagahampang sa pickleball, mas nagadamo man ang mga tournaments sa syudad nga maghakot sang income sa industriya sang turismo.
6: Nasunod sang ordinance sa naton gina-encourage sa gid no ang kabarangayan, mga barangay officials mabutang gid sila space sa lugar para makampang man ang mga pumuluyo pickleball kay usually sa isa ka gym do basketball lang kag volleyball gina hatagan lugar no. Subo nga mo na ginatingwaan gid naton sa suok libot kita to sa barangay nakita naton ang ila gym do gusto naton padakoon para may space kaya for basketball, may space for volleyball. Kaya ang gusto natin makahampang man ang tanan ng mga kabataan natin.
2: Angot sinigid pasalig sang opisyal ang iya suporta sa mga organizers o kung mga grupo nga nagapatigayon sa among nga hinampang pagi sa sponsorship kag iban pa nga mahimo nga matanyag nga bulig. Dugang pa ni Trenyas nga ginatingwaan niya nga makakuha sang pondo para sa mga pickleball games sini nga tuig apang nigalaom siya nga mag-alokar na ang syudad sang budget para sa diri sa masunod nga tuig agud nga makabakal sa mas madamo nga net, paddle, mga bola kag iban pa.
6: Gina-introduce sa tenya sa barangay pero ang subong daw ang mga gahampang daw na enjoyment sila. Nakita ko abi nila daw pang ano lang tama may kwarta lang no.
7: Oh.
6: Pero pag introduce mo sang sport namian man sila. Na ako kadala ako trainer, kadala ako sa mga equipments at least mapalaan man sang aton mga kabarangay.
2: Sunod sa iya nga dapat man nga mas mapatahom ang palabuton nga mga sports facilities sang syudad nga makaakomodar sa pickleball tournaments. Inpunto man sang konsehal nga may mga malls kag hotels na sa Iloilo City nga nag-organisar sa nasambit nga tournaments gani ginainganyo niya ang mga ini nga maghatag sang discounts agud magdamo pa ang makapasakop diri.
6: Bung may mga dalagko nakita na tournaments no. May ara to sa Grand Plain Saro nakita ko I think 2 days ago kadako sang premium nila. So, encourage kita na mga organizers pagbutang man sa mga tournaments diri sa Iloilo City. Kay ang sudad kag upod sang inyo amigo ga bulig kita sa mga muna mga events.
7: Okay.
6: Nakita ka sa iba na mga malls nato na mga ka-parkingan nila ginahimo na nila gani courts, mga iba na mga hotel. I think kila natagid sila encourage na makatag man discount kung may mga tournaments kita. Dito pagpapayaan gid ang mga amunin na mga bagay kay dako gini na bulig sa atong turismo diri sa syudad sang Iloilo.
2: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Trenyas. Dugang pa ni Trenyas nga ang pickleball is a very low impact sport nga pwede gid ma-enjoy sang tanan, ilabi na sang bilog nga pamilya. Oras mga karadyo man tatakla si 52 sa aga kag sa aton mga balita nasyonal.
4: Magasugod na buwas nga adlaw ang distribusyon sang cash aid halin sa expanded United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program suno sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Suno kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, 7.5 million households ang makabenepisyo kon sa diin, 3.5 million ang halin sa database ang Pantawid Pamilyang Program kag walang gutom program. Pahayag niya ang 2.5 million naman ang magahalin sa 2024 community-based monitoring system nga ginakabig nga pigado nga pamilya base sa listahan sa Philippine Statistics Authority, samtang ang ikatatlo nga grupo, ang 5 million nga trabahador nga may nag-okon na trabahador nga may manubo sa 20,000 pesos ang sweldo.
2: Sa piyak nga bahin, ginatudlo ni Senator Alan Peter Cayetano si President Ferdinand Marcos Bongbong o kun Bongbong Marcos Jr. nga mo ang nagbalabag sa plano nga managtag sang 10,000 pesos nga bulig sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo kag naga-recover sa pandemya. Sa isa na naman ka Facebook Live, ginsiling ni Cayetano nga masarangan man ang budget o kung masarangan man sang budget ang pagpanagtag sini. Apang nagpamalibad si Marcos ang 2022 nga sang among ation bago lang nagdaog. Ini ang pahayag ni Cayetano kasunod sang pag-anunsyo ni Marcos nga ginpalawig sang gobyerno ang United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kung Uplift Program nga nagahatag sang financial assistance sa pigado nga mga Filipino nga apektado sa nagasaka nga presyo sang gatong bangod sang giyera sa Middle East.
1: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
4: Ginbasol ni President Donald Trump ang Canada sa wildfire smoke nga naglapta sa Estados Unidos samtang nagpaandam sang o kun samtang nagpaandam nga magdugang siya sang siya sang naga-exister o kun exister nga taripa sa Canadian goods paagi sa tuman kadako nga balor sang pag-deal sa polusyon. Bangod sang madamol nga asuhalin sa ginatos ka Canadian fires nga nagbat nga nagtabon sa pila ka bayan sang US, ginpaandaman ang mga residente nga magtiner sa sulod sang ila pamalay. Suno kay Trump, magapatawag siya kay Canadian Prime Minister Mark Carney ago di baloon kun ano ang plano sini sa ginalaragway niya nga indi mabaton nga sitwasyon. Ginpahayag sang climate experts nga ang mataas nga temperatura ang nagresulta sa paglaya sang mga kahoy kag mas madamo nga wildfires sa nagdigad nga mga tinuig. Isa ang Canada sa may dalagko nga kagulangan. Halin sang nagpungko ini sang 2025, nagpatuman si Trump sang taripa sa pila ka dalagko nga imports halin sa Canada. Ginalauman nga magakitaay ang duha ka mga leader sa FIFA World Cup Final sa New Jersey sini nga Domingo.
1: Balitang pangnegosyo.
2: Ginpasalig sa Department of Trade and Industry o kung DTI ang publiko nga wala pa sa pagtaas sa presyo sa mga nagapangunang balaklon sa subong. Inisapiyak sa ginalauman nga pagsakal sa presyo sa gatong bangon sa panibagong atensyon sa tunga sa United States kag Iran. Sunod kay Trade Secretary Christina Roque, wala pa sang petisyon nga ginfile ang mga manufacturer para sa price adjustment. Base sa reports ng isa ka oil industry source, posible nga maglabot sa 10.5 centimos pesos kada litro asaka sa presyo sang diesel samtang 12 pesos naman sa kerosene sa masunod nga semana.
1: Balitang sports.
4: Kag sa balita sa sports, napilian si Alexandra Alex Iyala bilang grass court star of the swing. Sa isa ka online poll sa WTA website, nagdaog ang Filipina Ace pagi sa isa ka landslide kag nakakuha sang 89% sang mga boto. Ginlutos niya ang Wimbledon kag Berlin Open champion nga si Linda Noskova nga nakabaton sang 7% kag Bad Homburg nga champion kag Wimbledon runner Carolina Muchova nga mayara sang 3%. Sa subong nga tuig, nakuha ni Yala ang iya ikaduha nga WTA 125 title sa Birmingham. Nakalabot siya sa semifinals sang Berlin Open kag naghimo sang historic run sa fourth round sang Wimbledon. Magatutok siya subong sa North American hard court swing nga magasugod sa DC Open sini nga bulan.
1: Balitang Showbiz.
2: Ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2026 si Gwendolyn Meliz Fria Soriano sa Baguio City. Nagpangibabaw ini sa 35 tanan ka mga kandidata nga nagpasakop sa subong tuig nga edisyon sa nasambit nga national pageant. Samtang napauli naman ni Sasha Julie Bell Lacuna sa Tarlac ang titulo nga Binibining Pilipinas Globe 2026. First runner-up si Julian Rain Antonio sa Dumaguete kag si Tracy May Sunyo sa Bacolod ang nag-second runner-up. Nagtapos naman sa top 12 ang tiglawas ng Iloilo ng si Patricia Lynn Birda kag isa sa mga ginhingadan bilang best in national costume. Sa piyak sini, wala sini nakuha ang corona. Gindayaw ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang naging sabat sini sa question and answer round sa kompetisyon pamatuod nga basta Ilongga, hindi lang guwapa, kundi maalam pa. Lasa 6:58 ang takna subong nga aga mga karadyuman. Diretso kita sa atong mga talamiyawon. Mayong aga kay Sir Andy C, kay Ma'am Alma Ahenga, kay Sir Bijin Gonzalez, Ma'am Okun, kay Ma'am Bijin Gonzalez, Ma'am Rosel Gayapagumilia, Edgar Morales kay Canal, maayang aga kay Ma'am Alma Ahenga, kay Sir Stephen Fanega and family nga nagatutok gid sa subong nga aga sa aton nga programa Rajman Flow.
4: Kay Toto Hector, kay Tita Maricho sa Santo Niño Sur Arevalo, sila kabataan, kay Isha, kay Ninia, kag kay Max, kay Parituting, kay Yado Eron, kag kay Linlin, kay Habibi sa Uton, mayong aga, kag kay Jerry Banyes, kay Tatay Boy, kag kay Auntie Noemi sa Barangay Kipo Taniway, madamo man nga salamat sa pagpamati, kag kay Attorney Mary May Gallego Navarrete, mayong aga.
2: Kay Sir Joel Lagutang Tolentino, Sir Mayoko Tersang Candado Cabana, Niel de la Riarte, mayong aga sa si inyo tanan, kag sa kay Tito Joel Arikaya, Tita Grace Arikaya, kay Tito Bingot Cacho, kag sa ibang pagiging nagpamati dira sa My Conception Fish Port, sa La Paz Public Market, good morning sa atong mga tindero, kag tindera dira, sa tanan man nga nagatutok, dira sa bahin sang Igkadios Leon, subong man sa Kinanay Kaning, kay Mami Rita, kay Tiay Ating, kay Uncle Titaw nga nagatutok dira, kay Maninay Sally, good morning, kay Lula Hilda Ledesma, kay Ma'am Marlene Mendoza, ang akong nga teacher sa grade 1, good morning, kay Tita Lani Vidal, kay sa Vidal family dira sa Poblacion Concepcion, maayong aga sa inyo tanan. Good morning man sa aton mga friends and listeners nga nagatutok via YouTube or sa aton nga RMN app. Ayong aga, kag salamat gid sa inyo pagpamati. Maalanda nga paglagan kay Radyo Man Linet nga nagatutok sa aton programa.
4: Kay Lula Rosing sang Anilawan Igbaras, kay Nay Rebecca, kay Tay Luisito, mayong aga dira sa inyo sa Anilawan Igbaras, thank you gid sa pagpamati. Kay Nay Janet, kay Tay Leo sa San Dionisio San Rafael, maayong aga.
2: Standby kita mga karadyuman sa ibang pagid nga mga programa diri lang sa DYRI Araman Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang Araman Ronda Balita sa aga.
4: Sa karon nga adlaw sang Domingo, July 19, 2026.
2: Sa gihapon sa pangalan sang serbisyo publiko kami niyo tagbalita, ako si Radyoman Fia Panes Otero.
4: Radyoman Flo Consumon Navarrete.
1: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
2: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
1: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
2: Tatak RMN.
3: D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Ulan ako ginadutlan sa balatian.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Narito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kumbaga, ampi ako nung asurusyon. Ang kisipot mo kong isa. Extension, vitamin D3. Bale, apat kasop gel, everyday. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaki kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Piman, bago nga ang life extension, vitamin D3. Sigurado, efektif.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inob alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
4: Nance Herbal Capsule!
3: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid gubalakay. Matama to na dula ang bukol.
5: Sample Plus Gold. Abakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sample Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Agaganda ka pa. T-Tex 500.
8: Di na ka, no? Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maging
10: sa D-Tex 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa D-Tex 500. Ay, hindi ko ginapatsa.
5: TTX 500!
11: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
12: Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
11: La, bukas po ulit ha?
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Alas 7:07.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
17: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya nga ginatawag. So very happy din ako na nga may-ari kita sa amusini. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
16: Yes.
17: Pero ako yung 1 capsule, okay na ako.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
18: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang gamit.
20: Charmin Fab Card, pangong tomato blue. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangtong kumaka blue sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
23: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Agaganda ka pa. Sample Plus Gold.
24: Kung si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold.
21: Mas pinanakas,
5: pinagaling,
21: pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
21: Sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. GTX
9: 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko GTX 500, buntag na o gabi.
10: Parang pila naman mo sugar?
9: 136 na lang. Na-minage kayo akong tulog sa GTX 500.
2: GTX 500 Cellphone Plus Gold.
13: Uso Mercy, narap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
25: Ako dili si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, lagu.

0: Matriquos Iberry.
1: Ang Iberry mabakal sa mercury na Grace Pharmacy kung sa inyusuking ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Nabakal sa mga butika.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
10: Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkog na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby.
9: Idol ko si nanay!
10: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
11: Okay, si Dr. De Leon, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: A oras las 7:18 sa aga.
3: RMN Netizen Patrol Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol Second edition.
2: Mahinga gamay ka, Radyo Man. Ako si Radyo Man Joel Franco.
4: Ako naman si Radyo Man Fia Panes Otero.
2: Good morning sa ating mga katuluan. Welcome sa pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol Second Edition. Mapaang ang aga, Radyo Man Fia, matapos kita ulan sa naligad niya simana sa bilog naton nga no mga lima o apat kaadlaw no nga pag-inulan diri sa siyudad sa Iloilo. Sa buong adlaw nagbawi ang pagsilak sang mainit nga daw. Nagatagiti ang aga subong Radyo Man Fia.
4: I-check man natin karon Radyo Man na Joel sa bahin sa pag-asa kung ano nga mga weather system ang nagahulat sa aton sa bilog nga simana. Bangod kay ti syempre amo na ni gani ang week no matapos nga sunod-sunod nga ulan bangod man sa habagat kag may bagyo nga nagsulod sa aton diri sa Pilipinas. Pero so far ti do naka-recover na, nakabalik na ang iba ni nga nagapamula, Radyo Man Joel, no? Kasi syempre masingkal na ang init sa adlaw. Kag, pero hindi man siya amo nagid ka pa ang kay may hangin, no? In fairness, yes, subong mayara sang hangin nga nagadupoy-dupoy man. Hindi agid bala siling ma-tam-an sang init, Radyo Man Joel.
2: Kakong gabi, hindi gaman masyado nakapaang, Radyo Man Fia. Not like before, no? Nga grabe gid ka pa ang pero ti ang lingering El Nino ara sa gihapon because this is a system, this is a phenomenon, no? Nagpadayon sa gihapon ang ining sitwasyon karon sang mainit nga panahon. Naka-standby sa ato si Galinya ang Pag-asa Iloilo with Leonor Silvestri para sa latest update sa lakat sang panahon.
1: RMN News Panahon.
2: Ma'am Leonor, good morning.
5: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa dokaroon ni Adlaw sang Sunday, July 19, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of northern kag central Luzon. Dayon naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natong ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makanay tugtog makasarangan na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:36 ang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halin diri sa Iloilo Daplo Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga. Salamat.
1: RMN News. Ahon.
2: Madamo nga salamat Pag-asa Iloilo sa ginulong lakat sang panahon. Maayo ang atong sininga panahon, Radyo Man Fia, no? Fair weather kita. Pero of course, as always, as forecast na yan sa Pag-asa, hindi malikawan ang possibility sang isolated rain shower, no? Kung ang mga pag-ulat-ulan rin sa aton.
4: Kung lantawan mo ang monitoring domain sa Pag-asa sa sulod sa Pilipinas, Radyo Man Joel, mahawa, no? Wala sang LPA, wala sang bagyo, no? Pero sa subong July, gan forecast abi sa Pag-asa, mayara sang 2 to 4, no? Typhoons nga posible magsulod subong bulan, no? Nakasulod na ang duha atong bagyong Inday kag Josie, Radyo Man Joel. Hopefully, matapos ang bulan sang Hulyo nga wala na sang may magsunod nga bagyo. Kasi syempre, pasulod nga daan kita sa bulan sang Agosto, Radyo Man Joel, ang bulan sang Tigkiriwi. Kung bagyohan pagin kita or may malala nga epekto, ining pila ka mga weather system nga supposedly magasulod pa, Radyo Man Joel, though hindi man manami ang bungad sa ato, no, or ang sugata sa aton sang Agosto sina.
2: Yes, no, so muna sa aton sing makauturan, sa kabudlay subong sang panahon, Radyo Man Fia, hindi kita maka-afford, no, nga may ara kita naman sang weather disturbances. Pero sa sinabi nga mga binulan, no, although nga typhoon season ini siya, Pero ang ini nga mga typhoon usually wala ini nga igo diri sa aton sa Visayas area. Usually ang igo niya sina is Luzon area, no. Amo na nga medyo safe kita, pero ang pag taas sang o kun pag dako sang tupas ang ulan dara sang hangin habagat arag din na, no. Kag notably, no, diri sa aton syudad sang Iloilo, highly urbanized city na gidman kita nga nagakinanglan sa masangkad nga planning sa aton sining drainage master plan, no. Kay ti nakita mo naman na Juman Fia sa tinlikdan nga pag-ulan diri, may mga pagbabaha sa pila ka mga mayroong nadala noon sa city proper mismo, no. I mean sa sentro sa syudad like diri sa La Paz, Haro, no. May mga pagbaha because ang aton nga mga drain system diri mismo sa city area, problemado na. So muna nga ang city government Ubililo Suwong dapat i-fast track nila ini, no, ang ining comprehensive drainage master plan, no? Good nga matagay ni sa pagtamod. Ang floodway project nga bayara ini siya sang dapat maipatuman ini ang phase 2, no. Makita sa makatulan ang floodway dira sa may haro, makita nila da, no, magiging dako nga factor kung nga hindi kita masyado ginabaha, no. Sa mga dalag ko nga mga lugar, no, dira sa may haro. Pero bangod nga ang phase 2 niya under the study, wala ini siya mapadayon na Rajman Fia, hindi holistic, no, ang pagsolbar sa problema. Kay dapat mayara pa na siya sang improvement sang embankment, kag embankment, no, kag pagpadalom sa mga suba sa Haro, sa Iloilo River, upper Ingori Creek, no. Dapat mayara pa na sang pagkayo dela. Of course dito sa may Aganantigom Bridge, Aganantigom Rivers, no, nga sa side naman niya sang bahin sang Pavia. So ang ini nga mga phase 2 sang proyekto, as per information, hindi siya mapunduhan sa Overseas Development Assistance kaangay sang natabo sa construction sang floodway because ang ini nga mga areas nabilong ini sila sa sakop sang local government unit. So but nabilon, since nga ini mga creeks, ini mga suba under sa local government units, dapat ang LGU ang magamangita sang funding sini para nga madayon ang ini nga proyekto. Kahit hindi kumaghulad kita sa national government, kadamo man niya sang priority program sang government, no. Basi bala kon madalman kita, no, sa mapagbaha diri sa syudad sang Iloilo.
4: Kag di sa mga daan na Juman Joel, no, kahit igin put on hold ang pila ka mga budget sa flood control naton, no.
2: Yes.
4: Kahit mangudman sa mga issues sa nagligad, parte sa mga flood control scandal, Rajaman Joel, no? So, the least we can do is para sa LGU naton nga makapangita sang pondo parang matapos ini, Rajaman Joel, kasi bilang mga parte man sa komunidad, the least we could do, tinloan nato

0: hold, no? Wala na sa mga
1: kahoy. May mga kahoy, pero tama na kagamay. Hindi siya enough. Ang good nga mag-hold sa mga duta, Radjuan Fia.
0: Yes, no? So, ang manang mahimo naton, plant more trees, no? Magpaninlo sa palibot. Kasi, syempre, ang mga waterways, ganang importante, Radjuan Joel.
1: It's about time, man, guru nga tunan sa provincial government ang pagtanom sa mga kahoy nga mga natural kag endemic no sa mga areas. Hindi na tama magdakay tanom sang kahoy for the sake of planting. Kay tiko nang tanom kita sa mga kahoy nga hindi man lang da endemic, hindi man lang na sila da naturally adapted sa sinang mga areas. Chances are na juman fiya no. Makalapatay man lang ina ang mga kahoy or i-invade nila ang natural habitat nila kag maguba ang natural ng ecosystem no. So dapat tunaan may inis sa provincial government kaya magtanom sila sa mga kahoy nga endemic sa area or mga kahoy nga naturally growing no dira sa area para nga hindi mag-fail ang tree planting efforts o kunang tree growing efforts sa aton sini nga gobyerno no. Kaya muna ang ginhimo dirisyon sa Iloilo no gina-adapt no kung ano ang kahoy nga pwede matanom sa syudad no maka-adapt diri sa aton amo nang ginatanom so amo muna dapat ang himuon sa probinsya sang Iloilo Radjuman Fia
0: kay diri sa syudad Radjuman Joel bilang catch basin bisang sini nga mga tubig ti syempre ang mga drainage system naton i double effort pagid gura ang Iloilo City Government para nga mapaayo ini kag malikawan ang dugang pagid nga pagtaas ng tubig sa tion sa mga kalamidad Radjuman Joel.
1: And we hope our government no ang aton nga local government unit magabuligay na no agod nga maatubang ang ining problema no agod nga hindi magkinanya-kanya sa pagtukod sa mga proyekto. Sa ato sige pagpanaka Radjuman Fia makuha magita karon sa report ni Radjuman Flo Consumo Navarrete sitwasyon sa sining hiwat o kung ginahiwat sa karon nga Liga Day, Provincial Liga Day dira sa may Iloilo Sports Complex. No? Kaya ang iyasang city, I suppose, do August pa sila. No, ang Provincial Liga Day subong, mayara sila sang ceremonial turnover sang ining cheque nga 200,000 no, from the national government si Dalom sa local government support program no, nga i-develop ini or 100,000 ini nga project para sa barangay kag 100,000 man para sa scholars no sa mga barangay pero ang masadya kay sini Radjuman Fia because while this is for the barangay kun ikaw kali nga barangay may ara ka unliquidated nga project nga ginhatag sa imo sa national government sa mga previous years hindi pag i-release sa imong cheque
0: nagambal mismo si ex-officio Amalia Dibuque, Radjuman Joel, nga tiya siyempre, amo mani ang pila nila ka mga problema sa probinsya. Bangod kaysang sila, nag-collect sang datos no, sa mga barangay nga may mga unliquidated mga proyekto, madamo gali sang nadiskubrihan nila nga may mga nabilin pa nga wala natapos kag wala na liquidate ng mga proyekto, Radjuman Joel. No? Tiya siyempre, ang maapektuhan sini naman, ang mga estudyante nga supposedly magabaton sa sining scholarship no nga para sa mga graduating students kun tani naton.
1: Abot nga kabudlay gid bag liquidate Radjuman Fia sa aton sining mga barangay. Anong problema nila kung na-implement mo lang sa hustong project nga hindi nila maliquidate no? And ang problema sini Radjuman Fia halimbawa ang wala naka-liquidate sang pondo, amo ang previous nga leadership sang barangay, no? Nagsalo ko lang iya, clean record kay mo iya kay bago ka nagpungko, pero tungod nga wala naka-liquidate ang previous administration, nagka-problema ka. Amo may nidi ang problema sa Iloilo City Government nga damo man sa mga barangay diri ang wala ka-liquidate. Tunduman mo, pila lang ka mga barangay diri ang nakapasarga ni isang ilang annual budget no bangod man sa sining unliquidated nila nga mga finances. Amo man ning problema sa siyudad sang Iloilo. Actually, ang isa diri sa ginapropose gani ni City DLG Director Oscar Lim nga filean sang kaso ang ining mga barangay officials nga wala naka-liquidate sang ila sining budget. And once na file ang kaso, considered ina siya nga acted upon na ang ina nga problema. Then kung sino ang current yan nagapungko, i-release ang pundo sa ila. Pero wala pa ina subong ma-aprobahan. Kahit balaan taman ang mga local chief executive, nagkapanagadsad man sila. No? Hindi man sila basa-basa lang mag-file sa kaso or mag-reprimand sa sining mga branch official because politika ni Region 3 eh. No?
0: Amo man ni ang ilang manpower sa idalom Region Manjoel mo,

0: ang mga barangay kapitan kag mga barangay officials.
1: Mga sulubon nila ni Sidalong. Mga poderoso, kag mga poderoso ni.
0: Amo ni Abi ang nagadiktaman sa mangin kapalaran sa mga
1: amo man ang desisyon sa Iloilo. Amo man ni pertindi ka poderoso mga kapitan ni sa siyudad sa Iloilo, no? For or against ka man, no? Kaya muna dapat, no? Hindi ko gituod mahangpan. Nga barangay official ka. Kung implement mong proyekto or kung wala mo na man na implement ng proyekto, i-liquidate mo, no? Ang kwarta ara Adabi, nga ang hindi mo siya ma-liquidate, anong problema? There is something wrong. Management fee kon may misuse, no, sa pondo. Budayan ka ganyan ma-liquidate. Because subong daan tama kasi ito ang COA. Maluwas sa resibo, may mga pictures kung ano yung ginapangayo ang COA subong, no? Indeed,
0: bilang may implement proof,
1: bilang proof. Oo. Imagine, kung lang gani, catering services, ha? Dapat picturean mo ganyan ang may kakaon.
0: Kag ang mga pagkaon.
1: Kag ang mga pagkaon.
0: Kung ano nga mga menu ang ara dira, dapat picturean mo gidna.
1: Yes.
0: Pila ka putahe, abe.
1: Mm-mm. So, mo naka-edid sila, pero sa gihapon, no? Damo ganyan ang mga barangay officials, no? I don't know, diri sa city, kung mga pila kabilog, but we'll check on this management fee. Kaya this is injustice, no? Na ginihimo sa aton ng mga barangay official sa aton sining mga pumuloy sa siyudad sa Iloilo because ang ilang negligence, because ang ila iyang personal nga mga intereses, nag-suffer ang ilang mga constituents.
0: In relation sa ginapatigayon karon nga Liga Day, Regiman Joel, dira sa may bahin sa Iloilo Sports Complex, ang Iloilo City Government, ang Traffic Management Office naton nagpanupahadumdum sa traffic situation dira karon sa may bahin sa Magsaysay Village, no? May road plan sila nga gin preparar, no, nga ang mga participants halin sa Southern, Central kag North pwede diri sila makaagi sa main nga alagyan, no, which is diri sa Luna Lapas, no. Radyo Manjuel kati i-drop off lang sila dira papanaugon kag ti malakat-lakat lang ni sila bukadto sa Iloilo Sports Complex. May mga designated man nga parking areas dira sa may Iloilo National High School, diri sa may Dungon Creek Esplanade, no, diri sa may likod sa may sports ano ni tawag di sa may gym, di ba, nga bahin sa sports complex.
1: Oh, yes, yes, yes. Oh, sa Panada, sa ang palapos na sa may ano, palapos sa may isang subdivision na Regiman Fia.
0: Yes, no.
1: Esplanade. Wala na ginagyan gawa eh.
0: Mm-mm. So tapos may pila ka mga ang main gate nila, diri sila maagi sa may entrance sa may Ilopez, yeah. Dito sila ang ilang ka entrance. Kag ti syempre linibo ni Regiman Joel ka mga ano, no, ka mga barangay officials ang magatambong kag daw mga damo sila sa mga giniimbitaring nga mga personalidad, no, mga officials man, barangay local government unit officials dito sa may bahin sang Luzon, Regiman Joel. Hibaloon naton ang iban nga detalye karon sa report ni Regiman Flo Consumo Navarrete.
1: Ang iya sang city government of Iloilo, Regiman Fia, ang liga nila daw adira sila iya sa may Iloilo City Convention Center ko na ICON, pero do month of August pa, no, ang ilang activity. Actually, anyang inang traffic rerouting plan dira, inaprubahan na siya last two sessions ago. Actually, ang ila sina nga do traffic rerouting plan early morning pa eh, until wala ano onwards ang nabutang nila, no, wala mas specify nati under the rules ng city government Iloilo dapat specify mo gid kusan o gina siya matapos. So daw gibutangan nila na until 11 o'clock, no, in the evening, no. Pero you know, ining provincial liga day subong, no, damo naman ning makutura naton sa mga kabanuhanan ng mga stranded Regiman Fia. Because damo sa mga salakyan subong ang public utility vehicles ang ginpanggamit diri karon, ginrentahan pasulod diri sa siyudad sa Iloilo.
0: Mga service ni mga service
1: nila, oo. Ti makiliwi naman ni baba sa mga estudyante nga magblinalik subong. So kun ako ni sa mga estudyante subong early pa kamubalik, no, para ni kamubulayan ni kamu pakahapon kay basi mawadaan kamo karon sang salakyan, given nga madamo sang mga unit sang salakyan sa karon ang ginarkilahan sa mga kabanuhanan pakadto diri sa siyudad sang Iloilo para sa Provincial Liga de Regiman Fia.
0: Kaya di daw paldo ni subong ang mga barangay officials na itong diretso man Joel, kaya di magluwas sa mga consolation prizes nga ginhatag na sa ila sa nagligad, no? May ara pagid sa nagahulat nga mga major prizes sa sining ligad day dira karon sa may Iloilo Sports Complex. Kaya di, syempre kung mapalaron kasi ni Rajuman Joel nga magdaog daw pareho lang nga do hayahay ang kabuhi, no? Kaya di may duwa ka motorsiklo kada district nga iparaffle. Rajuman Joel, isa ka winner sang 30,000 pesos. Isa ka winner sang 20,000 pesos kada district. Lima ka winner sang 10,000 pesos kada district. Kag anam ka winner sang 5,000 pesos kada district. Rajuman Joel, di kung ikaw barangay officials, di kasi na mag-attend.
1: Oo, oh, eh. Pasyorte mo na di. While nga di, dako-dako ni sila, no? Linibo ini sila Rajuman Fia, pero hambal-tabala nga kun wala ka nagataya, ini ka man magdaog mo. So mo balon, no? Everyone may equal chance sila nga magdaog sa sining mga papremyo, no? Kung sino, sino man yung magabutan, no? Ti lucky day niya ni subong adlaw Rajuman Fia, no? We just hope do no, wala sang untoward incident kay makalanabo bangin matalonsay lang ini ang ining kahiwatan subong adlaw and of course no ko ano mada ang mga diskusyon ano mada ang mga programa no kabay pa nga ma invite ini sang aton sining mga kauturan no nga mga barangay official para no nga mangin mas effective and efficient pagin sila sa ila sintag sa ka mga responsibilidad no si Rajuman Flo da basi kun ay niya mamulalungan ang iyang cellphone liko da Rajuman Flo check sa imo sige cellphone may nagatawag sa imo da no kay si Rajuman Flo subong ang naga cover no sa sining provincial Liga de Rajuman Fia ang lapas abi ang sports complex abi nga lagyan Rajuman Fia kuna siya da eh kumbaga lalakturan ina status makuturan and sometimes basi bala magtalang sila nga maipit sila dira no sa that is why gina remind ginaton sila based man sa traffic rerouting plan sang Iloilo City Government.
0: Magluwas si ni Rajuman Joel, syempre may mga napahamtang na da nga mga balaligya man eh no para sa mga nagakadto man dira mga pagkaon kasi syempre kinahanglanon nila para nga maging accessible sa ila ang pagkaon. Rajuman Joel, hibaloon nato ng sitwasyon karon dira sa may ginapatigayon nga Liga Day no sang Iloilo Province sa bahin sang Iloilo Sports Complex. Si Rajuman Flo Consumo Navarrete nagastandby.
2: TYRI Rajuman Report.
3: Rajuman na Joel, Rajuman na Pia, no, nag-preparar ka rin ng mga nag-upod, no, kung nag-upod sa sining Liga Day ng Hiwaton sa may Iloilo Sports Complex. No? So, nag-preparar sila ng mag-parada ang ining mga barangay officials sa mga supports sa probinsya sa Iloilo, no, kag-formal na mag-sugod diri ang ining Liga Day no nga ginapamunuan gid ni board member Amalia Dibokin no kag ni ara man diri sang mga pila ka mga papremyo nga hiwaton kag pila diri ka mga bisita nagtambong man halin sa pila ka lugar diri sa mga pungsod Pilipinas ilabi na sa San Juan mga konsehal no sang San Juan Manila si Kongreng Mayor di ang taas sa lado
1: si Zamora si, Francis Zamora
3: Francis Zamora no kag si Paul Artade
1: si James Shap parada
3: oh si James Shap no Rajuman Joel and Rajuman Fia so lauman nga magagutok ang trapiko subong aga dira sa may napas no kag may mga rerouting naging katigayon ang mga katapos ang traffic auxiliary no para nga ti mga mag-guide no ang mga pila naton ka mga motorista ang sa sining hiwaton nga Liga Day no sa subong iyang adlaw samtang ang palibot naton subong diri sa may natapos naman ang farm move run o kon farm run naging katigayon sa Iloilo Provincial Capital so mga exactly 6 or 6:30 nagtapos no ang ining fan run Rajuman Joel and Rajuman Fia no kay ti may mga kwan sila may mga area kwan niya ng din kwan dit din organize sa Mayo ang ining dalaga no sang sining fan run sa din may ruta sila natutuwagi ka flyover no ang ginpabukan sa mga manugdanagan kasi ning ginhiwat
1: nga sila sa flyover.
3: Flyover, no? Flyover.
1: Saka sila sa flyover, saka sila.
3: Saka sila, no? Kay
1: ano na, hindi allowed ang pagsaka sa flyover.
3: Nagsaka sila, no?
1: Medyo
3: eh, mutlaan
1: kay Ulo Health Council mo man na nag-agay man sila sa flyover pero hindi dapat na kay may ordinansa na.
3: Mhm. Eh, kaya mo nang ila sini nga ruta pero ti muna nang
1: nagkasa. Kasi sarado man ang dalan ah.
3: Nang kagabing man radyo man na jo. Eh,
1: sila man lang kay delikado man na kon hindi ibala may salakyan.
3: Eh, Domingo kag tatanato hay man sila man ka oras na no. Ang ining ang mga running event diri nga ginakapigayon sa siyudad sa Iloilo particular niya sa ang farm run sa Juman na Jugal and Juman Pia. Tambay kita diri kay makatulong kita karon sa Tila Silica update na nungod sa Antigua Day 2826. Kasama daw sa DIRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumer Navarrete, Tapak RMN.
2: Tapak RMN.
1: Radyo Man Pia, no? Isipon mo lang, no, pila ka barangay sa siyudad sa probinsya sa Iloilo times
0: 3?
1: Hindi.
0: Times 3?
1: Times 10 na. Kahit aradang ano mo, walo na daan na sila mo, walo sila. Halin sa kapitan, panaog sa kagawad, walo.
0: Kag SK chairman.
1: Sige, may SK chairman pa. Kung maupo na SK chairman, kahit may gusto may SK day mo na sila yan mo, no? Mm-hmm. May kagawad kapag treasurer.
0: Mm-hmm.
1: No? So, bulang tabi, pulo
0: secretary
1: lang.
0: Secretary pa?
1: Oo. I mean, secretary and treasurer gali. No? Bulang tabi, pulo na lang gida. On the minimum, no, ang kada barangay, pila kalibo ang isa ka, ano, pila kalibo ang mga barangay sa siyudad, sa provinsya sa Iloilo. Amo mo na, i-times mo na, no? Pero siguro hindi pa naguro sila gid mag-ubos kadto, no? Not all, no? Ang mag-adjoin mo sila. Pero majority, no? Amo na nga dira sa may Iloilo Sports Complex. Parang, may area ang Iloilo Sports Complex sabi Regiment Fia kon aga pa perti kainit na da kay fronting na siya sa sunlight gid kon aga igo na da mag handong hapon na no. Mm-hmm. Hapon na da ang handong niya no mga siguro mga alas 11 alas 12 no alas 12 ang paghandong niya sida but kon aga medyo mainit-init dira sa area do dumamo pag ano pag ginagyang festival.
0: Oo. Pero ang setup nila sa Mora Juman Jewel, siyempre, harap manda sila gapungko sa mga bleachers, no? So. Tapos nag-ubral lang di sila sa stage man sa tunga para man nga, dira sila gatubang sa sa mga tao, no? Ang mabudlay lang sinada akong dira ginilagin pa pwesto sa field ang mga tao. Pero kabay
1: hindi
0: pa.
1: Hindi ba alaw ko rin sigaw may pa pwesto sa field kay mababa na kay bakulang lang kayo ang atong sports complex.
0: Ginarenovate pa ang bahid sa dingding, no? Or sa mga pader naton. Pero ang oval na, ano na, natapos na.
1: Pero ti sa kadamuon sang tao nga mo na Rajman Fia ni naguro makadaw si Gob kay ti imagine no sa kadamuon sang tao ang aton nga football field no aton nga track oval no kabay pa no nga wala lang sa mga untoward incidents nga magkalanabo no sa as we celebrate this Liga Day no subong adlaw kung ano oras man ni matapos ti bantayan ta kay ti damo sa mga surprises no Rajman Fia nga ihatag sa aton ang mga pamunuan sang liga and enjoy and paldo ang aton sininga mga break officials later karon diri sa hapon Rajman Fia.
0: Mm-hmm. Kag di syempre kabay para Rajman Joel nga may mga good news man ang bahin sa provincial government no especially ang pamunuan sang liga para man niya sa mga kabarangayan naton Rajman Joel. Kag di syempre ang mga kabataan nga nagahulat sa scholarship nila Rajman Joel paabot na ni sang ilang grasya.
1: Oh, imagine may iba niya nga barangay nga kung pinakabilog na ginubos na lang nila kuha, then gitunga-tunga na lang ining 100,000. No? Pero may iba niya nga barangay nga lima lang gidman na Rajman Fia. So medyo dako-dako, 20,000. No? Dako nga bagay ini, kapin pa nga sa Kapigado sa pangabuhi subong. No? Tiyan mo manidri sa aton sa siyudad sang Iloilo. We hope no, enjoy ato si Makauturan as you enjoy, as i-imbay man ninyo no, ang mga matunan nyo dira sa liga, a good man nga magamit ninyo sa inyo sa inyong barangay. Good morning lang sa kay Sir Stephen Fanega, nga nag-upod subong diri sa atong sa inyong pagpangalagad. Sa kay Yeah, sa kay Sir Stephen, good morning. Sa pagkupodri sa ato sing pagpangalagad. Wala ito siyempo, Rajman Fia, sa ato sing pagpangalagad. Kita-kita sa masang Domingo sa pagpangalagad sa programa RMN Nissan Patrol 2nd Edition. Ako si Rajman Joel Franco.
0: Ako naman si Rajman Fia Panes Otero.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisanting hululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisanting hululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot, para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot, before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya,

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sigig-inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy kag sa isuking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayan, Jessic. Halong!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
15: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
15: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Pirmi makabatsyag sa ngalay, diring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
8: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Calcium

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunong ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunong ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon magha. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: CEO Idol Cheesiest, our best Idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CEO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Alas 7:58.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.